0: bilog at ito ni Cartagena bala. Sang chimpo, very stressful isang kampanya. Almost everywhere man si former speaker. Luzon, Visayas, Mindanao. Doay man sa gabat siya, gani, kung may magsinggit nga. Dahil kay speaker may AX. Dahil kay speaker may ayuda. Dahil kay speaker may assistance. Daw ay sa kabatsyag sang amuna nga mga masakit Attorney Cartagena. Amuna ang nasiling to borrow your words nga makaduluda bala Attorney Cartagena.
1: No, amuna nga ang balkona bisan the fact nga nagpa-confine siya sa September 7 on the day man nga pag-file siya at ang pagwa sang warrant of arrest. Pero just the same, di man aton ma kung ordinarily sa atong panglantaw ti makaluluda gid do style ya gid, pero as a lawyer ginalantaw naton diri nga kun ang ebidensya will be lish yo nga may gibat ya gid man siya kay basi bala kun ano ang matabo sa iya dito even do mambal nga ginervyos na siya din ano pinag-shoot up ang mga blood pressure ya mga ano ya naglukmat so para na lang matatapan siya na ini it will not be for long ara malang sa hospital magwa man ang mga findings and that will be the time they can the government can decide whether to bring him dito sa regular na karsel. Masaga masakit lang sina Joel lang pinagit ko sakit na batyagon yung subong ang mga tao sang unab lang nga galsa sing kamutya go welcome sa iya nga maayo nga tawo si speaker po na kanay Luis Tro kanay ano wala gid subong amuna ang lesson sang aton nga mga leaders nga time will come nga madula na sila tanan sa imo and that is the most hurting part of power no na kon madula ka na wala na mga tao. So, wala na tao sa iba.
0: Kaya pating timing, attorney, kahapon nagwang warrant of arrest, kahapon man sa nagpa-confine, and immediately they were able to make immediately nadiho nila ining urgent motion nila. Pero normally, Attorney Cartagena, sa inyo nga mga abogado, mga amuni kalawig nga mga motion, it's an urgent motion, how long will it take for a lawyer para matapos siya ini? Malabutan ka mo isak adlaw si ni Attorney Cartagena?
1: Depende na sa korte, no? Ma-file man opposition. Pero sa dribble lang, basta wala lang, ang line si ni Joel kay tainted niya sa politika eh. Kay kung hindi lang to, like for example, si Duterte, kung hindi lang to tainted sa politika, mambal ma lang to slaya nga, ti may motion pa, we will respect the court, di ba? The highest law, the highest court of the land, gara sa Korte Suprema, respect naton. Di ko yan, it was disrespected sa nambal na naton. So, sa private practice diri talilo basta wala lang gid politika kag usually diri ang mga asunto diri nga nagabail ang tawo nga nagapa-confine tawo wala man sing politika Diosel. That's why ang mga pulis kung gisa nagambal nga tiulat na ton talaga na yang decision sang korte usually gatiner gani na da tag binulan di ba kay may ara pa tapos may certification man ang doktor nga ara lang siya nay ga-agree man ang pulis. Diba? So, isa gani, ang akusado, galalain, dito ato pa sa hospital.
0: Oh.
1: Pero ti, kung wala malang kung isa politika, kung ikaw pulis ka, basi may disgrasya pa nito sa karon sa sulod, nag-delikado pa ako. Unless nga i-deny gitsang korte, nga clearly, nga i-deny sing korte, nga wala naging kumay mahimo, why na ko irason nga respect sa korte. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Na ginatulok. So, ordinarily, there is a local naton, daw ginahulat-hulat din man ang decision sang korte.
0: Oh.
1: Antes mag-akto ang mga kapulisan. Of course, kung may personalay na, ito yung ginaaktuhan nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Oh.
1: That's why nga dapat kung, muna bala kong isa, nga, kung dapat kung pulis ka, kadang involved na pariente mo, either complainant or akusado, mainibit ka na. On your own, di ka na mag-intra. Kay mabutang ka lang sa tunga-tunga. Hindi ka na mag-intra.
0: Kay pareho si ni Attorney Cartagena, there's another case. Just like sa kay Senator Rodante Marcoleta, who requested to be to remain in the hospital arrest abi and confinement due to some reasons. Almost similar ang iba niyang ginabatyag sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez but was denied. he was denied after that the government doctor nag-check up sa iya that pwede sa ngay silo no, sa regular detention cell. So, kinanglan nun, in short, sinidari Attorney Cartagena, assessment sang government doctor hired by the CIDG in order to determine kung fit or not siya sa regular detention cell, Attorney Cartagena?
1: Jocel, hindi bound ang korte nga magpati sa government doctor.
0: Oh.
1: Pwede man niya nga patihan sang korte sa motion ang private doctors sang akusado nga nagambal nga dapat i-confine siya. Then galing, kung ibutanggin na sa presuban, balik kita to sa kaina sa ginambal ko, nga kumuwala order ang korte to hold him, nga dira lang nga anay sa ospital, ang option, ara sa kapulisan, ara sa kung sino ang may custody sang body or person of the detainee. So, kumuwala order sang korte, either pwede nila nga mabutang sa confinement o pwede man nila nga tidra ka lang anay sa ospital until such time nga mag-order ang korte kung anugid man ang resolusyon. Pero tinbalik naman kita kay na sa ginhambal ko nga basta nga may politika kag nabalaan naman naton nga kontra sa administrasyon si Marcoleta eh ginpati sang nag-custody sa iya nga nag-aristo sa iya ako nang may custody sa iya nga lingati butang ta nito sa regular custody kay wife man order ang custody kahit kaya atong government doctors gambal nga pwede naman. Now, ini karon lang tawon ta ni ang kay speaker. Kay wala man order ang korte, anong ilang resolusyon sini?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kahit wala sa una order ang korte suprema sa kay Duterte, eh gabi pa, wala ginilang itagahan chance nga maagahan nga makaresolve ang korte suprema, dali-dali nila dala sa Hague. Hasta nga wala na jurisdiction to ang Supreme Court, daw nahuya na malang siguro mag-resolver ang Supreme Court. Number two, ini naman ang kay Marcoleta ang ambal mo, wala man desisyon pa ang korte sa motion ni Marcoleta, nag-decide man siya sila nga i-confine na lang. Inisubong, this will be a test no of the fairness and the, confine Manila si Speaker, just like what they did with Duterte, what they did with Marcoleta.
0: Oh.
1: Oo. Kaya ilang taon man to kuno ni Bing Guanzon, ni Rowena Guanzon, diba? Kuno to si...
0: Kung kasunod siya.
1: When kumatood, ginman nga may pusa.
0: But cases like this, necessary nga pusasan gin siya, Attorney Cartagena. Kung ikaw Bing lawyer, no?
1: Okay, balan mo, ang dapat, siguro sa ila, SOP sa pulis, dipindi sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Kung bala nila nga may flight risk ang tabo, ay pusasa nila.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ako yan, ang pulis din ako yan magpusa, sari ko di. Galing ti, para nga, ang balan mo, may politika nga involved, bambalo naman sila sang iban, nga ang iban pusasa nyo, sa likod pag inapusasan. Nga akong speaker ninyo pagpusasan. So ipakita na lang nga pusasan. So ipusasan, ibutang i-angkor ang iya pusas dira sa iya nga katri. Para na lang to satisfy na lang sing tao nga tikunabi may pusas. E pagkatapos na picture ba, laban-laban ko, kukawaon man ito nila, Diyosin.
0: Mm-hmm. Ay sa pag-director ni Ari, kung detainee ikaw, you are required to wear sang detainee shirt. Pareos ni sang orange shirt. Nga may tatakon kay sino ikaw yung unit naka-custody, si IDG or ano nga regional office abisang police or police station or the NBI. In this case, sa imo, abitor ni Cartagena, necessary that all the time si former speaker pasuksokan sang detainee shirt while under hospital arrest?
1: Well, sa akong Jocel, so long ara sa hospital ang magdesisyon para sa iya ang doktor, ang hospital. Amo na sa akong na view, ha, although wala man ni ruling gid. Pero sa akong, kumo confined siya sa hospital, kagin allow da. Wala da may maka-intra sa iya. Wala presidente, way general, way kung ano nga insya sa gobyerno na maka-intra kung ano ang himuon sa iya while he is inside the hospital kag kun ano kag ara siya sa confinement, it will always be his doctor nga mag-decide kun ano ang suksukon niya.
0: Okay. Ang confinement ya bala kag ang isyuan sa waranto barista almost nagdunga na Attorney Cartagena. Do you think mamalisyahan ini Attorney Cartagena? Anong bearing niya sini kay the way we look at it, it's as if sa pagintindi sang common tao sini nga may leakage ang waranto barest niya, nga may notice niya sa in advance, nga may waranto barest siya, that's why naghingagaw sa kadto sa ospital kag magpa-confined, hoping against hope, nga hindi sa madiretso sa regular sininga detention na cell. Do you think may mali siya dira, Attorney Cartagena?
1: Jose, lang ang muna nga biyang procedure, no? May ara ang PNP na once the warrant is issued, gina-alert nila na tanan-tanan amo nang regular procedure, hindi nila na pwede matago. Kaya gina-alert nila na tanan ang PNP, ang CIDG, nagagwa na sa ano inang daw email bla nila o whatever nga ano nila electronic na communication nila, nagagwa na, bilog na nga Pilipinas, Jocelyn. So kung may makakita na dakaron nga station, sabi ka ron, base nakakita to ang station sa distrito ni Speaker Romualdez. Ayaw, si Speaker Romualdez may warrant. Tawagan nyo, ipaalam mo sa kanya. Diba? So, it's not really a leak from the court, but ang regular procedure, i-post in Manila online. Tawag na online. So, damo sina makakita ng mga kapulisan, tanan ng kapulisan. And of course, being the former speaker, damo ka man na nabuligan na pulis, damo ka man nabuligan na military, natagaan mo man sa una sila bilyones na budget, may mara gina nga magambal sa imo, may mga open line pa na sila, I think, Josel, nga mga cellphone number, nga, sir, may warrant ka dito, may nabinan sa akin dito. Anong branch nag-issue ganyan? So, actually, hindi man na get leakage sa lens sa korte kahit ginapost kin man nila sa korte.
0: Oh. So, pwede ma-question Attorney Cartagena ang timing. I mean, if I speak about the release of the warrant of arrest and his scheduled confinement, Attorney Cartagena, nga nagsanto man sa adlaw nga ginpagwa ang warrant of arrest kag nagpa-confine man siya sa ospital.
1: Ina-adjusel nga ano kung i-resolve sa korte, the court, I'm very sure, will take note of that. No? Lang taon niya na nga whether isa ina ka bagay nga makahambal nga ano ang probative value, ano ang weight sang evidence, sang ginaligdarya nga mga masakit na dapat siya confine, kahit daw gulpi man lang siya na confine. Ara ina sa korte to weigh things, no? Before they will decide. No? Of course, ang timing alone will not be the basis of the resolution sang court. It will be taken together with other factors na ara sa ilang motion.
0: Normally, Attorney Cartagena, sa matter of your experience, sabi, no? Long practice ni mo sa pagpangabugado, Attorney Cartagena. Do ano kabugat ining medical condition sang pasyente para ma-enforce mo, for example, just like the former speaker, nga ma-detain siya sa regular nga detention cell, Attorney Cartagena?
1: Well, looking at the motion, kung may mga attachment ina, may mga attachment, ay ang nakita ko lang kasing motion lang eh. Base may mga attachment ina, the court will look at it, kag sigurong korte, hindi iya magrisgo, nga, di ba, makonsensya ka man, base matuod ni karon, di ba? Kahit health niya sing tao. So the court will also wait for the opposition of the government, no, ang prosecution. So maybe a prosecution, mapresentar man sang ebidensya nga nag ginlantaw man na mo ng medical record, eh hindi ginman na mo na while nag-suffer siya sa mga masakit, pero hindi man necessary gid nga ara sa hospital because may medications man siya, as a matter of fact, for several months prior to September 7, eh sagwa man lang sa gani nga ginatreat man lang siya sa mga maintenance niya ng mga medications, which of course he can avail that while in confinement dito sa regular na selda. So, pwede man mag-decide ang court sa Amosina. Pero kung wala yung opposition ng government, kung ikaw bi ang korte, eh di mas patiwan mo to because hindi malang yan mangambal ang korte nga mangita man niya ebidensya ang korte para sa prosecution to oppose it.
0: Mm-hmm.
1: Because that would be favoring one party over the other. So, of course, nobody can stop the court nga isampina yan na isomon niya, I mean, ang mga doktor and tapos to ask in the interview, no? Examine the doctors na nagambal nga kilala na ara dito sa confinement. Pero that's big, extreme na effort ng korte. What is I think regular is for the prosecution to oppose the motion and present also certifications and affidavits of doctors na nagambal nga pwede man siya i-confine lang sa regular nga selda.
0: Oo. Oh. Lastly, attorney, personally, ha? Ano pagtanaw mo ni Subong sa sitwasyon kay before this, sang speaker pa siya? Solido eh. Butambalos ni walang iwanan. Right now, the former speaker seem to be left alone. Kiti, prison na sa Subong eh, under hospital arrest na siya eh. Sa pagtanaw ni mo, anong natabo si ni attorney Cartagena? Nagkalaglagan among the group? Attorney Cartagena?
1: Well, we do not know what is in the mind of the ombudsman. Nanong iya nga ara sa pinsar niya, balanta naman nga 2028 it fast approaching, ang tanan nga isyo sini Subong nagambal nga ti pabor ka lang hindi mo ya ma-prosecute ang sa inyo ang sa amon na niya ginapanglagas nyo. So maybe, parang medyo ma-level nila ang isyuhanay, wala na tayo may mahimo, kinanantay lang, pailang kinanin siya, para nga makuha-kuha ta. Oh, so pagkatapos mail naton, ikaw yung pinglakson, singgit kinanda, nga you see, fair ang presidente, di ba? So yung lakson really did that, no? So, wala kita kabalos ang politika nila Josel, no? But kung ano man ina, hindi man niya kahambal si Speaker Romualdez na bisan mahambal ka nga politika ina, kayong matuod yung man niyang ginimo mo nati, politika kan sa hindi mo na yung mahambal nga ginimo niya sa piyak, sa akon wala, sa ginimo sa akon, sa iban wala, na sa iban niya wala, kung ginimo mo na yan, ay tudlo mo pa sa iban. So maybe you're right, no? Naglaga na, and maybe ang let's watch, no? How this will unfold. Kung ano ang mibuon ba ni Romualdez, if he feels hopeless, ihambal niya ina, may makita ka balo, basi guilty lang. Nga may mga iban, pagid nga mga mas guilty, pagid si Saldico, nga parang duha na sila ni Romualdez, hinahimuon ta na lang ni nga state witness si Romualdez kay ang nagplano gigali si Dade, the most guilty si Saldico. Siling niya himuon tagid lang ni siya nga state witness, di ba? Pwede man na. So hindi naman niya ma-prosecute si Romualdez, pero at least in Filan Manila, like for example sa kay Secretary Bunuan eh, din mo kita nga mas state witness siya, least guilty siya, siya yung sekretary o BPWH. May mga undersecretary bla o kung district engineer na mapahulag sa bilyones kung wala may mapahulag wala gusin lang sa sekretary.
0: Okay. With that, Attorney Cartagena, we would like to thank you sa tiyempo mo ngayon. Malawig at tiyempo na hulam namun sa imo. Salamat, Ged, in sharing your expertise, Attorney Cartagena.
1: Sige, Josel. Good morning.
0: Good morning. There you are, si Attorney Dan Cartagena, isa man sang mga kinilala sining litigation lawyer diriya sa siyudad sang Iloilo. So, in this case, ladies and gentlemen, ang pamangkot sinis, pwede bala ka pulis ipilit gid nga i-detain sa regular detention cell? Dalun gid bala siya sa detention facility sa CIDG kay CIDG ang naka-take custody siya. sa CIDG sa bali kung nag-surrender man siya or ang CIDG ang nag-effect sa arrest sa iya. The term guro is nag-effect sa arrest sa iya, Criminal Investigation and Detection Group. Pwede? Dalo nila sa detention facility nila? Pwede. Pwede sa pwede gid. Ha? Pero hambal ni Attorney Cartagena, why man abi ina nalansang gid sa kasuguan tang hindi pwede. But giving due respect to the accused. Number two, to the Sandigan Bayan 3rd Division nga nag-issue sang warrant of arrest. Kay ti may urgent motion nga ipadayon ng hospital confinement due to medical condition balatian ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, respeto na lang sa korte. Pwede nga ipabilin siya under hospital arrest. Respeto lang na. Buta mo sini, respeto. Why na nalansang iya sa aton sining kasuguan, sa aton sining mga layi, nga ginapatuman, kundi giving due respect to the court. Kiti ang korte sini ang nag-issue sa warrant of arrest, ginmanduan lang niya ang any officer of agent of persons in authority, just like ang maka-effect sa arrest sa iya, may warrant of arrest siya, dapat i-effect yung arrest sa iya and report to the court pertaining to the serving of the warrant of arrest na dakop nyo kung wala within a certain period of time para nga ma-issuehan kung hindi madakpan dayon within a certain period of time sa ginatawag sininga alias warrant of arrest. Di karon kay nadakpan siya, so pwedeng itugyan, respeto lang ha. Ang nagapatunga dira, not really a court requirement, respeto lang sang arresting group or officer sa korte, pwede ipabilin si former speaker under hospital arrest. Pertaining to the question sa timing, pwede ina ma-take cognizance or notice sang ombudsman, kiti ombudsman na nag-file sang kaso sa iya, si ombudsman Boying Remolia. So pwede nila ini present sa korte about the timing in opposing for the continued arrest under hospital arrest ni former speaker in saying, ti sang tiyempo sang una mas stressful man ato nga halin sa Luzon, Visayas, Mindanao, gasinggit pa to si Congresswoman Beatrix Luistro sa Batangas nga dahil kay speaker may AX, dahil kay speaker may ayuda. Ti ina mga abyan nga mga sortis Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Mas stressful ina. So pwede ina mga question. Ti prior to this, why man ikaw iya magpa-confine sa hospital? Secondly, ang timing sang iya sininga pagpa-hospital. Gin-timing niya gid nga on that day nagwa ang warrant of arrest. Maybe may ara informasyon nga ginpalabot sa iya nga ang Sandigan Bayan already released the warrant of arrest against him. Kung sino man nagpahibalo sa iya, it doesn't matter. Pero ang timing, nga on that day, dapat effect ang arrest sa iya. Kaya kung nadakpan sa sabalay nila, ang police have no choice. Kabitan gin sa sang pulseras. Pusas ba? Ha? Nagpa-hospital arrest siya. Right now, ara sa hospital sa Cardinal Santos. Ha? Dito ya sa Manila, sa San Juan City ni. So, pwede ina ma-question. And then, ang mga precedents, ang mga nagkinabo antes ni. Ang isa kay himplo diri kay Digong, may pending man itong urgent petition before the Supreme Court questioning the jurisdiction of the ICC. Number two, ang iya sining mga abogado nag-siling nga ang mga doktor ni Duterte at the time, ni Digong, nag-siling he is not fit to travel that long to The Hague. Dapat isubject sanay sa medical examination kay naka-schedule sa for medical consultation. Pero wala atogin consider sa mga arresting officers. Just like sa kay General Nicolas Torre. Wala. Ha? So gindalagid si Digong. Buta malo sini, ginsunod gid ang proseso. In this case, kung sundon ta proseso kay former speaker, dapat nga ara sa regular detention facility sang criminal investigation and detection group. Ha? The only thing kon nga agin considerar ini, sunod kay Attorney Cartagena, most of the time, is just a matter of humanitarian consideration and respect. Humanitarian consideration to the very person, kay ti may masakit gid man siya. Ha? Number two, a matter of respect sang mga law enforcement officers and agencies to the issuing court sang warrant of arrest kay may ara sang urgent motion for continued hospital detention. Kiti damo bulong si former speaker, makon mo na, may glicoside. Tiniya para magpanubo sang blood sugar. Buta malon diabetic li si former speaker. Kumplitos Ricardos, may alprazolam. Tiniyang alprazolam, just like ang brand name niya sini, isa sa mga brand sini Xanax. Para ina sa central nervous system depressant. Buta malon siya sa mga panic attack, anxiety attack. Amo ni ginagamit nila Xanax. Actually, it's a regulated drug, ang Xanax. You need really prescription para magbakal sini. May mga bulong yun sini, ha? Including glicoside, semaglutide, ini empoglifosine plus metformin and metformin combinations for the diabetes. So, para ni diabetes. Ang ginpamunota, glicoside, semaglutide, empaglifosine plus metformin and metformin combinations para sa diabetes. Ang clopidogrel, ivabradine, telmisartan plus amlodipine, finerenone, Omacor, rosuvastatin, and ivolumab for the cardiac lipid profile. Buta malon para sa yasining dugo. Ang levothyroxine for the hypothyroidism and alprazolam and Dodart. Ang alprazolam, amo ining para sa anxiety. Kiti he is suffering from anxiety. Amo ni ang medical abstract based mga abyan sa medical certificate submitted. Kiti madamo sa mga ginabatsyag discussion sa dari karon parte sa mga masakit siya isa-isa ato ni nga paghatagan pagtamod dari sa palatuntunan Bullseye. It's already 8:30 in the morning. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment. Born for happiness. Kay mainom kami ana ni katrupang John Ray bala sang kape, Sunstone Gold Coffee Mix. Amo ni times like this you need Sunstone Gold Coffee Mix. Sabi mo taas gali blood sugar ni former speaker, tani naginom sa premium D3 coffee mix. Ha? Taas blood sugar ya pagkatapos hypertensive man siya. Hindi guro pala kauni utan ay tani nag-inom na lang Sunstone Plus Gold Capsule. Obda niya premium D3 soft gel capsule kang Sunstone Vitamin C. Inaya mga supplementation ini to maintain good eyesight kaya nakagigali sa anyo angioplasty. That is a medical procedure to the heart. Sa iya sining heart. Ang kalabanan sini, inang makolesterol bala ang iya sining heart. Buta malo sini may mga ano na to? May mga pugong-pugong na to sa iya sining mga veins sa heart. May ara na mga blockade sa iya sining heart nga hindi na maayo ang pag-agi sang dugo. Amo na nga gina-subject ikaw sa angioplasty. May procedure gina na which is very very expensive. May angioplasty, may angiogram. Kung angiogram ka is just an examination to determine kung balangin mo sini nga heart, may ara sang blockade o kung wala, puno bla cholesterol imo ugat. Ang angioplasty is a medical procedure. Ang kalabanan sini ginabutangan nila a stint. Nagambal ka stint, that is a ginagamit nga pang hasog bala sa imo sini nga kaugatan dito ang magagmay. ang iban gani sini ginabutangan maghambal ka stint nabutangan nila replace nila sang stainless if we're not mistaken sina nga daw hose bala ha butangan mo dito daw hose kaya mo na nga portion sang ugat mo may blockade so para makuha ang blockade kag indi na dapat tiniran nabutangan nila stint so that's a part of the procedure we call as angioplasty iban sini ginapasulsog lang gid nila nalimpyuhan ang imo sini mga arteries and veins para normal ang flow sang dugo sa imo sining heart. It's already 8:33 in the morning. Amo na gani nga good supplementation ng Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhone Vitamin C mabakal sa mga butika, sa clinic, dali siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Tatubang sa Midtown Hotel. May libre pa dahil nga konsultasyon. Galing kay former speaker ni Way, maniaga katingala, guro sa consultation fee. Pilagi consultation fee sa doktor, 1,000. Si yun, para kay former speaker. Kilala ko gani, kada simbaya, 1,000. Hatagya, kada bala mang tikpaw bala na, offering, tig 1,000. Kung katatlo sa magsimba, karon sa kadlaw, 3,000 eh, kada simana. Amo na gani, nagbaysay ko no, ang... managapanikpaw kagang ila superior. Kaya nga, bon nalipatan ako no magtao. Ha? Ara siya mo nalipat magtao? Tiyang kalabanan niya ginatao, ginahatag, duha ka 500 or bilog 1,000. Ti may isip po gidya nga may 1,000 nga pundo. Diyos pag-isip ko no sang offering. Ha? Waay sang bilog. Ah, binaisay tandangali, nalipatan na magtao. Ah, politiko man to. Ba isay ko no tandanga. Selinga si Kuana ra. Selinga sa 1,000 na ginahatag ya. Kada simbay sa 1,000. Ya nga ako lang sa 1,000 ne. Oh, gali kay nawilit na to ka chika gali sa tupad ya. Paglibon sa tikpaw sa away sa kabutang. Kuno ibna isay karon to ang ay ang bota. Sisyon na para iya sa kay former speaker. It's already 8:35. Balikan tayo kay giban pa sa mga balita sa ato sa inyong pagparagad right after this. There is sa XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye.
2: XFM.
3: Yes to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at ating pag-uusapan ang mga sikreto upang maging malusog at makaiwas tayo sa mga sakit. Pakinggan muna natin ang karanasan ng isa nating Prada consumer kung paano siya natulungan ng Santhone Plus Gold.
6: Santhone Plus Gold!
7: Kaya nga pala sir, nilabuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Santhone Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
6: Santhone Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santhone Plus Gold! The Secret of Health!
5: Narinig natin ang sikreto ng isa nating product user na nagkaroon ng bukol sa suso pero lumiit dahil sa araw-araw na pag-inom ng Santhone Plus Gold. Ang Santhone Plus Gold ay may taglay na phycocyanin at triterpenoids, mga phytochemicals na ayon sa mga pag-aaral ay pwedeng makapigil sa development ng mga bukol na pwedeng humantong sa cancer. Mayaman din ito sa mga santones gaya ng alpha, beta at gamma mangustin na ayon sa mga dalubhasa ay may kakayahang pigilan ang pagtubo ng mga bukol sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang santone ay may benepisyo din sa hormone na isa sa dahilan ng bukol sa suso o sa matres. Ang pagtubo ng bukol sa anumang parte ng katawan ay dahilan sa hindi normal na genes, maling lifestyles, chemical sa ating mga kinakain o inumin, at mataas na level ng stress na dahilan ng panghihina at pagkamatay ng mga cells, o kaya naman ay mutation na siyang dahilan ng bukol na kalaunan ay pwedeng maging cancer. Kaya kung nais nating makaiwas sa mga bukol sa suso na pwedeng lumala at maging cancer, subukang uminom ng Santhone Plus Gold araw-araw dahil taglay nito ang mga sangkap na napatunayan sa pag-aaral na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga sakit na ito.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Narinig po natin ang patotoo ng isa nating

0: Magiging masaya kung malabo ang iyong mga mata. Kaya't para maiwasan ang mga problemang ito, uminom araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Kasama na sa ating nakasanayan ang pag-inom ng kape lalo na sa umaga o kung nais nating maging alert sa ating mga trabaho. Ngunit minsan ay hindi na nagiging maganda sa ating pakiramdam kung umiinom tayo ng kape lalo na kung meron na tayong sakit na gaya ng high blood, sakit sa puso, hyperacidity o kung may problema tayo sa pagtulog gaya ng insomnia. Kaya kung nais mo ay magkape na hindi nakakaranas ng negatibong epekto sa inyong kalusugan, subukan mo ang Santon Plus Coffee Mix. Ito ay isang alternatibong kape na may mga sangkap na pwede makatulong upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng ordinaryong kape sa ating katawan. Makatutulong din ito upang maiwasan ang constipation dahil lang sa taglay nitong fiber. Maganda rin ang benepisyong hati nito sa prostate problem at menstrual problems dahil sa hindi balansing hormones. Mayaman din ito sa plant-based protein upang palakasin ang kalamnan at maiwasan ang panghihina dahil sa kakulangan ng protina. Ang Santon Plus Coffee Mix din ay ligtas inumin ng mga bata dahil wala itong stimulant na pwedeng makasama sa kanila. Ito ay may purong herbal na sangkap kaya makasisiguro tayong ligtas inumin. Sabi nga eh, may kape ka na, may gamot ka pa. Good news! Meron din tayong bagong kape na nagtataglay rin ng mga sangkap gaya ng vitamin D3 para palakasin ang resistensya, patibayin ang buto at palakasin ang ating enerhiya. Ginamitan ito ng stevia bilang alternative sweetener para sa mga taong may diabetes. Kaya kung kape na may vitamin D3 ang hanap mo, subukan ang premium D3 coffee. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health.
5: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Nabilis ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dynamic Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dynamic Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Mga Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
7: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santhrone Plus Herbal Oil. Garantisado.
13: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
14: Mag-Santhrone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santhrone Plus Herbal Oil.
15: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhrone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
15: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
18: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabili sa mga butika.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santhrone and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilito Oy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhrone kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
3: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimbi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: waves na ko.
1: XFM. Patroba mo.
0: Exciting.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
3: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zentron Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
3: Zentron Coffee Mix.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.

0: Nasang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga pagkain. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Diet na ko bukas ah.
0: XFM.
2: Exciting!
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sun Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Sun Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sun Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
2: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:04.
1: Bullseye!
0: Padayon sa ato sa rin nga pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Good morning, anay, kay Ma'am Mary Ricabar. How are you, ma'am? How is your Tuesday morning? And also, good morning kay Sherwin Marcuwi. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning and thank you for listening. Sa ato sa rin nga mga katrupa patrollers, ha? Sa grupo nanday Mr. Rodolfo De Lapos Jr. and Company. Kamusta nga ato sa rin nga biyahe, halong gid, ha? Ka good morning lang sa mga pasahero ninyo, ha?
1: Bullseye!
0: Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay Marites Colliado, selling niya, good morning, Katropan Josil. Shout out lang dyan kay Inday Sansay sa Balay. Ha? Good morning, thank you for listening. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, Gid. And saying good morning to Miga Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kag Tristan Wayat Gulay, good morning. Kag sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III, good morning. Sa kay Ma'am Idna Puray, gapang apiupod sa kay Mr. Jugu Puray. And good morning, Gidara, kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Sa kay Ma'am Idna Puray, siya happy third birthday sa apo ko. Sa kay Lily, kay Kylie, Pina Florida. Sa Edmonton, Alberta, Canada. Thank you. Happy third birthday, ha, sa kay Lily o kon sa kay Kylie Pina Florida dera sa Edmonton, Alberta, Canada. Alin sa kay Lula mo, kay Ma'am Idna Puray. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning, dera sa Hong Kong. Kay Mr. Rinaldo Abeto, Abeto dera sa Mandurriao. Kay Ma'am Hermite, kay Mr. Nick Espinosa. Kay William Dakinan, good morning and thank you for listening dari sa XFM.
1: Bullseye!
0: Check ta sa Cinema Tineon si katropang Jan Zen Crisostomo. Kagabi may shooting incident nga natabo sa Dulunan, Arivalo. Duha ang napilasan. Ay Diyos ko na, noning kalibutan na nga ton man.
1: Bullseye!
0: Check ta si katropang Jan Zen sa istorya sa likod sini. Ano gin ang mga nagkainabo? Sino ang responsable sini sa pagpaniro? Katropang Jansen, sa report, please proceed, Katropang Jansen.
2: Katropang Jose, nagpabiling niya at large ang suspect sa ining shooting incident kagabi sa diri sa barangay Dulunan, Arevalo. Katropang Jose, lapit ini sa may Dinela compound. Kung mag-agi ka diri sa may Dinela compound, Katropang Jose, siguro mga almost 50 meters pa ang sulodlon. Dirigin natin sa sulod lang niya portion katropong Josil sang compound. Dirigin na di ang pamilya sang duwa ka mga biktima. Dirigin sila nagatambay-tambay katropong Josil. Ang dirigin exact location naton kung sa diin kagabi natabo ang shooting incident. Ang suspect sini si alias Kabog, Nonoy Kabog, alias Nonoy Kabog, kag ang mga biktima ang ginkilala kanday alias Janjan, kag alias George, katropang Josil. Ang plastada sa subong, ang duwa sining ka mga biktima ang nagapabilin sa ospital, kag natalanang ay paidalom sa operation matapos nakaagom sang tig-isa, no? Tig-isa ka mga igo sang bala, katropang Josil. Si alias Janjan ngayon ni naigo siya sa may si alias George naigo siya sa may tuong nga ilok, so sa dalom ng ilok, katropang Josil. Samtang si alias Leo ang sa may left side nga kilid niya or left nga kilid niya, katropang Josil. Ang base sa atong nga pag-ausisa diri sa mga aksidente, especially ang mga upod man sang ini nga mga biktima kagabi, nga ang target kid kuntani ni alias Nonoy Kabog or ni nga suspect amo ni siya si alias Janjan, katropang Josil. So upod naton subong ang asawa ni alias Janjan, kaya ti mayo lang maswerte lang kagabi, no, nga nakapalagyo ni siya kag wala na na iguan pa sang pusil man, katropang Josil.
0: Ang suspect, so, si alias Kabog.
2: Oo, Nonoy Kabog.
0: Nonoy Kabog, taga dira man sa Dinila compound.
2: Taga dira man, katropang Josil. Dire lang sa uluunahan lang sang ining gina-video naton subong. Actually kagabi gin ano no nagpadagaman sang hot pursuit operation ang Arevalo Police. Galing kay T, wala na siya, na, why siya nakitaan, wala siya nadakpan, sabi sa ilang puluyan. Kay bangod nga sunod sa mga accidente diri, nakamotor ni siya. So possibly sa ibang niya lugar ni siya nagkakad to, no? Kag tubtub subong, padayon pang gina, padayon pang at-large katropang Josil. So siguro sa dugang sining information, ihatag ko ang linya katropang Josil. Sa asawa ni alias Janjan nga believe to be amo ni siya atani ang target gid ni alias Nonoy Kabog kagabi o galing kay nakadalaga ni siya kag ang naiguan ang iya man sini nga mga paryente man katropang Josil amo ni si alias Leo kag si alias George nga ara subong sa ospital katropang Josil. So ma'am, pwede mo masaysay abi sa amon kun ano gid ang natabo kagabi diri sa inyong lugar?
3: Baling natabo gina sir kagabi nang papuli ang akon nga bana halin sa obra, nagpadulong siya kay Leos dira sa guwa sa amon. Karon gintulok niya na sino ni Kabog. Pagtulok niya ginhambalan siya ni Nonoy Kabog nga ano tulok mo predulain tulok mo sakon how? Tapos nagsabatang akong bana nga ano how nagamon akong bana ginpalapitan niya gintindugan niya kayo duro-duro. Tapos ang amot din ang bana ko namulot sang bato. Pagpulot sang bato ambot lang ko sir ka balo ko na no pa ang natabo kay basta pagkita ko ari na dito mo diri na kagabi tigin saway ko lang gani nga tama na nabala mo na tinamate man sa ako na rin kami tambay sang uli pag dumanga pila ka minutos tambay din namon gahururo sa niyang motor da ho. Ginari da akong bana kapong ko. Ginambalan sa bana ko nga manuka. Dari kami gatambay.
2: Okay, dari sa may lumay tarapal di katropang Josil. Dari lang muna sa area. Oh, dari kami nagatambay.
3: Oh, dari kami gatambay. Tapos kita, sino ni Kabog, nagahururo sa ano pa dalaga sa niyang motor. Tapos sa motor din, sir, ginsingitan sa akong bana nga manuka. Nagamuna akong bana siya. Umundo da sa sir ho, sa may ano ganyo panto ginisang ano daraay gyud tangi motor ang panaog yan nagsulong si George kag si Leo pati bana ko nagsulong man eh. Tapos pagsulong ni George kag ni Leo amo to teniro ya si Leo bali nagkibyas di sa dalom sang ilok ni George ang bala tapos lumapos sa likod ni Leo kay siguro pagtiro niya bala mahanatan si Leo bala nga mabalik malagyo ay kita niya may pusel naiguan si Leo sa likod.
2: Okay. So mga pila ka lupok ang nabatian niyo gabi?
3: Isa lang, sir.
2: Isa lang. So possibly naglapos lang gid
3: sa o naglapos lang sa iyang likod.
2: Kay lapitay
3: gid. Lapit lang, sir. Lapit lang.
2: Okay. Te pagka ano, pagkatapos ito, ano ang ginhimo ni Nonoy Kabog?
3: Natirohan niya na si ano si Leo. Pagtiro niya, ginlagas niya ang akon bana, ang pakaisa sang bana ko kag ang akon ugangan. So, dira lang sa sta, sir. Dira lang sa sta, tapos ang balik sa. Tapos ara ko da, sir, nagahibi nga wala luha, nagaano ko sa akon nga sa bayaw sang bana ko. Nga duguan na. Amo to pag-agi ya do nagambal sa nga isa ka pa do something amo na nabati ang blaster sa iya tapos ang pumurot na sa iya motor.
2: Okay. Oh, so ang pagka ano sini pagka palagyo or I mean nakita niyo abi kundi in nga direction nag-agi si ano si
3: ara lang na da sa sir wala pa na sa kapalagyo ara lang da sa motor yung gabi na pa na po.
2: Sa ara, so nakita man ang motor.
3: Nakita ang motor yung ara. Sabi,
2: dito sa ilang abalay.
3: Ara lang sa may, ano sir, sa kawayanan. Sa likod lang da, sir.
2: May kawayanan dito eh?
3: Oo. Okay. Kay kawayanan, balay dayo nila sa unhan.
2: Ano ang, ano, may, ano, may dumot, may, ano ang posibleng motibo si Kabog sa iya?
3: Wala man na sir, sa may ginahimo ang bana ko sa iya. Galing iya, black is up, pasikat. Gapadayaw sa damo, tao nga sila, mudo siya naging bala ang kadlukan sa mga tao di sa dulunan.
2: Though, ano, first time nga amuni, or may mga nakagi naman nga amuni ang natabo sa iyo?
3: Since 2015, 2016, gamay pa akong bata. gatan aw da sir ang akon bana basket dira sa likod na sir ha. Sa half court gatan aw basket gintayaan niyo na akong bana sang pusil nakibot na nanagani sir nagdalaga na akong bana pakadto diho nanugid sa akon ga palang lapsi ay gintayaan ako na ninon na kabog sang pusil.
2: So anabi ang dudugay na galing ila sininga daw pagmuntanay do mo.
3: Siya yes, sir ang nag ano sa akon nga bana nga wala man sada ang akong bana sa iya.
2: Okay. Katropang Josel was sa mga pamangkot ikaw.
0: Ano ni may daan ng hiligot anon sila haw? Ang bana mo kag si Elias Nonoy Kabog?
3: Wala na yes sir hiligot anon ang bana ko siya siya na yes sir nagahingabot sa akon nga bana sir.
0: Nya aman.
3: Wala ako na sir kabalo sang tripping yan ako na no.
0: San ka sa opening umpisa nga ginahingabot ni Elias Nonoy Kabog ang bana mo?
3: Sang 2016 yata do gamay pa mong bata ginahingabot yan na sir nga wala man sala sa iya. Ginpabayaan na lang to gani, wala na lang to gani, ginpa ano naman sa barangay.
0: Anong ginimo iya sang 2016?
3: Gatanaw sir ang akon nga bana sa basketball court sang basket gingulpe lang ginguaan ka gintayaan sang pusel tinagdalagan man sir akon bana ga kadto sa concert ga panugid ga palang lapsi
0: nya akon no how
3: wala ko sir kabalo nakibot man gani ang bana ko sir nga gintayaan niya.
0: Sang 2016 dugay na to no isan pulo na katuig na kalipas nasundan pa ato why na
3: wala na sir.
0: Okay.
3: Nagmayuhay man sila gabugnuhanay na sila gani, sir mo?
0: Pero permi man sila gakitay, da?
3: Permi sila gakitay, sir. Akay dead to. Kami gistar sa guara. Madal sa permi, gatambay.
0: Oo. Ining natabu iya kagabi, nakainom ba na mo kag sinunoy kabugway?
3: Ang bana ko, sir, naka one bottle sila nga obrahan. Tapos okay. Sinunoy kabug, hubog naman.
0: Din sinunoy kabug iya gainom?
3: Dito sa guadalan, sir, sa amon.
0: Oo. So pag pagkatabo sa to diin halin ang imo bana haw.
3: Halin na sa sir sa obrahan, mapuli na siya tani nagpadulong siya kay Leo. Tapos gintulok na sa blaser sa bana ko gin si Tayang akon nga bana. Ginambalan. Ginambalan yang dulaen tulok mo sa akong pre haw. Tigin sa batman sa bana ko nga maano haw nagamuna sa bala. Intindugan niya dayon nga akon bana kag ginduro-duro. Tin ang bana ko namulot man sang bato eh. Kay birahon niya mo?
0: Tapos?
3: Ti amo to, wala lang ko sir kabalo nga nagbalik di sila dari sa sulod sa ila. Tapos ang uli, tambay-tambay kami di kagin sa way ko sa gani. Namate man sa. Sa uli, sino ni Kabog? Gahururo, pakadto, paburot sa iya nga motor de. Ginsingitan sa akong nga ba na nga manoka. Wala na sa denda mo storya gin parking day motor ka gin pagsulong ni George kag ni Leo gin tiro ya.
0: Kun amo ga sakay pa sa motor sang gin tiro yang duha.
3: Gin parking yang gin sir ya motor sir.
0: Why na mo lang gitubog no hanay nila? Sinita big man na mo nga mano ka.
3: Amo lang gito. Amo lang gito sir. Kag gin tulok sang bana ko mo tigin biraya.
0: Sinong una nga natiruhan diring bana mo kung ang upo dia?
3: Ang pakaisa niya, sir, nagsulong paghamba ko nga ara sa nagambalang bana ko nga pulot bato kay maprepara gani kay balaan nila nga may arma siguro. Amo to pag singgit sa bana ko nga mano ka ginpundo ya daya motor kag ginpanaugan. Pagsulong ni George gasunod si Leo. Siguro pag tiro ya sir naglapos bala sa dalom sang ilok ni George na igo si Leo sa likod.
0: Kung na mo una igo si Leo.
3: Una igo si George.
0: Ah, una igo si George.
3: Oo.
0: Ah, di nang igo ni George.
3: Sa dalom sang ilok ya sir lumapos ang bala sa likod ni Leo.
0: Dalom sang ilok ya wala to o nga ilok.
3: Do to bala sir mo.
0: Too.
3: Oo. Oo.
0: Ano ga takilid si ano si George?
3: Gasulong sa gani, sir.
0: Tapos si Leo iya, ano, lapos lang to sang bala o kon pinalukpan gid yan ni Nonoy Kabog?
3: Ginpalukpan niya gid sir, tuyo, iya gid nga teron si Leo, galing umuna si George mo. Amo to naigo si George.
0: Okay. Kamusta yang kaimtangan ni George?
3: wala pa to sir na bala ang kadu ulo pirahal man to sa kuno.
0: Oh. Ang igo yan ni Leo sa din.
3: Sa likod sir?
0: Wala to nga parts ng likod niya.
3: Do wala bala sir mo kay nakatalikod sa mo.
0: Oh.
3: Malagyo mahana sa tane palagyo amo pag tiro ya. Mm. Amo to nga neguan si Leo sa likod.
0: Kamusta ang iya kahimtangan?
3: Ulo pirahan to siya subong sir?
0: Oh. Ti isa lang kalupok.
3: Oo, sir, isa lang.
0: Oh, ara ka man, kita mong natabo?
3: Ara ko mismo, sir, sa tubang, pagtiro ya.
0: Mm. Lapit lang gidistansya ninyo, misis?
3: Lapit lang gid, sir.
0: Mm. Ikaw, yaw, ay winaslika ni, ano, Nonoy Kabog?
3: Wala, sir, kay ginpili. Yaman ang iya nga tiron. Kay bala mo kami na, sir, mayuhay man kami na mo.
0: Mm-hmm.
3: Pero ginatarget, siya gid yung ako, nga ba na?
0: Pagkatapos nga natabo ato, nung ginhimo niya dayon?
3: Ginsulong yung pato sir, ginagase pato ang ngakon nga bana, wala e naabtan, amo to bumalik sa pag-agi sa tupad ko nga gay libion ko di kay Leo nga nadugana, ginhambalan niya nga istaka pa.
0: Sinong ginhambalan niya, ikaw?
3: Si Leo.
0: Oh, pagkatapos sakay sa motorya ka malagyo?
3: Ah sir?
0: Nagsakay sa dayon sa motorya, nalagyo?
3: Oo sir, nalagyo sa dayon.
0: Mm-hmm. Mga pila ng edad sang bana mo ni?
3: 31.
0: Si alias Nonoy Kabog?
3: Mga 47, 48, sir.
0: O, tigulang nagali na siya? Kumparaan mo sa bana, sa imo bana?
3: Oo, sir.
0: Hmm. Why man sa prangka ko, misis, ha? Why sa pangimon sa bana mo? Basi, pangimon sa why man?
3: Wala, sir. Ah, gamisuya. Alam kasi, sir, sa bana ko.
0: Nga, gwapo yung bana mo sa iyaw.
3: Ay, gwapo. Gaman yun, sir, akong bana.
0: Amo mo lang ito ginhalinan sa baskitan? Why na prior nga insidente?
3: Wala, sir. Kaya bala mo, sir, ginapalaptan niya di akong bana nga amuna ko, no? Amuni.
0: Ano nga, istorya?
3: Hindi ko lang, sir, pag-mention.
0: Oh. Anong istorya sa bana mo? Bisyo?
3: Hindi, sir. Kay bala mo nag-upod-upod na sa mga ano, bala mo na na, ah.
0: Mm-hmm.
3: Tige na isyuhan niya.
0: Ano, podya per me, uyab, ano?
3: Hindi, sir.
0: Abi ko kon uyab per me, upodya.
3: Hindi, ah.
0: Oo. Upod-upod sa grupo.
3: Oo.
0: Na may
3: ginaisyuhan.
0: May ginahimo illegal ba na mo?
3: Wala, sir, wala. Hindi man, ginahambalan niya nga asset. Kung akong ba na, muna-muna.
0: Ah, yun di
3: nasuya,
0: ka, kaksa. Nga ano ni siya, how? Drug personality sinyo, barangay?
3: Sino, sir?
0: Si Nonoy Kabog?
3: Wala lang ko, sir, idea. Kay basta dobate-bate, kung gaamo man na siya.
0: Mm-hmm. Okay. So, daw ginasuspitsuhan niyang bana mo, ang bana mo nag-tsuk-tsuk, bisiya man sa gwa.
3: Oo, amuna.
0: Ti ano ya labot sang isaya ni Georgia?
3: Wala sa kay nagsulong man sa kagabi mo nakainom nga daan.
0: Oh, lunsay gali nakatughong man kagabi.
3: Oo, nakainom si George. Wala man to tani. Ah, iya to tani do. Ano man na siguro balagaling ti amo to eh.
0: Mm-hmm.
3: Nga na kulok-kulok ang isa nga na gano naniro.
0: Tano, lapitanay man lang kamo balay sini ni Nonoy Kabog.
3: Sir?
0: Lapitan na yung lang ka mo balay da, Nonoy Kabog?
3: Oo, sir. Kung mag-shortcut, kalapit lang.
0: Oo. Oh. At tiga, sino malangay man lang gali ka mo dadlaw-adlaw?
3: Oo, sir. Adlaw-adlaw, kita ay kami di.
0: Oh, why kagay ka mo sinipakapitan na bingin settles kapitan na, why man? Dulunan?
3: Wala, sir. Wala kami nagpa-settles ang nagligad kay ang ugangan ko kag ang Nonoy Kabog na close bala. Mm. Digin istorya, yato para hindi na bala sir magdako. Ang gamo, ti amo na.
0: Kagin
3: okay naman, asa nga nagbugnuanay naman sila nga duwa.
0: Oh, nakagin ni Dakpans Nonoy Kabog, why?
3: Wala lang ko sir, idea. Kay do, bate-bate ko damo, manasa ko no kaso.
0: Okay. Right now, si Nonoy Kabog din na siya.
3: Aray lang nandiyo sir, kapanago-nago ah. Wala ko man sa nakapalagyo siguro.
0: Mm-hmm. Ano nga klase ka pusil to gingamit ya?
3: Do 45.
0: Wow. May lang, isa lang kalupok, no? Ay na pinasundan, no? Si Leo, nagyan niya pagwa.
3: Oo, wala na sir, wala na kay ara ko gahibi sir mo.
0: Mm-hmm. Okay, may panawagan ka kay alias Nonoy Kabog?
3: Mahamba ko lang sa iya sir, kung diin man sa Subong, tani mag-surrender na sa Maluoy, sa Sagintiro, ya kay bago bata ang asawa, ya may ginagatas.
0: Mm-hmm.
3: Di Subong, sino mabakal gatas sa bata, ya kay wala ng tatay, ubra, para sa ospital.
0: Diyos, pilak bilog, ang inyo, ya pilak bilog ka bataan ninyo?
3: Ang amon niya sir, apat.
0: Mm-hmm.
3: Ang iyaya sang utod sang bana ko isa.
0: Amuning gamay pa bata ya?
3: Oo sir, 5 months old pa lang.
0: Diyos, ang imo bana no iya bra?
3: Construction sir, upod na sila nga duwa ni Leo.
0: Jesus. Ang ano ya, si Leo ya construction man, ang imo ya?
3: Construction man sir, upod na sila nga duwa sir, ubra.
0: Oo, di ikaw ya?
3: Dari lang sir sa balay.
0: Ati anong palang abuyan nyo sini kay in hospital bana mo? Kag si oo.
3: Ang ako niya sir bana ari sa balay.
0: Mm. Ah, waya
3: man
0: no.
3: Ang hospital ya ang wala kay nakapalagyo siya sir mo.
0: Mm-hmm. Oh, ang naigo sa likod, naigo sa ilok amo ni si George.
3: Oo.
0: Ang isa pa gid ka naigo.
3: Si Leo. Oo, sir.
0: Okay, ang bana mo ya
3: nakapalagyo.
0: Ah, waay man. No, pero ang target niya, bana mo, gid?
3: Oo, target. Gid, sir, akong bana.
0: Adios. Kung na mo, ang target niya, waay agid malabot ang bana
3: wala,
0: mo.
3: Wala, sir. Wala, sir.
0: Okay. Ang naigo una, amo ni si George, kay si George ang una subol sa iya?
3: Oo, sir.
0: Ang bana mo at the time, diin siya yahaw?
3: Ari, di sir, katambay kami, di sir, gali. Nagapungko kami, di.
0: Paglupok si George una kiti si George nang gasulong no bana mo nalagyo dayon
3: bana ko paglupok nalagyo dayon
0: nasa labat lang ya bali si Leo
3: ho kag hindi sir ang intention niya pagito sir ikay suya man nasa sir mo kada agis ang bayaw sang bana ko na sir dira sa dalan perme na sir ginasita
0: sita ano nga klase ka panita naman
3: ikay gamotor ang ako ang bayaw sang bana ko ginambala niya hinay lang sa guys singgit singgit hinay lang tapos kung balik doon sa ganis ang isada yun yung malang duko duko ang magtalikod
0: daw typical nga siga sa barangay no
3: oo sir oo ano ikalon
0: ano ubra ni Nonoy Kabog ni Hao
3: bouncer na sa sir sa una sa bar.
0: Bouncer sa bar dari sa din
3: eh. Iloilo.
0: Dari sa siyudad to o dito sa city proper dari sa Mandurriao.
3: Do Mandurriao ba lang apart sir mo?
0: Oo, magamaw ka bouncer sa club ah, mga diskuhan, bouncers diskuhan.
3: Oo, sir.
0: Oh, I see. Okay, right subong ano ubra ni Nonoy Kabog ni?
3: Wala na sir.
0: Mhm. Okay. Sige, sige, Mrs. Woodat, salamat. At least nakuha na to ng information, ha?
3: Oh, sir.
0: Okay.
3: Sige, sir, thank you.
0: Oo.
2: Sige, sige, sige.
0: Nalipat si lang ako katropang Jansen pamangkot. May asawa na ni si Nonoy Kabog?
2: May asawa si Elias Nonoy?
3: Wala, sir.
0: Ah, soltero nga laon-launo na?
3: May bata na siya sa kabilog. Do separate na sila sa asaway.
0: Bali, soltero nga laon-launo. Ah, no, bulag, balo, bulag.
3: Ang both, sir. Dua mga muna siguro.
0: Okay, okay.
2: Okay. Si alias Babes, katropang Josil, ang asawa ni siya ni alias Janjan. Amo ni siya ang target kita ni kagabi. O galing kay nagpag, ano na to, pag kinamo na, nagpagtiro, naggalagan siya dahil katropang Josil. Papulit si Desail ang balay. Daw lapit ng gidabi katropong Josil ang area dire. Ang sana focus naton dire gid ang natabo ang insidente, no? Makita pa
0: niya tong kasipot mga... gali sang lugar katropong Jansen. Ang balay iya ni ano ni Janjan sa din. Ara lang da. Ang
2: dire lang man dayon halin dire siguro ay ano lang mga 10 meters 15 meters lang.
0: Pa lang.
2: Oo, tiri okay. Lang dayon yung katropang Josil.
0: So, dira sila gatambay sa crossing na dampi, katropang Jansen?
2: Sa may dumay crossing na di, or daw corner, bala katropang Josil, dira sila nagatambay. Dira sa may tarapal na di, daw may, nari, may
0: ano,
2: pulungkuan
0: may tiyanggi na da?
2: Hindi, daw may pulungkuan ng katropang Josil.
0: I see. Okay, okay.
2: Tapos, dito sa may punta, sa may corner man, dito gin park ni... alias Nonoy Kabog ang iya sini nga motor diri sa ari diri lang din, sa corner.
0: Din dampi balay ni Kabog ya dito sa punta o kon diri pabalik.
2: Diri man pa kadto sa balay man dapit na di alias Janjan.
0: Palapitan na ilang. Oo. Okay, okay, okay.
2: Kay may way abi na di ka tungan Diyos ito alagyan, bala kawayanan tawag nila. Nga pwede diri maka, away gina di alagyan.
0: Did bali lalakton pa kadto to sa balay, na ikabog.
2: May gamay lang alagyan nga tumado ano siguro footwalk lang guro no do gamay lang dito maagyan dayon ang balay ni alias Nonoy Kabog. So kung mag-agi halin dito sa ila pwede ka diri kaagi diri sa balay nanday alias Janjan o sa mga biktima and malapos diri sa ginhimo kumaga natabuan sang insidente katropang Josel. So may mga ano pa diri no dugo kagabi sa natabuo agad.
0: So bali diri man sa naghalin gali sa way sa balay ni alias ni Janjan.
2: Oo, diri man katopang Josel.
0: Oo.
2: Nakamotor siya.
0: Oo, baligin pala pawan sila alias Janjan, tatlo katambay, apat pati kay misis niya, si Leo kag si George. Apat sila nagatambay, bali nagliko siya. Mga 20 meters, 10 meters away. Pila na? Then, ginparking niya itong motor niya. Binalikan niya dayon si George, si Leo, kag si Janjan.
2: Dito na. Kaya ito daw, naguro, nakatik-tik na nga ito daw may bilin. May dala siya, no? Ano ito ginauyatan niya? Or sa ano niya? Sa...
3: Tinupa, ito da yun. Sa iyang.
2: Sila yun.
0: Mm-hmm.
3: Pagsulong, sanduwa. Tiniro, ito da yun.
2: So, amo na ito. Ito kong Josel. Isa man kalupok ang nabatian pag na recover ang basyo mom no nagsulod sa drainage ang basyo katong Jose so dito na recover mo na nga bukas di subong ang drainage na dito na recover ang isa ka basyo sang
0: diin gidampi na tumba ang duha si George kag si Leo
2: din sila natumba gabi mo
3: wala si George sir wala natumba. Sila bali na si Leo, sir, halin na o. Pakadto, din naghihigda. Saka siguro, nakabatag. Nabila, sir, sang sakit. Ano na paghigda ito, sir? Atok,
2: naghihigda lang, sir. Okay. So, diri ka ito kong Josel. So, ginagyan pa din sila.
0: As sinunod ni Leo, kag ni George Gali, si alias Nonoy Kabog.
2: Oo. Pagkatiro na nalagyo si alias Janjan, ginlagas pag siya ni alias Nonoy. Hasta diri sa... lapit sa ilang balay katropang Josel sa mga naka-parking dali ba lang ang motor
0: si Janjan din na nago sulod balay nila
2: nagsulod na din sa ilang balay katropang Josel may sulod doon pag inadi kung haling ka diri sa may area adres sa may daw sementadong dalan may ano bangga? Pa almost 10 meters pa ang sulod dito kanto
0: sa ilagay niya balay. Pero si George kag si Leo ay ni sila ya hilugutan no ni Kabog.
2: Wala ya kuno ka tropang Josel sa sa asawa. Kay tigin ano lang gid nila eh. Daw kumbaga daw gin protektahan man go nila ang ilam, syempre ang ilaman niya mapakaisa. Ako na nga sila nakagsalo gid kagab isang ano isang tiro, isang bala ka tropang Josel. So sa subong nagapati ang pamilya nga posible ari lang man diri sa palibot si alias Nonoy Kabog kay kagabi na recover ang iya sini nga motor dito man sa ilang dito man sa iyang kuloyan diri man sa area katropang Josel. So idonon lang kung ang imoon sini nga kung basi ari lang gid man tuod. Kaiway gins ano kagabi isang mga polis dito sa balay.
3: Search nila sir wala. Pero may ginpanaguan sa sir. Da lang ko kabalo basta are lang nandiyan sa.
0: Okay.
2: So ano din may mga balay bagin na da or
3: sa likod sir?
2: Okay lang.
3: Oo.
0: Okay. So dito pag it's punta ya kay Nonoy Kabog.
2: Kung anon mo no, kung diretsuhan mo ni no, may alam niya alagyan. Daw kawayanan lang nada.
3: Sa likod may kawayanan. Malipot.
0: Okay.
2: Sige.
0: So, kung magsulod ka dara ka tropang Jansen din ka mag-agi man, di dulunan na Rivalo, malapit dira sa naga-letter Y.
2: Mm.
0: Okay.
2: Diretsuhon mo pa na ka tropang Jansen, going ka sa, ano, sa Plaza Arevalo.
0: Okay.
2: Pa, lang, plaza sa Arevalo. May ano na din, may lilikuan nga Dinila compound ka tropang Josel sa left side.
0: Mm.
2: And then
0: ang so Dinila lang, compound ano na da bangga sa ulunhan lang na sa tabok halos ang crossing Barangay San Jose Arevalo.
2: Oo.
0: Okay, okay. Nang pagkadto sa C1 Road.
2: Duwa ang alagyan na bedere ka tropang Josel.
3: Oo.
2: Kung may salakyan ka, kagina sa patrol o pwede sa patrol, diri kita nag-agi sa may Dinila compound kay para mas lapit. May alagyan man dito ni actually nga malakat lang. Ugaling kay medyo bahaon, ma'am, no?
3: Bahaon.
2: Mm-hmm. So, di kita kalakat. so, naglibot kita diri ka tropang Josel sa Dinila compound kita nag-agi. So, amo na ang, pero pag sulod mo sa Dinila compound, lunjo layo pa siya, no? Sulod-lun katama ka to kong Josel, diri sa atin nga area Subong.
0: Mm-hmm. So, at large si alias Nonoy Kabog, katropang Jansen?
2: Yes, rehabiling at large. Galing nagapatin pamilya nga, diri lang man, diri sa ilang lugar, posible may ginapanaguan lang siya. Kagpi, amo na, no? Ang iya sila nga mga biktima, ang naghabilin sa ospital as of now kag paidalom sa operasyon katropang Joseph.
0: Okay.
2: So live diri sa Barangay Dulunan Arevalo ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Jansen Crisostomo. Wow. Ano na ni Subong ang panahon taman, ha? That's why kinanglano na gid man guro nga the government should take drastic actions pertaining to purchases and ang possession of firearms, no. Siguro man inagresibo ang gobyerno ta to campaign against loose firearms and to campaign agud tong responsibly ang paggamit bala sang pusil. There's nothing wrong in possessing sang pusil as long as you are responsible. Ha? Why giniya kaso ah? Ang hambal nila delikado kuno magsagod sang manog, may kilala ko ya katropang genre nga pulok bilog manog yang sagod mo. Why man sa nakagi buntog, why man sa nakagi kagat. So depende ni sa ginatawag nato sining atipan kag pagsinalayo mo. In this case, why a problema yang pusil? Hindi niya maglupok matomato ang may problema ya utok kag ang tawo. Ha? So we need siguro to strictly the government should strictly campaign for responsible para sa responsable nga pagpanagiya sang pusil. Again, there's nothing wrong possessing a firearm as long as you are responsible enough. Kasi in some other countries kada balay may pusil eh. Debla? Labi na gyud ko mga tawag nato sa ni damo bala foreigners ari sa Amerika bala tawag nila sa Brooklyn bala to sa New York, di ba? Ang aton diri daw amo nang lugar nga damo mga nagasinalayo blaw ti medyo magamo man may sinuyaay man sa karsada dito sa US. Grabe man singgitan na ito, FU

problema sa ni kay damo bi ang kabalo na mag manufacture pusil. Just like for example ang internet bala, it's not about prohibiting children access to internet. Ha? But prohibiting children to access selected sites. Lain na yan, ha? Kung i-prohibit mong children, kabataan, access to internet, butambalon, they cannot use really sang ila sininga cellphones to search kung ano man ang gamitan nila, bisan pa kinanglano nila, bis eskwilahan, kinanglano nila sa mga research. So kay why internet, they are prohibited. But ang isa kay ginatanan naton diri is to prohibit children sa access to some sites. Pwede na mo. Pareho sabi mga porn sites. Hindi ka maka-access porn sites kung dito kaya sa Middle East. Tistingib na to katropan dyan, right? Maka-access ka porn sites dito sa Thailand. Ha? Dito sa Singapore. You will be warned. May warning na dayon. Nga, the site you are accessing to is strictly prohibited. Tapos may paman pa na nga, kung padayunon mo ina, you'll get arrested. Pareho sina sa ano pa lang, dudahan ikaw, nga may mga porn videos and photos sa imo sining cellphone. Pag abot mo dito iya sa airport, iya sa Middle East, your cellphone either be confiscated or you delete all the photos and videos. Pornographic photos and videos. You see? Mamonitor nila dito iya. Pareos ni, for example, magabot ka to foreigner, ikaw, Pinoy binagkadtotos Dubai. Pagabot mo dito sa Dubai, every time you access the internet, ang gobyerno kan monitor sang imo mga sites nga ginasudlan. That's why, may kilala kita, he tried. Ambal ko, di ko paglawagon ko na nung titulo ya. Sali niya, sir, ambal niya sa akon, may access ka sa morning site. Actually, it's a online nobla, gambling. Siling ko, why pa ko check, sir? Tapos ang balis ako. Kasi niya, tinaray ko kagabi, hindi pa talaga makapasok. Ko, I'll try. Hindi ka gitman kasulod. Kaya may warning. You are accessing a prohibited site. Buta mo lang sinin naman na warningan ka. In short, ang tanan sini, gin-deny access to that prohibited sites. Dari sa ato niya, i-prohibit ang mga kabataan access to internet. No. Just prohibit children's access to some selected sites, just like pornographic sites. Di may kampanya man sa ato ni subong anti-pornography. Ara man gyapon pornographic sites, Nicola Pagbensyonar. Damo sa mga porno sites. May ara sa Telegram. Di ba? Sa Telegram may ara na may porno sites da. Once you access once, ha? Kaisa ka lang maka-access, dugay-dugay padalaan niya ka mensahe, may nag-message pa sa imo. Ha? I want somebody to talk to. Ha? Can we connect? Buta mo lang sinay nga, he or she is willing to converse with you via Viber, via Telegram. Ha? Kaya mo nang uso sa Guaya, darim lang sa ito na nga messenger kag Facebook. In some other places on earth, Telegram, Viber, ha, WhatsApp. Amo nang kalabanan ginagamit nila. Diri sa aton niya, Messenger kag Facebook. So amo man isagan ownership, ha, is not prohibiting all to possess, but to strictly enforce sang pagsulundan kung sino lang ang qualified to possess. Diba? Kinanglanon man nato na from time to time, pareos ni Corona, by virtues and demands sa trabaho mo, you will be allowed to possess firearms kung ka-afford ka sang bili. Process mo lang eh. Iltop mo, license to own and possess firearms, blah. Tapos kuhaan mo, bida karon na PTC, FOR. If you are allowed, just like members of media, mga doctors, mga judges, they are allowed, ha? To own and possess firearms and to carry firearms outside of the residence. That's a PTC, FOR, permit to carry firearms outside of residence. Tindi man tanan sina ang pwede. Ang aton diri, ginapabudlayan ta ang proseso sa pag

0: process param sa pagpanag-iya. Ha, ginapabudlayan tang proseso. So ang iban ginapakamaayo nila, hindi na lang magpalisensya. Kung sa mga dollar pa, instead niya mapabaylo sa bangko, sa black market na lang siya mapabaylo. Kay budlay prosesos bangko. Diba? Kung istriktuhon nga tagaan ta tiyempo, okay, lisensyahan nyo tanan. But every time you commit a crime, you will be complained. Your firearms will be confiscated, you'll be suspended. Ang imo license to own and possess firearms. Daw ay pa na, no? So far. So that's it, ladies and gentlemen. Gaisog malang tao, bangod may pusil mo. Kagi man ta binata, bata, bata pabla. Hindi man binata, bata. O sa ka binata, bata man eh. Diba? Basta gani may pisak, ganing kilid, kung sana do si katarog man mo. Matyagan mo daw. Hambal nila sa umablap, sinsa lang yun sa mga nagkakawan. Siya daw hindi katapak, ipot karbaw eh. Hmm? Kay may pisak mo. Sa una, magkakutsilyo ka, may batanggas ka nga, fan knife bla, batanggas, tawag, tas na. May ara ka sa una, sang binggawan, bajangan, made niya, ha? Punyong sa una, paghunos mo lang, pagkirab ka, punyong, mambal niya, niya lagyota, punyong, darata na. Diba? Pwede mo mapang arot mo, pwede mo pang balbas bla. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Sa una, malagyo ka na sana. Oh. You see, ladies and gentlemen? That's why nga, ti basta gani, may extra power, ha? May extra power, nagaisog ang tao. That's the problem. Eh, pares niya, kung may history, kay mo yung palahubog, kagi kay abusar, you'll be denied the position and you'll be denied the procurement of firearms, eh? In any case, amo nang puntob lang, ang tanan dapat may salabton kung hindi na siya allowed mag-possess firearm, nakabakal sa isang firearm, up to the last person dapat mabalaan kung paano siya nagka-firearm, kag dapat manabat with equal responsibility. Galing kiti, dari sa aton, damo ta kasuguan, damo ta sistema. Ang kulang sa aton, dari consistency sa enforcement. Diba? Illegal gambling lang. O, oh, nagkanay-kanay, isos illegal gambling. Hala. Oh. Sige man gani illegal gambling. Diba? Hmm. Pagkatapos sini access to porn site, dumduman na sa una. Ang nag-lead sa una sa kampanya sini NBI. May mga, ano sa una mo? Dari sa una, may mga sites dari sa una nga pwede kaya pakontratak babae for an escort. Te transaksyonan na lang. Amo na kung magsugta na yung mas presyo, te, ano eh, moderitso. Ha? Moderitso. Mambal nga, oh, wala akong kasama dito, nag-iisa lang ako. Will you be joining me? Let's have some drinks and eat some pizzas. Eh, makadto na si Mo, selling niya talent fee ko, selling niya 500 for an hour. Tiupdan niya ka dahi sa ka-oras, 500 karon. Hungita niya ka da sumsuman, ha? Tapos niya, trutrapuhan niya ko, ginabalhas ka. At depende na mala kung magkinasugtanay ka mo. May ara na sa una. May ara sa una nga direkta kagid gani sa hotel. Ah, mambal nga, oh, how much? Amo lang ang pamangkot mo, ma-PM ka lang mo, ma-message ka lang, how much? May site mo, may website, ma-chat ka lang. Mambal nga, 3-5, one shot, 3-5. Di pag, mambal nga, okay, just wait, kundiin ang inyo rendezvous, mambal nga, okay, ABC Hotel, kantoan mo to, ABC Hotel, mambal room, 009. Sulod ka to sa room 009. Chat ka naman. Waiting. Tapos abton niya ka nga. Coming. Oh. Tibot na malo siya pag-abot dito. Ang 3-5 mo. Isa ka. Bang, bang, bang. Isa ka bimbang. Kasi, pero why na to? Ha? Na-raid to sa una. So mga katulad sina, ginakampanyahan at talis ang gobyerno at ang problema sin is consistency. Ang problema sinis, kung mainit ang isyo, gakarakasang tanan. Pero kung maglipas na ganit kag matabunan sa iban nga isyo, malimtan na lang. That's a problem with us, ladies and gentlemen. Consistency, drive. Ha? Di pa rin sasagwa kayo na instill naman ang discipline. Ginunta tanta ang kampanya nga wala pa kita maka-instill disiplina sa tao. Hmm? Kagway nag-evolve. Mahinay ang evolusyon sa aton sining sistema to monitor illegal activities. Kay pareho sini again, si katropang dyan, re-istorya sa akon, niya kadto ko to Hong Kong. Tapos eling nga ngita kutok basurahan siyang pwede panigarilyo. Every 100 meters may basurahan nga pwede kak panigarilyo, di ba? But you need to be near di basurahan kung manigarilyo ka. Di ba? Natag-isa ka dupa. 2 meters, 3 meters. Hindi pwede kay dapat ang abo sa sigarilyo mo, ibutang mo sa strainer dito sa basurahan sa ibabaw, sa dalom niya, bulutangan sang biodegradable, non-biodegradable, recyclable. Sa babaw ya, bulutangan sang upos kag abo sa sigarilyo. Tikon magantad ka ganit layo, dugay-dugay, kita mo na pulis, gamarcha pa kanto si imo. Ha? Hambalan ka, nyerder. Ha? Tudlo yalang basurahan, nyerder. And then, butangan ka report. Ha? Ang report, amo ning street, amo ning oras, nag-respond sila kay may nagapanigarilyo malayo sa basurahan. Ibutang yan na sa buson. Ha? Pagbutang sa buson, that will serve as the report nga nag-respond sila sa lugar nga may nakitaan ang central monitoring system nga may nagapanigarilyo nga malayo sa basurahan. That's it. Tidari sa aton, mahina ang evolusyon. Mahina ang pag-improbar sa nga ito sa monitoring system. Napunaan man kita ka CCTV, galing kay kung may krimen nga natabo, kag matabo, gani, as niya gubaran. You say, ladies and gentlemen, we have a CCTV ordinance dari sa siyudad sa Iloilo. The only thing is that, ang iban sini, hindi compliant as to the maintenance. Pagkaguba, wala na nila dayon ginaislan, iislan nang kung renewal doon kailang license. Wala sang ginatawag sininga periodic checking, periodic surveillance. Kung bala, ang mga institutions required nga mag-put up sa CCTV, ang gina-maintain nga functional ang CCTV. Galing kiti gobyerno, tagani barangay, hindi kasagod sa CCTV niya. Purambal sang kilala ko, ang iban sila yung abisyuhan, sagod Manila, sila niya ang pihak na dalapugan, how? CCTV siya hindi kabakal barangay, pero ang pihak na dalapugan to sagod Manila, yun di kakakya. We are not accusing anybody, ha? Why man kita may ginakusaran niya, barangay official nga, duhak bilog iya, darapugan, ha? Ha? Magambal ka duwag bilog, darapugan ka mula kabalo maging tiendes na. That's it, ladies and gentlemen. It's already 9:52 in the morning sa ato sininga pagparagad. At 10 o'clock standby ka mo sa ato sininga coverage sa impeachment trial against the Vice President. Ha? Hatagan ta na sang dugang sininga update ka mo sa impeachment trial on its 23rd day. Kahapon ginpresentar sang prosecution tagano mo? Philippine Statistics Authority. But ang ginasentrohan dito ni Attorney May Divinagracia sa prosecution, ang mga aliases nga hindi matuntun niya ngalan as per PSA certification. Ti alias gani, ha? Tuntun pangangalan. But ang mga aliases or AKA, AKA, also known as alias, inisya is not a question. Because it was accepted by COA. Ang question lang gid is about the expenses pertaining to number one, purchase of information and reward. Amo lang ang question. It's not about the aliases, it's not about the name. But it's because of labeling to purchase of information and or purchase of reward. Ang purchase of information, nang nagatag ka kwarta sa iya because you need his or her information. Ang reward niya is, ang justification sa COA to make it as a reward, somebody must be arrested para mahatagan mo reward. In padakop, o binakaroon wanted person. So you need to give the person nga nag-tip sa imo sang reward. Hindi ina dapat pag-ibutang sa reward, kung wala sa minadakpan, pero may nagtip, dapat ibutang sa purchase of information. So ang natabo iya sa confidential funds nga ini, nga ginaistoryahan subong, ginbutang nila rewards, pero why ti minadakpan, dapat ginbutang nila purchase of information. It's just a matter of labeling. Label lang yun purchase of information, POI, o kon reward, letter R. Ang Elias na is nothing. It's a non-issue so far because under the articles of impeachment and under the charges filed before the House sa impeachment against the Vice President, ang issue dari is pertaining to abuse, pag-abuso. Ang paggastos ni using confidential kag-intelligence funds sa pagpulupamangkot naton sa mga ara sa serbisyo, uniform personnel. Tiway ginman ginabutang na matutuod ng ngalan, ginabutang ngalan na alias, may alias buaya, alias dragon, alias pispis, alias tuko, alias ike, alias uko. Ha? Butangan mo lang alias and then justified kung ano ina. Kaya pareyos na gani, butangan ka iban sila niya, ihimplo lang ni pre ha. Pareyos sabi sila niya, ang hepe sa isa ka unit, nagdisko, upodyabi sila niya media, hambalon niya na nga, purchase of information discuss with our partners pertaining to campaign against communist terrorists. Tiyang gasto na karoon 100 mil. Kaya nag-disco, sanda, nag-inom pa. May pantaksi pa. Chargeable to intelligence funds. Diba? Tiga katabu ina, why na na, ginabukad. Paghambal nga tiyo, okay. There's really a thing that happens. May amuna. You see? So, hindi ni isyo ang Elias ukon ang hayo, ang bansag. Iti may bansag nga rawit. May bansag nga upaw. Ha? May bansag yung bukalbs. Diba? Damo, may bansag mo. Nga ah, parehos di karon kay Cheese Escudero. Nga Cheese gin mangala ni Escudero, hindi ah. Bansag yun lang ng Cheese, otherwise known as Aka, also known as alias Cheese. Diba? Parehos di karon si Juan, alias Uwa. Diba? Alias Apaw, alias Upaw. You see, ladies and gentlemen, it's a non-issue. Pero ti depende ni sa appreciation sa ato sa nga impeachment court judges. And with this, ladies and gentlemen, ginpamang court ni Senator Rafito, Senator Erwin Tulfo kahapon ang prosecution. Are you planning to present Colonel Nolasco and La Chica? Si La Chica is the deputy, si Nolasco is the deputy of La Chica. Assign sila sa Vice President Security Protection Group. Karon sila sinayang ginatudlo nga mga nagpanagtag sang kwarta sa mga recipients, sources nila sang intelligence information kag ginhatagan rewards. Duha ni sila. Di para mabalaan kung tuod ni kung hindi ang mga fictitious names nga kuno ini aliases, dapat patawag sila kasi sila ito nagpanghatag mo. But the prosecution right now is very hesitant sa pagpatawag sang duha. We don't know kung nga hesitant sila. Kaya nga the way we look at it, mabukaran ang sistema sang military. They are military officers. Buta mo rin sini, ining sistema, gin-pattern nila laban-laban ini. We're not saying nga muna ha, pero the way we look at it, gin-pattern nila the way the military is handling the confidential kag-intelligence funds. That's how the military maghimo sini kag maggasto. Di karon kon ihambal bi karon ni Nolasco kag nila Checa. Yan yung ginagawa namin sa Armed Forces of the Philippines. Subukaron mo ang bilog sini nga intelligence fund liquidation sang bilog nga Armed Forces of the Philippines. Tanawon mong tanan nga may intelligence funds, ganun din bang sistema na ginagawa ninyo? Tulad din ang ginagawa ni Nolasco at si nila Checa. Ha? Na ginagawa din posible ng AFP, sumabukaran ang tanan. So, you are and you will be opening a can of worms. Ha? Tidelikado ni kon military na gani, mahambal nga, yun di kakakya, ang inyo pamulitika, hindi nyo tamon di pagdala. Why nagaling tachempo sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye? There is sa XFM 100.7 Iloilo. It's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Quality products sa Yes Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Kag sa mga participants, yung isang ato sininga promo. Nai-promo kita eh. Ang Santhon na XFM libo-libong pa-premio promo. Kada Biyernes 3,000 lang inahatag sa winner. Oh, pulo lang ka blister sang Santon Plus Gold Capsule. isa na naka-entry. Pulo man ka blisters sang premium D3 soft gel capsule, isa naman naka-entry. Lima ka MT sachet sang Santon Gold Coffee Mix, isa man naka-entry. Duha ka blisters sang Turbo Dietary Supplement for Men, isa man naka-entry. Sulod ninyo sa white long sized envelope, butangan niyo sa ngalan, address, contact number, and the proof of purchase nga gingamit nimo. Kag ihulog diri sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, diri located ang studio sang XFM 100.7 Iloilo. Pwede man kamo kahulog dira sa Yes to Health Wellness Center sa clinic sa A Young Building, Yulu Street, Iloilo City proper, fronting Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon. Gusto nyo dahil magpakonsulta. Mahulog ka mo entries. Gusto nyo dahil magpakonsulta. No problem. Libre. Why ka mo na bayaran? Okay? Kag ang aton sining Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Salanggid ka Tansan sa Gold Eagle Beer 5 mil na. Oh. Paldo, de bla? Himo ninyo, all you have to do is isulod lang sa white long sized envelope ang isa ka Tansan sa Gold Eagle Beer. Sulatan yung ngalan, address, contact number, permahan, and ang suki nga tiendahan nga ginbaklan mo sang Gold Eagle Beer. Padala diri sa studio sang XFM kada Biyernes 5 mil ang mapaldo sa madaog. Sa ato sini, duha tanan ka mga promos diri sa XFM Philippines and that includes XFM 100.7 Iloilo. Thank you for listening. Dara sa may bukuhan, good morning ida. Sa kay katropa, vibes ka na yunan ng company. Hindi ko mabuka, di ba nga mga text messages, dula ako ni connection sa katropa January. Gade pa rin, sagit man guru ay. Thank you for joining us. That is XFM 100.7 Iloilo. Basik nang lang nyo pansit mulo, namit pansit mulo. Biyernes na magkaon, Sabado ka gutumo, nambal ni Cup Boots Florentine. Kapising pansit mulo. Gusto niyo naman caterer? Mapakater lang kamo or gusto ninyo site gidyang dito na lang kamo ma-celebrate ko na nung okasyon. Sa The Crib Kitchen Cafe dere sa Don Francisco Village sa MS Del Pilar Haro likod sa Police Station 9. And The Crib Kitchen Cafe owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung gusto niyo naman car wash, parehas din subong sako pagkarwasan na isini. Ubog ka dance baha. Kadto ka mo din sa Quick and Clean Car Wash kilid sang Alta Chera Church. Sa technical side, upod na si katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
1: FM. Mga katropa,

0: sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na.
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
6: Sakit ng katawan?
14: Mag Santone Plus
6: Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
17: Kasi some 25
18: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Exciting time, las 11:15 na sa aga. Pabalik sa ato nga pag-pangalaga diri sa XFM 100.7 na Iloilo sa ato nga mga taga-palamati. While malawig ang recess sa ato nga mga impeachment or senator judges sa siling matinod. Doon ko laawig ito ko pang genre, no? Doon masulod na sa 10 minutos ang ilang recess after sang pag-manifest ni Senator Erwin Tolfo. So while nagahulat-hulat kita sa pagbalik sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, since nga wala man sang prosecution subong or wala sang witnesses nga i-presentar ang prosecution sa subong adlaw sa ika day 23 sa aton nga mga taga palamatiti, Monday to Wednesday ang schedule sang impeachment trial, but sa subong adlaw wala sang ginpresentar nga witnesses after kahapon to sang ginpresentar nga witness nga taga Philippine Statistics Authority. Subong adlaw wala sa nakaschedule katropang genre. So ginahulat naton kag isa pa sa mga ginabantayan subong sa aton nga mga taga palamati, amo ang a status ni former House Speaker Martin Romualdez. Ara subong sa ospital si former House Speaker Martin Romualdez matapos gin siya ang gindagdagan sa arrest warrant. So nag-hospital arrest subong si Senator or si former House Speaker Martin Romualdez, and damo-damo sa mga reaction sa social media sa aton nga mga taga palamati. Kay kay kahapon sang hapon ni nagagwa ang report nga mayara siya sang arrest warrant, and pagwa sang arrest warrant ni former House Speaker Martin Romualdez sa aton nga mga taga palamati, ara man dayon katropang genre ang pag pa-ospital niya. Sila isang iban gani, sila laingid man niya kung damo kaya kwarta katropang genre, no? Kay gahana pala nga magwa ang warrant of arrest, batok sa kay Romualdez, ara na galain na matyag. Di subong gina-obserbahan kag-ara sa ospital, no? Sa aton sila nga mga katropa. Di damo-damo sa mga nag-react sa social media. Gabaha subong ang nanari-isari nga reaction. Ang arrest warrant ni former House Speaker Martin Romualdez may kang tanan ini sa plunder case nga gin file sa iya tungod sa kontrobersiya sa flood control. Di ba may mga kontrobersyal nga na-link ang pangalan ni former House Speaker Martin Romualdez sa flood control scam. So aras sa subong sa ospital, and gina by the way, ang nag-effect sang arrest sa iya amo ang CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, mga katropa. So sa aton sila nga mga tagpalamatiti, amo ni ang isa sa mga dako nga balita nga naglupok kahapon hasta kagabi ang pagdagdag sang warrant of arrest against kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero siling ni DILG Secretary Rimulya nga si former House Speaker Martin Romualdez na stroke sang July 2026. So epekto pa ni Giro Katropan Genre, no? Okay, kay nato batian yung man tong discussion with Katropan Josel, and kay Attorney Dan Cartagena, isa kalagting abogado dire sa syudad sa Iloilo nga ti nagapanabang when it comes sa kaso kriminal sa korte. Di ba ka tupang dyan, Ray? No? So, isa ini sa mga ginabantayan subong sa ngaton sini nga mga kauturan kag mga taga panamatiti kaangay sa kay Senator Jinggoy Estrada kag kay Senator Dante Marculeta kun bala ang matabo sa duha ka mga senador amo man ang matabo sa kay former House Speaker Martin Romualdez nga nang isulod gid siya sa karsel. Amo na ginabantayan sa ngaton nga mga kauturan. Bala may mga palamangkutanon nga ti ang na agyan ni Senator Jinggoy Estrada kag ni Senator Rodante Marculeta nga gin sulod sila sa karsel, amo man ayhan ang ma-experiensyahan ni former House Speaker Martin Romualdez. It remains to be seen, no? Balantayan sa aton sini nga mga kauturan. Last 11:22 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad, why paged na katropan dyan, Ray? Nakabalik? Katropan dyan, Ray? Why paged? Why pa? Suspended gyapon, sige. So kay suspended ang impeachment or recess pa ang impeachment court sa sini nga matinion. Siguro ti sa Iluhanta ang isa sa mga ginabantayan subong pizza 9 sa aton nga mga or pizza 8 I mean no pizza 8 sa nga September and isa sa mga ginabantayan sa aton dire sa balita lokal sa aton nga mga tagpalamati ang pizza 10 kay subong aga nag-try kita nga magpakigangot sa Department of Interior and Local Government, ilabi na ang Legal Department sang DILG, may kang tanan sa status sang mass resignation sa mga barangay official sang barangay Linubayan. Pero daw wala pa sang update ang Legal Department sang Department of Interior and Local Government. Although, nga ang mga barangay officials sang barangay Linubayan nga nag-file sang ilang resignation sadtong nagligad nga mga sinimana sa office ni Mayor Virgilio Teruel ang nagpakigsapol sa provincial director sang Department of Interior and Local Government sa nagligad gilang adlaw. Kay ang pagpakigsapol nila agod mag pangayo man sang panugyan sa provincial director may kang tanan sa mangin status sang ila sa nga barangay kiti why after September 10 kun i-accept ni Mayor Virgilio Teruel although nga daw ay pagid sang specific nga mensahe or written nga reply si Mayor Virgilio Teruel sa mga barangay official sang barangay Linubayan at ipila na lang kadlaw na bileno pizza 8 subong pizza 9 Miyerkules sa Huwebes na ma-end and after sang Huwebes ma-take effect na kung hindi ma-solusyonan or hindi malugpayan ang mga barangay officials sa barangay Linubayan. Tiway after September 10, why na chance, why na barangay officials sa barangay Linubayan? Ti on or before dapat kung ginagseptar sang alkalde ang ilang resignation, dapat mayara sang i-appoint nga mag-serve as caretaker sang barangay. And nabatian to man last time to sa interview sa kay Attorney Hava sang Legal Department sang Department of Interior and Local Government nga ang pag appoint sang maga serving a caretaker sang barangay magahalin sa presidente through sa Department of Interior and Local Government Secretary. daw po pareho ng kahalimbawa niya sa natabo sa isa ka barangay sa tapas sa probinsya sang Capiz way back sa COVID time. Tidali na lang oh, pizza jess na sa Webes na. Pila na lang ka adlaw, pizza otso subong, pizza nueve, pagka pizza jess. Centro! Pero daway klaro, sige apon, si Mayor Virgilio Teruel oh. Daw nalingaw si Mayor Virgilio Teruel sa nagligad nga inadlaw, nagligad nga mga sinimana. Daw nalingaw si Mayor sa Pasundayag to sa first congressional district meet katropang Jadray. Daw nalingaw si Mayor, daw nalipatan niyang taga-barangay Linobaya na. Sa nagligad to, nagpagawa mas isang statement, tambaliya. Ipaunta to niya ko ng operation sa apple tree farm na ginareklamo sa mga residente sa barangay Linobayan, pero daw astama lang to sa istorya. Daw wala man to sa written nga ginpagwa si Mayor. Laboton mo si Mayor, daw busy man ang number ni Mayor. Basi si Mayor, malingaw, malipatan niya ang taga-barangay Linobayan nga after September 10, bla, wala na sang barangay officials, wala na sang may mga functionary nga mga barangay officials, bla, katupan dyan, Rayaw. Maayo daad kung pagka sunod nga mga sinimana, eleksyon na sa barangay. Kay makadesisyon, makapangita, makaboto, maka-elect sang bago nga mga barangay officials sang mga taga-barangay Linobayan. No? Galing kay ang barangay elections gani daw ay pasang dinahom-dahom kay subong pangasimana desisyonan sang aton nga mga senador kato pang genre. Kaya pamangkot kag isa sa mga ginakahangawan sang mga pumuluyo sang barangay Linobayan ang kadula sa ilang mga barangay officials kag maapektuhan ang basic services sa mga residente. Amo na subong ang isa sa mga ginahulat sang aton sa nga mga kauturan kag mga pumuluyo sang barangay Centro. Si Mayor daw wala binati-bati si Mayor Teruel. Mayor Teruel, busy sa obligasyon. Law-law na nga daantong imo ng indesisyon sa concern dira sa JT Poultry Farm. Kaya mo mula ning pinakaugat sa tanan-tanan katupan dyan, Ray mo, ang reklamo sa mga residente da sa barangay Linobayan kag portion sang barangay Sipitan sa Tigbawan, Iloilo. Centro. May isa pa man kadlaw no? Miyerkules, Huwebes, te base kon buwas makapagwa na sang desisyon si Mayor Virgilio Teruel sa Tigbawan kag maka desisyon na siya kung sino ang i-recommendar niya tong ma-caretaker anay. No? Kaya nagkadto si Mayor Teruel to sa lugar para magpakigsapol, pero daw why mag-init ang alatrasa ni Mayor Teruel to sa pagpakigsapol sa mga pumuluyo. No? Kay imbes nga makabati, gina-expect sa mga pumuluyo ang pagkanto niya to, mahatagan sang solusyon ang problema, pero daw ay kasabat si Mayor Teruel sa mga palamangkutanon sa mga residente. Ito ay labi ng pamangkot sang isa ka manunudlo nangin mainit ng ila sa nga pag-sabtanay. Centro! No? So, lantaon ta ang dugang pa nga mga updates kaysa nasiling na ang DILG Legal Office sang Region 6 wala pa so far sang update mga katropa. Last sa 11:30 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro samtang wai pa ang pagbalik sang Arana. Oh, sige, balikan ta. Okay, Arana si idol mo si Senator Ruben Padilla. Balikan ta ang aton nga impeachment coverage.
1: Magmula pa po noong nagkaroon ng press conference ang ating pinunong mayorya patungkol po dito sa threshold. Ang akin lamang pong mungkahi sa aking mga kasama, tayo po ay nanumpa. Lahat po tayo nanumpa sa isang oath. Napakaliwanag po nung oath. Sa dulo po noon, sabi ay i-uphold natin ang konstitusyon. Ang konstitusyon po natin ay hindi po ito bunga ng isang madaling pangyayari. Ito po, ang konstitusyon nito ay galing po sa isang people power. Ginawa itong konstitusyon nito para galangin, bigyan ng boses, patibayin ang karapatan ng bawat Pilipino. Uphold the Constitution. Ipaglaban, itaguyod. Pinapaalala ko lamang po sa ating mga kasama, ang konstitusyon ay hindi po pwedeng galawin, hindi natin pwedeng gawan ng paraan. Kaya nga po tayo mayroong komite ng constitutional amendment. Kung gusto natin ng pagbabago sa konstitusyon, eh dumaan po tayo sa tamang proseso. Ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay ex-convict. Isa lang po ang gusto kong malaman po ninyong lahat. Hindi po ganyang kataas ang pinag-aralan ko. Pero ipaglalaban ko ang konstitusyon na ito hanggang sa dulo ng aking buhay. Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. What is the pleasure of Senator Judge Go? During the recess, the presiding officer discussed the matter with the senator judges and also the counsel for the parties. The chair agrees with Senator Judge Pia. We cannot decide on this motion of Senator Judge Erwin Tulfo at this point in time, but we can set in motion what the court shall do in order to resolve this matter. May the court ask Senator Judge Erwin Tulfo, sir, the court takes your motion and manifestation as an appeal cum reconsideration of the presiding officer's position and decision as clarified by both Senator Lacson and Senator Judge Lacson and Senator Judge Alan Cayetano, that it was a ruling of the chair. So do I take it that what you the motion and manifestation is an appeal, yes, and sir, or reconsideration of that ruling of the chair?
3: Yes, Mr. Presiding Officer. That's my point. That's what I'm driving at.
2: Specifically, that the base vote is all 24 senators, and not a lower number, regardless of how many are available to vote.
3: That's why we have to discuss this matter, Mr. Presiding Officer, because as we near the end, because yesterday we heard from the prosecution that they're not going to tackle the bribery articles for bribery. Rather, they will tackle next the unexplained wealth, thereby cutting some more time. So we have to talk about this, Mr. Senate President. I know it is in the Constitution. I read the Constitution as well. But why I'm saying, because I read from social media and even in mainstream media, comments of some former chief justices. Some of them, they don't agree. Some of them agree that the threshold can be lowered, but some are very firm on their decision, stating that we have to... two-thirds of the members, of all members of the Senate. But some of those former chief justices were also saying that only those present, Mr. Presiding Officer. So that's what I'm asking right now, Your Honorable Presiding Officer. What do we do? Well, where do we go? Is it really for 24? We count the 24? Or we only count those who are present right now, the 21?
2: So to clarify, Senator Judge Tulfo, you are asking for a clarification and determination of the phrase "all members" as found in Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Constitution.
3: Exactly, Mr. Presiding Officer. We did the research, my legis team also, this past few weeks. What do we do? And I was advised by my chief legal officer to submit this before the court and let the body decide with the presiding officer on deck.
2: But to be sure about it, Senator Judge Tulfo, not only the base of the 2/3, but also the base of the 1/3 will go down.
3: Exactly. Exactly. That's what I'm driving
2: so
3: at. That's why I'm saying.
2: Both to convict and acquit, the number will change. You want the number
3: yes.
2: will change if we change the base.
3: Yes. That's what I was asking, because it doesn't matter that they're not present right now. I mean, some of them, they're out of our jurisdiction or control, but some of them, they're on leave. So how do we count their votes? Will we allow them to vote? I mean, let's not forget, Mr. Presiding Officer, that these people are still members of the Senate. They have not been... they're accused, some of them, but there's no final judgment yet from the Sandigan Bayan. So, therefore, Mr. Presiding Officer, they're still a member of this chamber, as far as I know.
2: Rule 22 of our impeachment rules state that any appeal or reconsideration from a ruling of the chair shall be decided without debate by ayes and nays. However, given the sensitive and serious nature of this issue and topic, as discussed earlier with counsel for the parties and the senator judges, we will be enlisting the opinion and assistance of amici curiae, or friends of the court, so to speak, in order to give their opinion with respect to this issue, and we'll be scheduling as well oral arguments from both of the parties so that they will be heard on this matter. During the break as well, upon consultation and accession of the parties, both parties for the prosecution and the respondent, we will try to schedule the calling of the amici curiae on September 16. So we will not have any trial on the 16th, and instead we'll hear the amici curiae on this matter. And we will schedule oral arguments by the parties on September 23, the following week, affording the parties more than 2 weeks to prepare for this matter before we put it to a vote on September 23 as well. The parties will be given a period of 15 minutes each to discuss their position on the matter. In regard to the amici curiae, the parties can course their queries or questions or interjections through the presiding officer. Senator judges can, of course, ask questions of the amici curiae on this matter. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Bam Aquino?
4: Mr. Presiding Officer, this is an inquiry. The matter of threshold is not really a question of guilt or innocence. It is a matter of threshold. So... We cannot assume the position of the prosecution or the defense with regard to threshold questions. So I would like to know, because I think the public is assuming that the defense wants to maintain the threshold and the prosecution wants to lower the threshold. I don't think that's a safe assumption, Mr. President, because threshold questions are not a matter of defense or are not a matter of guilt or innocence. So I would like to be clarified

0: Speaker.
1: Boy, magmo-motion for custody ni Martin Romaldez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame. That motion will be filed later or tomorrow para maklaro lang sa inyo na hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos. Kaya naman namin sa Crame yan, but it's up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame.
2: Si D.I.L. Jasek, John Baker Remulla.
3: XFM News Nationwide.
4: Kaugnay na balita, mga katropa, inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG ang official mugshot ni dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez. Kuha ang mugshot matapos maaresto si Romualdez sa kasong plunder kagabi. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, ipinatong lamang kay Romualdez ang orange detainee shirt bago siya kinuhanan ng litrato. Ipinaliwanag ng CIDG na nakahiga si Romualdez ng kuna ng mugshot dahil may nakakabit na medical aparatos sa kanyang katawan. Sa ngayon, nananatili si Romualdez na nakakonfine sa ospital habang nasa kustodiya ng mga otoridad.
3: XFM News Nationwide.
2: Ibinaliktaman ng PNP-CIDG sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban po ay dating House Speaker Martin Romualdez, mga katropa. Ayon sa PNP-CIDG, naisilbi na ang warrant kay Romualdez at kasalukuyan itong nasa kustodiya na ng pulisya. Isinilbi ang warrant sa Cardinal Santos Medical Center kung saan kasama sa sinabmit na dokumento ang medical certificate ni Romualdez bilang patunay na naisilbi na ang warrant. Isinimitin na rin ang pulisyang spot report, mugshot, booking form at certificate of detention ni Romualdez.
3: XFM News Nationwide.
4: Hindi matagpuan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang tatlong co-accused ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanilang mga orihinal na address. Ayon kay PNP-CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giyagi, hindi na naroon sa kanilang mga nakatalang address sa mga kapwa-akusado ni Romualdez. Kabilang sa mga ito, sina dating House Appropriations Panel Chairperson Zaldico, personal assistant ni Romualdez na si Jocelyn Tragua Sereño at Samchan Foreign Exchange Corporation President Felicito Cristobal Guevara.
3: XFM News Nationwide.
2: Inamin ni Interior Secretary John Baker Remulla na mahirap para sa kanyang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil magkaibigan sila. Gayunpaman, sinabi ni Remulla na kailangan niyang panindigan ang kanyang tungkulin at ipatupad ang batas na walang kinakampihan. Kasama si PNP Chief General Jose Melencio Nortates Jr. Personal na isinilbi ni Remulla ang warrant of arrest kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kagabi. Nakakonfine po si Romualdez, mga katropa, matapos umano makaranas ng cardiovascular event, hindi stable na blood pressure at anxiety attack. Sa ngayon, naharap si Romualdez sa kasong plunder na may halagang 7.4 billion pesos. Kaugnay naman ay irregularidad sa mga flood control project. Samantala, sinabi rin na abogado ni Romualdez na igagalang naman ang kanilang kampo ang proseso ng korte at haharapin ang mga aligasyon laban sa dating House Speaker.
3: XFM News Nationwide.
4: Samantala, nagpaiwating si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nais na nitong magretiro sa serbisyo publiko. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, unang sinabi ni Torre nitong weekend na balak niyang mag-leave ng 2 linggo, ngunit nitong Lunes ay sinabi na umano nitong nais na niyang magretiro. Hiniling naman ni Artes kay Torre na magpag-isipang mabuti ang kanyang desisyon at huwag hayaang matabunan ng isang insidente ang kanyang naging serbisyo sa bayan. Simula ngayong araw, naka 1 month leave si Torre kasunod ng kontrobersyal na paggamit ng kanyang pribadong SUV sa EDSA busway. Nauna nang humingi ng paumanhin si Torre at nagbayad ng kabuang 14,000 multa na kaugnay ng mga paglabag. Binawi rin na LTO ang lisensya sa pagmaneho ng kanyang driver.
3: XFM News Nationwide.
2: mga katropa, nilinaw po ng COMELEC na wala nang nakabimbing criminal case. So, election offense laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay naman ay hindi diniklarang campaign contributions noong 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa klaw ng poll body, ang mausapin sa campaign donations, contributions at statement of contributions and expenditures o tinatawag na SOSE. Kayo pa man sinabi ni Garcia na tapos na rin ang papel ng COMELEC sa usapin at maaaring ituloy na ibang ahensya ng gobyerno magkahiwalay na kaso kung may nakitang paglabag pa rin sa batas. Nauna na iginit ni Marcoleta na sa Sandigan Bayan na COMELEC ang dapat humawak sa kaso dahil may kaugnayan ito sa halalan.
3: XFM News Nationwide.
4: Nanumpana kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission on NAPC. Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang oath-taking ni Pacquiao at nagpahayag ng kumbiyansa sa kanyang kakayahang mamuno sa komisyon. Inaasahang tututok si Pacquiao sa mga programa ng pamahalaan para mabawasan ang kahirapan at mapalawak ang serbisyong panlipunan sa mga komunidad sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pamumuno ni Pacquiao habang pinapalakas ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa kahirapan at isinusulong ang mga reformang panlipunan.
3: XFM News Nationwide.
2: Umakyat sa 6% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong July mula sa 4.9% noong June. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas po ito ng 3.14 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.59 million noong June. Bumaba naman sa 94% ang employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Katumbas ng 49.21 million employed individuals noong July. Samantala, tumas din sa 12.9% ang underemployment rate o may mga trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na oras o kita mula sa 12.1% noong June.
3: XFM News Nationwide.
4: Dole nagtatag ng bagong tanggapan para palakasin ang proteksyon sa mga Pilipinong seafarer. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Pinalalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at proteksyon para sa mga Pilipinong marino sa pagtatag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order Number 283 na nilagda ni DOLE Secretary Francis Tolentino. Tutukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos ng labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seekers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturuang pag-resolba sa mga usaping kaugnay na sahod, beneficyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Orson Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, humihingi po mga katropa ang DepEd ng 975.96 billion pesos na budget para sa 2027 kasama ang karagdagang 145.19 billion pesos para naman sa mga pangunahing programang wala pang pondo. Kabilang sa panukalang budget ang 12.09 billion pesos para sa promotion na mahigit sa 135,000 na guro at school heads. 17.31 billion pesos para sa 4,900 na bagong classrooms at 7.33 billion pesos para sa pagkukumpuni ng nasa 11,000 mahigit na classroom. May 11.43 billion pesos ding ilalaan para sa feeding program. 6.4 billion pesos naman inilaan para po sa textbooks at learning materials. Humingi rin ng DepEd ng halagdagang 49.16 billion pesos para mga pag-hire ng mahigit sa 14,000 na teachers at nasa 59,000 naman ang teaching personnel. Kasama rin sa dagdag puhunan o budget ang 8.68 billion pesos para sa mga school security. Kabilang po ang mga security guards, metal detectors at perimeter fences. Samantala, sinabi ni Education Sec Sonny Angara na kailangan ng dagdag na pondo para mapabilis ang learning recovery, school repairs, student assistance, at iba pang mahalagang programa ng DepEd.
3: XFM News Nationwide.
4: Kinumpirma ni Education Secretary Sunny Angara na ituturo na sa mga grade 8 student ang tamang paggamit ng contraceptives tulad ng kondom. Inihayag ito ni Angara sa budget hearing ng Department of Education sa Kamara kahapon. Ayon kay Angara, bahagi ito ng pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa pangangalaga sa kanilang katawan at reproductive health. Sangayon naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dahil sa mahalaga umanong mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan dahil patuloy na iniuugnay sa kawalan ng proteksyon ang mga kaso ng teenage pregnancy at HIV. Batay umano sa datos ng Commission on Population and Development, nasa halos 139,000 adolescent mothers na edad 10 hanggang 19 ang naitala sa bansa.

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po inyo rin napapahinggan sa pamagitan po ng XFM 105.6 Nara, XFM 93.6 Quezon, Palawan, XFM 97.1 Rojas, Palawan.
0: Balitang regional.
1: Balita tayo sa Palawan po, yung Cebu Pacific. Na aeroplano naggaberya bago lumipad. Ang mga pasahero po ay gulat na gulat at may takot na naramdaman. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
2: Live report. Naggaberya ang Cebu Pacific Flight kahapon na BVI sana mula Puerto Princesa patungong Manila pasado alas 12 ng tanghali. May mga picture at video na naipost sa Facebook at makikita dito na nasa loob ng aeroplano ang mga pasahero at nakaramdam sila ng init at hindi agad nakalabas. Ayon sa passenger na hindi na nagbigay ng pangalan, pagpasok pa lang nila, wala ng aircon. Bahagyang naayos, umandar ang aeroplano ng ilang metro. Napapaalis na sana nang biglang power shutdown ang aeroplano. Nilabas muna ang mga pasahero, chinek ang aeroplano at ayon sa passenger, pasado alas 2 na ng hapon, natuloy pa rin ang biyahe. At yung aeroplano na nag-aberya, yun pa rin ang kanilang sinakyan. Pero bago lumipad, siniguro naman sa kanila ng Cebu Pacific na wala ng aberya at maayos ang biyahe na pasado alas 4 ng hapon, ligtas na nakalapag ang aeroplano sa Manila, lulan ang higit 50 pasahero. Mula dito sa 104.7, XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Alita ng mga estudyante na uwi sa pananaksak sa isang paaralan sa Jensan. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
4: Live report. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng pananaksak na kinakasangkutan ng dalawang estudyante sa loob ng Buayan National High School sa Puruk 1, Barangay Buayan, General Santos City, kahapon ng umaga. Tinitinang dahilan ng umano ay matagal nang alitan ng dalawang kabataan. Kinilalang biktima na si alias Vito, 18 anyos at grade 11 student, habang ang suspect naman ay si alias Alex, 15 anyos at grade 8 student. Batay sa paunang impormasyon, nagkaroon ng komosyon sa kantin na nauwi sa pananaksak dahilan upang masugatan ang biktima at agad na maisugod sa pinakamalapit na pagamutan. Napigilan naman ang mga security personnel ang suspect matapos ang insidente. Nabatid na nagkaroon umano ng pisikal na alitan sa pagitan ng dalawang panig noong gabi bago ang insidente. Bilang pag-iingat, itinigil ng paaralan ang mga aktibidad alas 10 ng umaga kahapon at pinauwi ang mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect habang patuloy na inaalam ang buong pangyayari kabilang ang motibo at kung paano nakapasok ang armas sa paaralan. Pinapaalalahanan naman ang mga kabataan na iwasan ang karahasan at agad na humingi ng tulong sa magulang, guro o guidance counselor kapag may kinakaharap na alitan. Sa halip ng karahasan, piliing alagaan ang sarili at mamuhay ng positibo. Santong plus gold katuwang sa araw-araw na pangangalaga sa katawan at kalusugan. Santong plus gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: Lalaki patay matapos manong mahuling nagnanakaw ng manok pang sabong sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Patay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos umano itong mahuli ng may-ari habang kumukuha ng manok pansabong sa Villa Roca, Barangay Poblacion Occidental, Consolacion, Cebu. Naganap ang insidente bandang alas 11:30 ng gabi noong Setyembre 6 at iniulat sa Consolacion Police Station kahapon na madaling araw. Kinilala naman ng pulisya ang suspect na si Moises Martunia Combes Jr., 52 anyos, may asawa at residente rin ng sabing lugar. Batay sa investigasyon, natutulog umano si Combes sa kanyang kubo na magising dahil sa ingay mula sa lugar kung saan niya inilalagay ang kaniyang mga manukman sabong. Nang tingnan niya ang lugar, nakita umano niya ang biktima na kumukuha ng isa sa kaniyang mga manok at inilalagay ito sa isang puting sako. Agad umanong nilapitan ng suspek ang biktima upang pigilan ito, ngunit nauwi sa konfrontasyon ng insidente. Ayon sa pulisya, hinampas umano ni Kumbis na malaking tipak ng semento ang mukha ng biktima dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala at mawala ng malaya. Nang dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen na voluntaryong sumuko ang suspek at itinuro ang biktima na nakahandusay na sa lupa. Isinugot pa ang biktima sa ospital ngunit kalaunan ay idiniklara nga patay na. Samantala na nanatili naman sa kusudiyan ng Consolacion Police Station ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon at maghahanda ng kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Lolo, natagpo ang patay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago City.
6: Natagpo ang wala ng buhay at nasa state of decomposition na ang isang lolo malapit sa kanyang lugar pahingahan sa Hilltop Jardin, Nueva Vizcaya noong September 6, 2026. Ang biktima ay isang 69 anyos sa lolo na tubong ifugaw. Sa pagkikipag ng 104.8 XFM Santiago, kay Police Captain Daryl Marquez, ang hepe ng Jardin Municipal Police Station, sinabi nito na natuklasan ang bangkay ng isang residente sa lugar na agad naman nilang tinungo. Nalaman na noon ay inakala umano ng saksi na patay na lagay lamang ang kanyang naaamoy at nang mas bumaho pang lugar ay doon na nito hinanap ang pinagmumulan ng naturang amoy at nakita ang patay na katawan ng biktima. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng JDMBS, posible umanong wala sa kalsada ay naglakad sa isang kahoy na daan patungo sa kanyang lugar pahingahan ang naturang lolo at doon ay tuluyan itong nahulog. Mayroon lalim na 10 metro ang hukay kung saan nahulog ang biktima habang naputol rin ang kahoy na hawakan ng nasabi kahoy na tawiran. Ayon kay Police Captain Marquez, hindi na rin ipinautopsy pa ang bangkay dahil kumbensido ang pamilya na walang pumaslang sa kanilang kaanak. Nakadakda namang ibiyahe patungi ifugaw ang mga labi ng nasawi. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na umiepekto ang habagat sa atin, Luzon area at Visayas ngayong araw.
3: Katropang Buddy, dahil dito asahan ang monsoon rains sa Zambales at Bataan habang occasional rains naman ang iiral sa Pangasinan, Pampanga, Cavite, Tarlac, Batangas at Occidental Mindoro.
1: Sa Metro Manila pa rin, mga tropa, at iba pang bahagi po ng Luzon at Visayas, maaranas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, maulap na papawirin dahil sa habagat habang localized thunderstorm ang mararanasan sa Mindanao.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:00 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santone Gold. Likas, subok at epektibo. Tinawag mga katropa ni International Criminal Court President Tomoko Akani na illegal at hindi katanggap-tanggap ang sanctions na ipinatawag ng Estados Unidos laban sa kanya. Isang online event dyan sa Tokyo, Japan, sinabi ni Akani na ICC ay isa sa huling matibay na sandigan ng batas at katarungan sa mundo. At kailangan nito ang suporta ng mga tao para magpatuloy. Ayon po sa kanya, malaki nag-iepekto ng sanction sa kanyang buhay dahil may mga kumpanyang tumangging makipag-transaksyon na sa kanya at nahirapan din siyang magpadala ng pera. Sinabi ni Akani na pakiramdam niya itinuring siyang kriminal na nakaapekto sa kanyang digdidad at kalayaang pinansyal. Gayunpaman, iginit po niyang hindi siya matitinag habang nagpapatuloy sa trabaho ang kanyang mga kasamahan sa ICC kahit may pangamba sa kanilang kaligtasan.
0: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz, atin sa inyo ng Santone Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumilipad patungong Singapore ang 13 anyos na si Michelle Garcia kada linggo mula sa Pilipinas patungong Singapore para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa pagkanta at pagsasayaw para sa kanyang pangarap na maging K-pop performer. Bahagi si Michelle ng K-pop Professional Training Program ng SM Universe Singapore na inilunsad ng South Korean Entertainment Company na SM Entertainment noong 2025. Ayon kay Michelle, 4 oras ang biyahe niya sakay ng eroplano tuwing Biyernes para makadalo sa kanyang training. Sinabi niyang malaking tulong sa kanyang pag-unlad ang Korean coach na nagtuturo ng kanilang mga technique at karanasan sa pagkanta at pagsasayaw. Hinikayat din niya ang mga kabataang may pangarap na huwag matakot sumubok at gamitin ang bawat pagkakataon para matuto at umunlad. Si Michelle ay anak ni na Patrick Garcia at Nika

0: ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ito po'y pinapaalam ng Philippine Tennis Association. Sa Women's Tennis Association, ang desisyon ni Alex Ayala na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games. Hiniling din ang FILTA sa WTA na bigyan ng parusa si Ayala sa posibleng pagliban niya sa isang WTA 1000 tournament dahil sa kanyang pagsabak nga sa Asian Games. Ayon sa FILTA, buo ang suporta nito ang desisyon ni Ayala na unahin ang paglalaro para sa Pilipinas at patuloy itong may pag-ugnayan sa WTA para maprotektahan din ang kanyang standing naman sa professional tour. Sinabi po ng FILTA na ipinagmamalaki nito si Ayala hindi lamang sa kanyang mga tagumpay sa tennis, kundi maging sa kanyang pagpiling katawanin ng Pinas sa isa sa pinakamalaking paliksahan sa Asia. Sa ngayon, wala pang desisyon ang WTA kaugnay po sa hiling ng FILTA. XFM News Nationwide. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, September 8, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: XFM. Mga katropa,

0: Exciting!
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027. DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Makalage na ko.
12: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: on Gold Coffee Mix ay mabibili rin po ha sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat na ang produkto ng Yes to Health pwede yung ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang ating mga produkto available din sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At kung gusto nyo pong maka-discount sa mga senior citizen, isadyain lang ho ang ating mga branches at i-present ang inyo pong mga ID. At ang kagandahan sa Yes to Health, pag pumasyal ho kayo doon, mayroon kayong opportunity din na makapagpakonsulta at makausap ang ating mga naturopathic consultant. Pwede nyo pong itanong sa kanila, ano may mga pwede nating modality na gawin, ano? Na pwede makabenepisyo sa atin, may sakit man tayo o wala. Kasi sa Yes to Health, kompleto po tayo. Meron tayong mga cleansing and detox program, meron tayong nutritional therapy, as well as herbal therapy, ganun din yung ating other modalities. Meron tayong magukbuyang, Korean therapy, at ganun din ang acupuncture. Meron din tayong terahertz therapy, yung ating biozapper, i-detox, and kung ang problema nyo naman ay pananakit ng katawan at hindi nyo maipaliwanag, bakit lagi nananakit ang inyong mga kasukasuan, mga balakang nyo, leeg, eh pwede ho kayo doon sa ating Natutrad Therapy, especially sa every Thursday diyan po sa Santa Rosa branch, ano? Eh pwede ho kayong sumadya po diyan para sa mga konsultasyon.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin ha, na gustong sumubok ng ating po mga services ha, take note, ang mga service ng Yes to Health ay ano, bibihira nyo lang makita sa iba pa mga wellness center. Ayan. Kaya kung gusto pong subukan ng mga services natin, eh bisitahan nyo, pupuntahan ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch. Cell

0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ito mga ka-wellness, ayan. Ang Santone Gold Coffee Mix ay napakasarap na kape at punong-puno ng mga phytonutrients na makakatulong sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ito yung laging kinakapin ni Doc Algie dito sa studio. Ayan, ang ating Santone Gold Coffee Mix. Sa mga hindi pa nakatikim yan, nako, puntahan na yung mga butika sa inyo pong lugar. Ha?
2: Ito, habang nagpo-programa, nagkakape. Ito pa, may mag na binigay si partner ay si Bayan.
1: Yun, no? Ayan, ha? Sa mga coffee lover dyan, mga ka-wellness natin, ha? O, subukan nyo po, Santone Gold Coffee Mix. Ayan. Dito sa episode po natin, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano? Itong may tema na Amazing Garlic or The Amazing Garlic. Alam ba nyo na yung usually na ginagamit natin na bawang sa pangluto, mga ka-wellness, ay punong-puno pala yan ng mga bioactive compounds. At alam nyo ba na pag dinudurog nyo yung bawang o dinidikdik nyo yung bawang, eh meron pong chemical reaction na nangyayari po doon, ha? At pag-uusapan natin yan dito sa atin pong talakyan kung ano yung mga chemical reaction na yun na nangyayari. At ano nga ba talaga ang nandoon sa bawang na iyan, ha? O, at ano yung mga powerful phytochemicals na naandyan? At dikit sa lahat, ano po ang sinasabi ng mga, ano po yung mga sinasabing health benefits ng garlic? At ito ba ay supported ng scientific research? Ayan. Kaya sa atin pong talakayan, pag-uusapan natin, all about garlic.
2: Ayan. Pag pinag-usapan ng bawang, eh marami nakaka-relate dito. Yung iba, ayaw. Yung iba naman, paborito. So alam nyo po ba na sa buong mundo, no? Libong-libong taong gumagamit nito, and for thousands of years, ginagamit daw ang garlic o bawang sa iba't ibang pinagagamitan. Ayon po sa history, ano? Kasi ang bawang, scientific name niyan ay Allium sativum. At even sa Bible, mababasa mo yung bawang.
1: Meron,
2: from ancient Egyptian time, di ba? Mga Israelites. At gustong-gusto nila yung bawang. At ginagamit to sa mga ancient civilization, kabilang po yung Egyptian, Greeks, Romans, Chinese, at Indian cultures. Hindi nawawala yung bawang. Ano. Hindi lang po bilang pampalasa ang garlic, kundi bilang bahagi po ng traditional medicine. So ang garlic ho, bawang, ay hindi lang hindi bagong health trend. Thousands of years po ito, nakasama ho ng mga tao sa culinary at sa alternative medicine. At alam nyo ba na ang bawang, Doc Misael, kamag-anak pala ito ng sibuyas.
1: Magpinsan?
2: Siguro.
1: Siguro. Basta nasa isang family lang sila.
2: Nasa Allium family ito, kasama rin yung mga, alam mo yung shallot? Ano ba yung shallot sa Tagalog? Kasi ang alam ko lang, yung
1: parang
2: leeks at saka chives.
1: Parang ganyan, Doc.
2: Yung shallot, parang sa Middle East, ina-harvest nila yan sa disyerto. Ano? At ito ay parang bawang din at kinukuha yung dahon. Ano? Pero ang garlic po ay particularly interesting dahil mayaman po ito sa mga sulfur-containing compounds. Pag mga sulfur-containing compounds, noong mga naran, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga glutathione, di ba? Na ang precursor nito, number one, is mga sulfur compounds. So, another thing, hindi agad allicin, yung makikita mo sa, kasi kilala ang garlic sa allicin, isang phytochemical. Pero, hindi lang allicin na makikita mo sa buong garlic agad. Ito po ay isa sa pinaka-interesting na facts about garlic dahil kapag kumuha po tayo ng isang buong garlic clove, hindi ibig sabihin na punong-puno na ito ng allicin.
1: Yan,
2: merong dalawang phytochemical na tinatawag na allein at may enzyme na enzyme alinase na magkahiwalay sa isang intact cellular parts ng garlic. Ibig sabihin, may isang parte ng cells ng garlic na meron siyang allein at meron ding alinase. Pero pag dinudurog mo yung garlic, nagko-combine siya. Kaya pag kinakrush natin yung garlic, o kaya chinachop mo, tapos minimix mo siya. So nagkakaroon ng contact yung allein at yung enzyme na tinatawag na alinase at nabubuo sa kanilang kombinasyon yung allicin. Yun, hindi pala simple lang na allicin, automatic na. No? So parang may built-in po na chemical factory inside the garlic. Kaya ang proseso is, i-crush mo yung garlic, may ma-activate ng enzyme yung isang phytochemical na tinatawag na allein, then mapoform yung allicin.
1: Ayun. Kaya pala, Dok, pagka nagluluto, ano? Di ba, kinakrush muna yung garlic, hindi lang para mabilis balatan, para pala ma-activate, Dok, yung allicin.

0: Ito.
1: Tama ka dyan. At pag kaya nga ako, hindi ako sang-ayon na yung garlic hinihiwa para gawing kung ano man. Ano. Oh, so, pinaka-the best talaga i-crush din bago mo siya i-chop.
0: Ayun.
1: Ayan. At bakit ba napaka-amoy ng
0: yun
1: garlic?
0: Yun nga, Doc. Bakit napakalakas ng amoy nito?
1: Yung iba, yun yan. Kasi nga, ang baho daw. Ano. Kasi ang garlic po ay mayroong sulfur-containing compounds na yun yung pinakang potent na mga phytochemical.
0: Ayun.
1: At ang mga sulfur compounds na ito, pag nag-breakdown, ano, eh nagiging dahilan ng napaka-distinctive smell at lasa doon sa garlic. Kaya kapag kumakain po ng maraming bawang, hindi lang po ikaw ang nakakaalam na ikaw ay kumain ng bawang. Kahit po yung mga kasama mo, kasi pag hinga mo, amoy bawang.
0: Maamoy tara, hindi maitatago.
1: O, kaya may mga bansa na, ano, Doc Misael, na they are very particular sa kanilang diet na kabahagi yung garlic. At maamoy mo rin yun sa kanilang katawan, sa pawis nila. Okay, at alam naman natin kung ano mga races yun o lahi yun na mahilig sa bawang and sibuyas na naamoy sa kanilang katawan because they're always eating garlic every day. Pero hindi masama yun. Actually, it's a healthy diet kapag ganun. Yun nga lang, medyo may consequences dun sa ating sa pawis natin. Pero same chemistry na pinag-uusapan natin dito, ang nag-a-activate ng yung amoy ng garlic, isa yun sa pinakang ano eh, pinakang mahalaga eh. So napakaraming bioactive compounds ang garlic na hindi lang po ito maganda sa ating panlasa at hindi lang ito masarap kainin, kundi napakabisa pa. So marami po yan, hindi ko na iisa-isahin kasi mahaba yung pag inisa-isa natin yan. Kaya pag pinag-uusapan ho ang benepisyo po ng garlic, hindi po kailangan na isang compound lang yung titingnan natin. Marami yan eh. Mayroong mga compound na pag-uusapan tayo maya-maya lang.
0: Now, let's talk about the phytochemicals kung tawagin. Ano? Ano ba yung ibig sabihin ng phytochemicals? Phyto means plants, mga ka-wellness. Ano? At ang phytochemicals, ibig sabihin, yung natural occurring compounds ng isang halaman na nandoon sa mga herb, mga ka-wellness. Ano? At itong garlic, particularly, Doc, napakayaman nito sa sulfur-containing phytochemicals.
1: Yeah, bukod po dyan, yung mga phytochemical na binanggit natin kanina, yung aliin, isa ito sa major sulfuric compound ng garlic. Ano? At hindi ito pareho ng allicin. Kasi nga, instead, ito yung nagsisilbing precursor sa pagkabuo ng allicin if you combine it to a certain enzyme.
0: Kumbaga, ano yan siya, Doc? Kumbaga, tools yan siya para mabuo yung allicin.
1: Pinaliwanag na natin kanina na kapag yung allicin ay na-combine dun sa allinase na isang enzyme, mabubuo yung allicin.
0: Yeah.
1: Okay? So, ang isa pa yung pinaka-star of garlic phytochemical, pag nabuo yung tinatawag na allicin, eh, ito po yung napuproduce ano, sa combination. At ayon sa mga pag-aaral, napakarami niyang kayang gawin. Una, meron siyang antimicrobial activity. Ibig sabihin, yung mga mikrobyo pwedeng mamatay sa garlic. Kaya nga, alam mo, pinakasikat na pinagagamitan ng bawang during the mid-centuries, panglaban kay Dracula. Di ba? Panglaban sa aswang. Kasi nga, they believe na si Dracula ay na, may virus na, you know, contaminated with the virus. So, yung mga tao noon, ang kanilang sinasabi, ang bawang ay panlaban kay Dracula. Yun yung pinagmulan ng mga ganyan. Because of its antimicrobial property. So, ibig sabihin, pag tayo ay exposed sa isang uri ng mikrobyo, may kakayahan ng garlic na tulungan tayo to fight those microorganisms.
0: Directly, Doc, kaya niya puksain.
1: Yeah, direct contact ng mikrobyo dun sa garlic extract. Marami ng pag-aaral yan. Talagang mamamatay yung garlic. Ayan. Yung antioxidant-related activity, ibig sabihin, mayroong phytochemicals ang garlic, like itong allicin, that can help the cell na maging matibay against sa mga oxidant na nagpapasira at nagpapabilis ng pagkamatay ng garlic. Kaya nga ang garlic ay inuugnay din sa mahabang buhay. Okay? At ganoon din yung pinaka-importante nito, yung anti-inflammatory activity. Ibig sabihin, kung meron tayong mga inflammation, makakatulong yung garlic. Ganon din yung epekto nito sa ating vascular function. Ibig sabihin ng vascular, yung mga daluyan ng dugo, mga ugat natin, ano? Napakahalaga ng allicin, ano? And based on laboratory evidence, nakita nila na mayroong promising na result ang kanilang mga eksperimento. Pero since nasa pinag-usapan natin ng science, marami pa rin mga kailangang pag-aralan sa paggamit ng garlic. Pero marami na-establish ito na mga possible benefits sa ating mga tao. And yung isa, yung tinatawag na adjoni. Okay? Ito, pinag-aaralan nito at may nakita silang promising result, yung epekto nito sa ating platelet activity. Alam niyo naman ang ibig sabihin ng platelet na kapag ikaw eh nagkaroon ng bleeding,
0: sugat. Diba?
1: Oo, pagkasugat ka, kung hindi healthy yung platelet count mo, pwede ka mag-bleed to death. So, pag naman sobra yung platelet count mo, pwedeng magbara. Pero
0: magkaroon ng blood clot.
1: Ng mga blood clotting. So, ang garlic extract, especially yung ajoni, ay nakakatulong sa pag-regulate ng normal function ng ating platelets. Yan. At ito rin ang dahilan kung bakit maganda yung cardiovascular pathway, circulation, and also yung cellular signaling. Napaka-importante niyan. Kasi yung cellular signaling, nalalaman ng cells kung hanggang saan siya lalaki at kung ano yung corresponding signals coming from different cells of the body. So, isang mahabang paksain din yan. So, ibig sabihin, yung ajoni doon sa garlic is separate pa yan doon sa tinatawag nating allicin. Meron ding magandang resulta sa ating katawan. Ayan. Yung isa sa lagi natin mabanggit, Dr. Misael, yung dialyl sulfides.
0: Yun,
1: ano?
0: No.
1: Na mahalaga para sa mga taong merong mataas na oxidative stress. Mabilis tumatanda, no? Mga pamamaga.
0: Nakakaranas sa mga inflammatory diseases sa pangangatawan nila.
1: Nasa garlic din yung dialyl sulfide. At yung S-allyl cysteine, lagi natin binabanggit yan. Especially yung aged garlic. Alam mo yung mga ano, may mga black garlic. Naririnig niyo na yan kung bakit lagi silang isino-showcase ng ilang mga manufacturer dahil mataas ang kanyang S-allyl cysteine, which is one of the best phytochemicals in garlic. Ano? Kaya nga, hindi lahat ng garlic products is similar. Kaya sasabihin na iba, kain na lang ako ng ano, Doc, hilaw. Pero kakakain nilang garlic, minsan hindi nila napapansin yung sabi, hindi naman effective sa akin yung garlic. Baka hindi yun yung kailangan mo, yung fresh. Baka kailangan mo ng highly functional extract. Kasi marami yan eh, garlic powder. Yung ginagawa ni ba, itong garlic powder, bibili ako, ikapsula ko. Hindi rin yun yung ganun yung way to use garlic. Ano? Yung iba, garlic oil. Okay, minsan, amoy garlic nang hindi naman talaga totoong may garlic oil. Yung mga ganun product, di ba? And also yung mga tinatawag na standardized garlic extract. Yun ang meron tayo. Pag tinawag na standardized, meron na siyang measurement kung gaano to kabilis ma-absorb ng katawan at gaano to kabisa pag pinasok natin sa ating katawan. Yun yung nakikita natin doon. Kaya hindi ibig sabihin gumamit ka ng garlic, automatic lahat ng benepisyong pinag-uusapan natin dito
0: makukuha
1: ay makukuha mo lahat.
0: Yan. Kaya sa mga ka-wellness natin, nako, napakaganda tong paksain na to, ano? Kung paano yung tamang paggamit or paano natin makukuha yung full potential ng mga benepisyo mula po sa bawang. At mamaya, pagkapatuloy po natin ang ating puntalakayan. Ayan, sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong paksain ngayong episode na ito, ay text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. At dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating puntalakayan patungkol sa benepisyo na makukuha natin sa paggamit ng bawang. Alam niyo ba sa mga isinagawang mga pagsusuri, ano, na ang bawang ay meron itong ano, Doc, nakakatulong para sa mga common illnesses, lalo yung mga common cold, lalo na panahon ngayon ng ano, tag-ulan, mga ano, rainy season, ayan, usong-uso itong mga ubo, sipon. Alam niyo ba na ang garlic, ayon sa sinagawa na 2016 research, ano, na ang pagkain ng aged garlic, ibig sabihin ng aged garlic, Doc, yung mga ano, may edad na bawang?
1: Hindi, ang mga aged garlic, ang preparation ang pinag-uusapan doon. For example, yung iba, binababad nila, pinag-ferment nila. Yung iba naman, meron silang
0: way na... Di ba iba, Doc, tincture din?
1: O, tincture. Oh, may yun, mga ganun. So, ibig sabihin, yung garlic na pre-reserve mm-hmm. at pre-proseso na pinatagal. Kasi mm-hmm. doon kasi nako-concentrate yung kanilang phytochemicals.
0: Extract niya. So, before, Doc, naalala ko, no, mga mm-hmm. maliliit pa kami, ang ginagawa ng parents namin dyan, mm-hmm. binababad nila sa honey.
1: Yun ang the best.
0: Yung garlic. Mm-hmm. Tapos pinapatagal yan, mga isang buwan siguro, mm-hmm. ano. At nai-extract talaga yung ano niya, yung lasa niya. Bagaman hindi na ganoon kaanghang, pero yung amazingly yung garlic na ibinabad sa honey, edible na siya. Mm-mm. Pag kinain mo siya, manamis-namis na kasi nag-ano eh, kumbaga na-absorb niya yung ano, yung tamis yes. ng honey. Tapos malutong. Napakadaling kainin kahit mga bata ay mag-i-enjoy sila sa pagkain.
1: Kasi di ba sinasabi natin kanina, you need to crush the garlic. Mm-hmm. Para mag-mix yung mga phytochemicals yes, to that enzyme. Pero pag in-age mo yung garlic, mm-hmm. sa isang garapon, mm-hmm. nabe-breakdown din. For example, ang medyo mo honey, mm-hmm. ang medyo mo vinegar, yung apple cider vinegar, o kaya water kaya with oil. A little salt or oil. Now, throughout times, nabe-breakdown din, nagmi-mix together mm-hmm. yung mga yon. So, nakakabuo ng the same thing with the same preparation. Mm-hmm.
0: Ayun, so pwede niyo subukan 'yon mga ka-wellness ano, yung ganung mga preparation. Mm-hmm. At 'yun ay napakaganda para sa mga ano, mga chikiting niyo diyan, mga anak niyo at kahit na kayo mismo, yung mga medyo maedad na ano, mm-hmm. ay pwede pong mag-intake po niyan, yung garlic na ibinabad sa honey or sa kung saan pa man.
1: Pwede mong gawin doon partner, pwede mo siyang i-chop tapos ilagay mo sa honey mm-hmm. o yung buong bawang ibabad mo sa honey. Pero yung buo kasi kailangan mo na mas mahabang
0: time.
1: Preservation na eh. Mga at least minimum of 1 month. Pero yung mabilis mapakinabangan, mga 2 weeks lang pwede na i-chop mo yung honey,
0: chop
1: ang garlic.
0: I-crush nyo po.
1: I-crush nyo or ilagay nyo sa honey.
0: Yun, no? At ito rin ay meron pong napakaganda na antiviral properties. Ano? So, yung mga mikrobyo na yan, madaling mapuksa yan pagka ginamitan natin itong mga garlic preparation na ito, Doc.
1: Kaya nga, di ba nilalagay sa mga katikate, especially yung mga fungal infection. Lalagay mo, kukuskusin mo ng bawang yung bunny o ringworm o kaya hadhad or ano, medyo matapang lang yon because of its sulfuric compound. Ayan. At ang garlic din, based on study ha, at itong pinag-uusapan natin, ito yung mga validated by studies.
0: Clinical research
1: research ito. At actually, ang garlic ang may pinakamaraming studies sa halamang gamot pagdating sa kanyang kayang gawing benepisyo sa hypertension.
0: Yun.
1: And based on study, yung compound in garlic ay nakakapagpababa ng blood pressure. Mm-hmm. According yan sa World Health Organization, cardiovascular disease like heart attack and stroke are responsible for more death than almost any other condition based dito sa report ng WHO. At kapag ikaw ay may high blood pressure, yan ang pinaka most important factor that leads to heart attack.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nung 2020, yung review studies nila, nakita nila na yung garlic extract ay nagre-reduce ng blood pressure in people with high blood pressure. At ayon sa pag-aaral pa, link ito sa 16% to 40% lower risk of experiencing cardiovascular event. Yung mga taong mahilig kumain ng garlic and taking extract of garlic in any form, supplement man, pagkain man, nakita na nila ng mas mababa up to 16 to 40% lower risk of developing cardiovascular any cardiovascular problem. At magandang data yon kasi doon nila napatunayan na meron talagang potential na makabenepisyo itong garlic. And sa kanilang analysis na kapag ikaw ay gumagamit ng any garlic product na highly absorbable sa ating katawan, mangangailangan ka ng fewer medication in the future, but garlic have fewer side effect. Kasi makikita mo lang naman side effect sa garlic kapag fresh, di ba? Yung
0: sa chan.
1: But that's why may mga product ng garlic na hindi nag-iiwan ng ganun that we need to discover. Ano? At yun po yung kagandahan ng garlic, yung benepisyo niya sa ating blood pressure.
0: At syempre, Doc, isa sa mga precursor ng hypertension o pagkakaroon ng mataas na presyo ng dugo, itong elevated level ng cholesterol sa ating pong pangatawan. Ano? Pagka hindi nyo nababantayan yung level ng cholesterol sa katawan po, especially yung LDL o yung low density lipoprotein, nako, yan talaga papataasin nyo yung presyon ng dugo po ninyo. Ano? Kaya nga sa isinigawa, Doc, na other research studies noong 2018, nakita nila na yung pag-consume ng garlic or pag-take ng mga supplementation na merong garlic extract ay nakakatulong para pababain yung overall cholesterol sa inyong pong pangatawan at yung LDL. At meron nga silang isinagawa, Doc, ano, ng mga pagsusuri anong ano naman ito, 2016 naman, sinagawa nila doon sa mga tao na pinatake nila ng ano, garlic for 2 months at nakita nila na bumaba, ano, nag-reduce yung LDL nila up to 10% mga ka-wellness compared doon sa ibang tao na hindi nagkitik ng garlic. Ano? So, nakita rin nila doon sa mga pag-aaral na yung garlic, hindi rin siya nakaka-apekto naman doon sa HDL mo. Ano? Kumbaga, wala siyang effect. Hindi niya pinapataas, hindi rin niya pinapababa. So, doon lang siya sa ano, overall cholesterol mo at saka yung LDL. Specifically ano, so pinapa-lower niya or pinapa-normalize niya yung level noon sa atin pong pangangatawan. Tsaka yung triglyceride, hindi rin siya masyado naaapektuhan sa garlic, ano? So kung kayo ay nagki-take ng garlic, tapos ang pinapa-check mo triglyceride mo, tapos tingin mo parang wala nagbabago. So
1: doon sa specific,
0: hindi
1: for
0: siya specific for trigly, ano? So mas ano siya doon sa overall cholesterol natin at saka doon sa LDL.
1: Bad cholesterol. Okay, at alam mo sa pag-aaral ng Department of Health Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare, sa Pilipinas, nakalagay sa 10 halamang gamot. Ang benefit ng garlic is sa cholesterol talaga. Makikita mo doon sa kanilang approved research. Okay? At alam niyo ba na ang pagkain ng bawang ay isa rin na magandang antioxidant at nakakatulong sa pag-prevent ng Alzheimer's at dementia.
0: Wow.
1: May pag-aaral na ginawa po dyan at na-publish noong 2016 sa kanilang sinasabing epekto ng garlic ay nare-reduce po nito yung oxidative stress at nakatutulong para maiwasan ang mga pinagmumulan o dahilan ng Alzheimer's at dementia. Ibig sabihin, kung sa tingin ninyo, tumatanda na tayo at meron tayong history sa family na nagkakaroon ng pagiging ulyanin, subukan nyong kumain na lagi ng garlic. Hindi lang naman ito for hypertension or for infection, because any other phytochemicals can also benefit yung ating paglaban sa pagkamatay ng cells, yung oxidation, and also nakakatulong sa utak natin to prevent dementia. Maraming pag-aaral po yan na kinakailangan nating paniwalaan, because yan ay research na kanilang kinandak na benepisyo na possible magagawa ng garlic sa ating katawan.
0: Kaya kung napapansin yung mga ka-wellness na kumbaga parang nag-uumpisa na yung pagiging malilimutin nyo, nako, bawang agad, ano?
1: Tama.
0: Bakbak na kayo ng garlic, mga ka-wellness, ano? At ayun sa iba pang mga studies, Doc, ang garlic, nakakatulong, ano? Nakita nila, ano, na nakakatulong para pampahaba ng buhay.
1: Wow!
0: Not directly talaga, Doc. Baka naman yung iba, bakbakan yung garlic. Para humaba yung buhay, no? Well, ang garlic, ano, na papahabain yung buhay mo. Pero nakakatulong siya doon sa ibang mga problema sa ating pangangatawan na may bigyan ng solusyon na yun yung dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng isang tao.
1: Tama.
0: Number one dyan, yung mga ano, mga infections, di ba? Kapag mayroong infection sa isang tao, sadly, talagang umiiksi ang buhay. Minsan nga, bigla nagkakaroon ng sudden death, ano? So, mahirap pagka hindi naagapan yung mga infections na yan sa atin pong pangangatawan. So, ang garlic, nakakatulong siya ng malaki para i-prevent yung mga infections na yon na lumala sa ating pangangatawan and eventually, matanggal yun sila, ano? And even yung mga inflammation sa ating pangangatawan, ito rin yung isa sa pinakamahirap na kalaban ng katawan natin, lalo-lalo yung chronic inflammation sa ating pangangatawan. Ang garlic, amazingly, nakakatulong siya para pahupain o pobain yung mga inflammatory diseases sa katawan po natin, mga ka-wellness. At marami pang iba, Doc, ano? Like yun nga, yung sa hypertension. Pagka meron kang hypertension, talagang asahan mo na na paiksi ng paiksi yung buhay natin.
1: Saka yung dementia, partner. Yung dementia, pag tumama yung cognitive decline, based on study, ha, mas nagiging mabilis ang decline ng age, ng health ng isang tao. Kaya nga, pag tinamaan ka na daw ng dementia, Alzheimer, talagang tuloy-tuloy yung decline kung hindi mapiprevent.
0: At ayon sa sinagawa, Doc, na 2019 Chinese study, ano? Yung mga older adults na nagko-consume ng garlic at least weekly. Kumbaga, siguro sa isang linggo makakain sila dyan ng ilang garlic, ano? Mas mahaba yung buhay nila kesa doon sa mga tao na hindi kumakain ng garlic kahit isang beses lang sa isang linggo.
1: Sa China, nung pumunta ako sa China noon, way back 8 years ago, doon sa mga kainan nila, talagang lagi silang may green yung garlic na preserved. Yung parang green.
0: Tama.
1: At kinakain ng mga Chinese yun every time. Kaya nga makikita mo, di ba, yung cutis nila, yung mga matatanda nila, kahit matanda na, active pa rin. At they concluded na malaki talaga contribution ng garlic sa mga pagkain kinakain natin to gumaga, pahabain ang buhay. Kasi mape-prevent dun yung mga cause or dahilan ng mas mabilis na paghina ng katawan.
0: Tama, oo. Kaya yan ha, sa mga ka-wellness natin ha, naku, lalo yung mga ano, elderly person, sanayin po natin na ano, magkain ng garlic at least ano dok, at least once a week. Yan.
1: Oo. Eh, yung iba, takot-takot dyan kasi ano daw eh. Baka daw mamaho ang hininga. Eh, lagi ko nga sinasabi, it is better to have bad breath than no breath at all.
0: Ayun, tama dok, tama.
1: Oh, yan. Oh.
0: Ayan, sa mga kaubayan natin, ha, mga ka-wellness natin dyan. Ako, marami pa dok na ano, marami pa mga studies na pwede tating ma-share about garlic. Pero ang panahon natin, ang oras natin ay napaka-iksi lang dito sa ating pong programa. So, siguro yung mga nabahagi natin na yun, ayun na yung mga ano, mga main fundamentals ano, na may tulong ng garlic sa ating pong pangatawan, na makakapag-encourage sa atin na mag-consume ng garlic in any form, mga ka-wellness. Kung hindi man natin kaya na yung fresh o yung ano mismo, yung garlic mismo, ay marami nang iba na pwede nating gawin sa bawang ano, like extract, like yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin, which is meron na yan siyang extract, 50 milligrams na extract ng garlic, mga ka-wellness.
1: At saka standardized extract yan, meaning yan yung standard na ginagamit sa mga supplement na pag pumasok sa katawan ay ma-absorb na maayos ng ating katawan. Na hindi babaho ang hininga.
0: Yun, no.
1: Yun yung maganda dun eh.
0: Oo. Tsaka yung mga ano, yung nabanggit natin kanina, ano, yung mga aged garlic kung tawagin, ano, binabad sa honey, binabad sa oil, ano, or sa kung ano pa man na pwedeng pagbabaran para ma-extract.
1: Even yung roasted garlic nga eh, napakaganda noon.
0: Yes, doko.
1: Yung ilalagay mo lang yung garlic na pinaghiwa-hiwalay mo na may balat pa sa isang kawali na walang kahit na ano, then very low fire within 5 to 10 minutes.
0: Yun.
1: Pag ahon mo nun, pag tinikmay mo yung garlic, walang anghang, manamis-namis. Ang tawag ko doon, garlic nuts. Eh, pwede na yun. Maganda na yun. Oh.
0: So, yan. Maraming pong preparation para ma-enjoy natin yung garlic. Ano, at mabigyan tayo ng benepisyo mula po dito, mga kababayan. Okay? So, yung mga katanungan, oh, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, pwede i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Mamaya sa pagkabalik natin, ay tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Tutugunan din natin ang mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa atin pong mga produkto. Ha? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili, sabi na tabla. Pagpuntingas sa inyong lugar.
6: Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Softgel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones. Tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais po mag-text, ha? I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan o mga mensahe, ay lagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan area kayo located at nakikinig sa mga oras na ito.
1: Ang programang The Secret of Health, mga ka-wellness, ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Hindi lang yan kilala dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Ay kilalang kilala itong mga herb na ito, no? Gaya ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural. Kaya wala pong side effects at standardized extract po yan siya. Kaya napakabilis ma-absorb sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin para pang supply sa mga nutrisyon na kinakailangan ng ating pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nagkukulang sa nutrisyon, lalo-lalo na kung hindi kayo palakain ng mga gulay at prutas, ayan, madalas dok, yung mga kababayan natin, yung mga processed foods na nakakain, ano? Mm-hmm. Or minsan yung iba, nakakain lang ng gulay occasionally, eh, magsuplemento po tayo, mga ka-wellness. Dahil mahirap na pagka nagkaroon tayo ng nutritional deficiencies, ano? Kumbaga, parang binubuksan mo yung pangangatawan mo sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, ha? Kaya palakasin at palatagin ang atin pong kalusugan, gamit po tayo Santon Gold Herbal Capsule. Ito, yan po ay mabibili ha sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ay pwede po ninyo ma-avail ang ating pong mga produkto.
1: The secret of health. Okay, at welcome ulit doon sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook.
0: Mm-hmm. Sa mga viewers natin, sa ating pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Batiin ko lang, Doc, mga viewers natin. Kay Sir Rico Bagisi, ayan, lagi nakikinig at nanonood sa ating pong programa. Kay Ma'am Ofelia Tolentino, ayan, malusog na panonood din at pakikinig, Ma'am, ha? At ganoon din sa lahat ng mga natin, mga listeners natin, Doc, sa atin pong programa, sa mga himpilan, kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Sabi ni Sir Rico Bagisi, pabati, Doc, happy birthday kahapon kay Uncle Camilo Bautista. Mm-hmm. Salamat, you know, po, palagi po ako nakikinig sa programa nyo sa Facebook at sa radio.
0: Yan, happy birthday, belated happy birthday. Mm-hmm. At sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw po na ito, ayan, eh sabi nga, Doc, magparamdam naman daw kayo.
1: Ayan. Si Ma'am Ofelia Tolentino, sabi niya sa kanyang comment, yes, garlic is always part of my cooking, mm-hmm, food every day. Your info, mga docs, confirm positive effects of garlic to the body. Ayan, totoo po, napakaganda ho at positibo ho talaga ang epekto ho ng garlic, mapapagkain man at mapasuplemento.
0: Mm-hmm. Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, text lang sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Yung discussion nyo po ngayon about garlic, need po ba fresh o garlic itself lang po ang nguyain o kainin? Mm-hmm. Yung kasama po ba sa mga ulam natin? Same effect lang po ba yun sa ating pangangatawan?
1: Ayan, magandang tanong yan kasi ganito po yung paggamit ng garlic. Yung fresh garlic ay hindi natin pwede siyang kainin ng empty stomach. Mm-hmm. Okay, take note of that. Kasi yung garlic na fresh ay meron siyang sulfuric compound.
0: Compound, so.
1: Na kapag empty yung stomach natin, ibig sabihin walang kain, walang laman, pwede po kayong magka-ulcer.
0: Kasi medyo matapang.
1: Matapang yun. So kailan kakainin ng fresh garlic? Ito po ay kakainin natin kapag kumakain tayo ng meal natin.
0: During meals.
1: So, isasabay natin yon kasi hindi empty stomach yon. Mm-hmm. So, hindi madadamage yun siya natin. Pero yung mga aged garlic na kung saan wala na siyang sulfuric compound, wala na anghang. Kasi yung anghang na yun yung presence kasi ng sulfur eh. Mm-hmm. Pwede nyo kainin yun. For example, yung aged garlic sa honey. Pwede nyo kainin anytime. Pwede nyo yun. Yung sinasabi ko kanina na roasted garlic na walang mantika ha. Kailangan yan. Yun po pwede nyo kainin kahit between meals basta walang anghang.
0: Yeah, no.
1: Beneficial po yun. Especially, ang kagandahan ganitong garlic, pati yung mga bulabulate, mga worms natin. Ano yan? Mabebenepisyohan din yan. Ano? Yun ang kagandahan ng garlic. Oh, yun yung sagot ko doon sa question. Ano? Any form, kahit na nag-garlic soup ka. Actually, sa Russia nung panahon, nung nagkaroon ng tinatawag na flu epidemic, makikita nyo sa history ito. I-Google nyo lang yung Russian flu epidemic before. Alam mong ginawa ng Russian government, nag-distribute siya na toni-tonelada ng bawang sa mga citizens. At ang kanilang instruction is gawing garlic soup. Simple, garlic, itcha-chop, then gagawing soup. Then yun yung hihigupin nila araw-araw. And it helps them a lot based on history. So any form of garlic, basta ito ay naproseso ng tama, ay nakatutulong sa kalusugan natin.
0: Ayun, oh. So, kahit doon sa mga pinang-ulam, Dok, ano? Yes, yung mga dishes na niluluto natin na merong garlic, may benepisyo pa rin yun.
1: Meron
0: mga
1: po.
0: Ka-wellness. Ano? So, hindi lang ganun kadami compared doon sa pure na garlic na i-intake natin.
1: Oh, kaya doon sa nagtatanong dito na yung Santon Plus Gold daw, dahil may hypertension siya, eh pwede rin pala niyang inumin araw-araw kasi may garlic na. Totoo po yun. Yung garlic, even yung ating ano ha, ating Santon Gold Coffee Mix, may garlic extract yun.
0: Yeah, no.
1: Di ba? Eh, ba't hindi nyo natin nalalasahan na may garlic extract pala yung Santon Gold Coffee Mix natin? Kasi nga, ang inilalagay doon extract, yung potent part, hindi na kailangan na mangamoy pa ng bawang yun. Kasi alam mo, maraming tao, negative sa bawang. Eh. Wala naman yatang lahing Dracula. Pero ayaw na ayaw ng bawang talaga. May mga ganon. Kaya, you can consume garlic in some form like yun. Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Meron yung parehong garlic extract. Yan. Kaya kung high blood ka, may benepisyo sa iyo yung Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Gold kasi may garlic extract na siya.
0: Oo. Kaso, Doc, pag ginamit yung garlic, ginawang ano, pang adobo ng mga mataba ng mga karne. Nako. Baka sabihin nyo, may garlic naman to. Pangontra.
1: Okay din naman yung garlic doon. Nilagay ninyo sa luto nyo. Kaya lang, baka matalo siya. Kasi baka mas maraming mantika. Alam mo, isa pa yan. Di ba ka mag-anak ng garlic yung onion? Nagugulat ka ba bakit yung beef steak may maraming hilaw na onion? Eh kasi yun yung based on ano, some articles na ang purpose daw doon ay panlaban daw sa negative effect ng fats ng garlic ng beef.
0: Pangontra pala.
1: Pangontra. Kaya pag kumakain sila ng beef steak, merong kasamang slice of onion na hilaw na pangontra doon sa epekto, posibleng epekto ng fats.
0: Eh kaso Doc, iginigilid yung sibuyas.
1: Ayun lang.
0: Kinakain yung steak lang.
1: Yun lang.
0: Ayan na nga. So sa mga kabayan natin, ha, any form of intake, pag intake nyo ng garlic, meron kayo dyan makakuha na benepisyo. Magkakaano lang yan, magkakaiba-iba lang yan. Dun sa potency, dun sa preparation po ninyo, at yung concentration ng garlic, mga ka-wellness.
1: May question dito, ilang garlic daw yung kinakailangan kainin isang araw? Ako mag-a-advise sa inyo, if you can eat 1 cloves of garlic a day. If you have hypertension, diabetes, or metabolic disorder, kahit isang cloves ng garlic,
0: isang buo,
1: every day, maganda na yun, okay na yun. Ngayon, kung hindi kaya, at least 3 ngipin isang araw. Kung hindi pa rin, at least 1 ngipin araw-araw. Basta meron po kayo every day sa inyong diet, especially kung tumatanda na, malaking bagay po yun.
0: Lalo na kung meron na ka ng iniinda na mga problema na alam mo makakabenepisyo yung garlic doon, mas maganda dalas-dalasan natin ng pag-intake niya to. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, paano po ang pag-inom ng turbo before meal ba or after meal? Pwede ba ito sa may diabetic? Kaya salamat po.
1: Pwede sa diabetic. Pwede siya before or after meal. Walang masyadong ano ang turbo. Ngayon, if you have maintenance na iniinom after meal, inumin mo siya before meal. So, wala naman kasi siyang negative effect sa tiyan na masasabi nating hapdi or masisira yung tiyan natin. Walang ganon. Kasi ang content ng Turbo Dietary Supplement ay 2 herbal extract na napaka mild sa ating tiyan. Kaya, for example, may laban.
0: Alam mo na,
1: nangalabit si Mrs. Eh, inom ng ano, Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Mm-hmm.
1: Use warm water para mas mabilis ma-absorb. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Then, wait for a little a while. Then, gagana na si Turbo Dietary Supplement for Men. Pero, dun sa mga umiinom nito ng regular, sabihin na natin mga every other day, kasi pag in everyday mo yan, yung iba sasabi, Dok, ayaw nang lumambot eh. Tuloy-tuloy.
0: Nagreklamo ka na ngayon.
1: Sabi ko, inumin mo every other day para masanay na yung katawan mo. Kasi ang mechanism of action ng turbo, tumatarget siya doon sa circulation at saka sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya nagiging maganda yung resulta sa mga kalalakihan. Sa diabetic, pwede ba siya? Yes.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa pangunahing palatandaan, lalo sa lalaki na merong tumataas na sugar,
0: mm-hmm,
1: apektado ho yung ating, alam mo na.
0: No, yung sexual yung, part na yun.
1: Oo, oh, yung ereksyon,
0: mm-hmm,
1: naapektuhan yan pag tumataas ang sugar. Oh, lalo na kung 40 ka pa lang, may problema na. Eh, pacheck kayo ng blood sugar nyo kasi isa yon sa common ano eh, common result ng pagtaas ng blood sugar sa ating pong dugo.
0: Oo. So, yun na, sa mga kababayan natin na meron pong high sugar level sa inyong pang katawan, check nyo lang, i-monitor nyo lagi yung blood sugar po ninyo, mga ka-wellness. Dahil hindi lang erection ang problema na maidulot nyan. Maraming pang iba na mga komplikasyon na pwede maidulot ng diabetes. Okay? Mm-hmm. Dok, another inquiry. Dok, ako po si Beatrice Custudio, taga Quezon City. Ask ko lang po kung ano kaya ang makakatulong sa sobrang baba ng pulso ko.
1: Mm-hmm.
0: Sa katunayan, kakatapos ko lang po ng 24 hours Holter. At galing ang, lang ako ngayon sa doktor ko. Pinaliwanag na masyadong mababa ang heartbeat ko.
1: Mm-mm.
0: Ang solusyon daw, Dok, ay face maker. Sabi ko naman, hanggat maaari, ayaw daw niya, Dok. At nag-request daw uli yung doktor niya ng 2D echo. So, ano yung pwede daw niyang gawin, Dok?
1: Totoo yan, na kapag mabagal ang tibok ng puso natin, ay kailangan natin talaga ng pacemaker. Yung standard eh. Sa standard of medicine yan.
0: Oo.
1: Kasi ang pacemaker ay nagbibigay ng parang kumikiliti yan eh. Dun sa, kasi ang tibok ng puso natin pag hindi normal, yung tinatawag na bradycardia, medyo mahirap din yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi syempre,
0: hindi makakasupply ng sapat
1: na outperform yung demand ng katawan natin, medyo mamumroblema kayo.
0: Oo.
1: In the point naman ng naturopathic medicine at pinag-uusapan nun ang nutrition, you need to eat foods that can enhance your muscle activity, yung lakas ng heart natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga pinakamagagandang supplement kung nutritional ang pag-uusapan natin in food, hanap ka ng mga pagkain mayaman sa coenzyme Q10. Kasi ang co-Q10, isang coenzyme that strengthens the muscle o nagpapaganda ng activity ng muscle sa ating puso. Kasi ang puso natin, kalam na yan eh.
0: Tama, Dok.
1: So, kumain ka rin ng mga pagkaing mayaman sa mga electrolytes katulad ng sodium, magnesium, potassium, and calcium, which can really help you. Ano? Kumain ka ng mga pagkaing katulad ng mga nuts and seeds, rich in magnesium yan, napakaganda sa potassium para matulungan yung puso natin. Sa madaling salita, kung ayaw mong mag-pacemaker at for some reason, instead, gumamit ka ng nutritional, huwag nating hintayin na lalong humina.
0: No.
1: Kasi kung ayaw mo magpa-pacemaker, which is akin, wala naman akong problema na ang mga tao mag-pacemaker. Kasi sometimes talaga, mahirap lang habulin. O kung kailangan mo na.
0: Kumbaga, maaaring yun na lang yung solution. Talaga.
1: Yes.
0: Or kumbaga, yung paunang lunas para sa'yo.
1: Kasi kahit may pacemaker ka naman, kailangan mo rin i-maintain yung healthy nutritional support sa iyong puso.
0: Ano lang yun, Dok? Gabay lang yun.
1: Yes. Kasi yung pacemaker, kapag gumihina yung tibok ng puso natin, kasi ang puso natin, mayroong electrical conductivity. Mm-hmm. Okay? Kaya nga tinitingnan yan. So, pag mababa yun, mababa din yung tibok ng puso.
0: Mm-hmm.
1: So, yung power ng heart natin. So, that's the purpose of pacemaker. Ano? So, nutritionally, yun lang naman kasi yung pwede namin advice sa iyo, nutrition. Mm-hmm. Ano? Kumain ka ng mga pagkaing rich in coenzyme Q10, saka yung mga electrolytes, ano. Protein also is good.
0: Kasi potassium, Dok, kailangan
1: yan. Potassium. Marami namang pwedeng source ng potassium, hindi lang saging. Yung mga dahong gulay na maberde, mayaman sa potassium, mayaman sa magnesium. Yun. Then, sa atin naman, Santon Plus Gold, sa kayo ating premium D3 is also important kasi D3 is important for absorption of calcium. Oo, mahalaga yan. At vitamin C also is antioxidant. So, yun yung mga pwede mong pagsimulan sa ating pong texter. And always remember na iwas muna sa sobrang intense activity.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ibig sabihin, yung puso mo is not capable of supporting your activity, lalo mga extreme activity.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya pero kailangan mo pa rin ng physical
0: activities.
1: Activity, mga exercises na hindi sobrang demanding sa puso natin. Exercise. Yes. Kasi delikado yun. Kapag masyadong napuwersa yung heart natin, ay mahina siya.
0: Oo. Iba, nakukollapse niyan pag binigla.
1: Yes.
0: Ano? Kasi sabi na iba, Dok, kinakailangan mag-exercise para ano, lumakas yung tibok ng puso.
1: Oo.
0: Pag nabigla at hindi naka-adapt yung katawan mo, delikado yun.
1: Yun yung principle nga ng muscle para lumakas. Pero in your case kasi na may diferensya na, hindi yun mai-apply.
0: Oo.
1: Kasi paano kung nag-exercise ka, gusto mong palakasin yung puso mo, yung puso mo hirap na hirap.
0: Yan.
1: Pwede kang mamiligro doon. Mm-hmm. Okay. Kaya tama naman yung doktor mo.
0: So yun ah, sa mga kababayan natin na merong ano, ganitong condition, ano, yung bradycardia or mababa ang heart rate or pulse rate, ay mas maganda nutrition, daanin sa nutrition, and then i-check nyo kung ano pa yung other underlying causes nung ganun pong problema. Kasi marami yan, Dok, eh. Maraming mga possible na factors kung bakit hihina ng gusto yung atin pong heartbeat. Maliban na lang sa mga ano, sa mga athlete. Kasi yung mga athlete talaga, usually yung resting heart rate nila below normal talaga, ano. Pero kung hindi ka ng atleta at lalo na medyo maedad na tayo, ay hindi po maganda yon, mga kababayan, ha. So kinakailangan nutrition, kinakailangan yung mga supplementation, ano, na para sa heart area natin, mai-supply natin yon siya para matulungan kahit paano yung heart natin. And of course, kinakailangan natin ng sapat na pamamahinga. Even though yung heart natin hindi talaga yan siya literally nagpapahinga, pero yung buong katawan natin kinakailangan ipahinga natin para mabawasan yung load of work ng atin pong heart.
1: Oh, linawin ko lang ha, yung potassium na sinasabi natin ay food as
0: yes,
1: process. Pero pag gagamit ka ng potassium supplement, you need to consult your doctor.
0: Yeah,
1: kasi hindi pa pwedeng high dose. Kinakailang tama lang yung dose ng supplemental potassium. Pero pag pagkain, mas maganda concentrate kayo sa mga pagkain mayaman sa potassium. Kasi dietary potassium, hindi yan katulad ng supplement.
0: Okay. Yan sa mga kababayan natin. Ako, Dok, napakabilis ng oras natin. Mapaumanhin sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng programa natin ay atin pong tutugunan ang iyong mga inquiries. Okay? Dok, baka ipahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating pong mga listeners.
1: Siyempre, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo nakikinig, ano? Alam po natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga at importante sa lahat ng bagay, ano. Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Kaya ugaliin natin kumain ng sapat na sustansya, isama ang Santon Plus Gold, at maging positibo tayo at maging happy sa ating buhay para lagi po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Dok Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok Algie, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Dok Remilito Uy, at sa ngalan po ni Dok Ron, isa sa mga kapartner natin dito sa atin pong programa na ngayon ay nandyan po sa Santa Rosa Balibago branch natin, ano, every Tuesday and Friday. Ang schedule ni Dr. Ron dyan. So pwede nyo siyang puntahan at makapagpakonsulta kayo ng personal. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hina, sabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat rightly, if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan. Ngayon po laging dalangin, mga ka-wellness, nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na magpalakas at magpagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, discipline.

nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old, halin sa Haro Inoinom. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sang Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tugtog 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FBAZ FRR permit number 02930 sa 2026.

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Hando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatira ya ka, oh no. Patalikod!
15: Exciting! Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may

0: pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminuria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
6: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag-sister pain,
10: muscle fever,
9: acute pain,
10: kahit ano pang pain,
9: basta pain.
10: Mag-sister pain,
9: pangkarang pain,
10: fast and safe.
9: Sister pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain,
10: mabibili sa mga butika.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
12: Absuelto o convictado?
11: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Tigo lang.

0: sa lalaking tigasin.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagapamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka buhay.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
2: Makalage na ko!
0: XFM.
2: Patroma mo!
3: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: Now available in your nearest drive stores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Centin Plus Herb Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!

Oras, XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropo Mo Station, Les 2:05.

0: is extra pakalam. I mean, kaalaman.
1: Batan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
3: Hindi niya kasa. Dapat baso nanay kay sapnot daan.
2: Anyway.
3: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
4: Ano naman na?
0: Handa kinabala si Extra Kaldagan. I mean, Laygayan.
4: Ano na lang ba himuon ko? Kay double meal lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
6: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-rated. Extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: naman, may extra!
1: Ay, gali! Exciting ba?
2: X-Rated. X-Rated.
3: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: Good afternoon semua, kita terapkan datang dengan pembantina Ketura ke XFM 100.7 Rasa Petrol. Ilo-ilo ang Ketropa mo. Mayong hapon, good afternoon mga ketropa. Mayong hapon sa mga ketropa natin nga nagatutok, nagapamati, nagatune in sa atin this afternoon. Mga nagabukas ng ilang mga radyo kag nagapamati sa 100.7 nga frequencies ng ila FM bands. Kamusta, kamusta ang aton nga Tuesday? Grabe, Tuesday palang subong, no? Pero parang hindi na natin, sarot. Tuesday pa lang, pero oh my gosh, mga katropa, ang daming kaganapan sa mundo. Kaya pa ba, Pilipinas? Kanya-kanya na to.
1: Kanya-kanya na
0: eh. Okay, tama na, kanya-kanya na eh. Oh, diba? Pero dari sa atin, sex event, dito na po yung kanya-kanya. Okay? Oh, yeah! Mayong hapon na sa mga katropa natin, ha? Nga nag-paniaga pa lang sa buong, nag-late lunch. Kaya nung atin nga Sudan, ang mga nag-late lunch, balaan mo katropang dyan, Zin. Tatlo na kabilog, ila Sudan. Kaya daw maano na sila sa kagutom. Daw hapaan na nilang pagkaon. Diba? Na-feel mo rin yan.
1: Kagi ko na.
0: Ay, oo. Nakagi ka naghapa sa ano? Sudan? Nawa?
1: Tatlo ka Sudan.
0: Ah, yung Sudan.
1: Oo, tatlo ka.
0: So, diyan ka nakagi na. Ako sa fiesta, langit ko nakagi. Kaya wala, gid ko yung ikasarang.
1: Kompleto, basta sa fiesta, katropanera. Ikaw lang ma, ano?
0: Amo na ganing sa fiesta ko lang na agyan kay kun ako lang wala akong inuk kasarang ibakal sang tatlo ka bilog ng Sudan. Oo, balawa imo yayaya kay ikaw ya bala dato ka. O di ba? Kada man jan rin dali di ba? I need your ano, I need your ano na gani. Your
1: expertise.
0: Oo, I need your wisdom. Expertise and your Oy. Golden thoughts. Wow. Why? Ala, nagpugis ka wala pa.
1: Ay, to, oh.
0: Oo.
1: Gagana, nagid man ang ano ko.
0: Ang clear skin. Oo. Oh, ano lang siya, dapat consistent ka lang na siya magamit.
1: Amo na dapat, pero may katropang dyan, Ray. Ano man, ano settings mo
0: dapat. Amo na dapat. Dapat ano ka, consistent ka magamit sa clear skin herbal soap. Para ang imo nga, ano, ang imo nga kutis, amo lang na siya always. Oo. O, diba? Tingitan nyo, guys, sa improvements si katropang dyan, Zin, no?
1: Oo, gina-improve lang ni katropang dyan, Ray. Sa settings, gali.
0: Wala ko nag-expect na may ikakapugis ka pa pala.
1: Ano? Bala mo nag-ano ko?
0: Oo, oh, nag-ano?
1: Nag-dunar sa dugo.
0: Sa diin?
1: Sa ano?
0: So, bali.
1: Sa punera. Kaya balanggit nga sa settings.
0: Tagay ka pala, nag-dunar ka dugo. Oo. Pero ang utang mga dugo sa akin, may mo pala.
1: Shoutout na sa Red Cross.
0: Ang utang mo nga dugo sa akon, why mo pa ito nadunitan ko, no?
1: Amo na gani, kay Akis Abala.
0: Ala, talay
1: marant, ka pala. Marant na lang ko di karon.
0: May ano ko to mo, may ano gaya na, may itlog ko to bala pang gusto mo.
1: Hindi ko ah.
0: Ipritohon ko sa imo nga sa ano na ganito. Dariyo.
1: Dari lang.
0: Nakakatawa okay na siya. Oy! Bakit?
1: Okay na eksperimento. Himo green para hope.
0: Naara, your wish is my command. Team dog dapat ya pang.
1: Hindi purple na lang para ano, genie.
0: Ara og gusto mo yan. Sige pa.
1: Do
0: sige
1: ano pa, ba? Pa. Do radioactive pa?
0: Oy! Arabe.
1: Ano na lang?
0: Okay na siya. Lakat na di kayo, may okay pamangkot. Na. May pamangkot.
1: Kami tama na. Ano-ano pa na karang mga pindot?
0: Arabe. Balik to me. Arabe, okay lang. Daw ang rhyme scene ba?
1: Pinapanawagan ang...
0: No crime scene. Oh, diba?
1: Sensitive content.
0: Oo, oh, bala. Oh, trigger warning. Trigger warning. Sensitive content. Oh,
1: dugoon,
0: diba?
1: Ang isa ka.
0: Oo. Te, oh, ano katrapan dyan, Zin, ang imo mahampal sa mga nagkakatabo subong? Kaya mo pa ba?
1: Kaya pa, pero hindi lang ito magkanya-kanya. Kaya oh, good diba? Good life magkanya-kanya.
0: Sana all. Ay. Diba? Shout out lang sa mga katropa natin na andyan sa Macau ngayon. Hello po. Kamusta po ang egg tart dyan? Okay pa ba? Okay pa ba ang egg tart natin dyan? Ikaw katropang dyan, Ray, yung egg mo, kamusta?
1: Hindi pa tart.
0: Ha?
1: Hindi pa tart.
0: Hindi pa tart ang iyong egg. Gusto mo babatihin natin ang iyong egg? Gusto mo babatihin natin ang iyong egg?
1: Pwede man.
0: Oh, wow. Sige, be. Ipagwa ang itlog mo. Kaya ito nga batihon. Ano, hambal ko? Itlog mo lang ako ng
2: itlog
0: bal.
2: Itlog gani.
0: O, ganit nga gakad daw. Kagi daw.
3: Palabas.
1: Sige, ito ang itlog.
0: Uy, panahugasan?
1: Wala.
3: Palabasin ang iyong itlog.
0: Palabasin mo ang iyong itlog. O, ting, oh, fresh pa na, fresh pa ano fresh ang itlog mo.
1: Fresh from the farm.
0: Ate, may iti na eh, kung fresh from the farm.
1: Oo. Ang mga ganda yung fresh.
0: O, diba? Ang vanilla, kung nabasa ang itlog, diba, hindi na siya mag, ano, hindi na siya mangitlog. I mean, hindi na siya mabuka into egg.
1: Into egg?
0: Diba? I mean, mamabaog siya if mabasa.
1: Oo, hindi siya ma, ano.
0: Diba, mga itlog nyo kay Permin, yung mananabasa, why man nagkakabaog?
1: Why man? Ay,
3: ano long lasting niya?
1: Ang ari, ya, kung, ano, kung, samtang nga ginaugasan, nga ginaugasan ko na naga ano.
0: Naganami, nga naganami siya ang quality.
1: Oo.
0: At old. Amo nagali magpanami isang quality. Tingnan ka kadlaw ko lang na dyan, sinaw.
3: Hey, ba mo, dapat ginaalagaan na permit.
1: Kaya kung wala mo kung naginaalagaan, kag wala mong ginaugasan.
0: Oo.
1: Amo na siya ang naga, ano, anong...
3: Ikaw man ang kaluluoy.
1: Oo, eh, kag-gabaog ka, ano? Gabaog ko ng itlog.
0: Kung hindi mo hugasan?
1: Oo.
0: Na-try mo na, how?
1: Siyempre, wala.
3: Gaano, gabahogin.
0: Oo. Oh. Atuod, gaano siya?
1: Gabaho. Ang sulod.
0: Ha?
1: Ang sulod niya, gabaho.
0: Ang sulod niya. Ang sagwa, ang gabaho, pero ang bati niya sa sulod.
3: Oh. Ano na ganyan subong, ha? Hindi lang feminine wash, katropang era.
0: Nga, yung feminine wash, hugas mo sa itlog, ha?
3: Hindi, o, hindi lang, di ba, ang babae may feminine wash.
0: Oo. Oh.
3: Ang
0: anong itlog na istoryante?
3: Ang lalaki, ya, may ano na.
0: Magpapunta siya anong itlog na istoryante, diyaw.
3: Siyempre, ang ano?
0: Itlog na pula?
3: Itlog na brown.
1: Itlog na brown.
3: Organic.
1: Ano lang si katapang yun, son?
0: Ano? Matiyag mo ano ang color?
3: Brown, eh. Nag-isip.
1: Dark brown.
3: Nag-isip pa sa...
1: Dark brown.
0: Matiyag mo kay katrapan siya, Ray.
3: Medyo.
0: Katrapan siya, Ray, ah.
3: Ano na yan? Mistiso na yan.
0: Wow!
3: Puti-on na saya.
0: Puti-on? Or gapulo-pula?
1: Amo na, bali lang ka, ano, kung puti ko na itlog, talawit.
0: Ati, talawit ka?
1: Hindi eh.
3: Hindi eh. Gabato na yan.
0: Sige, pe, hambali, bisya ka rin eh.
1: Sino?
0: Eh! Ang balibi sa karunay kung isog gabi.
1: Oo ah.
0: Oo ah! Yeah. Basta masakay kasi ya, by dangay na mo 5K.
1: Ay, hindi ko ya. Hindi ko ya. Ayun mo lang na.
0: Nga, hindi ka gitao.
1: Oo.
0: Oy, greet nyo na ng mga katropa tayo masunggo na sila.
1: May nga pon kay Kapuch Florentine.
0: Bosho, kita mo na mga pasip-sip si mo.
3: Sige. Yeah.
0: Oh, sige na, greet niya na dali. Katra po siya, Zin. Ikaw yung Paul Hika. May sikap pa to. Kimsing pa.
3: Ubusa na.
1: Kaya ka pa to. Kimsing na yun.
0: Kagsin, oh.
1: Kaya ka pa to.
0: Oh. Kagsin, oh.
3: Kag.
1: So, mga nagapangapidas kapiyan sa mulo.
0: Uy. Ay. Tanaan sila. Ginagreet mo.
1: No, eh.
3: Kaya ka pising na lang, eh. Good afternoon.
0: Uy, good afternoon na sa mga katropa natin na nag-upod sa atin this afternoon. And of course, sa ating mga Facebook Live viewers on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa ating mga katropa na nag-upod, please comment sa inyong mga tamyawon, inyong mga inugpa-shoutout kaya itong tamyawon this afternoon. And of course, comment at highlight and at followers. Parang the more the merrier kita this afternoon, mga ketropa. And please, no, i-share ang ating Facebook Live. Wala man kuro ka banog ang mga tudlo nyo da. Nga hindi nyo mapindot.
3: Ari na, i-share na.
0: Share? Oo, sige na. Share, share na. Kita-kita lang gidni, di ba? I-share na da. O, si Ma'am RM Libuna, nag-join, nag-upod siya sa aton. Habang yung RM, Libuna, mayong hapon, Katropang Air, kamusta? Pa-shoutout kay Katropang John Ray Bertiz! O, kag sa inyo mga upod, mayong hapon, kag-shoutout kay Manang Marquise Castroverde Vlogs, kag kay Alvin Catedral. Salamat, kid! Watching live from Singapura. Oh, di ba?
1: Always sila present sa Singapura.
0: Grabe. Good afternoon, Ma'am RM Libuna. Kamusta ang Singapore? Oh, kamusta da ang ano, Merlion? Okay pa ba ang Merlion siya?
1: Ang Ferris wheel pag ina.
0: Oo, di ba? Mapanta ganitani, sakpo. Tapos si Katropan January, masakay siya sa Ferris wheel. Oo. Kaso, kakabit lang siya sa ano? sa steel.
1: Ano to ganit? Nagsakay sa ano?
0: Sa
1: ano kaya ito?
0: Dito, sa may, ano, sa may Universal Studios. Oo. So, ano nagsakay? Ang mga upod ko bida time, dito malupot. So, wala. Sorry for the word, but you know.
3: Sino?
0: Basta nagkakaon ka muda, ha?
3: Ano? Abi ko, ikaw man to.
0: Ha? Ay, ako galit to.
1: Eh, dahil ya pa sa iba.
0: Ako galito. Dumati ko yung si ano man. Daw si...
3: Bababaste!
0: Audio mini sound!
1: Nami to sa ano
0: eh. Abi ko daw siya. Chan. Oo.
1: Sa itong dulom to bla? Sa dulom to?
0: Ano?
3: Damami?
1: Oo, sa damami. Nami to yan.
0: Damami, nakasulod na to ha. Ah, wala. Tatuwa ni. Oo, kay gilain. Ganing nga to nga.
1: Ang ginambal ko nga, ano? Nga hindi ko magsakay sa mga moto nga makita ko bla.
0: Pero kunupod na niyo to, kag kung why nagaburot ang chanto namon. Nakasakay kita to, kaso kay ang mga upod ko, biga pang lapsi, nasakit
3: ang budlay sa itong galain naman.
0: Dahilanat, oo. Ang ila mga body temperature, maglabot 39, o, diba? Tapos, ang iban makagapangita, si Art, hindi in, ang iban ka pala mahulay. Ote.
3: Naman ang budlay ko mga upod mo, mga ano na, manog senior citizen.
0: Oo. Wow!
3: Wow! Subiaran ako to.
0: Wow! Batian ako SM!
3: Chato man!
0: Wow ka!
3: Pero kaya mo ito sa upod ni Katropang Jan, Ray?
0: Batian mo to sa Mar!
1: Pero ang upod ko to ya, mga senior, yun man to ya sila ya. Pero, baskog to sila ya.
0: Ote!
3: Amo na gani, mga manog gani.
1: Manog.
3: Mga manog, senior
0: citizen. Mga manog.
1: Manog. Palusot ka pa daan. Palusot ka pa daan.
0: Mga intrusive thoughts.
1: Palusot ka pa daan.
3: Nagagawa kiss ang mga intrusive thoughts.
0: Sige, bawi. Adaan nga mabawi. Kung minambal mo.
3: Mga manog, senior citizen, pero young at heart.
0: Hindi ahambal ya. Dala na ko to. Bawi-bawi
1: ya lang. Dala na
0: bawi ya lang. Bawi-bawi ya lang.
3: Bisa na ko itong gatuhod yung sarakit.
0: Bawi-bawi ka pa.
1: Dinapit.
0: O, nadumduman ko, ayawan ko may pangita sa'ya. Nagpuhuway siya gali. Kaya ka sakit. Dito, balatong last night, nga nangita ta sa mga ano. Ambal ko, wala din na sa Sir John's tuman.
3: Nasa my mall to.
0: Oo. Napuhuway siya kay sakit yata.
3: Ara ba lang mambala? Sige, lakton ta lang kay lapit lang.
0: Oo, oh, diba?
3: Gali.
0: Layo.
3: Gali kay ano?
0: Oh, oh.
1: Punta pa. Di ka mo nag, ano?
3: Ang sa, ano to bala?
1: Sa ginabaklan? Sa ginabaklan?
0: Kami maglakad daan, mga puro sila tour guide do feeling mga resident of another, another nation, of other nation.
1: Kami yaw, ano galakad-lakad.
0: Pabida-bida. Oh, diba? Kasi sa mga tropa natin, dahil sino na
3: nag-iidad.
0: Sino mga nag-iidad nga like 20 years old until 30 plus years old, nga feeling senior citizen, ang sakit sang likod, ang sakit sang malikawang, ang sakit sang inyong mga pusog-pusogan, na sino lang, ano, mga 30s or 20s, pero ang pananakit sang lawas, daw pang 68 years old. May kilala, wala pala. May sayatikas.
3: Daho.
0: Sino na? Ito na. Basta mag-ipos-ipos na sa kagamunan siya ho. Gasakit ng malikawang niya. Kung gamat-amat mong ko. Ang imuon mo da, ang pakon mo likod niya. Oo. Wala mo na siya. Mga ano lang na siya, mga twice a year lang na siya matabo.
3: Matabo.
0: Oo. Diba, sakto ko? Mga twice a year lang na siya. Basta gamat-amat lang siya pong ko or gamat-amat lang siya tindog. Na mo na siya. Ano na mga patimaan? Oo, nagabatsyag na siya ang katawang lupa niya. Ote.
3: Ang importante, ganyan niya mag-exercise.
0: Oh, di ba? Anong exercise mo, ha? Kung umaga ka lang nag-exercise?
3: Push up.
0: Ato, or?
1: Push up.
0: Push up? Dala man sa mga tudlo mo ang kamalawas mo.
1: Suya mo?
0: Oh, ikaw yung katrapan siya, Ray. Ano ang imo exercise? Di ba kung tuwing umaga ka man di-exercise?
1: Oo, eh.
0: Tuod.
3: Uy.
0: Ano ka exercise? Gatindo, gihigda, gapungko, gaano?
3: Higda eh.
0: Ah, gihigda. Ah, tuod. Ano ba? Paano na siya mag-exercise nga nagihigda?
3: Ha?
0: Ha?
1: Sit-ups.
3: Ano na ganyan?
0: Sit-ups. Ah, tuod. Oh. Kahiod-iod ka?
3: Tapos, nag-
1: stretching.
0: Gano ka?
3: Nag-push-up eh.
0: Ah, tuod.
3: Oo.
0: Paano ka mag-push-up eh?
3: Ha?
0: Paano ka mag-push-up eh? Try
3: ba? Diba, ang mag-push up nga to, nay, amuni-amuni.
0: Oo.
1: Why, hindi ka makita sa video.
0: Hindi ka makita. So, ang normal ko no, guys, ako na lang ma-re-enact. Oh,
1: ikaw na lang.
0: Mm-hmm, karawan. Ako na lang ma-re-enact. Hamali ka talagang genre, ang tuod ko na nag-push up, gamuna ako, oh, tapos gamuna.
3: Oh. Mm.
0: Pero ang iyaya, hindi iya ang iya nga upper body ang balik gamuna.
3: Steady ang upper, yeah.
0: Upper body, yeah, steady. Ang balikawang yung galumbay-lumbay. Galumbay-lumbay.
1: Ano na po, no?
0: Kahuna-muna. Siya yung balikawang yun.
1: Push-up na?
0: Push-up na. Ako na mag-o nga push-up.
3: Oo. Upgrade na subong.
0: So, saan o? Yung na-discover.
3: Saan di ka? Dadlaw lang?
0: Ayog ka. Toon.
1: ano ka mag-push-up? Sang amuna?
0: Ano
1: fast or slow? Dasig or
0: eh, ano bi kami step by step bi kami nga tudlo katrapon dyan rin
3: una
0: step one
3: hinahinay lang
0: ano na siyang hinahinay like pila ka ano pila ka push up per second or per ano per minute amo na hinahinay amo lang na oh
3: hindi man
0: ano bi ay
3: medyo dasig-dasig sa mga
0: ano na siya nga dasig-dasig na gani mga pila ka millisecond. Dapat taan ano kada, dapat precise kada. Oo. Pay para mabalaan ni Katropon Janzin. Si Katropon Janzin daan king into details na siya.
1: Kailan ako niya push up yan?
0: Oo.
3: Anay mo yan?
0: Iya push up ako na.
1: Dagi na process.
3: Kiti nga lawan eh.
1: Kaisa pa lang.
0: Di ba mo na yun mo? Iyayaga mo na una. Sayo.
3: Tapos ka mo na eh.
0: Di ba? Di ba? Imo to. Aga di ba? Imo ka mo na muna. Sayo ka mo na muna. Gani.
1: Baliktad. Naging poses.
0: Oo. Amo na saya.
3: Doon ang reaction na mo.
0: Si Katropang Romel, gano'n siya man.
1: Magyan
0: mo sa
1: basta side view.
0: Tiga ano siya biyay?
3: Hindi. Malahin ko na subungang ano ya? Ang ano? Position.
0: Ha? Ay hindi! Kimi paso siya daan.
3: Oh. Te ang amo nila.
0: Hindi
3: ba yan?
1: Buwas ka lang ba?
0: Bale, ayak ka mo at ka pababa.
3: Oo.
0: Oo, tuod man. Oo, budlayan na siya balaan.
3: Gareklamo siya ganit.
1: One hand lang, one hand.
3: Gareklamo siya ganit.
0: Babaya, hindi na ako kapalibot. Mayo sa manibela sa patrol. Kigasanting, kasanting. Kuno panit
1: yan. Tapos maigo. Maigo pa sa ano ko?
0: Naigo pa. Tapos kahapon na bungguan niya pagin. Namatintin.
1: Injured.
0: Habalya kung mag blind curve or mag curve ginaano hindi siya kuno ka muna oh.
3: Di, paano na siya maka paano na siya maka push up?
0: Ha?
3: Paano na siya maka push up?
1: One hand lang anay.
0: Ate, hambay mo to, di ba? Gamo na, oh. Tika mo, amo na iyo.
3: Ayaw ka lang anay. Ayaw lang siya anay.
0: Oo, gapangawid siya. Kaya basi mo na, kita mo kung magmuna ako ng gusto. Magmuna ang kamot. Kasanting. Pag muna iya, masakit na.
1: Sakit.
0: Oo, kaya nag-crack na tong, ano, skim coat. Skim
3: coat.
0: Yung skim coatan, yata daan. Oo, kaya kita iya. Kita mo, hindi iya makita ang resibo. Kaya diba hambal ta, diba? Diba diri sa amon daan, mga katropa, diba? Tingin na refund, no? Ang mga bulong ta, diba? Yes. Iya. Ginapangayuan siya ni Katropang Jensin sa resibo, sa bulong, naging bakalya. Hindi yan ako na magkita. Di, paano yung magkita? Ay, skim ko. Hindi bulong.
1: Sa hardware siya yung bakal.
0: Oo, hindi sa pharmacy. Ano na? Ginambalan ko sa pharmacy ka kadto, dito ka bakal. Ginambalan ko, nag-ginsendan ko pa siya sa picture. Di ba? Ginbakal yaman tutuod, ah. Kaso ginambalan, pagin siya sa iya nga own personal doctor. Nga bakal kaniho sa amuniho kay mas effective. Gani kiti para matabunan, ginto. Ginambalan siya sa nagpabakal sa iya. Ah, sa nagpabakal sa iya nga puti nga bulong baklo niya. Tiwa siya makita ka puti nga bulong. Skim coat na lang. Skim coat na lang.
3: Ambalan ka. Amo na gurong nag-hapdi pagin.
0: Kag amo na nga ano, amo na nga nag-santing pagin.
1: No. Sala ang bulong. Sala, sala. Was ka lang ah.
0: Amo na nga hindi makita ang resibo. Ti pasensya hiran sa danay. Ginapangitaan niya patupadihot kung paano niya mahimo ang skim coat nga ano, nga ointment for kwan. Ointment for ano na gitawag? For burns.
2: Gwapong ointment ba?
0: O, kung ako sa inyo, mga katropa, hikap-hikap lang kamusang tinapya, hindi ka magbrito. Okay? Di ba katropa niya, Ray?
2: Nadudlat na siya.
0: O, nadudlat na siya. Nagbakal ganit ko no si, ano, si Manang, sang tilapya. Hindi pa prito sa iya, wala yung prito, yung saksak yan, no? Kaya ginpamalhan na lang. Kaya na-trauma, na-trauma na siya. Hindi na. May trauma na siya. Na-trauma na eh. Oo, na-trauma na din siya, yes. Naluoy man ko siya. Kaya basi, wala ka nakita. Yes, ang tilapia, hindi na siya magtandog, balahaw.
3: Hindi na.
0: Oo.
3: Ay. Traumatic experience.
0: Oo. Basi ka na piyong niya, tilapia na lang makita. Yung bala.
2: Hanap yung lain niya, tilapia.
0: Oo. Ati ang lain niya, tilapia. Ati, favorite yun na iya. Hindi na siya hindi na siya traumatic experience.
2: Ano lang?
0: Untraumatic experience. Oy, ambal ni ano ni Mama ano ni Ma'am RM Libuna. Damo diri itlog nga brown sa Singapore kag paano paano ginakaon ko diri itlog nga brown kay wala man di itlog nga puti. Oh, tanan dira nga itlog, Ma'am, ano? Organic. Grabe ba no?
3: Native.
0: Dari, abigin, ano, naging skim kutan, manang itlog, ilang panang puti. O, oh, diba? Hamal ni Ma'am RM, well, ang Singapore, dari, perte ka init, wala, di, wala ulan, dari, katrapan dyan, dari, balik na di sa Singapore, masakay kita sa cable car, libre, taka ko, no?
3: Oy!
0: Sure na, a cable car. Cable car? Di na dapat na cable car, ha?
2: Sa...
0: May kita sa city. Basi sa ano? Basi sa kundi-indiin eh. May kita sa cable car. Pero na-amazing ikot niya sa airport. Kaya ang nalom sa ilang runway. Highway. Oh, diba? Diba? Super amazing. Sa babaw, runway sa Ilopra... Eh?
3: Iloplano.
2: Iloplano.
0: Iloplano. Sa lalom, highway. Iloprano.
3: Iloprano.
0: Oh, diba? Amo na tiya ang amazing. Oh, good afternoon kay Sir Paterno Sithar, Paklibar III. Happy, happy watching sa inyo, ha? O, comment ako muna sa inyo, mga tanamyawon. Kay aton nga iga tamyawon this afternoon. Sa kay Ma'am AJ Bordon. Good afternoon, Ma'am AJ Bordon. How are you? Okay, Elsie Sampani. Good afternoon, watching from Suok, Arevalo, Iloilo City. Uy, good afternoon, ha?
2: Sa Sentosa, ano? Ano?
0: Sa kay?
2: Sa Sentosa.
0: Ah, sa Sintos. Sentosa. Di ba nakakagdo to, da?
3: Sentosa.
0: Oo, oh, dito sa mga lights. Dito sa lights. Di ba Sentosa
2: ito? Uy, kung may nakita.
3: Sabi ko, ano to?
0: Sabi ko, ang amo lang na iyaho, ang those stairs nga, ano. Dito sa mga daw lights, to ba
2: lang? Lain man tiya, hindi tiya Sentosa, ya.
0: I-search ko na lang, ano, para hindi nalang kumahuyan.
3: Oo, oh, i-search na lang.
0: Sentosa. Oo, ara, gali, oh, Sentosa, cable car.
3: Ay.
0: Ah, okay, from one, ano, matransfer ka into other.
3: Ang experience na lang na isang sa Hong Kong, to ba lang? Ang pag...
2: sa ano, sa...
0: Ari na ganun, nakita
2: lapit
0: ko
2: na sa airport, siguro.
0: Nakita ko na siya, katrapon dyan, Ray. Oo. Tapos hulugon ka ni Ma'am RM sa dagat. Hulugon niya ka, okay lang na.
2: Sakit na naman.
0: Sakit? Hindi na, ah.
2: Nami.
0: Ay, labong, gaila cable car.
3: Oo, may mga may characters.
0: May Hello Kitty.
2: Hindi ko makita.
0: Ay, hindi mo makita. Sorry, wala kaya PC.
3: Wala kaya PC. Kaya mayari, mandi nga ano, no? Na, ano na, nga, ano? Nga cable car diri.
0: Oo, tani, diba?
3: Tabok ka sa Guimaras.
0: Yes. Ay, diba si, hopefully, no, next time, basikot, ano na, kung mayara isang cable car from Iloilo City to Guimaras, diba? O, din pag ito na makadto. Uy, si kaya katropang Jeremy Lazona, good afternoon, hello, mayong hapon. Sa kay Sir Totong Boy at Brillantes, good afternoon, kid, mayong hapon. Sa kay Ma'am Arlene de Guzman, hello. Kag kay Sir Rodrigo Montano, good afternoon, mga katropa. Okay, tropang dyan, Ray, basikon may ano ka pada, basikon may i-greet ka pada, i-greet ng iyong mga katropang nanonood. Ha? Sorry lang, ha? Dumaano, wala sa tulog. Kung sa ilo na lang, di ho. Sa ilo na lang, di para makita ka ni Ma'am RM.
2: Drin lang ko.
0: Nga, ha?
2: Drag din sa may mice bukuhan. Oh. Yaday nga hapon.
0: Uy, good afternoon, ha, sa mga taga-maymays bukuhan. O, kasi gusto nyo dahil sa part-time manubuka ay si katropang Drummond.
2: Book ako pa.
0: O, napukaan nyo kung ano siya. Diin ko na napit ang bukuhan. Ang itlog or hindi? Diin, gani! O. Haba ni Ma'am RM Sentosa, ang dagat ran ang Light Garden by the Bay or Marina Bay. Oh, yes. Sa kay Sir Felson Pilasol, mayong hapon ka trapang air shout out sa NGCP Kagileko. Ay! Nako. Ang mo ginang problema, subong, di ba?
2: Tani, hindi lang mag-brand out.
0: Oo, ang mo ginang ang problema natin, subong, ang ano unscheduled power interruption, kaya nga manual load dropping, ang aton ng mga ano, ang aton ng mga power distributor, kaya kulang ganyan yung supplies ng kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines, mga katropa. Ikaw, katropang dyan, Ray, kaugtas ka man.
2: Siyempre eh.
0: O, diba?
2: Makon mo na burnout tanya ka.
0: Oo, as in, wala pili. Biskan, ano lang ang power distributor dari sa, ano, sa Western Visayas or sa Region 6, nag-abatyag mga katropa.
2: Burnout tanya diba, ka, last like, stress.
0: Matabay ka na lang sa gwa kay hulaton mo nga magsiga sa apartment niyo, pareho kagabi. Ay, Diyos, kung wala ka na choice, diba? Kahit nag-burnout, tapos ang burnout, wala, hindi pa siya like 1 hour, pila ka minutes. Kundi, nag 3 hours or sometimes more than 3 hours, diba? Ay, te, ano tanya? San asta san utan ko na matiis-tiis katapang dyan ni Ray. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa?
2: Do it.
0: Kaya hon eh no?
2: Kaya hon
0: sa una gani ko noon nabuhi mo na mga tao nga wala sang kuryente. Damo pa bata. O diba? Diba?
2: Itimalan mo kung dalom timprano pa na yung katulog.
0: O, tingkong timprano katulog, timprano man ka pangamang.
2: Yes.
0: Ay, bongga. Iba talaga.
2: Siyempre.
0: Ano katapang dyan ni Ray? Ano ang kinalain sang kamang nga masanag kag kamang nga madulom hao?
2: Mas mo nami ang dulom.
0: Nga anong mayara sa dulom nga nami mga mang? Dadamang ka mga mang kung ano? Kung ano? Kung dulom?
2: Oo.
0: Tapos kung hindi dulom, doon talimbabaga ka. Uy, kalain ba lang talimbabaga? Ala, bago lang kung liwat ka dumdum, talimbabaga ba? Di ba kalain, kakapasok ka na kung ano, di ba?
2: Ang ano?
0: Talimbabaga.
2: Wala man. Dama, huh? Ang damang? Or ano?
0: Talimbabaga.
2: Ay, di, may talimbabaga, mga damang. Oo.
0: Gagamba, guro nang imo, yan amin ya.
2: Talimbabaga, man ang tawag ang itom.
0: Pero may talimbabaga nga na scorpion. Nga like,
2: oo,
0: may
2: araman. Tapos kung pusoon mo sa nag-glow in the dark.
0: At ang
2: dulom mo.
0: Kitanon?
2: Oo.
0: Oh.
2: Ang iyang nga blood.
0: Ha?
2: Ang iyang nga blood.
0: Ang iyang nga blood ka glow in the dark?
2: Oo.
0: Ay, okay. Pero biska anhon mo man kuno na katropang dyan, Ray, ka daw talim ka pangamang, nga daw talimbabaga, or daw damang, ang imo kuno matudlo, gina siya kundi ng bukid.
2: Siyempre, ah?
0: O, oh, diba? Kiti, tando-tando, din ang bukid.
2: Suhot ka ni ang kuiba.
0: Ha?
2: Suhot ka ni kuiba.
0: Di ba tutunan na kay kuiba? Bukid pa? Oh.
2: Maskin may tabon pa.
0: O, hambal ni ano ni Ma'am RM Libuna sa Vivo City Bandaran ang Sentosa. Bisan hindi ka mo makita si biskan hindi ko na makita si katropang John Ray. Laway mo na siya, joke, guwapo na si katropang John Ray, mabuot pa kaso grabe damuhal. Ay! Magambal ka nga guwapo, mamang iya nga yung home a study ho daw yung home nga daw bang Ross. Diba?
2: Ano na gani ang...
0: Dupiran hang yung home niya di ma'am.
2: Abi, ano na gani ang ano? Ang ano? Kontra ni Spider-Man?
0: Kita mo nga hindi. Kuya Daan, wala kuya Daan ka. Tanaw,
2: ang asadri ang iyang...
0: I-search ko na lang kayo. Hindi kuya fans ng Spider-Man. Spider-Man, ano? Ano? Ako ni Chora, seryoso. Wala. Spider-Man.
2: Ano gani na? Enemy?
0: Oo, enemy. Wait lang. I-search natin. Ha, oh, basta nga diri. Ay, okay. Si Venom?
2: Si Venom.
0: Ay,
2: galawan.
0: Diba? Diba si Venom ang ano, ang kontra ni Spider-Man? Mm. Oh, de. Do si Venom siya mag-smile ko no, ma'am. Oh, diba? All out performance. Good afternoon kay Sir Rodrigo Montaño. Nag-aupod ka kay Sir Totong Boyet Brillantes. Hello, mayong hapon. Kamusta ang inyong hapon, mga kitropa? Nag-merienda ka muda? Nag-ano ka muda? Nag-pangapi? Oh, hamba ni Ma'am RM, kung dulom ko no, magkamang medyo suspense. Kag-excited. Pero kung sanag daw, hindi ka-excited. Mm. Amugid ba na?
2: Uh-huh.
0: At uod, amugid ba na? Ay, katropon dyan, Ring.
2: Pero namin
0: ay, nagka-excite ka kung hindi mo makita, how?
2: Ha? Huh?
0: Nagka-excite ka man kung hindi mo makita.
2: Oo.
0: Pero kung makita mo, wala ka na na-excite.
2: Excited, masubra, masubra pag ito eh.
0: Oh, syempre, taga-XFM ka mo no,
2: diba? Exciting!
0: Exciting! Oh.
2: Pero masami ya siguro kung ano, kung sanag, kaya makita, magitanan.
0: Makita mo ang tanan.
2: Oo.
0: Balaan mo kung sino na makasabat sa imo pamangkot, kung ano ang nami.
2: Ano?
0: Dulom kong sanag.
2: Oo.
0: Tau ka, tubalang kilala mo, tubala. Diba? Saya, ano, gida, saya daan niya.
2: Kaya kung dulom ko, no?
0: Ano?
2: Kung dulom, hindi mo makita, itsura yan mo.
0: Aha, ah, itsura? Mas,
2: oo.
0: Ang itsura sa ano?
2: Basta.
0: Oh, pero kung saan nagkita mo tanan.
2: Oo.
0: Ay, amo na.
2: Siyempre, sigurado
0: pero
2: mo
0: ikaw,
2: nga.
0: Ano gusto mo ha?
2: Masigurado mo nga siya gidman.
0: Oh, kag masigurado mo kayong tsakto gidman.
2: Nga.
0: Nan. Kaya basi magsala ka bala.
2: Oo.
0: Na. Pero ikaw, yung katrapan dyan, right? Basi what do you prefer? Hole. Ano?
2: Basi marong hole ka.
0: Marong hole? Aho na, gali. Para hindi marong hole, dapat sanag.
2: Sanag. Para nga ma-find the hole.
0: Para?
2: Ma-find the hole.
0: Ma-find the hole. O, ang kasi ni Mo, finding ni Mo. Kung ikaw, ya, find the hole.
2: Find the hole.
0: Ay, bongga. O, pero ikaw, katropan dyan, yan ang gusto mo sanag, itiya.
2: Oo eh.
0: Hindi kaya sang dulom.
2: Hindi.
0: Nga harapon ka, hao.
2: Hindi man.
0: Oo. Oh, pero gusto mo lagi makita.
2: Mas namin lagi dyan nga, ano, kaya ti ma-feel.
0: Kasi bala karon kung na, may naipit.
2: Ma-feel mo gidya.
0: Ma-feel ang?
2: Kung saan? Kung saan lagi?
0: Oo, oh, gani. Oh. Oh. Kag para gani nga, sinchakto ka nga, hole.
2: Hole, man.
0: Amo niya dapat.
2: Para kung may maipit, makita mo da yun.
0: Mm-hmm. Diba? Maano mo pa siya, ma-adjust.
2: Oh,
0: diba? O, oh, hambal ni, ano, ni Ma'am RM, kung dulo mag, okay. Hambal ni Ma'am LC, sampani, Ma'am, ask ko lang kung din pwede makahulog sa Gold Eagle Beer. Nga tansan, panalo promo. Uy, Ma'am LC, sampani, you can, ano, you can proceed here sa aton sa XFM radio station. No, diri sa Maivilla, Consolacion, Barangay, Tabuksuba, Haro, Iloilocetti. No, ang landmark naton is in front of Iloilo Supermart sa Maitabuksuba, Haro. Mayara na da nga Solomon School at Uba. And may ano man na siya actually si Katropon John Ray ginada bala nagbutang no sang sang karato lang this way to XFM. Oh, sulod ka muda and then turn left, makita niya dada ang gray nga gate and that is XFM Radio Patrol Iloilo Station.
2: Oo, makita nila ang
0: siya ka ano kahapos Ma'am LC Sampan.
2: Oo, makita na nila ang sa likod mo nga amo na.
0: Ang ano?
2: Ang pareho.
0: Oh, yes. Na. Makita niyo na siya ang logo naton. Kaya nakapaskill na siya dito sa gwa.
2: Mm.
0: Si Katropon John Ray, ginatuya bala ng nagpuk-puk-puk-puk. Ayawan, gito na to siya bala. Ay, ka mukha baluga. Tara, biris to ang iyang balhas. Sa kay Sir Felson, Pilasol, Budlay, kung gabi, mga mang, kay basi magtalang kasang imo, ginakamang. Mm.

0: Pila ng edad?
1: Sang ano? Sang nanay?
2: Siyempre, sang asawa. Ilangan sa nanay. Sang...
1: Bataon pa eh?
2: Ay, ito. Hindi, wala man siya na tingala. Hmm? Paano yung nabalaan nga lain ang iyagin kamang?
1: Abay ako no, ha?
2: Paano yung nabalaan nga lain galing ang nakamang niya?
1: Siyempre, balaan niya eh.
2: Nga ho.
1: Kiti, hugot ko nun. Nagreklamo siya.
2: Ah, kaya ang isa to, na ano siya?
1: Ang sawaya.
2: Ah, na tingala siya nga ang nakamang niya, galuya.
1: Oo. Kuna nga, ang halog niya.
2: Ay, halo? Hindi daw, hindi amo.
1: Oo.
2: Oo.
1: Ano may nag...
2: Anong reaksyon yung sa nabalaan niya nga lain galing nakamang niya, be?
1: Gintampasan na nanay niya.
2: Oh, wow. Gintampasan na niya, tapos gatulong na galing yung matas. Oh, ang bali Ma'am Arlene Di Guzman, ni katropang Daniel Lynn. Ay, nako, katropang John Ray, kay Ara naman si Ma... Ano? Ay, nako, kay katropang John Ray, kay Ara naman si Ma'am RM. Ay, alo, gaselos sa'yo si Danilin, yaho. Gaselos, sabla si Danilin pang... Abot ni kay Danilin, akay ti hambal ya, di ba? Hambal ya, di ba, kantoan niya ka mag-abot sa, tapos wala mo lang sa kapalapit, de.
1: Wala.
2: Asa-asa lang kung niya si Danilin, abi, ya mo.
1: Dugay-dugay, mapuli na yan si Ma'am RM,
2: ha?
1: Mapuli na yan, dugay-dugay.
2: Ay, tuon? Hello, bongga, wala si Ma'am RM. O, oh, ati anong dala tada, Ma'am RM? Lawas, nagkatarungan eh, of course. Uy, ang bali, Ma'am RM, dapat antes ka magkamang, i-align mo danay, kay bisan dulom, balaan mo kung sino ginakamang.
1: Ipaan
2: mo na dapat. Dapat antes ka magamang, wala pa nagdulom, sa uluhon mo na nga dahan.
1: Di paano kung nag-bailo sila?
2: Ano na gani nga dapat iti ano mo gi
1: target
2: dapat,
1: target lang
2: nga ang girls ya sa ulo mo. Kay di sa higa mo pa lang mawalan mo na.
1: Ano mo na siya gadaan? I zero in.
2: Oo, zero in. Diba? Kasi ka tropang Romel. Oh, di ba? Amo na tayo dapat ya mga tricks ya. Kung mga katropa, kung kamo nagalingin ang ulo niyo, kung paano niyo ma-zero in, mag-ano lang, magpa-register lang sa seminar ni katropang Romel Baclibar and katropang John Ray Ortiz. Oh, di ba? Every Saturday to Sunday from 8 a.m. to 6 p.m. Te, okay man ko na pang. Uy, good afternoon sa mga katropa natin, mga taxi patrollers, no? Atong mga katropa patrollers, din man nga parte sang syudad, kag probinsya sang ila-ila nagabiyahe. Good afternoon. Halong-halong mga katropa, halong ginsa inyong pagbiyahe. And hinay-hinay lang mga katropa, ha? Keep safe. Mayong hapon gid sa inyo tonight. Oh, good afternoon sa mga katropa natin nga nagapamati sa atong sa ilang mga puloy-an. Samta nagauluhigda, nagainat-inat. Okay, tingin ko lang tapos paniaga na magtulog. Nan, good afternoon sa inyo. Pagbugtaw nila, madigamo naman na sila katropang John Ray. Diba, amo na mga trabaho sa mga nanay kay mga asawa sa balay, katropang John Ray. Oh, okay ah. Oo. Diba, tapos paniaga, tulog, after tulog, mga problema naman na sila kung anong sun-anon.
1: Oh,
2: katropang babe, may pamangkot. Kung ano ba na si katropang John Ray, di na to si katropang babe man. Nawamangkot si katropang John Ray kung ano ko nung nami, sanag or dulom. Hindi ko kabuti. Dulom? Gani, gusto ya gani. O wala, anong rason mo
1: lang. Hindi na siya manugid ya.
2: Ah, hindi, aga panugid na siya. Gashare na sabla sa iya mga ano, sa iya mga secrets. Diba? Ano ko no ang imo gusto, katropang Bea, sanag or dulom?
3: Dulom gani.
2: Okay nga, ako na nung rason. Kaya siya si katropang John Ray dahil sanag ko, para hindi ko na magtalang sa hole. Amulya para insyakto ko nung a hole ang iya masudlan.
3: As if hindi sagad mang kap-kap.
1: Sagad sa sagad eh. Pero...
2: Nadlock gani ko no kay diba sa ano tanaw niya nga video gani ko no ang magnanay gahulid. Hindi ko na asawa ang na ano na shootan sa ano sa isa ang nanay ang na shootan. Di iya nakulbaan siya kay basi matabo uno sa iya. Amo na iya yung nga binapanido.
3: Siyempre dapat kung ano mo na kung asawa mo na iya dapat ano.
2: Dapat sa ulado mo.
3: Sa ulado. Do mo na ang buho iya ang iya nga mga bukol-bukol ba?
1: Bukol-bukol.
2: Diba kun pila ka bilog ang bukol? Paano kada ko ang bukol?
3: No.
2: Okay, amo niya dapat. Abi ko sagad ka sa pangamot.
1: Hindi ah. I mean ba lang ano?
2: Iman na marason pa sa kay gusto mo gid ko Roma tilawa ng iban nga hole.
3: Manhole.
2: Find a hole. Amo na iya gusto ka tropang Bea. Find a hole. Find a hole.
1: Kiti, okay,
2: gusto
1: okay,
2: yung makita ang reaksyon ng balya na.
1: Oo.
3: Ay, may ila. Kung
1: may

0: Ako
1: may,
0: man,
1: may ara man nga nagaturong-turong, may mga...
0: Gaturong-turong?
1: May ara man nga nagapalibat.
0: Libat? Tiyang ga libot-libot kalimutaw na?
1: Nanamitan.
0: Ito limal.
2: Ote?
3: Nga, hindi. Nga, ano, gano'n ang, ano, gano'n ang imo rason, gano'n pang Henry, nga, nga, ano, sanag ang imo gusto.
1: Kaya para ma, ano, mag-gano'n yung ma-feel kag ma-experience mo.
3: At inisya ko, no, katapang may inisya sa God ko, no, mga, ano, mga.
0: Sa dulom? Ah, hindi ka ka sa dulom.
3: Oo.
1: Okay man sa dulom?
3: Eh, ang mo gina, hindi ka gano'n ka sa ho. Kay harapon ka.
1: May harapon ba sa dulom?
3: O, di ba?
0: Mga upcap.
1: Dali lang na yan, man. Okay lang man, ha? Pero ang na...
0: Kasarayan mo is... Gusto kasi katrapan dyan, may sampulan kay sanag man sa...
3: Arangin. Pero katrapan dyan, Ray, kung dulom, ano una mo ginakapkap?
1: Ha?
3: Ano una mo ginakapkap?
0: Buklod, eh.
1: Duha ka buklod, eh.
3: Nga buklod daw para may kapitan ka.
1: Tapos ang ikanwa. Ang
0: landmark.
1: Landmark ang buklod.
3: Tapos?
1: Tapos may lagyan ka nga. May lagyan sa sang, ano, sang turugban.
3: Huh?
1: May turugban.
0: Pato sa Strait of Hormuz.
1: May ala nga turugban or bubon.
3: Oh, tapos?
1: Tapos
0: dira ka masalong.
3: Bakad to sa Strait of Hormuz ganyan ang balikan akong bigya.
0: Tapos dira ka masalong.
3: Sa Strait of Hormuz dira ang bakbakan, di ba?
0: Ay oo.
3: Oh,
0: shing shing shing.
3: Di ba yan to?
1: Oh.
3: Ay, ambot si mga katropang dyan, Ray.
1: Di ba?
3: O, te, ambalan ka. Madamo ma-learn mo kay katropang Bea.
0: Yes.
3: So, naga, di ba, nagpa-seminar sila ni katropang Romel kada Sabado. Feeling ko, i-kuhaon ko nila guest speaker.
0: Oo. Oh, oh, sige lang.
3: Kuhaon yung si katropang Bea guest speaker.
0: Available ko anytime.
3: Oo.
1: No worries.
3: Wow. Ote, din kada. Hambal ni katropang RM, base na kuya po na galibat ko ng mata mo na. Na hambal mo RM, base ko na kuya po mo na galibat ang mata.
1: Wala man, depende gani.
3: Ah, depende. Oh, hambal mo RM, abaw lawas gid kag katarungan daw si DJ Dave Johnson. Ba hope magpuli ko ma-meet ko kamo katropang era. Ah, mahal kita sa Bilad Burger. Ano, okay lang sinyo. Bongga, wala siyang RM at ilaw kagin siyang Bilat Burger. As in, ako ginagin na crave mo, ma'am. Ano, ma'am RM? Ang Bilat
1: Burger? Wala yan dito sa Singapore, yun mo.
3: Wala siya, Bilat Burger.
1: Dari lang yan sa Iloilo City. Wala siya,
3: ano lang to, ya? Ang B lang nga wala burger. Diba?
1: Ay, oo, damo-damo na to.
3: Oo, damo na. Kita mo man.
1: Oo.
3: Diba? Yahoo! Sa sidewalk. Oo, diba? Magkato dito sa, dito kayong kato.
1: Kung isa, hindi V.
3: Ha?
1: Kung isa, hindi V.
3: V, ano bihay?
1: V sa B.
3: Oo, gani. Ano gani? Uy, good afternoon kay Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon. Katrapang Aaron, katrapang John Ray. Happy Tuesday sa inyo, more power and God bless all the staff of XFM. Uy, thank you, Sir, ano ha, Sir Reynaldo Abeto. Mayong hapon sa iban, pagid natin yung mga katrapang nag-aupod. Thank you so much sa inyo pag-aupod, mga katrapang. Keep on tuning in lang sa XFM Radyo Patrol, Iloilo. Yahoo! Oras natin mga katropa, 8 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Premium D3.
0: Yahoo!
3: Premium D3, mas virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, nga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Makabulig sa pagpapag-on sa aton nga immune system.
0: Yahoo!
3: Batok sa mga masakit. Protection na ng aton ikayong lawas, batok sa mga bacteria and viruses. Pagi sa pag-inom sa Premium D3. Mga katropa, ang Premium D3 available in all leading drugstores nationwide. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Aeong Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sa Midtown Hotel.
0: Yahoo!
3: Habali katropang RM, ma'am, diri sa Singapore, wala diri Bilat Burger, pero ang Bilat, aris ako. Karong RM, anong kaguluhan ito? Oh, ambal niya. Ang burger, ano ko no ara sa iya pero ang burger ari sa Pinas. Mm. Oh, di ba? Kung gagid yabla sa RM kawiti, gid kay mam RM. Ay, dayaw gid pa ya. All right, this time mga kitrap magapause kita ni for some commercial break. And when we get back aton pagatam niya won, ang iban pagid naton nga mga katropa nga nagaupod sa aton. Gani station lang sa XFM. Kay man, magabalik pa ang X-Rated.
2: X-FM.
4: Yes, Tol!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ator, bali po, dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
7: Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Sunzone Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Sunzone Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
7: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa
2: mga butika.
4: The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
4: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes, to health.
12: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. To work responsibly.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ooh, wow. Guapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo. Oh.
2: Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
19: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
20: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
20: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ayos ka lang ba?
8: Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Selson Plus Herbal Soap.

0: Tika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagdang.

0: nagkaaglikod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, excited!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong ngang katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Pagkitrapay nagabalik ang X-Rated sa XFL Philippines. Oras natin 18 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitrapa ginadrong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, hiwa si Megastine, ang palayamalunggay, garlic, and Spirulina. Produkto sa Yes All Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iliili City, at Ubang sa Midtown Hotel. Mabakalman mga katropos sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Kaangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Bongga, ganyan ba na si katropang Danilina? Ang balya, ara man na sa imo, gatabi, damalya. Sa imo, yung katropang Danilina.
1: Siya na gali?
0: Oo, siya na. Sa imo, yung katropang Danilina, wala kayo sa muna.
1: Basi ko bilin-bilin.
0: Basi pwede yung iya mabilin-bilin. Puro, ano pa, ang akon lang ang gatabi. O, di ba? Ang iya, guro, pwede yung makuha. Pwede yung matapik. O, kung kihanglan niya, titapik ka lang. Muna, guro. Ay, grabe. Kaman yung katropang Danilina. Sa kay Ma'am Marie Curie's Castro Verde Vlogs. Good afternoon.
1: Thank you so much, Ma'am Marquis.
0: Oo, halong-halong and thank you so much sa imong pag-upod. Kay Ma'am Memski Almaker, good afternoon, Gid. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Hello, hello, ha?
1: Grabing pa-followers.
0: Grani? Grabe. O, sa mga bago lang tune in, sa ating mga late tuners, good afternoon sa inyo and welcome sa ating program this afternoon, X-Rated sa XFM Philippines. This time, katropang John Ray. Kaya tingwala si katropang John Zin, ang bala ito ginada mo. Siya ko na may na-prepare nga ano bala, sabi ng lola ko. O, amo na tani sa ating segment, sabi ng lola ko. Kari na lang, katropang John Ray. Sabi ng lola, habas ako ni lola ko, ano kuno ang sabi ng lola na lola donut sa apo niyang donut na umakyat sa puno? Bavarian! Walan mo kanong Bavarian?
1: Baba.
0: Oh, Bavarian. Ang Bavarian, ano na siya, ang Bavarian is flavor na siya sang feeling sang donut. Pero ang meaning niya na
1: dire,
0: Bavarian.
1: May ara mga ano sa... ano yun? Ang ginaginampang ni Katupang Jansen?
0: Ano?
1: COC?
0: Oo.
1: Barbarian.
0: Barbarian. Siya na.
1: Barbarian.
0: Siya na iya ang Barbarian. Lola's rocking chair. Bakit kailangang lagyan ng gulong ang rocking chair ni Lola?
1: Bakit?
0: Para makapag rock and roll siya. Ano na siya ng mga ano man, yung mga joke man. Ay, katropang John Ray, knock-knock.
1: Who's there?
0: Kabalin. Ano ni siya?
1: Kabalin. Kabalin po.
0: Kabalin, bilin. Wagohin, no? Ay, Diyos ko. Ano man yung mga kwan-wan. Ay, kay katropang John Zen, kaya in-preparahan niya gano'n.
1: Hindi, nag-ano man siya. Ano ba yung katropang John Zen, ipasa di sa akon, be?
0: Sabi ng lola ko, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Gani, katropang John Ray, kung magpanakaw ka, pinutig ka man. Parang a package deal. Amo niya dapat, yeah.
1: Siyempre, ay, hindi, dala na na, yeah, package deal na, yeah, kung magmanakaw ka.
0: Dapat package deal.
1: Siyempre, kung madakpan ka, hindi ka mag-ako.
0: Nan.
1: Diba?
0: Amo niya dapat.
1: Amo na ang, ano.
0: Dapat, para package deal, arasin mo tanan. Karoon ka, nanakaw ka, tapos masugid ka tuon.
1: Gani.
0: Karoon, na-package deal.
1: Correct.
0: Diba? Correct. Sabi ng lola ko, pag hindi ka pamilyar sa lugar na puntahan mo, lagi kang magdala ng asin sa iyong bulsa.
1: Bakit?
0: Para pag may makita ka ng punong mangga, may
1: sasawan
0: ka.
1: Talay na mo.
0: Diba? Sabi ng lola ko, bawal maligo sa gabi dahil mauubusan ka ng dugo. Kaya sa umaga na lang ako naliligo para gising na gising yung dugo ko kapag napagalitan.
1: May gano'n. Kiningin ng ulok.
0: Paano pa sakay ka lang na?
1: Sige ah.
0: Ari, pag idobalan mo katropang dyan rin. Sabi ng lola ko, bawal sumipol sa gabi.
1: Bakit?
0: Kasi tinatawag mo yung ligaw na kaluluwa.
1: Ay, ganun?
0: Balam mo anong sumipol?
1: Gapanihol.
0: Ang panihol. Sabi ko naman, lola, mas nakakatakot kung walang sumagot sa sipol ko. Ibig sabihin, multo kayong lahat. Oh, di ba? Ay, the best. Oh, katropang yan, Ray. Knock, knock.
1: Who's there?
0: Amos.
1: Amos who?
0: A mosquito. Wala, hindi ako pa.
1: Ay, ano ko, no?
0: Ay, nako. Ano ni siya, ho? Ah. Ano ko kabalo? So, ari kung paano ni siya hambalon?
1: Ah.
0: Harao.
1: What? Nani?
0: Nanay ka, mangita ka sa ipan. Eh, mangita ta parang damo ta sang ano, mapuyo niya. Katropang dyan, Ray, sabi ng lola ko, pag may nakasalubong kang pusang itim,
1: senyales
0: daw yan na malasin ka.
1: Mm.
0: Kaya noong nakita ko ang nakakita ako ng pusang itim, binuhat ko pa uwi.
1: Bakit?
0: Sabi ko, magdamayan tayo rito sa loob. Matagal na akong malas.
1: Parias, gali sila mamalas.
0: Ari pagi, di ba, hambal nila, ako nung laway na ako nung magtulog, mabasa imuulo, o hambal nila mabulag ka, o masakit imuulo, di ba? Pero sabi ng lola ko, bawal matulog nang basa ang buhok dahil mabubulag o mababaliw ka raw. Sabi ko naman, lola, gabi-gabi akong natutulog na basang-basa ang unan dahil sa kakaiyak sa ex ko. Hindi naman ako nabulag, pero nabaliw nga lang sa pag-ibig.
2: O, te, din ka
1: daw. Nabaliw nga ni.
0: Nabaliw nga ni. O, diba? Katropang dyan, Ray. Nakagi ka hulog sang imong kutsara ang tinidor. Sabi ng lola ko, katropang dyan, Ray. Kapag may nahulog na kutsara, may darating na bisitang babae. Kapag tinidor naman, lalaki.
1: Ay, ganun.
0: Isang araw, nahulog yung rice cooker. Laking gulat ko, dumating ang buong isang pamilya. Ayawan gagaw pa kaon na ino, di ba?
1: Sakit.
0: Ayawan gagaw na pa kaon eh.
1: Oo eh, may lang kung, amo lang to, isa lang be, bayi.
0: Bani, di ba?
1: Kung nakilang.
0: Ari, pag-head ka tropang dyan, Ray. Sabi ng lola ko, bawal magwali sa gabi. Ang bali na, di ba? Kay visit na kunong magpanilhig kung gabi.
1: Sayon, sayon.
0: Panilhig lang, visit agad.
1: Sayon ko na sayon.
0: Oo, sayon. Wala ko ng sayon. Sabi ng lola ko, bawal magwalis sa gabi kasi winawalis mo ang swerte palabas. Sabi ko naman, lola, kahit sa umaga ako magwalis, wala namang lumalabas na pera sa sahig natin. O, oh, di ba? Ikaw yung katotong genre, kapati ka na sa mga pamahitin.
1: Oo.
0: Ha?
1: Uy.
0: Kapal nila, wala man ko na sumimadula. Kumapati ka mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Basi lang niya tuod. O, basi hindi man. O, pero tinipende sa tao. Ano, subong nagapati. Pero mostly, balaan, subong mga katropa, wala nagawa. Doon gamay na lang siya nagapati sa mga pamahiin, di ba? O, sino para sinyo nagapati sa mga pamahiin? Be, comment niyo ba mga pamahiin? Ngayon yung mga ginapatihanda. Kung ano pa wala mga nag-exist ng mga pamahiin sa inyong mga panimalay. Okay, tiisad to, mga sinaunang panahon or mga from previous years, di ba, uso gina na siya mga pamahiin. Like, hindi ka manilig kung gabi, hindi ka mang nail cutter kung gabi, di ba, amo na ka tapon dyan, Ray. Hindi ka magsukob sang magpahulang bugas kung serum na. O, take, saan, obi sila makaon ng inutupad ba, live was lang.
1: Doon, ang ginman na, sayo, ginman ako.
0: Ang magpahulang bugas kung gabi.
1: Oo, kung gabi.
0: Amo pa din ako, no. Or hindi ka kuno magbayad sa utang mo kung gabi. Amo pa gina, hindi ako na magpagwa sang kwarta. Kaya ano na, di ko na, hindi na, nakamukha. magkita ay buwas. Or inyo to pad balay, bimahulang bugas. Kaya wala na sila kanan unon, subong agabi. Iti buwas lang sila makaon. No, wala bala, no? Pero ti wala matabi, ano, wala tas ang karapatan na question, no, ng mga ginapatihan nila mga katropa. So, kamo, ano balang inyo mga ginapatihan ng mga kasabihan, mga katropa? You can comment on our Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. O, tinalipay, kaman katropang dyan, Ray? Oo. Kaya madamo, ganyan salamat sa pag-upod sa akon, di ha? Biskan ginapilit mo lang ang imo kalipay.
1: Nga, ginapilit to.
0: Wala man, kaya tiambot, no, hindi ko kabalo kung paano kung siya ihambalon.
1: Wala man.
0: Alright, mga katropa oras natin, we have 32 minutes after 3 or 32 minutes before 4 in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some musics. And when we get back, atin pagatam yawon ang iban pagid naton nga mga katropa, ka nag-upod sa aton. Gani station lang sa XFM, kay man magabalik pa ang X-Rated. Yeah!

0: kay Drop ay nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras natin, we have 7 minutes until or before 4 in the afternoon. Oras natin mga katropa, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. O sa mga bago na bugtaw, mga bago na madmad, o ano pang inyong ginahulat, mag-inom sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Musime Agustin Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Mabatok sa mga masakit. Something Plus Coffee Mix, effective safe in non. FDA approved, kagalil certified, available in all leading drugstores nationwide. Mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Thank you so much, ha. Salamat, salamat, salamat, gid sa mga katropa natin nga nag-upod sa this afternoon in our program, X-Rated. See you all tomorrow, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa rin technical partners this afternoon, katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Wow!
2: Mga katropa!

0: FM.
1: Yes to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina

0: Sciatic Nerve. Ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pag-control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang

0: Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can

0: ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marikomend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.

0: marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan na, Miggin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
13: oh, no.
12: Patalikot!
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Welcome na naman sa Tuesday edition ng programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Today is September 8, 2026. Nag-gina-celebrate natin ang birthday ni Mama Mary, mga katropa. No? Nati, nakasimba na ka mo? Masi kung wala pa? Hindi nyo gitpagalipati ha nga magpasalamat kay Mama Mary kag mag-greet of course sa iya sang happy birthday. Okay, Mama Mary, happy, happy birthday. Kag of course, atanan man naton nga mga katropa nga nag-celebrate sang ilang nga mga birthdays today. Happy, happy birthday. Kabay pangahatagan ka mo sa nga maayo lang pirming alawas. Ipalayo ka mo sa mga sakit, sa mga panulay. Ipalayo ka mo sa mga disgrasya, na kung may mga asawa, kamo da kagbana. Ipalayo ka mo sa temptasyon. Basi kung makasala, kamo wala sa oras. Na, sigihan nyo gida. Pangayo ka mo sa guidance kay Mama Mary, mga ketropa. Basi kung nagasimba, kamo da, lain yung ginasimba nyo yan. Pasi bala ko na nagasimba-simba kagani, pero ang imo da nga mga kalimutaw, ang inyo da nga mga kalimutaw, mapasasala man. Tapos madepensa naman kamo nga, hindi ko na naiasala kay amo na amo to. Uy, style nyo ah. Abot na na ang inyo nga style. Diba? Good afternoon na sa mga katropa naton nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta kamo da? Te, brown out naman da sa lugar nyo? Di bali nga mag-brown out basta sa adlaw lang no, hindi lang sa gabi no. Kabudlay. Kabudlay, hindi magtulog nga brown out kung gabi. Kabi lang naanad ka na nga may hangin. No, makatulugan ka nga may nagawaswa sa imo nga hangin. Tapos gulpi lang ma-brown out. No, te, mapakinapinakagat na lang ta sa lamok eh. Ang importante mga katropa, maskin mag-brown out, mag-inano, manda ang nagakalatabo, mag-ulan, mag-init, manda. Ang importante no mga katropa, may proteksyon kita para sa aton nga kaugalingon. Subong nga panahon nga daan nga kadamo na sang problema sa kalibutan. Madugang paginang imo nga mga balatian. Okay, kung ako sa imo mga katropa, mag-invest na para sa inyo nga ikaayong lawas. Mag-inom sang Santhon Vitamin C. Magandang Santhon Vitamin C mga katropa, nagabulig ini sa pagbusang aton immune system. Agad hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilana, trangkaso, kag kun ano padira ang asahi sang balatian. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, available sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag sa Generica. Subong mga katropa nga Martes, mag-updanay kita until 7 o'clock subong nga gabi. Gani kumera ka mo dire sa mga music request, ang inyong mga greetings kag pa shoutouts. No, paliog lang isend sa amon yung text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon yung Facebook page, ang XFM Radyo Patrol Iloilo. O hindi na maghuya-huya kayo, basi ko nagkakasubo ka naman da, masao, tayaan. Hindi na da mag-emote-emote. Ipautwas na lang na sa music. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kagpadayon ka mga nagapamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat ka Pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Diet ako buwas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

may nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

nag-grocery dira sa mga nagapa-manicure kag nagapa-pedicure kag sa mga nagatagay-tagay na, kamusta ka mo da? O, basi mamangkot naman kamo kung nga abalaan ko nga nagatagay ka mo da, no? Siyempre, alak 5 na balahambal ni katropang Alex. Basta pagpatak na iyas ang alas 5, alak 5 na yan. Though, pwede na makaamat-amat sa lamesa, pwede na makaamat-amat tipon-tipon. Pwede na kamo kadalas ang inyo mga sumsuman, kundiin man kamo nga ilimnan, makadto. Basta siguraduhin lang, wala lang maoy, tapos ha? Basi bala karon mag, kadto pa kamo sa baylihan, kung may mga binayli da sa inyo. Kamo, ginang mamayad sa sound system, sigihan nyo da. Uy, sana all, no? Nagasaot-saot lang, no? Agyan yung manasang unang, makadto ka mo tuod sa baylihan, pero nagatulok-tulok lang kamo sa iban nga mga nagabayli. Arang gusto ka man tani baylihon sang iban, pero nahuya ka kay ara si nanay kag si tatay mo nga nagahunagalantaw. Pero importante, no? Naka-experience ka kung ano ang sasulod sang baylihan. Kung paano gintukapan sa nga iya kaingod ang iyang katupad ang nga nagabayli. No, sa gamay lang nga tinulukay nga nga nagatinukapan, ay gid ka muya. Masinaot lang man tatani. Wow, ambot, pati sa baylihan, ginadala nyo ganyang inyo nga kaisog. Abibilin nyo na lang na sa balay nyo. Ang iba niya nga mga maisog, bala mga katropa, wala na yan nagasinggit inaway. Kun hubog, nagasinggit na yan dapat inaway. Ya, kun wala nakainom, dira na yan matest kung isog kagad man or hindi. Ara, iya tanawon ta kung sinong mabakal sang isog mo. O, oh, diba? Nami yan magmaoy nga wala unod ang imo nga, ano, wala karga sang mga alcoholic, bala mga katropa. Rumambal sila nga, uy, hindi ka muna maglangulango kay Kwan, kay isugin mana siya. Isog galit baho. Ay, ambot na lang gidya. Balaan ko si katropang John Ray to. Speaking of, binayli. Naghapit na to siya sa Kabatuan. Kay balaan mo sa August, September 10. Fiesta sa Kabatuan. Katropang Lin, may ano ka to? May kilala ka to? Machibogs na to if ever. Wala ko to yung kilala. Makaon ta to tani, no? Makaon ta to tani isang litsyon. Mambot na lang yun yan. Kung may mga pamilya ka mo da. May ato? Uy, do swabe na amang. Ay, aswang. Ay, hindi ko yan gusto. Maskin pigado lang kuya katropang Alex. Hindi ko yan gusto nga maging aswang. Amang inahambal ni Lola sa amon, ay, bisan magpamigado ka mo. Basta hindi lang ka mo aswang. Kay layo ka pa ko nung inahambal ka na, ay, pait atay. Delikadong mayanggaw. Yes, true, gid na iya. Oh, okay lang na nga yanggawon. Ya ka nga mayanggaw ka bala nga dalo niya ka sa balay nila. Tapos ang balay nila puno gali isang kwarta. Pero kung yanggawon niya kaya nga maging aswang ka, hindi na lang cancel na lang. No, kung ako bisin nyo, kung kamo man bika tropang pamangkuton, balaan ko nga hindi man kamo gusto nga maging aswang. Sa mga katropa na naton, yan nagapalauli na, no? Tapos ng ilang mga trabaho, tapos ng ilang opisina, maghalong mga katropa, ha? Hinahinay lang kamo sa dalan, hinahinay lang sa pag-drive. Kung na nag-commute ka mo, balon, gig ka mo sa malawig nga pasensya, kay basta rush hour na gani, syempre, wala na kita sang i-expect nga iban pa, kundi traffic everywhere. Pero sige lang ako na arapaman ka muda sa inyong opisina kag kung nagapatuyo ka nga samtang nagahulat sa imong nga mga, sa imong nga jowa da, sa imong nga banabels, sa imong nga asawa, no? Inuman na isang kape. Mag-inom mga katropa sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold is a natural food supplement. Mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ini sang atong immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atong nga blood sugar.
Nagapanubos ang cholesterol kag nagamanagement sa aton nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes kung may RNA sa ampalaya na nagabulig sa pag-improve sa aton nga glucose control. Santon Plus Gold mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. O te, hindi na na maghuya-huya nga magpadala sa inyo nga mga mensahe, sa inyo nga mga music request, para nga samtang nagatagay-tagay kamo da, pwede kamo makasaot. Oh, good afternoon lang da galiana kay Tita Weng dira sa May San Carlos, Anilaw, Iloilo. Ha, mga katropa nato da nga Tagaluawan. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan kag madamo gid nga salamat sa pagpamati diri sa XFM. It's now 12 minutes after 5 o'clock, mga katropa. Gani pa dayon kamo sa pagpamati. Dari lang sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: FM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.

0: Gold. Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating program.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Sanson Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Sanson Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Sanson Plus Herbal Oil,
7: kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanson.

0: kalusugan ng isa ka professional boxer sa agad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago ka maglala ang palaki na dating pangakumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Pa-college na ko!
1: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
1: XFM.
3: XFM.
4: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: X-F-M. X-F-M.
5: Mga katupa, exciting!

0: Lasa E 5.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Te, mano, tani kay aprobado na sa kamara ang 5-year term sang para sa mga barangay kaga SK officials. Sige lang, may Senate pa man. Sige lang, it's okay, it's okay. Te, basi ko nadulaan ka na dasang paglaom. Chamba sang mga ano ba? If ever no, chamba gid man sang mga gapungko subong ba? Damo pa sila sang makwan. Okay lang na kung damo pa sila sang mga projects nga mapatuman. Pero kung ang mga budget gani ginabulsa, baw aragay gid. Dumano dugi tani ang publiko nga isla ng mga officials pero ti wala ta mahimo. Approve na mga katropa sa kamara no sa ang 5-year term para sa mga barangay kag SK officials no. Te, amo na siya ang ginahulat sang tanan-tanan. May sa Senate pahulaton nato nang sa Senate eh kay di ba may ginaduso man si Senator Cheese Escudero nga nagapaiway sang nagapostpone sang election subong November mga katropa. So amo na subong aning pinaka-latest natin nga update diri no. At least na nakabalo na kamo kag amat-amatan yun na lang baton. Oh, dali lang bala anay, mayong gab ilang dalanay sa mga taga DIY dira sa may GT Mall Pavia. Oy, sa mga ilada nga mga staff, sa ilang nga mga employees dira. Mayong gab igid kag madamo gid nga salamat sa pagpamati diri sa XFM. Oh, sige lang, baka-baka lang ang muda, anay. Mugin man na basta mga alipin kita ng salapi, no? Mga alipin ng salapi, wala ginaya sang choice kundi magbangon adlaw-adlaw, magbugtaw aga pa, kag magpuli, gabi na. Ang importante, wala tayo gapuli sa balay nga hubog. Budlay lang man ako na gapuli, tabla sa balay, tanaga-ekis ng aton nga, nga pamanaw, ha? Ay, mugin na yung ginambal nga delikado ini. Tayo okay pamanda, importante wala gama. O ya, mula ginayang ginaklaro ko di. Sa mga katropa na naton, sa mga jeepney drivers, sa mga modernized jeepney drivers. Mayong gabigid sa inyo mga sir, sa inyo man nga mga passenger assistant officers. Mayong gabigid sa inyo tanan-tanan kag sa inyo nga mga pasahero. O, te, kamusta kamuda? Nagaubo naman kamo sa presyo sang gatong. Imagine, katropang Alex, nakatughong ka na 5 pesos ang intaas per liter. Per liter na ha, katropang Alex, bombot. Tani ang sweldo, nagataas man o kay do tanan-tanan, nagataas na. Ay, baka naman, ambalin nyo na lang ang inyo nga mga employer. Baka naman, boss. Ay, galaw-galaw, boss. Ay, ambot na lang gid ya, ano. Kaluoy ang mga nag-earn sang manubo bala sa minimum, no? Ay, paano na lang na sila mabuhi? Ano na lang na iya-permi? Kagkakaon sila tuod sang kanon, pero permi lang uga kag noodles? Patilawan niyo man sila sang baboy? Ang iba niya bala ginasumsuma lang ng baboy, ang iba niya ginahandom pa na nila. O diba no, no kaka-unfair sang kalibutan? Maskin ano mo bala kabakas, kung sino pang pinakabudlay ng obra, pareho sa mga construction workers, wala mga katropang Alex no, nagapatial sila sa init, nagahakwat sa mga mabugat, pero lang tawa bala ang ilang sahod? Ay tapos may ara pa nga mabaton kita reklamo kung kisanga. Ang ilang mga benefits, ang ilang mga government benefits, ginakalta sa ilang sweldo pero wala ginahulog. Wala ka muna na konsensya? Ay, ambot na lang gidya sa inyo. Hindi na tadi magugtas, ahigop na kamuda sa inyo ang mga mainit nga sabaw. Panyapo nyo na lang na ipaupok nyo na lang na sa kanon. Gali ko magtinambo kamuda, hindi nyo kuya pagsalaon ha? Salaon nyo na ang inyo nga mga basungad. Ang sungad nyo nga wala sang untat sang usa. Ay, ambot na lang gid yung mga katropa. Nagay kita yung isang ugtas man ko ako sa inyo. Kung nag-ubra ka mo sa call center. Parang may bato ka mo sa tuyo yung mga katropa. Mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. nakabalubla ka mong mga kitropa nga ang Santon Plus Coffee Mix. May mataas nga antioxidant content halin si mangosteen. Kag nagabulig ini sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan ang atin oxidative stress kag nagasuporta man sa atin immune system. Mayaran ini mga kitropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahagan-hagan sang inflammation kag nag-improve sang atin nga overall health. Santon Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Parang mahambalan ka na karon ni TL mo nga. Hoy, insakto nga tulog ka na nga shift mo pa. Balan mo nga para hindi magtabog imo nga tuyo, mainom ka na lang niya sa Santon Plus Coffee Mix. Para nga may ibanat ka na sa pulawan. Ah, diba? O, sa mga gapanyapon, galing na subong. Happy eating lang sa mga katropa naton. Ang una nyo nga timuakon. O sa mga nagahuni ng ilang atyan, sige agwantahan nyo lang. Tubig-tubig lang anay. O pila na lang kaadlaw, 2 days na lang, Jess na. Sa mga nagasweldo sang 10.25. 2 na lang kaadlaw, mahigop naman kamo sang sabaw sang karne. Tiis-tiis muna sa ngayon mga katropa. Sige, updanay kita ang importante, no? Updanay kita diri. Kag-updanay pa kita until 7 o'clock subong nga gabi. Kani wala sang biyay mga katropa. It's now 6:11 in the evening na. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!

0: stamina ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jet, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan na ako.
0: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samsung Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Samsung Plus Herbal Soap. Gamit na! Samsung Plus Herbal Soap.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Exactly 7 o'clock ang oras diri sa XFM, mga gitropa.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Dasig lang sang oras, bado bago lang tadigani nagpungko, la 7 na naman. Eh, tomorrow is another day, you know? Eh, buwas, ano na, September 9 na. Wala buwas ang impeachment, pero may ara ka mo sang mga trabaho. So wala ka da sang rason nga magpaburaw-buraw ka buwas, ha? Gina-remind ta lang ka. Kasi balalipatan mo da, ha? Basi na wili ka da sa sala nga tawo. Basi ko nagapinulaw ka da sa sala nga tawo, kaglipatan mo nga may ubra ka gali buwas. Ara iya sigurado kung mag-absent ka buwas, wala ka gid sweldo. Eh, arang nasulod na sa cut-off, tapos hindi kaya mag-ano, hindi kaya mag-sulod. Ka-unfair man na iya. Ate, sa mga nagapanyapon da, kamusta inyong apanyapon da? Namit sudan, ino? Kung nga hindi namit sudan, te syempre, wala gana magkaon. Sa nagahuinuni na ang siyan, mahambal ka lang yan, busog pa ko. Kapin pa kong bago lang ka muna, kita isang nobyo nyo ho. Pag meet up ka muna, ang first meet nyo mga katropa, abi mo, gahuya-huya kagid na iya, magluwas na lamang ya kung kabalan kagid ya eh. Diba, mga pakipot nga mga moment. Kabalan, oh kaon na, hindi ko busog pa ko. Pero sa tuon na nagahinuni na at siya niya. Hey, dayaw, gid ko mga pakipot-pakipot effect nyo ah. Amo ka man na sa first meet niya ni Sir Hai. Diba, malan ka? Amo man ko na sa una, kapakipot-kipot man ko. Pero kung na of the night ka mo everyday, amo na, ikaw na to bala hugas, pinggan ho? Ano pa na ginatanga mo? Oh, relate na naman ka mo, no? Sige, amo ginaya basta sa una, syempre, ang first impression ko no nag-last ginaya mga katropa, syempre pakita mo man ko na ano ang imong kaayo, di ba? Sa ulihin na lang na ipakita ang imong kalain sang batasan. Para wala man sila wala pa yung mambal nga, hala, sa una namon nga meet, grabe man tuman, dalok-dalok man tuman, sungak-sungak man tuman. No, di ba? Ano kalain man ko na muna ang una mo nga ano sa iya, nga ipakita. So, pabebe kada anay, agwantaha ang gutom mo, maskin gutom ka na. Pero kung ako yan, hindi ko yung pag-agwantahon gutom ko, maskin gamay makaon man ko eh. Pero subong at syempo, bahala na da, wala na niya uya-uya ya. Guya-uya ka dan, subong yung magutman ka. O, te, pili ka da, mauya-uya ka or makaon ka. Oh. Amo lang ginakasimple. Mga katropa, wala na kita sang time sa atin nga program. Madamo gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea. This Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kita buwan, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Sigari, sa ka-service crew.

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gemma Anyong, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagkapasalamat sa XFM, kagay Dr. Milito Oy, sa akong na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Premyo. Hindi pagkalimpi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Pa-diet na kubuwas ah.
0: XFM.
4: Katropa mo! Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloana 7:11 na mga kabinet, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:13 na makabinan mga tropa. May gabinan sa aton mga autoran, sa aton makabinan, sa aton mga tropa diriya sa palibot sa hanga sudad kag probinsya sang Iloilo. Round out diri subo makabinan sa amon nga studio. Courtesy makabinan sa National Grid Corporation of the Philippines. Kag ginakuan ba no? May ara makabinan nga manual load dropping. Magawin siya ni makabinan kay ginakulang kita subong sang supply sa kuryente bagod man kay pila ka mga generators mga kabinan ang nag-maintenance sa subong sini nga mga panahon na amo na kun nga makabinan ginakulang kita sang kuryente diri sa ato niya sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag bilog ini makabinan nga Pilipinas. So bagod mga katropa kay under maintenance ang pila sini ka mga generators. Amo ning generator ba lang nga nag produce ang elektrisidad kag ginatayhon ni makabanan sa National Grid Corporation of the Philippines kay man lain subong mo. Dahil sa unabra sa tempo sa piko nga may planta ang piko dire sa Magellona. Tapos sila ga-supply sa kuryente sa bilog sini nga Iloilo City. Subong hindi na makabanan kay bangod sini makabanan sa Epiralo. Gin si parar na ini makabanan ang generator. Ang generator amo ini makabanan ang nag-supply sa kuryente kag tapos ang halin sa generator sa uod ina sa National Grid Corporation of the Philippines. Amo naman ina ang agyan sa kuryente pakadto ya sa mga distribution facility. So tatlo ini makabanan ka mga ahensya o tatlo ini makabanan ka division ang agyan sa kuryente. So bakod kay ginakulang kita makabanan sa kuryente sa bilog sini nga Pilipinas bangod sa ginapatigayon ang maintenance sa mga generators sa subong nga panahon na ang National Grid Corporation of the Philippines nga muna makabanan ang nag-tayhon sa kuryente sa mga distribution facility ang nagapangabagid nga mag manual load dropping. So ginahimo sa makabanan sa mga distribution facility amo naman iya ang pagpatigayon sa manual load dropping. Bota ba nun sini nga kung ang bilog sini nga ang bilog abi makabanan sini nga iliko no example na kamay ara sa makabanan nga gina-supply sini nga 100 abi 100 for example 100 megawatt no sample na tibagod kay ginakulang makabanan ang gitayhon nga kuryente ang ginabaton makakatropa sang Iliko for example magalabot lang abi sa 70 tibagod sina makabanan hindi ma-cop up hindi matatapan na di balikop sang electric cooperative ang bilog sini nga franchise area si Moonya sina parang makaangkon man sang kuryente ang piyak dito nga sityo pasigahon to anay piyak to nga sityo tapos diris piyak patyon anay para lang nga makapasaka sa tubig maka-charge sang cellphone ano pagida maka-charge sang flashlight ano pagida pwede ma-charge makabanan kag pagkatapos ang tatlo or apat ka oras, patyo naman dito sa piyak na sityo, pasigaho naman to sa piyak, amo nang giyatawag makabinan ng manual load dropping. Damay, ara kita makabinan ng brownout nga nagakatabo, amo ina ang sitwasyon. Disubong sa ato makabinan sa sudad kag probinsya sang Iloilo kag nationwide ini makabinan mga katropa. So bangod makabanan sa advisory halin iya sa National Grid Corporation of the Philippines may ara makabanan nga nagahatag sila sang notice sa tagsa ka mga distribution facility halin iya sa NGCP nga kung pwede anay maka manual load dropping kita makabanan mga tropa. Di ang sanguni ang panlawigan kaina nagpasar sa isa ka resolusyon naging sponsor makabanan ni board member Rolando Distora nga pangabayon ang mga dilagko sini nga mga kompanya ilabari kitabi makabanan ang ining mga malls ba nga nagagamit sang dilagko nga dako nga supply sa kuryente na kung pwede kuno nga kunara kita makabanan sa peak demand sang kuryente. For example, abis ang manihuras na mga nasay sa mga giting demand abis ang kuryente, pagkatapos sa unto, kati ginagamit makabinan sa aircon. Ini nga mga inuras, kung pwede ko na abing nga ayoon ang madlagko sa inyong kompanya nga maggamit lang ang generator. ti naprobahan tugay na ang resolusyon, wala pa ini sa tul-ed kon bala aprobahan man sang ERC kag Department of Energy makabanay makatropa kag importante kon bala masugot sila yan dinagko kompanya kiti magasto sila ya sang kuryente magasto sila sa kuryente magasto pagin sila ya sang gasolina sa ilang generator magasto ka kuryente, mabayad ka kuryente, tapos magamit ka pag generator, ti ang isa sa mga charges na makabayan niya, ang pisa sa imong generator, kung maguba na karoon generator mo sa sobra kabingin ng oras nga mag-gamit siya natin, kundi duble ang imo sining nga gasto. So, depende na makabayan kay naproban lang ini, makabayan ara pa lang sa level sa ngunyang panlawigan, kag submit pa ini ang resolusyon sa Department of Energy kag Energy Regulatory Commission mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:19 ng mga kabayanan, mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Yara kita makabanan sa ika-8 adlaw sa bulan sang Setyembre, birthday subong sang aton mahal nga Iloy, si Blessed Virgin Mary, birthday subong kaadlawan makabanan sang aton iya ginakilala nga mahal nga Iloy, kabagdanan nga madamo sa mga nagsimba kag naghahalad sang bulak sa tiilan sang aton mahal nga Iloy, nationwide in makabanan ini base sa proclamation, presidential proclamation makabanan ngagin gin-declare nga special working holiday subong nga adlaw September 8 makabayan mga tropa may kang tanan sini sa aton nga pag dumdum sa kadlawan sang aton iya nga mahal nga Iloy. Ang oras din makabayan mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:20 na. Gina-welcome namon kamo subong gabi sa aton nga programa ang Headshot. Sa gyapon inyo katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibon Morales. Pag-updang kita ni katropang Alex Saspatob-tob alas 9 ang tak na subong gabi. Sa pagdala sa inyo makabanan sa nagpangunang nga mabalita kag impormasyon diriya sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Kagadugay atong koneksyon makabanan sa News Center upon kikatropang Bia Joy Subaldo makabanan makatropa sugpunan taning party kay former House Speaker Martin Romualdez ini matapos makabanan kahapon September 7 inisya makabanan ang gidagdagan sang warrant of arrest sang 3rd Division sang Sandigad Bayan sa kaso sa ninga plunder upon niya nga gindagdagan sang warrant of arrest makabanan na makatropa si former Acubicol Patriarch Representative Zalde Rizaldi Saldico kamay duha sini ka mga sibilyan nga nalakip sa warrant of arrest. Di gilayon makabanan nga gin serbe ang warrant of arrest kay former House Speaker Martin Romualdez sa hospital, isa ka private hospital dito sa Sanuman City. Wala pa iya makabinan sang daom-dahom ang tanan. Siguro ba si may nakalik ng informasyon iya kay House Speaker Martin Romualdez na may warrant of arrest siya, naging agaw siya kadto sa hospital kaming padmit. Bagod kay kahapon ang findings makabinan sang doktorya sa initial sining pag-sikap kay House Speaker Martin Romualdez. Ngayon siya makabanan, hindi kung si DILG Secretary June Becremoria, hindi kung makabanan istable ang high blood pressure ni former House Speaker Martin Romualdez. Makabanan, makatropa, hindi kung istable. Buto ba nang sinig, gasaka na ok, saka na ok. Kung kilala ko pang insek, hindi nga bakulod. Sambalan niyang konduktor sang kuan, konduktor sang series niya. Sakay ako na ok! Sakay ako na ok! Ambal sa konduktor siya, magkaring kasaga, kasakay, naok ka naman, naog ka naman. Ya, sakay ako na ok! Sakay ako na ok! Hindi nga daang kasampot niya ang kuan, ang insek niya sang liter G. Kundi ang liter G, ang iya nga pag-pronounce liter K. Ya, sakay ako na ok! Sakay ako na ok! Hindi naghahatag na iya ang kuhan, gahatag na iya makabanan ang konduktor sang ticket. siya din kam naog. Kain sek din kaman naog siya, sakay ako naog. Sakay ako naog. Mag-o ka pala ganin siya kasakay. Naog ka naman. Ya, hindi ah. Sakay ako naog. Sakay ako naog. Kadlaos no kay Boyo. Nagsindi ni Boy Climino sa niwayo. Ano niya mag-o ka lang ganin kasakay. Naog ka naman. Hindi, sakay ako naog. Sakay ako naog. Ano man yung kwan yun. Diyan, dali, ano, kaya rin inspektor, oh. Karoon, kwan ako, memorandumman ako. Kaya wala ka pa iamatagaan sang tiket. Ya, arabi, sulat na, kundiin ka manaog. sulat sang insects niya. Sagay, ako naog. Ayamat. Tiyan mo na yung mga kabinet na natabo kahapon. Kay former House Speaker Martin Valdez. Pagkatapos nga siguro kasi nakalik informasyon sa iya nga siya ti sir may ano ka may kablo may mga koneksyonis la mo pareho man kami nang ginfile ang kasong sa ombudsman sa Sandigan may aranis lang nga makakatropa nga mga koneksyon da bisan tagaan niya padasan dako nga maon siya basta gani niya gani kung may ara ganda siya nga kung i-grant gani siya ang warang tumaris sa akon itagaan mo ako siya sa informasyon dahil na ti may mga koneksyon sila da sa pareho sa dakit. Ti balaan nga daan yung ginpailan sa kaso mo. Sa ombudsman ka ba din sa Sandigan Bayan? Ti siguro, may naka-tip sa iya nga, sir, may ara nga warang tumaris ti kao. About Lildali, si House Speaker Martin Valdez kadto sa San Juan, dila sa hospital, no? Cardinal Santos Memorial Hospital sa San Juan. Isa ka private hospital, makabalan kag. Nagpa-admit dito, no? Pwede man ang istorya yung doktor na busy niya. Oh, di ba? Mga muna yung style mo. Damo na yung pabagi. Di karon, mga before mga kwanto, mga 5 or 3 to 4 or lapit lang mag 5 nagwa mga kabanan ang warrant of arrest sa batok niya kay former House Speaker Martin Romaldez. Di ko na pagbawa sila yung mga warrant of arrest. Di siyempre, wala man na iya orasan iya ang pag-service ang warrant of arrest mo. Tingin na yun, makabanan nga nag-conference ang taga-CIDG, nga muna yung makabanan ng mga tropa ang nag-service ang warrant of arrest. Upod si DILG Secretary John B. Crimolia, ti karon nabalaan sa CIDG naging admit si former House Speaker Martin Romaldez sa ospital sa San Juan. Ate, hindi kong dagon sila eh. Kung dito, mga kabanan nga na abtan, hindi si former House Speaker Martin Valdez nga dito na-admit mga kabanan sa hospital. Hindi siya ko na i-check mga kabanan nga pamangkot, abi ang doktor, no? Sa hospital, kung kamusta ang kondisyon ni House Speaker Martin Valdez. Ti ang unang nga findings, duwa ang iyang balatian. Ha? Duwa ang balatian niya. Ang iyang nga BP nga hindi established, sakay ako naok. Gasaka naok. Gasaka panaog ang iyasining nga blood pressure, mga tropa. Duwa lang ito kagabi, no? Pagkatapos, isa pagid, may anxiety attack. Nakulbaan siya, dasig ang palpitate sa iyang adugan. Siguro kulbaan siya eh. Damo kwarta mo, kulbaan ka. Tambal ni Secretary Rimoria, hindi mo tanasin niya mabakal niya ang layi. Kung diin gusto mo prisuhon, kaprisuhon ka siya mo. Pagkaaga, sus, nagagawa ang findings makabedan kay former House Speaker Martin Valdez. Kung damo sa iya balatian. Pilanik bilog ni. Isa, dua, tatlo, apat, lima, anum, pito, walo, abaw. Walong balatian makabinan ni former House Speaker Martin Valdez. Hypertensive aeroclerotic cardiovascular disease. Oh, high blood na. Unstable angina. Coronary artery disease. Status post-PCI. Na, doktoral ng kabalaw, bibiligyan nyo kami ni Karong Pahagkwanabi, bibiligyan nyo kami na MB pang bibiligyan nyo kami patag sining mga balatian ngayon eh. Tapos, cerebrovascular ischemic disease. Type 2 diabetes mellitus. Hypertension. Hypertension, di mapusta, high blood. Ang dysopenia. isa pa kid. Primary hypothyroidism. Hypothyroidism, di, kwan? Ang agwiter. Di ba si Gambali? Ba't yung ano laki may agwiter? Ay, may ara ah. May ara nga mga lalaki nga may agwiter ah. Gari kayo titibilang sahon ng mga kabalang kalabanan sini ang mga babae. Di mo na walo ka mga, ang findings. Ang ginabatyag mga kabalang ni former House Speaker Martin Valdez. Man, ito pang Alex, bisan pa noon man isang produkto sa Eastern Health Incorporated, hindi mag-inom niya. Nandito na gusto mag-ayaw mo. Hindi talaga gusto. Ay mag, kung, alam mo kung mag-inom ka, mga pareho sa inyong mabalatian, simple lang hindi makabadan sa Yes to Health Incorporated, gawa produkto. Kito yung dasig kasi mag-ayo. Ilabanagin kung may mga gina, may maintenance ka. Wala tapos, sige, home lang yung maintenance mo. Magkatapos, inan mo yas ang premium D3. Sundan mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tapos imnan mo sang kaping iasang Santon Plus Gold Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Dasig kayo niya. Yan, ano mo na ikapilit mag-inom. Yan, ano mo na ikapilit mag-inom sang, ano, sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ah, hindi, tada mag-inom niya. Kaya dasig mag-ayo mo. Kaya ginabantayan, makabadan, ang iya sinig kondisyon. Kaya ang bal ni DILG Secretary John Vic Remolia, linya, kung mag-ayad ang kondisyon siling niya ni former House Speaker Martin Valdez, nakapiparar na siling niya ang iyang detention facility dito sa Quezon City Jail sa Payatas. Ay, maano. Hindi diya mag kwana, hindi diya mag bisanan ng pilito. Alam, dasig ka mag-ayo iya sa mga pareho sila. Simple yung mga balatiyan. Actually mo, kung mag-inom ka sa ang produkto sa Yes to Health Incorporated, ito yung ginabantayan iya makabinan sa kwanto sa taga si IDG sagba kag sa sagba sa Yes to Health Kwarto kag dito makabinan sa Idalom sa hospital. Agad kay man ini si former House Speaker Martin Valdez ang naka-hospital arrest mga kabyanan, mga katropa. Di kahapon palang adaan, ginbasa naton sa inyo na gin-confirm sang Sandigan 3rd Division na nakabaton sila sang kopya sang extension sang manifestation of hospital confinement and urgent motion ad kutilam para sa padayon mga kabinan nga pag hospital confinement under custody ni former House Speaker Martin Romaldez. Di kahapon parang ganggap ipinangadaan na kabato na sila sa ano, sang manifestation o competition nga pasugtan ang former House Speaker magpadayon sa SD nga hospital arrest mga kabinan mga katropa. Di wala pa ni masolbar, wala pa ni mga kabinan sa desisyon ang Sandigan Bayan 3rd Division, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:31 na mga kabayanan, mga katropa. Kag sa balita nasyonal, ginaistoryahan subo mga kabayanan sang impeachment court nga panubuan sa 16, no? Ang threshold sang mga boto sa impeachment decision. Kung na nag-imanday ang makabanan ng decision sa impeachment court, kay man nakapagba na daan sa unang ruling si impeachment court judge presiding officer Chief Escudero nga siya 16 giniya ang dapat sini nga makuha sini nga buto. Kag 24 gid dapat all members sang Senado. Di galing kay wala si Marcolita. wala si wala si Jinggoy, wala si Bato, tatlo. Ti daw kagati nakabi di Caleb man makabanan si Loren Ligarda. Ti gida istoryahan karon makabanan nga panuboan kuno sa 16. Kaman ang 3/4 sang 6 sang 24 is 16. Ti para nga makaigo dito makabanan sa tanan nga membro nga ara lang present. Panuboan kuno makabanan sa 16. Ti may pangayuan sila sang bulig. Mga yuan sila makabanan sa opinion, friend of mga friends ini makabanan sang mga nga hindi ya friends sang korte nga hindi man niya wala man sa ela botos piak, wala man sila botos piak ni bot tabon ara siya sa neutral. Pagayuan nila makabanan sang opinion kung paano ini abi no kati budlay ni kay na butang adaan ni makabanan sa ilang internal rules kag na adapt makadaan mga katrupay ni kag ara sa aton nga konstitusyon nga pareho sini nga may ara nga impeachment proceedings dapat butuhan ni sang all members sang Senado kag dapat 3/4 ang mga boto subotohan ni makabanan 16. Di pa ano ni bay di may mga proposal nga pasugtan makabanan si Marcolita, si Jinggoy nga makabuto abi no maka think kung paano inlay mo on pero wala pa ini makabanan sang desisyon kay tanakayon pa ini sa tion makabanan magconvene sila bilang nga mga senador makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo 7:34 na sa balita lokal. Nagpatawag sa committee hearing ang committee ni Board Member John Mondejar sa taga-DepEd sa division. May kang tanong makabanan sa ti na hibaduon abi sang committee kung anong preparasyon abi sang PNP, sang barangay, sang mga espilahan kung may ara nga matabo makabanan nga shooting incident kaman nagugat ini ang iyang nga committee hearing. May kaangtanan makabanan sa itong natabo dito sa Sambuanga, natabo dito sa Tacloban. Ito pa, para nga mabalaan sa committee kung no ang ilang sining preparasyon kag may nga ang katabo ini ang mga pamahog sa eskwilahan diri may okil ning tali sa ato niya kahit pamahog lang nga ang katabo ini makabanan sa ato din sa probinsya ining pulong pamahog. Sus! Na diskubrihan sa committee ni Mondejar makabanan mga tropa. Ay so, sa 128 ka mga secondary school, 7 to 11 lang makabanan, 7-11, 7 top-top-on silang kama guidance counselor ang ara sa subong nga nagapungko sa, di, kwan man eh, 11 man ka mga secondary school diri sa probinsya sang Iloilo. Diyan mo nang amugal ng problema kahit kung may ara na karon nga mga involved ng kabataan, di wala sang guidance counselor nga ma istorya. Wala sang guidance counselor nga mahibalo kung anong problema. Kundi, kung may mga involved ng mga kabataan, agatawagan ng pulis ka dito sa police station, istoryahan. Kag sa principal's office, nila ang giniyata ni kung may ara nga guidance counselor eh. Kag pila pagid makabalin ka pamalita diri sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot ining parte sa kwana parte sa problema diri sa sagode ang panglungsod kay graduso karon sang grupo sang administrasyon ng mga konsyal nga hindi na kuno hindi kuno iya pwedeng nga maka uyat sang committee. Si Vice Mayor Labla Baronda, hindi man siya pwede maka-sponsor sa resolusyon kag-ordinance. Kahit amo inakunon na saad makabanan sa opinion sa DILG. Kag amo ini makabanan gamit man ng rason subong sa mga konsyales nga aras administrasyon nga hindi na pagtalakayon ining mga proposed ordinance ni Vice Mayor Labla Baronda kati patay na kuno bagod sining opinion makabanan mga katropa. Di ko din ang pagbasa ng opinion kang statement si City Director Oscar Lim nakigan siya sang kwan in hambalan siya sang kwan sang regional office. Hindi ka na sagik pagbasang statement ha. Siya sensitibo daan na siya ng isyo. Allah. Basing may iban pa niblang remedy. Kito yung nakita ko yung may ara pa nga pwede mo. Ha? Kaya may mga gin-sponsor nga resolusyon kag-ordinansa si Vice Mayor Labla Barunda, wala ko nagdaktuhan makabanan sa mga councilors nga mga alay sa administrasyon makabanan mga katropa. Na ano man ay nga gay pa ng eleksyon gani, alinsang pagpungko, iswana ay politika, hasta subong iswana ay politika, hasta subong nga may mga payong kung nga ginatag tong isa ka private company sa mga vendors ka pula gin pangbawi kun I don't know konto dino pero amo nabi kalapta subong sa social media verify ta nabi ng balita na kay gipaislan kuno sang blue kay man ang pula kuno makabanan iyak gugma na ay mat nga ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patrol ilo alas 7:38 na nagapamati ka makabanan diri sa headshot. Ato ni Baloan makabanan mga tropa mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Baloan tas Tito Martin ah. Musta ka ba si Tito Martin tuman? Tapos manok bilog balatian niya. Kag subong ilamang adlaw makabanan na aprobahan na sa final and third and final reading sang House of Representative ang pagpapospon sang barangay kag iske election sa 2028. Imbes nga November 2 of Siling nga Tuig na aprobahan makabanan sa third and final reading, inaya para lang iyan makabanan, iyan iya desisyon sa House of Representative kag halinon ang binutuhay sa December of 2028. Pagkatapos siya na, 5 years na ang ila siling nga term. You di ka ang garong parangga sa mga barangay official ba? Aram ang kabinan sa aton sining line number 1. Si Katropang Bia Joy Subado. Katropang Bia, may ang gabi.
1: Katropang Boards, aprobado sa third and final reading sa Kamara ang 5-year term para sa SK kag barangay officials. Sa botong 211 ang nag-yes, 13 ang nag-no, kag isa ang abstention. Sa idalam sing House Bill number 10971, tinutuyong palawigon ang termino sa mga barangay officials kag sangkuni ang kabataan members sa 5 katuig. Sa naibaluan katropang boards nga magluwas sa House of Representatives no nga hagna mayaraman nga ginaduso no nga proposed nga hagna si Senator Cheese Escudero sa Senado sa diin ini ang nagapostpone no sa November 2, 2026 BSKE election katropang boards. Samtang sa dugang pagid nga balita national nagkasugot ang prosecution nga i-for go ang 15 nila ka mga nabilin nga witnesses sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kung ang ginaaligar nga misuse and confidential funds ang Vice Presidente sunod kay Attorney Lorna Capunan sang prosecution. 27 ang original nga gin-propose ang prosecution nga magtestigo sa among article. Kung naibaluan nga pulo ng mga testigo ang napresentar sa prosecution kag nakastipulate na sang testimonya sa duha ka witnesses sa diin may kabugusan nga 12 ka mga testigo. Ginpayag ni Kapunan nga ila gina-forgo pati na ang mga nakasabpina sa ika-23 nga adlaw sang trial. Sunod kay Kapunan nga nagklaro na ang kaso ini-indi conclusions and fact kag law kundi conclusion nga base sa 4,750 ka mga dokumento nga gin-presentar kag gin-identify sang 12 ka mga witnesses. Ginpayag man ni Kapunan nga nabuyagyag sa mga testimonya sang klaro ang mga patterns kag ini ang nagatudlo kay Vice President Sara Duterte. Sa baylo sa pag-present sang 15 ka mga witnesses, luyag sang prosecution nga i-present si Vice President Sara Duterte. Samtang ginklaro man ni Attorney Kapunan nga wala pa sila sa prosecution na gahingi sang subpoena para kay Duterte sa pagpatistigo sa impeachment trial batok sa iya. Sunod kay Kapunan nga ang Vice Presidente ang ini lamang magasabat kag magahatag kasanagan sa Article 1 o kung ang ginaligar nga misuse ang confidential funds kundi ilakip sa iban pang articles of impeachment. Una nga ginpayag ni Kapunan nga hindi na nila pag-i-present ang 15 ka mga nabilin nga testigo. Samtang mayara sa nga innate problem sa pagtestigo o kun sa pagpatestigo kaya Duterte suno kaya Defense Counsel Attorney Sheila Sison, ginpayag ni Sison nga sa una pa lang adlaw sa trial na settle na ang among issue kag klaro nga i-present ang respondent o kun nga iklaro nga i-present ang respondent sa trial paagi sa iyang nga counsel. Pagigmayan ni Sison nga Luyag Manila nga i-reserve ang ila kinamatarong sa pag-file sang formal written comments among request. Para sa depensa nga innate problem, nga ang innate problem sa pagpatawag kay Duterte among ang konstitusyon ang nagadumili sang kaangay nga testimonial compulsion gikan sa akusado kag ang among kinamatarong ang absolute. Dugang pa ni Sison, sila ang magahulat sang formal nga request gikan sa prosecution antes sila magsabat. Samtang nagpanugyan naman si presiding officer Chief Escudero sa prosecution nga ang impeachment court nga si ang impeachment court ang sui generis kag sa baylo nga arrest ang article 1 sang articles of impeachment batok kay Duterte kag pag-reserve sang kinamatarong sa pagpresentar sa vice presidente pahanugutan ng korte nga magdesisyon angot diri sa ika-23 ka adlaw sang impeachment trial ginpabutyag ni attorney Kapunan sa nga ilan na nga ginarrest ang article 1 sang articles of impeachment o kung ang ginaligar ng misuse ng confidential funds. Samtang sa dugang pagid nga balita, katropang boards ginplastar ni Presiding Officer Chief Escudero ang schedule sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini katropang boards ang mga masunod sa September 9, wala sang trial o kung buwas inino sa pagpresentar sang prosecution kag pagmarka sang exhibits para sa Article 2 o kung ang ginaligar nga unexplained wealth. September 21 to 30, magasugod ini 10 a.m. kag magatapos sang alas 2:30 sa hapon. Sa October 1, 2, 5 hasta sa 9 katropang boards no kag sa October 9 to 12 to 15 bali whole day ni siya katropang boards. Samtang sa October 16 to November 8 wala sang trial sa agod nga hatagan sang ligwa ang budget deliberations.

0: Nanglan nga ma-finalize ini ka tropang boards bangon mayara sila sang kaopdanan nga hindi makatambong. Samtang sa dugang pag-iid nga balita, ginkabig ni Interior Secretary June Vicrimulya si former Speaker Martin Romualdez nga flight risk bangon mayara ini sang duha ka private jet, tatlo ka helicopters kag tatlo ka yate. Sunod kay Rimulya, bangon ginakonsiderar ang anay speaker nga persons deprived of liberty, bantay sarado ini sang duha ka armado nga gwardiya sa guwa sang hospital room. Limitado ang iya nga hulag, may mga armado man nga pulis sa lobby kag mobile patrol nga nagahulad. Ginasiguro sa nga DILG nga himuon nila ang tanan agad nga hindi makapalagyo si Romualdez. Pakigbahin pa ni Rimulya nga wala gimpasuksok sa akusado ang orange nga PDL shirt bangod mayara ini sa nga swero. Samtang ginmanuan man sang Sandigan Bayan ang clerk of court nga isuhan magpagwa sa nga subpoena ada testificandum para sa mga doctor ni former speaker Martin Romualdez para sa hearing sa Webes si TM Reges. Lakip sa mga ipatawag amo sanday Dr. Roddy C, Dr. Rogelio Libares ka Dr. Kurt Allen Sibayan kag Dr. Rosalio Torres gikan sa Cardinal Santos Medical Center agad ibaluon ang medical condition sa anay opisyal. Ginmanduan man ang kampo ni Romualdez nga isubmit ang resulta sa medical examination. Ginarequest ang korte nga personal nga mag-attend ang anay opisyal sa hearing in kaso nga mangin stable na ang iyang kondisyon. Samtang sa dugang pag-iid nga balita national, nanumpa si former Senator Manny Pacquiao bilang secretary kag lead convenor sa National Anti-Poverty Commission. Ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ceremony sa Malacanang kaina katropang board September 8. Pangunahan ni Pacquiao ang pagpanikasog agod masolusyonan ang kapigaduhon, ma-advance ang social reforms kag madala sa komunidad ang mga government programs kag projects. Kung matandaan, nagserbi si Pacquiao bilang senador halin sang 2016 tub-tub 2022. So far, katropang boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabinan, mga katropa. May nga gabi kay Bongbong Tirotso, siya may gabi, PB Boards. O may gabi man, Bongbong Tirotso, kamusta? Aton ngayon sa Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee, ang imodera nga mga ginpang inom nga mga Santon Gold Coffee, ang yasin nga pakite, ay pwede na ba na mahulog di sa drop box ang XFM, ha? Kaya basi magdawag ikaw 3,000 pesos sa aton nga weekly draw, no? Mayong gabi yan, happy listening kay Ivy Rose Amagin Alcomendras. Rin naman si, kwa daw, si Ivy Rose, no? Alin siya nga sa Radyo Kalibayan, sa buong nga Rigyapon, ha? Labat kita, Ivy Rose, ha? Mayong gabi kay Ivy Rose Amagin Alcomendras. O, siya, mapalag ko number, pangita ko, matext mabuti lang. O, ariyo, number, basi gusto nyo nga mag textmate kay Ivy Rose Almagin Alcomendras. Aring number niya, ho? Yeah, basta buot lang, ha? 0951-564-1808. 0951-564-1808. Lalaki, seryoso lang, ha? 29 to 33 years old. Oh, di okay na. Plug na ito, number name mo, Ivy Rose Alcomendras. Kag mayang gabi kay Elina Soles dira sa Santa Brasia. Good evening. Kag kay Antonio Talacan. Good evening. Kag dira makabarang kay dira sa aton nga mga tiplamati dira sa Iloilo Central Public Market. Mayong gabi. Ang oras din makabarang sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:50. Mamati kita na mga patropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa banatian. Dulong sa inyo sang The Secret of Health upon kay Dr. Remilito Oya. Ang oras, alas 7:50, mga katropa.
2: XFM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga secret.

0: kusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Visionex, marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Visionex, epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Hotel ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
6: XFM.
1: Santon Plus Gold.
5: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanpon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanpon Coffee Mix.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Sentin Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha-kuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
6: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo a las 7:59 mga kabayan mga katropa. Padayon ka magkapati diri sa headshot sa Gyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Ari pa, nagdugang man. Saltiro ka, Jerry. Nagugay gani. Ay, si Jerry Boy Adorno Climino. Mga ayo, basi gusto niyang mag-textmate. Kay Ibiros Alcumindras. Ibiros. Agin pa-plug ni ko ano ni Ibiros Alcumindras. Ayan ang verse. 29 to 33 years old lang ah. 0951-5641-808 29 to 33 years old. Siya seryoso lang ah. Bad badaw si Jerry Boy. Siya Jerry Boy Adorno Climino Sultiro dya. Arnat, sadyag ni karon mo. Ah, ano yung plug ko ni Jerry? Eh, feedback ka na hindi. Magay, naka-public maningin mo ka, no? Hindi ka nag-agis public mo. Ano na, Bear Jerry Boyo? Adorno Climino, San Iway. 0999-3-4-2-9-3-8-4. Oo. 0999-444-2-9-3-8-4. Idugai ko pag karon ni plug pa tik karon sa kuan sa punpal bla para nga makapangita mo to sa mga inyong nga partner ah. Okay nang Fred Bilbao da sa ibawan. Yeah, good evening boards. Ano nang Fred ma intramanta sa ila ni oh? Ma ano man ta ma ngita man ta sa aton nga partner nung pustada ni. Dire kita na yo ah. Sugpunan talang hindi makabanan ang kondisyon mga kabinan ni former House Speaker Martin Romualdez. Kay inisya mga kabinan ang iyas ni nga petisyon karon sa lugar pikat mga Alex to sang iyato bala nga kwan ang sulat ya bala sa sandigan. Kada petisyon sa mga kabinan sa pagpadayon sa iyas ni nga confinement sa ospital ini matapos mga kabinan nga inisya ang gindagdagan sa warrant of arrest sa kaso nga plunder, Nobel Band, makabinan mga katropa. Tikagabi, ang una sa nga findings sa hospital, duwalang balatian niya. Ang unstable, ang yasring high blood pressure. Kagang isa makabinan, amo sini ang may ara siya ng anxiety attack. Inakagabi nga findings sa hospital. Pero pagkaaga, ining anxiety attack, mga kabinan, wala na, hindi na makita, mga kabinan, sa findings sa Cardinal Santos Memorial Hospital, isa ka private hospital sa San Juan, Metro Manila, mga kabinan, mga katropa. Kundi, amo, ini ang, magandamo, balatia, ano, amo, ining balatia niya, base mga kabinan sa official nga findings sa hospital, kung nga nga nag petisyon siya sa pagpadayon sa iyang hospital confinement. Number one, hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. Number two, unstable angina. Number three, coronary artery disease status post PCI. Ikaapat, cerebrovascular ischemic disease. Ka masunod, type 2 diabetes mellitus. Ang ikaanom, hypertension. Ikapito, dyslipidemia. Ikawalo, primary hypothyroidism. Now, para nga mas maintindihan natin mga kabanan, ang nag-research kita kay ang doktor kinapamangko, ito daw lang alang siya, kasi siya muda na karoon nga hindi ako linyana ya. Pero, ari ang aton nga research mga kabanan, ti G, kung naman tayo, Google naman kita eh. Number one, hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. Ang botabalog siya ng mga kabanan, hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease is a condition where chronic high blood pressure and plug buildup in the arteries combine to strain the heart and blood vessel. So botabalon may high blood pressure, hypertension forces blood through the arteries with excessive force, with damages in inner lining of the blood vessel. Taas cholesterol niya. Atherosclerosis occurs when fats and cholesterol form plugs inside this damaged wall, narrowing the arteries. So may build up sa cholesterol makabanan sa ugat ni House Speaker Martin Romualdez. Sunod, unstable angina. Unstable angina is a dangerous medical emergency where heart goes not enough blood flow on oxygen, often signaling an impending heart attack. So, butang ng kabanan, ining isa sa mablatian niya, ang unstable angina, isa ini kung nakadelikado ng medical emergency. So, kundi in, ang aton ng korason hindi makasupply sang oxygen pagkadto ya where heart does not get enough blood flow. So hindi makasupply sang maayo nga dugo ang korason bangod sining unstable angina. Unstable angina is a dangerous medical emergency where heart does not get enough blood flow, oxygen, often signaling an impending heart attack. Sunod, coronary artery diseases or coronary artery disease status post PCI ICD-10. Di may kantaran ng Japan ng kabinan sa unstable angina. Sunod, cerebrovascular ischemic disease occurs when narrowed or blocked blood vessel reduces blood flow and oxygen to the brain. So, mahina ang pag-supply mga kabinan sang dugo kagang oxygen sa lawas ang tabo. Ang muna ginatawag mga kabinan nga cerebrovascular ischemic disease, dyslipidemia. Dyslipidemia is an abnormal amount of lipids, fats, cholesterol, and triglycerides in the blood. Unbalanced fats, it means your blood has too much bad cholesterol. Taas cholesterol niya. Ang dyslipidemia. Okay. Primary hypothyroidism. May thyroid siya. Sa kabla, may goiter. Dumdum nyo, babae lang may goiter. Pati lang laki, may goiter. Type 2 diabetes mellitus is a chronic condition where the body resists insulin, does not make enough of it, causing high blood sugar. Taas ang iyasinig na blood sugar. Kung dadan, na may aras siya magkaroon ng type 2 diabetes. Hypertension. Kamalo. Or high blood pressure. So, manang walo ka mga baratian magkaroon ng nag-presentar sang former House Speaker Martin Romualdez. Ganun ka pangayo siya sang continuous confinement sa hospital kung din siya subong makabanang gina-admit bangod siling likado ko no? Bangod siling mga bratian niya nag-nasoprer subong makabanang mga tropa. The abstract also list an extensive medication regimen for accused Romualdez including glycosides. apa ni mga bulong lagi dahil tumarnya makabayan ng mga tropa. Furthermore, an MRI of the brain of accused Romualdez was conducted on the same day wherein radiologist doctor found the following irregularities as found in MRI soul examination report. So, amo to makabayan ang bano kababalatian nga ginakabig makabayan nga kung hindi ka ma kung hindi ikaw ma hatagan sang nakaigo sa ni nga pagtamod base kon magala ang imo sini nga balatian. Pero ini nga balatian makabayan ma pospilan nimo. Number 1 sini makabayan inom kamo sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung high blood? Ha? High blood kay man ang numero makabanan ang nagapakita diri sa iyang nga balatian. Taas kolesterol niya. Ha? Bangod sa high blood, may ischemic disease siya. Kulang ang supply sa dugo, kagangin pakanto sa ulo. Bangod kay ti nagkipo ang artery pakanto sa halin sa korason pakanto sa ulo. Tibagod sang mataas ang kolesterol makabayan mga katropa. Amo nang ginahambal naton sa inyo makabayan mga katropa nga basta gani amo sining mabalatian, hapos man na iya makabayan. Number 1. Kaon lang kita sang insakto. Kamag inom sang Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C. Kaya kadamo nasa nabuligan. Bangod kay ni sila makabayan nag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod ka ining Santon Gold Herbal Capsule puno ini sa antioxidant properties nga makabulig sa aton agon makadikaw kita sa high blood pressure. Hindi lang ini high blood kundi rayuma pa. Kung diabetes sa problema, inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Te, ano pag inaman? Para nga ma-clear ang dugo. Inom ikaw sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Updan mo sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Kahapos sina magkabinan mga katropa. Makuha ina mga balatian ngayon na. Kag, tani kung lapit-lapit sa Cirilo, mas dami pag itani makabinan. O, hindi lang sa Manila, may harap manda, no? Ang clinic, ang Yes to Health Incorporated, magkabayan ng mga tropa, kay nga, kung may ginabatyag ka balatian, kagmadamo ng inom na bulong na inom mo, kung nagyapo na gayaw, namin mga pareho sinang ginabatyag ni former House Speaker Martin Waldes, dali, malinig ko aon kay nga, kung magpagkonsulta, ikaw magkabayan sa Yes to Health Incorporated, sa Yes to Health Clinic, dira sa Manila, I think may haraman da, no? Tunduan ikaw kung paano ikaw maglikaw sa mga pagkaon kati kita nga daan nga daw dalok daan naman kita daw wasta gani baboy ang pag-estudyan daw sobra pa kita ka daw hindi ka man makatulok mapiknit kigid sandiyutay lang. Di mo na makabanan nga kung mapakonsulta ikaw sa Yes to Health Clinic, tunloan ikaw kung paano ikaw makalikaw sa pagkaon nga mo ang kabangdanan nga wala ka nagayo kay man nga. Kita nga daan niya nga, hambal nga, hindi na pwede sa aton. Ah? Kaya balatian kita nga ischemic heart kita, may ara kita nga high blood. Oh. Hambal niya tisig lang ah. Imnanta lang it bulong. Oh. Tibel nakisa kon may stock ka pa sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So pag magpakonsulta ikaw dira sa Manila, tuluan ikaw dira sa doktor sang Yes to Health Clinic makabayan kung paano ikaw magdikaw sa mapagkaon nga mo ang kabangdanan nga wala ka nagayo. Nga wala ka nga daw isa na ka hamal nga mga synthetic medicine ang na tumar mo. Doon lang yapon ka nagayo. Tibangod ka iti sa subraman ka. Ay, hindi ka makatulop. Ay, imlanta lang karot bulong. Tibo na kung kayo sa makabayan ni mga ischemic heart kayo niya, maning ang findings nga nagakitid ang aton iyang artery bangod makabanang kay ti puno sang bad cholesterol. Tikol pa konsulta kadra sa Yes to Health Clinics Manila. Tuduan kada sang mga doktor sang Yes to Health Wellness Center kung paano ikaw maka likaw sa mga pagkaon nga mo nang kabagdanan kung lakadagayo. Tuduan ka Manila kung paano gamiton mga herbal. Kaya ang balmon dito sa kuan sa amon tong balay ito, magkintanong ko tong mga medisi, kung mga ginatudlo nga pang patunaw sa cholesterol. Tudloan kasi na, kaya hindi ka pwede na yung nanda naton nga ang pagluto sa herbal, nanda naton makabanan nga ti siya pakunabla pa pabukalis niya tubtob nga magjutay ang tubig para nga mag para nga mag nami pagin sila niyang ipikto. Sala, gali ina makabanan nga pabagi. So kapag pakonsulta ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, tunduan ka mo da makabanan kung paano magluto sang herbal nga epektibo gid siya bala. Katidian da nato niya nga dapat ginapa init kita sang isa ka baso astahon gina mag 1/4 na nga bilin nga magpula-pula dahil kuno amo na kon epektibo. Hindi gila amo ina. Sala gali na. Pero kung may pakonsulta ka mo dira makabanan sa Yes to Health Wellness Center, tuluan kasi na kung paano nga mag process ng mga herbal plants sa paribot naton. Tindiri sa ilo, may aliman diri. Dira makabanan sa dira ni sila makabanan dira sa may tabok lang sang Midtown Hotel bla. Ara da ang Yes to Health Wellness Center. Tawag lang kamo sa kay Dr. Raymond Pinado sa cellphone number 0917-778 o kung mag-text sa hotline number 0917-778-7200 ang hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Ara sila sa iyang building, Yolo Street, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Ara dira si Ma'am Gina, kag Ma'am Isen, nga mag-atubang sa inyo kung magkanto ka muda sa Manila, manito man ato. Di kung interesado iyang pamilya ni House Speaker Martin Romualdez, di ba si makabulig? Basta ang amon nang iyang panumdum sa inyo muna ay. Kung may ginatumar ka mo nga bulong nga ginisita sa inyo doktor, hindi nyo lang parihog pag-untate. Ha? Hindi nyo lang parihog pag-untate. Sigihan nyo lang ang ginainom ninyo nga bulong nga ginisita sa doktor kay siya lang na iya mabuhin sang milligrams ginainom ninyo. Ha? Pagkatapos, sigihon nyo lang iya ang inom sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Pareho sang Yes to Health o kung ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Amo man dito sa Manila, kay tiyo, soto subong ang leptospirosis, inom ka muda sang premium D3. Ako mga high blood, parte iya sa mga taas cholesterol, hapos mo lang na, no? Imne ba na sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Basta sigihon nyo lang. Wala niya side effect mo, herbal niya mo. Pero, dako ang epekto sa makabalang kun matagan ka mo yan sa insakto sa ding supplementation. Ano sa mga pamilya ni former House Speaker Martin Romualdez, basi kung itry ninyo, dako mabulig sini, no? Ang importanteng, yun ang mga kaso na iya, mapos mo na iya tubangon kung mayong kondisyon sa lawas nato na. Di pa na kagabi, nga nag-palpitate siya kati, worry siya, bangod sang may aras siya makabinan ng anxiety attack. Di sino ba lang kung hindi kulbaan man? Higambal iya si Secretary ni Mulya siya kung mag-ayos siya subong gabi ang kondisyon siling niya ni former House Speaker Martino Valdez sa Iluhon. Tapos lang niya dito sa Quezon City Jail Facility sa Bago. Dito man siya napriso. Ang iban siya nga mga akusado sa flood control o mali. Di, ga, di, sino mabindikul baan man? Di ba siya karong kung pag-abot dito siya basulon. Ikaw gini-asin niya mo na yun. Magkaw gini ang mandatos ni, di ba? Di para nga, hindi lang makabinan, sino man ang nagabatyag sa muna balatian? Di ba nang gani ato niya? Kaya gamay-gamay ng matihan niya? Kaya gamay mo yung tiyak kwarta mo? Di ba? O. Di kung damo ito kwarta. Di damo. Noon nang ambal, makabinan sa tigulang. Basta dako ang butones, dako man tumalis. Kanang huwalis bla, yung sinudlan sang butones bla. Di ba na, panggid sang mga tigulang sa ang aton pangabuhi. Di ba kung damo, gani kwarta mo, dako man ang gasto. Doon man. Dako ang butones, dako ang walis, makabinan mga katropa. So, muna, no? Basi ko may kambal na sa pamilya ni former House Speaker Martino Valdez. Kung sino na nga makarekomendar siya to sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center sa Manila. Basi ko matistingan niya, no? Kag makabulig. Makaso na yan kung maayong kondisyon sa lawas niya. Mapos na iyang bulgon. Mapos na iyang ining mangkaso. Mapos na iyang tubangon. Kag ining balatian, mapos na bulgon. Basta, hindi lang kita iyang maglapas sa mga ginabawal sa aton nga pag-aimnon mga kabinan, mga katropa, nga bulong kag supplement na ikaniya sa Ways to Health Wellness Center, mga kabinan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol, Ilo, alas 8.20 na. Mayang gabi kay Ma'am Hermity, dira sa Hong Kong, kay RB Chris Casires. Good evening, katropang Phoebe. Mayang gabi, salamat, Gid. Kay Ma'am Hermity, kay nung Fred Bilbao, kay Jerry Boy. Oh, Jerry Boy, ka-texas sa imo, si Kwan. Si Ivy Ross. Pagbalik natin mga kabanan, istoryante na yung parte sa umanigurong isa sa mga kulang. Katigahambal kita mga kabanan nga ang maestra ikadua nga ginikanan. Di paano ikaw mga kabanan nga maghatag sa guidance sa mga kabataan kay ginakulang o kung wala gani sang guidance counselor ang mga eskwelahan din mga kabanan sa probinsya sa Iloilo. Imagine, 128 ka mga secondary schools under sa DepEd, under mga kabanan sa division, sus, pito, tob-tob, onse ka mga guidance counselor lang. Di paano mo nakaroon hatagan sang giya ang kabataan? Abil kali nga kon nga ang may mga ma-involved nga mga gamo sa eskwelahan, automatic tawagan po niya, sir, libre din to sa police station, to misturyanay. Kag, titamara naman ng guro yung principal nga magpahilabot at inyo yung problema na. Alay ko ba yung mga arak kita mga kabanan ng mga guidance counselor? Tibi arak kita ang ginapatindog din sa probinsya nga tensintero sa mga eskwelahan? Nga dira, pwede maisturyahan sa sinang kwarto nga sirado, anong problema? Anong mayong imuunta? Patawag tang nanay, patawag tang ginikanan. Di ba? So, anong solusyon sa mga kabanan kami nagwa inakay na sa committee hearing sa Committee on Public Order and Security ni Board Member John Mundihar? May kaangtanan mga kabanan sa inkaso, abing may matabo, dire nga pareho abito sa kwano, pareho abito sa Tacloban kag sa Zamboanga nga napaniro to bala. Pero ang ginahimo diri sang deep edge sa Iloilo. Agud ba likawan ang pareho sa ning mabagay? Tinagwa to gina nga sa committee hearing out of 128 ka secondary school, 128 ka public secondary school sa probinsya sa Iloilo under sa division Sus Maria Kusip, 7 to 11 lang ka guidance counselor. Istoryante mga kabanan, kung ano ang ginahimo subong sang division. Kati, kuno, nag-hire man sila, kung nag-plug sila, nga ma-hire sang guidance counselor, ay, wala kuno sa may nag-apply. Tamaran ng guroy ang magsaugsaw sa problema sa mga kabataan ng guidance counselor eh. Masagay di gaip ka sulbar sa problema sa balay. Mas dugang po kaya sa inyo da. Munabla. Tiwalagin ko no. Tiyanong may mo sila sa DepEd. Sa may statement kita makabilan sa, division sa DepEd. Kung anong ginahimu na subong para nga mapag-cop up ini ang kakulangon sa mga guidance counselor diri sa probinsya sa Iloilo magkabilan mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo Headshot, alas 8.24 na mga katropa magkabilan.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko!
5: XFM.
9: Patroba mo!
10: Exciting!
11: Mga katrupa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 8.28 na makabinan, mga katropa. Padahal ka magkapati din sa headshot, may nagpatala din sa aton makabinan sa reaksyon. Pagka ang talan si Balasang na batian niya din sa aton kabalita, ang agin aprobana sa third and final reading sang House of Representative kung sa Kongreso ang papapospon sang barangay kay Iskay election. Silinga, sir opinion ko lang, hindi lang paglumaga ang ngalan ko. Bisan approve pa it Kongreso, may Senado pa man ang iban nga mga senador. Padayonon ang barangay eleksyon gid kay sayang lang ang budget sa barangay eleksyon, dapat padayon gid. Sa amon barangay, okay man ta ang sa amon barangay, okay man ta ang amon barangay kapitan. Pero ang mga konsihal nga iban, dapat bailuhan man. Swerte it mga buayang kapitan at korap nga konsihal sa iban nga mga barangay. Kung pirmahan ni BBM ang laye, swerte sila. Pero kung hindi pagpirmahan ni BBM, dayon gid ang eleksyon. Oh. So may arap ginawalat mga sir, no? Nga counterparts ring bill nga ini, ngayon kasi Senado, pero daw ang dalagan sang Senado daw hindi pagid abi matag, kaya hindi may ara iban nga kung si Senador Meg Subiri pa 50-50 kuno ang tindog sang mga senador present sa pagpostpone sang barangay kag Iskay election. Ilang taon tayo na kung anong matabo ha, kay pagkabutuhan pa ini pagkatapos kung may ara yung ipasar nga layi o kung nga bill ang Senado, kagpabor sila sa kabagdaog, abing pabor, may ara pa na makabinan nga bicameral conference nga i-harmonize ang laye nga iyas ang Congress kagay Senado kagay pasaka nito sa Maracanang para papirmahan sang presidente. Pero ganun kayo nakapagawa na sang statement pagkabalan si Executive Secretary Ralph Licto, siya daw napirmahan ko no sang presidente. Kung ano iya ang kasugtan sang both chamber makabinan mga tropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, headshot. Alas 8.31 makabinan mga tropa. Kaya na nagpatawag sa isa ka committee ring ang Committee on Public Order and Security ngang chairman si board member John Mondihar. May kang tanan ni makabinan mga tropa sa sining mga misyor nga ganahimo subong sa mga eskwelahan diri sa probinsya sa Iloilo pagkatapos sa niluntad ang shooting incident dito sa Sabuanga kag sa Tacloban. E nang iyang ipatawag na komitere, may kaangtanan ni makabanan si iyang privilege speech sa tong nagdigag na simana. Alarming shooting incident in schools. Tikay na gin-invite ang taga-DepEd, ang Division, ang DILG, ang PNP, kag pila ka mga barangay officials, including ang mga empleyado sang provincial capital nga in charge sa education. Tindi rin na ibaruan kag nadiskubrihan nga may 128 ganyan makabalang ka public secondary school ang probinsya sa Iloilo, pero 11 o kon 7 tub-tub 11 lang ka mga guidance counselor makabalang ang arada. Subot pa lang makabalang nga sa 128 7 lang giniyak eskwilahan ka public school secondary sa probinsyo sa probinsya sa Iloilo ang may arada nga guidance counselor. Ay sus, isinong matag sa guidance ni sa mga estudyante kag mag-resolve abis ang problema. Kung wala it guidance counselor ang eskwelahan, ari makadami makatropa ang aton nga interview kay board member John Mondiar, ang chairman sa Committee on Public Order and Security nga ang lead committee makabanan sa siring committee hearing. May kangtanan sa mga misyors kapag ginahimo parang hindi matabo diri sa aton sa probinsya sa Iloilo ang shooting incident pareho sa natabo nito sa Tacloban kag Zamboanga.
1: Yung Galagmay High School sa barangay na may watchman sila pero wala sila metal detector. Muna ang nahibaloan natin kay Nasina. And then suno sa taga division division of Iloilo, may mga ginhimo man sila ng strategies agot nga hindi matabo ang shooting incidents sa mga schools naton, especially sa mga high schools naton dere sa probinsya sang Iloilo. Inang open up nila kina itong risk assessment nila kundi may mga pamangkutan nun sa ipamangkot sa mga pupils good ma-detect man nila kung ano gid ang problema sa mga kabataan. Then it was na open up ang kaina nga sa kadamon sa secondary schools natin sa probinsya sa Iloilo bilalan to kayo na daw, pito lang kabilog ang guidance counselor. Pero din nagpangitaan man nila sa paagi na tungod problema agad ang guidance counselor ang aplikante. So, daw ang solusyon nila daw guidance associates na lang. Guidance associates na lang. Kag, posible ba si before the end of the year may mga guidance associates man ang ibang nga mga secondary schools na wala sa guidance counselor. Amo na ang ginhambal sa representatives ang DepEd kina. Then ang pamangkot na naton kay ginimbitar man naton mga punong barangay sa pila ka barangay store sa probinsya sang Iloilo nga may ara sa secondary school sa ilang barangay. Mangkot na naton mga punong barangay sa may collaboration class sa eskwelahan. Agod nga ma-prevent ang shooting incident sa high school nga ara sila sa barangay. So no, sila may ara man. Sila collaboration sang eskwelahan. No? Ginaistoryahan man nila kung kaysa ang may available nga tanod na yasay sa eskwelahan para mag-monitor sa kabataan sa eskwelahan. Yun ang provide naman sa mga punong barangay, no, nga nag-attend delikay na. Pag posible, muna picture, muna gakatabo sa iban nga kabaranggayans na tundere sa probinsya sa Iloilo na may ara man sa high school. Marami man kayo nang gin-recommend kanday isang atong provincial police director na si Colonel Rasalan na dapat may ara sang master list sang safe children at risk, no? Mga eskwelahan naton. Sa ano pala mismo sa kwarto, may baluan na kung sinong dapat na masiling natong children at risk, kung computers at risk, kaya iti kilala mo na isang teacher ang ilang mga dugay man inupdanay nila sa classroom. Mabalaan man nila, makiimusan sila sa lista kung sino ang dapat nga daw dapat i-monitor, i-closely monitor ng mga pupils dira sa eskwelahan. At least manaro down.
0: Okay, nabatid magkabanan ang portion sa statement ni Board Member John Mondiar, ang Chairman sa Committee on Public Order and Security. Ngamong lead committee, magkabanan ang patigayon sa committee hearing, pagkaangtanan sini sa iyang privilege speech, alarming shooting incident in schools. Actually, wala diya sa ato na tabo, mga propamahog lindi sa aton. Namalabi mga text lang ginapost sa social media, wala niya. Pero ginsek makabanan sa committee ni Board Member June Mondiar. Kung ano nabing mga measures gaganahimo sa aton iyang mga eskwilahan para nga malikawan ining pareho sa natabo dito sa Zamboanga kag Tacloban. So, ang mga bag, gina-check antes na magsunod kag agibang gagamit makabanan sa metal detector. Dito na ibanuan nga out of 128 ka mga public secondary school sa probinsya sang Iloilo, ay suspito lang kabilog makabinan mga tropa ang may ara sang guidance counselors. Di ba na natin makabinan nga sang ang mga guidance counselor, basta gani nga gaspila sa una, basta gani nga mag-size call, basta gani nga maghambal nga tipatawag ka to sa guidance counselor, kapalang lap check, ano na? Ginakulbaan ka na sinang estudyante, kaya tinabalaban sila nga, ambalang ka sa guidance counselor ng itong tabo. Nga na tabo ni. Ari, dalaning sulat, ihatag kay nanay mo. Nirequest na dahil ang ginikanan nga mag upo dito sa guidance counselor upo ka man. Kaga ang ginareklamo ako ng mga na-involved nga na kakontra mo. Kaya muna, tapos lagayin ka mo sila nga muni dapat muni. Di paano abing ma-implement naton kag naanda naton makabanang nga ito wag siling ang maestro ay kaduang nga ginikanan sa kabataan kung wala it guidance counselor sinong matunlo na? Sino ang mag-guide sa ila kung may mga problema? Kaya ni sila makabanan, may mga kaagi ni sila iasang training sa social works na makahatag sa guidance sa mga kabataan. Sa mga nag-aeliskwila, tingnan mo na sila, sino ang mag-guide sila? Sino ang mabulig sila para nga hambalon at yung muning mo sa lahat ng ginay mo. Tiwala, out of 128, pito lang gid ka mga guidance counselor. Anong natabo? Gapabaya ang DepEd sa pag-hire makabanan sa guidance counselor? Di ba na? Nga wala. Kaysa makabanan sa mga importante, sa eskwilahan ng guidance counselor ka para nga makahatag siya sa guidance ka maka-resolve siya sa mga problema, kung may ara makabanan nga involved siya ng mga kabataan, ng mga estudyante, sa problema sa sulod sa eskwilahan. Tiya, ang ari ang pagpatag ka ina sa taga-division nga wala sa guidance counselor. Halos ginong ay makonsider na wala gigani. Kay ti out of 128, pito lang niya ang may-ara ng mga guidance counselor. Ari kay na ang pagpatag makabanan sa taga DepEd or division kung nga ang wala sang guidance counselor.
2: Sa RGCs. So sa Subong, we open na lang is the guidance associates and we were able to have the final interview sa first batch last week. Oo. So open naman sa second batch.
3: Guidance associates, ano na yun, allowance lang o?
2: Hindi, plantilla position. Yes. So they will serve as guidance. Associates, gindi. Okay, they cannot do counseling because they're not RGCs.
3: Plantilla lang, no? Kasi sige na, hire nyo sila.
2: Yes.
3: Anong expectation?
2: We have, pero 152 ang inalot for the Iloilo Province. Pero as of the moment, the 120 lang ang nag-apply so far.
3: So when you will have this, no, this 120?
2: First batch is roughly, ilan na ito? Ang first batch, kasi by next week, magwa na. So may second batch naman yung
3: giveaway na. Before the end of the year,
2: yes. By October po ang target.
3: Ano naman ang tali mo? Ano man ang gabi nyo na ito?
4: Mr. Chair, as I mentioned earlier, no, we can help with the capacity building sa mga career guidance associates. Particularly, siguro, kung gusto natin i-focus kita, kasi ang guidance counseling, very wide na ano eh. Di ba may career guidance program, siguro, but that is more on ano finding the right career that is aligned with the national government, ang muna direction. But then, we can maybe allot, it will be a three-day training, we can allot the two other days for particularly for this purpose, for career guidance. So what we can do, we can incorporate ang ato na isusubong, ibutang ta, ibutang pa yun, na mapabulik kita sa DepEd mo, sa training design.
0: Okay, ang natabo, galing sila yung mga tropa mo ni Hay. Nag-post ang DepEd, gapangita sa guidance counselor, Hay. wala ko na sa nag-apply. Kay gabay ko no ang sweldo. Kay man sa una mag-apply ka trabaho ambal sang ang style sa una na pag-apply. Dati makon ko ya ma-apply ko di sa inyo sa imo sinya sa inyo kompanya kay gusto ka mo sinya buligan sa kompanya yo. Amo na sa unang style mo. Daw gida daw gida bulatik mo ba na ang tag-iyas ang baligyan di ma-apply ko di sa kwan yun di, mangkot ka nga ang dire ka ma-apply yaw nga adrigid ting sabat sila sang iban sinya gusto ko nga buligan ang imos ang inyos ning kompanya. So una daw naabot gati yung ano nga buligan man sa nag-ara kay gin-hire gati na madman dito ka rin makamanan nga naibaruan nga hindi gali iya insakto na nga bagay ang gina bulatik sa mga aplikan sang una. Yan din apply ko nga drinking na bima-apply sa amon kompanya. Yan gusto ko buligan ang inyo kompanya. So nagsala, gali ang kompanya sa pag pati nga muna. Tinag amoning subong kisiguro basi ko na hibaluan man kagda daw na notisihan man sang mga applicants nga daw siya rin hindi sakto na nga kwa no nga rason kundi gaprang ka ibang siya ti mangkot nga drink gidya mga kwa no nga drink gidya ma-apply sa kompanya na mo no sabat siya ti gusto ko man siya buligan ang akong pamilya kag amo na yama kabayanan ang sakto nga rason amo na yung sakto nga sabat nga nag-apply ako din sa inyo pasina kaya gusto ko man nga mabunigan ang aming pamilya. Iti, sino makabanan sa division, sa sabat nila kayo na, nag-post ko ng makabanan sa hiring

Ate sa kuna eh. Batihan nyo to, Giliwat na Manila. Nag-post sila sa hiring pero hindi na guidance counselor kundi guidance associate na siya. Hindi na siya nga full-fledged pala ka guidance counselor kundi guidance associate na siya. Na may idea ka lang kung paano nga mag-himo sa counseling sa kabataan. Kasi hindi siguro mas nakita man sa mga guidance counselor mao. Masulbar ako kag matubang ko siya sa mga problema sa kabataan naman yung sweldo ka batunon ko. Tisulo sa division nga may 142 ka slot ang gin-open. Pero na 120 lang ko na makabanan ang nag-apply. Kag kabay pa nga sining atuig, my first batch na ko nung nga ipang assign sa mga eskwelahan dire sa probinsya sa Iloilo, mga public school nga guidance associate sa mga kabayanan mga katupatis mayara sang sa wala nagid di ba ang oras na yung mga kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:47 so dako mabulig eh dako mabulig mga kabayanan siling guidance counselor kati gahimo siya sa counseling sa mga kabataan. So, may managaling mapuslan ang 10 center ngayon patindong makabalan sa Provincial Population Office. Kandidamo ni siya nga duhalos tanan ng mga public school dari sa probinsya sa Iloilo. Patindogan sa guide sa 10 center sa Provincial Population Office. Kaya dira ina makabalan dalon ang mga problema sa kabataan. May siparado na siya kwarto, nga sirado na siya, nga hindi niya maka... Nga kamunan na sulod. Istoryahan ka muna sa guidance counselor. Anong problema? Anong mabulig tada? Buligan yung kagalingon nyo kahit ibuligan man ka mo sa eskwelahan. Di ba? Hindi lang makabanan sa gamo kundi sa mental health man isa sa mga problema. Subong. Iring mental health mga katropa mga kabanan. Timon ako nga ang importante ni kay base sa ginpahayag kaina ni Mr. Lionel Salvelia, ang spokesperson sang division, nga ang kutob sining mga problematic kabataan ang naga kung ikaliya, ang bangod sa problema man sa ila sining nga pamilya. Kati amo nang ilan discover mo? Sa sining katabo makabanan nga mga propamahog sa pagi sa social media ining mga na-identify nga magahimo sini mga problematic ng kabataan it's because sino ka Mr. Salvelia nga problematic man ang ila pamilya makabanan mga katropa headshot. So kabay pang matagan ini sang solusyon kag kabay pa nga bulig sa PNP, sa bulig sang barangay, kag bulig man sang DepEd, kag bulig iya sa Gilikanan. Agot nga malikaw kita diri sa Iloilo, siring shooting incident nga natabo dito sa Tacloban, natabo dito sa Zamboanga, kabay pa hindi lang din matabo sa aton sa probinsya sang Iloilo, kay sige na karon ang gidemo siring nga mga measures sang barangay, sang PNP, kag ang eskwelahan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:50 na. Mayang gabi kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Ang baliser ng Fred Bilbao siya, hatag la sila board sa. O ganito, maranang tayo kayo nung iamagsagi pa kapulo punpal na. Ang una, giyantang pinpal, no? Ang wala pa rin, gadget ni. Pinpal pala sa una, no? Anong Fred, di ba? Aming gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Kag kay Jerry Boy, kay Siag Jacobors, kay Juris Tanero. At yung boss ni Boss, kung makakwanta kay Boss, ma-dispedida sa kung Boss, kay balik lang sa Canada. At yung boss ni Juris, kay sa hapon, to lang alam ang guro ko, no? Kay Bongbong Tirotso, mayang gabi. Kag kay Nick Espinosa. Sa mayang gabi, katropang boards, shoutout sa asawa ko, Bingbing, pamati isubong programa mo. Katropang Philly Boards.

0: salamat yun kay Nyok Jin Jin. Nuki Boy watching. Diyas antike kay Nuki Boy mayang gabi kag sa mga personal dira makabalan sa ang sugbahan sa Tiolas. Kag dira makabalan sa Pamilya Polines kay Rimari kay Risa Faith kay Ruth Grace kay Ryan. Salamat gid sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Ilo sa mga personnel sang subahan sa Tiolas dira sa barangay Tiolas San Joaquin, mangkabyanan, mangkatropa. Kag may gabi man dira kay Kapising Villanueva, ang tagimo mangkabyanan sang Kapising Pancit Molo dira sa barangay South San Simolo, may branch dira sa kuano sa may Central Market kag dira man sa Atria, kag sumuman mangkabyanan dira sa GT Mall sa Pabia. Kagabayang gabi man, happy listening. Salamat gid sa pamati kay Antonio Talakan kag kay Elina Soles dira sa Santa Barbara. Daw na nga kita makabayan sa ato ng panahon dira sa ato ng pangalagad. By the way, ining isuhan ay dira sa sanguni ang panglungsod. Ining party bala makabayan sa ginamuno ni Vice Mayor Lablabaron Dabao siyang akon siniya nga mga kwana, akon siniya nga mga agin proposal ng ordinansa, agin refer sa mga committees niya sa mga aliado sa administrasyon siya. Di wala agin matandog ba? O, niya da, dogin pa ba yanaw? Di, nag-privilege speech si City Councilor Romel Doron na naghambal makabalay nga ti good as did na tong mga proposed ordinance niya kag ang resolusyon ni Vice Mayor Labla Barunda kay Timara kuno iya makabalay nga legal opinion ang DILG ngang may mo lang niya ang poder sang Vice Mayor, amo lang iya amo ang pag-preside sa pag-break sang tie kag hindi siya pwede maka sponsor sang ordinance kag resolusyon makabayan makatropa. Inisanto sa aking pagwa nga legal opinion sang DILG di gipamangkot ko kay na si City DILG Director Oscar Lim kon ano ba na may exemption ni kon wala o kon ano bing matabo sining sa mga na napasar no o kon na kwadabi no na gin endorse abing ng mga proposed ordinance or resolution ni Vice Mayor Labla Barunda before sang 2025. Kati ang opinion, 2025 mo? Oh. Tiyambal, ginkwansa ko no? Ginsaway si Director Lim sang regional office. Hindi ka dahil sagi ka tagkominto. Partida siya kay sensitibo na siya nga isyo. Hindi abot panguro sang DLG nga may lamod pamulitika eh. Di ba? Tinga nga gin-refer sa committee, wala gin sang committee report, o kung wala gin sang progress report, habalon nyo lang iyang, ati, wala manabig atambong si Vice Mayor Labla Barunda, supposed to be makabalan, bilang chairman sang committee, may deber ikaw, kung may ara ikaw, nga poder sa pag-report sina sa plenary, regarding sa nabaton mo, ng mga proposed ordinance, or proposed resolution ng pagida. Di ba na? I-report ko sa plenary nga ti as of the moment, wala ako sang i-report your honor nga committee report may kang tanan sa proposed ordinance ni Vice Mayor Labla Barunda. It's because nga wala man siya kagadto sa tagsang ang patawag ako sang committee report, ma-report ka ginaya sa plenary. O galing ka ti hindi, na daw na kung ano ba na, siguro ang Vice Mayor siguro na tingala man nga ti wala man sang progress report kung anong natabo. Tinaghambal siya nga ti hindi pabayaan. Ang managuro eh, kasi wala sang progress report. Pa-iway-iway man ang DILG ah. Hadlukan nga basi maipit sa isiwanay sa politikada sa City Hall makabilan mga katropa. Tiyan mo na akong nga ginabalan si City Director Lim, siya hindi kada sa regional office, hindi kada magsagay comment. Parti mo na ha, kay sensitive ina nga isyo. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Lilo, alas 8:56 na makabinan mga katropa. Wala kita sa panahon din sa ating pangalagad sa headshot. Alas 8:56, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men, gamitin ni 30 minutos. Antes may labing kay Mrs. Ha? Magtumarseng sa kapsula, sigurado mas manami mabakod yung relasyon kay Mrs. Kay Mansulid ka, kung naka-turbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Salamat kin sa pamati dira sa personel sang Tayo Bar. Tayo Ramen Bar. Dira sa may tabok lang, oh, sa tabok lang sang coffee break dala sa tabok na mo no kagkay Pinoy kaganyang Baroka sa Baroka Frozen Foods. Salamat gid sa pagpamati. Standby makabinan sa masunod na programa ang Fun Palopon kay Turi Soy kagkay Dolphy Langka para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Phoebe Balls Tibor Morales, XFM News.
1: XFM mga katropa, XFM.

0: Sister Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandown Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Woo!

You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, katropa mo. Exciting! Sabi ko, ara pa si Dolpo. Pagali si Dolpo, subong. Naglagaw sa sakaban ka, Lanky, na. May gin, ano siya, may gin meet up siya sa, ano, sa CPSU Kabankalan. Sana all. Grabe na schedule niya, subong. Damo nag-request ang iya nga, ano, sa iya nga presensya. Terrible, no? Welcome na sa phone, pal! Gabi kita, subong, sa Tuesday. It's September 8, 2026. It's Mama Mary's birthday! Happy birthday! Kag sa iban pa nga nag-celebrar sa ilang kadlawan, kag I hope nga yara ka mo sa maayo nga kahimtangan. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy. Una-una sa Iloilo, XFM, Radio Patrol, 100.7 Iloilo. Upod na ang aton nga kasparing partner, si katropang Alex! Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang Noel. Mayong gabi man sa Tagabacolod, XFM 103.9, upunta si katropang Chris. Sa Kabankalan, si katropang Rodel. Roja, si katropang Neil. Kalibo, katropang Noel. Antique, si katropang Kuya Jay Panagsagan. Mabatayan man kita sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang Ron Vibes. Sa San Carlos City, Negros Occidental, 98.9 with katropang Romel. Sa Sagay, mabatean kita kag makitaan live via satellite sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla,

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naga-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

44 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone pal. Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo. Exciting! Opo nyo, si katropang Troy Tisoy. Gwapo na LL pa. Bala ka mo, anong LL? Loy-loy. Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutatang collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakape ka ng healthy ka pa. Pangape ka mo sang Santon Gold Coffee Mix. Sarang mabakal sa masuking ang mga butika, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening, Anay, sa mga tumalanaw naton sa FB Live. Ngitaan nyo lang, like and follow nyo lang ang Troy Tisoy XFM. Marivic Suwan Sanchez, good evening. Lynn Samoya Villanueva ng Paranaque City, magandang gabi. Jean Biason Yunzon, good evening also. Hi kay Julio Sancho Abilarde Medina. Robert Garciano, magandang gabi. Iron Porzuelo, good evening. Kelly Kulamat Patricio. Hi kay Peter kagkay Cole Negro, watching from Arong. And Boy RJ Salino, good evening. Mary Ann Colorado Fabila. Errol Calambro sang Leon Iloilo, good evening. And hi kay Bingbing Talidong from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Erlinda Catalbas, and Teresa Ladios. Jonaline, hi! Watching from Canlamay Ilog. Shout out lang sa mga nagpamati kay naglantaw sing live. And good evening man sa kay Rose Ben Escobar. Kag Marjeline Bautista Uray. Shout out ko lang akon papa kag akon bana nga nagiinom subong nga gabi with Marites from Barangay Jerusalem, Cadiz City. Dadito gito yung exciting.

0: Kau memang kilala kamu dah ngasih buah no. Ambalanyo bala ga ma ismiring huna naitaga. Kaya mabalaan mo ng sabat. Good evening, line number one. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Balik ka unti, ngugaw. May gab eh. Hello?
1: Hello?
0: Baudolang ka, manigali iyang aton nga caller mo. Kapamati siya sa radyo, tapos ang iyang cellphone, ginatuon niya sa iyang radyo. Daw manul. Kay Nilo, shout out lang family, mag-usara kag... ano ni man? Mag-usara kag kaluod ni Mutia Oy. Naglain ba? Bing-bing talidong, hello, Jen! Jen Biason yun, John. Okay na, nabasa ko na na. Oh, sige na, tawag na kamong ita. Kamu uyab man bala. Amuning call and text line 0912-007-6793 kag 0915-831-143. Magdasig lang sa mga inadlaw, no? Martes na tasubong. Sa sunod, Merkules, Huibes, Bernes na naman. Line number 2, good evening.
2: Good evening, good evening.
0: Mayong gabi, sino ni?
2: Kaya kumutinan si
0: Ninia. Si Ninia? Do pars-pars ka mo tingog sa taga-Rojas bala? Si Grace nga lang na. Oo, ti ano na balita sa mo Ninia na ano ka na? Na ismiring huyan ka na? Ha? Hindi ba na pag-loudspeaker imo nga cellphone kay hindi klaro imo audio? O kung kaksa lang imo earphone, kaksa imo earphone kay hindi klaro imo audio.
2: Wala mo yung problema
0: naman. Okay pala ilayo ko no gamay imo nga sungad kay do gala pawgid sa mouthpiece. Dai ilayo ko no gamay be.
2: Sa ano ka sa December, kung makamdag itloy.
0: Sa December, makadto si?
2: Si
0: Wako.
2: Si Wako.
0: Ah, si Wako nga, December pa, lapit-lapit siya lugar, rarama lang si Mamaylan, tapos ikaw sa Kabankalan. Nga pa, Decemberan niya pa, how? Di, gani nga December pa, ang December, amo nang tigpuli si mga utod. Hindi gani sa December, mambalahambal mo, so meaning December lang ang time nila, nga makauli da sa Kabankalan. So that is why again set mo man ang pagbisita ni Wako Wako.
2: Oo.
0: Tilawan niya malang ka na nga ang imo pagigaan sing time.
2: Ay!
0: So meaning kung ipakilala mo sa imo nga family, but silingon seryoso na gini nga relasyon.
2: Oo.
0: Sigurado ka, paano mo nasabi? Paano mo gani nahambal? Hindi pa ibalik sa ako ng pamangkot. Paano mo nahambal nga seryoso na inyo relationship doon ni Wako Wako?
2: Yes.
0: Paano mo gani nahambal? Hindi mo pa ko padagan sang yes yes mo. Paano mo mahambal nga seryoso na gid si Wako Wako sa imo o kung ikaw sa inyo relasyon kay labot na kita sa point nga i-introduce mo na sa iyong family. Anong nakita mo kay Wako Wako nga daw kaseryoso gid? Sabat.
2: Sincere ka, sincere.
0: Seryoso kag sincere gani. So meaning tuod-tuod gid ya ang nabatsyagan mo kay Wako Wako nga ikaw na gid ang iya nga pangasawon?
2: Siguro.
0: Paano mo nabatsyagan nga sincero si ano si Wako Wako kay? So sa amo lang na kay gatawag siya sa imo, gaan niya ka time tapos concern pagid siya sa imo. Concern sa pamaagi nga, concern siya sa ano, pariyosang
2: Kung hindi kanyaga,
0: nakukukumon. Ay, kakumon man na sa ginaubras ang lalaki, hamon na.

0: naman, man. Tanan nga lalaki bala kung magdiskarte, labi na gid kung ikaw nagapakita kasing motibo nga daw uyon mo man si Wako-Wako. Bisan sino nga lalaki, ha, mo gina-permi bala ilagi na obra, abi mo si Wako-Wako lang ka-obra sina. Komo na iya nga nga mamangkot sa nin nakapanyapon ka na nin nakapamaho ka na ano ka da subong amo mo lang na permit diskarte isang lalaki uti sa dira pa lang na sukod mo na ang hambal mo nga ano to tawag sincere sa imo kay tong ha?
1: Panilagan pa lang.
0: Hindi ka na makapanilag kay sa December na gani nakaset na siya nga mabisita sa inyong sa inyong balay. Ang pamangkot, oh. Ang pamangkot, ma-Decemberan pa kamo ay handwa ni Wako-Wako.
1: Hindi naman ito mga ka. Hindi siya seryoso. Sila naman nagbilag sa iyan.
0: Pero gani matiyagan mo si Wako-Wako, makalabot pa siya sa December nga ma-introduce mo sa imo family, matiyagan mo?
1: Matiyagan ko na hindi. Nakaan si Atwardo ka nabalik mag-inig
0: ang ulo. Nate, kundi nagagawa na dayon sa ato ni Surya Hanay, di ba? Tiyam! Hambal mo gani concern siya kag sincere. Tapos may ara man ikaw gali na batyagan nga daw dasig mainiton ulo na amo na.
1: Oo.
0: Ti paano pagidabi karon kung mag-updanay na gid kamo kay mapakilalahay na makamo sa isa kag isa. Makaya mo? Pero to pero sa ano? Pero ano gid man bala tuod ang imo nga nabatyagan kay Wako-Wako? Ano gid seryoso nga nabatyagan mo sa iya ano?
1: Okay lang siya.
0: Dahil lang may medyo to mo, medyo okay lang siya.
1: Oo, okay lang siya.
0: Siguraduhan ay ang adaan. Kay daw ka pang duwa-duwa ka o. Seryoso?
1: Oo, seryoso mo siya. Pero ito ay nako ako nga. Ang dako ko nga problema. Kasi nga ito kagagawa mo. Na hindi ko kalakat.
0: Ah, wala mo pa masugid sa iya?
1: Ay, pa.
0: Oo. Ano man ang imo nga pagpakilala sa iya? Dapat tani kung para sina nagseryoso na si Wako-Wako sa imo. Tapos sa dalalayon yung isuryahan na, siyempre i-open up mo gina nga isa ka ka-PWD, hindi ka kalakat. Kaya base matingwaan niya na nga mapaubrahan niya katiil. Para makalakat ka, di ba? I-plaster mo.
1: Kaya kabati isa gano'ng kaya sila kung kabati isa kung isa man palad ka, konti okay lang.
0: Pero pila na ka mo kaadlaw na gatawgan na eh?
1: One week.
0: Amo na nga ang agin istorya ta kasing malawig gagdalom nga istorya. Kaya may ipatigayan ko tani si mo si RR man bala tani isang Iloilo, hindi man to siya makalakat. Mo na tani nga kun patigayonon ikaw kag si ano si RR. Oh,
1: sige,
0: amo na lang ni oh. Kung nagapamati subong si Wako-Wako, ano nga mensahe imo nga ipalabot sa iya? Palanggaon mo sa Biskan. Palanggaon mo sa Biskan hindi. Palanggaon mo sa Biskan hindi ka makalakat.
1: Why?
0: Pero makasika ka man ayhan. Makasika ka man.
1: Ay, hindi.
0: Ate, pwede ba na? lakat man lang diferensya. Importante magsikaka amo na makasikaka man lang mahulag mo man ni Motiel. Ay pwede. Pate, kada kay wako-wako nga na. At least ya, hindi yan na kaya pagdudahan nga mangita pa sing iban kay ti hindi ka man kalagaw kag hindi ka ka ano, hindi ka maka-overnight kung may manghagad sa imo iban nga lalaki. Diba? Hindi ka pagdudahan ni wako-wako kung kamo magdayunay kay hambal mo gani hindi ka makalakat, diba? Ti syempre, hindi na nasa mangimon sa imo kay mabatsyagan niya nga secure sa imo tungod kay amo na gani hindi ka makalakat, hindi ka gidya maka-date sa iban. Sa iya ka lang gid. Ang pamangkot naman na da, sa part mo kay kundi si wako-wako makalakat nagapangguna sa gani sa kampo. Ang lain kay basi kun lain ang magunahan niya, wala labot sa imo nga nagunahan niya ka. Hindi ka man imunan.
1: Yan na nga kung hindi na kung iban.
0: Hindi ka man imunan.
1: Imunan
0: ka. Pero makasika ka katuod. Gina sure ko lang kay siyempre amo nang pinaka ano exciting part ang makasika ka. Diba? Paano ka magsika ka gani? Ginaano mo kung magsika ka ka?
1: Ay, siyempre, di ka ka eh.
0: Chamba. Chamba gali ni wako-wako kay hindi ka gali ka ano, hindi ka kapanikad. Pabayaan mo lang isa gali. Iya, kung makasikaka ka na, hindi ka naka panikad kag hindi ka naka pamalibad kung makahapa na si wako-wako sa imo. Kay hindi man makagiho imo tiil. Asta man lang sikaka, di ba? May kamot. Pwede mo sa gali matiklod kayong kamot, may persa pa gali. Tiil malang gali, atong naisuryahan, no? Tiil malang gali. Pero pwede na. Ako kay wako-wako, kay sa hambal mo, willing mo man siya palang gaon, kung mabato niya ka nga muna yung sitwasyon, ako kay wako-wako, piliun, iya ka. Kay tungod nga mahatag mo gid ang tutuod nga pagpalangga amo na nagaling asta ka lang sa sika ka. Pero ano pa na ang sika ka man ano na naiya pwede na naiya kung kabalo man lang magsika ka. Na amo na gani hambal ko kay tiil man lang yang diferensya pero ang tiil nga may diferensya pwede man lang kasika ka. Tapos ang kamot yab may persa na iya, pwede na iya magamit ang kamot.
1: Uh-oh.
0: O may ba pa.
1: Uh-oh.
0: Babaw kag dalom nga ba?
1: Of course.
0: Ate malaway si wako-wako sa imo. Sige ah. Mano yan asa, mabato niya ka na. At least nangin honest ka sa iya kung ano ang imo tutuod niya kahimtang. Amo man lang ang importante kung mabaton niya ka, go. Kung hindi sa ti, wala ingita tiya iban, may ara pa man RR go lahat. Ato ya si RR ya, amo man to para sa si imo, hindi man makalakat. Ano?
1: Hindi igon na siguro mabaton.
0: Hindi ah, napigawan kasi mo kaugalingon na. Basta, Hindi man na sa padiferensya like PWD ka. Ang importante na dira iya kung nagapalanggaan na gid ka mo nga duha kung seryoso ka sa iya nga palangga mo siya, bayluhan ka man na pagpalangga. Ang importante da kabalo ka gid ya magsika ka.
1: Oh,
0: te. mabato gani talikdan nay.
1: Hindi man dali kuya Daniel, okay lang.
0: Mayo tani guro ko may istorya ko si Wako-Wako kung matabo gyud man ang talikdan nay kag tuwaran nay. Ipabidyo ko guro sa iya no. Para makita man namon kung ano gyud man ang tudtuod nyo nga sitwasyon samtang gapalanggaan nay ka mga duwa. Kag maidiyahan ta basi pwede ta na matukuran imo tiil. Pati ka na log lang ha. Pero basta sa amutong okay, sa amutong message mo para kay Wako-Wako kung nagapamati ito siya. Hindi na to sa magduwa-duwa ng iba, iluya pa ka sa iban. Ikaw na pilion niya.
1: Tani.
0: Oo, tuon na.
1: Tani, managano ko.
0: Oo.
1: Oo,
0: pati gayunan, takaya ari si Troy Tisoy sa likod mo. Ah. Hindi magkabala ka kay gabi-gabi, ari ko di, aya. Ari ko di. Kaya tigayunon ta kaya hasta nga magkalaros nag na iyang imuya nga ano ya. Imu ganghaan. Ganghaan. Nasta. Hindi ko maguntat nga hindi kaya ma-ismiring huyan ya ya ninya. Tiyo, okay na to. Mayo na to. Imo message sa iya, ati. Ba't yan to ni Wako-Wako kay dirito sa Permigo Pamati sa ex.
1: Amo na to. Kung imo ko mabaton. Okay
0: na. Kung mabaton, okay na yun. Oo, amo na. That's life. Importante may ara sing acceptance sa imo nga part. Kay para man na Japon sa imo kaugalingon. Kay kung magtanom kasing lain ng buot, mabalik man na Japon sa imo nga kaugalingon. Unless, kung may ara kasing pagbaton, dasig ka lang makamove on. And then, life must go on man sa Gyapon, di ba ninya?
1: Oh,
0: pero kabalo kagin, basa, kabalo kagin magsikaka ha, ano mo ha, maulag mo ha. Oh, kung magsikaka na, mambalbi si Wako-Wako, ti, ano pang ginahulat mo ninya? Isikaka na, pagsikaka mo na, magiho mo siya ha? Oh, correct. Sige ah. Te, wala ka na may request na kanta para sa... para kay Wako-Wako?
1: Skyline si Jinkline.
0: Wow, Skyline ha? Sige ah. Play ko dugay-dugay ha? Thank you kin ninya mayong gabi eh.
1: Ay, thank you, man.
0: Bye! Line number one, good evening.
2: Boss, mayong gabi, boss.
0: Oh, sino ni?
2: Si Rams
0: ah. Oh, timano ka naman niya.
2: Patuli,
0: wala ka pa matuli?
2: Wala pa, dumagi.
0: Tama, gid kay may na bakal ko nga chainsaw kay ina.
2: Adi ka kabilot.
0: Abaw! Katalom-talom sin eh. Malaslas pati awak mo kon.
2: Boss, gusto mga ganit pa, antik na ni.
0: Ha? Hindi kumpati. Nga katawag ka man sa bunga gabi, ano tuyo mo?
2: Tawag ko
0: na
2: ni kay... Ano
0: ito? Sinagang alagos ninya? Ay, hindi na ah. Machismis ka naman ng Japon. Wala ka man may ibulig ah. Greet na lang da sa friends mo ah.
2: Greet ko na lang ano ah.
0: Dale Rain.
2: Taga-ulsagay.
0: Sabi ko si Dale Rain.
2: Wala na to.
0: Teka mo. Kamusta ka mo ni Dale Rain niya? Wala na to?
2: Delete.
0: Ayuga, pigado. Magdiskarte. Wala ano, wala pa ano, wala ano balahaw ng tawag sini gani. Wala sing pagtiyaga. Give up mo dahil si Dale Rain nga kapula-pula si Salips yan eh. Daw naka-stewitis gani siya.
2: Duga mama eh.
0: Oh, pigaw. Hindi na ako mag-attack si Muya ba? Wala mo gin discard yan, may si Dale Rain.
2: Boss, gusto ko sila mag-discard sa akin.
0: Agoy! Pauway ka na lang. Gra ka na lang sa Olchagay ah. Ngita na syukoy.
2: Boss.
0: Lot?
2: Na single man wala kahit bata.
0: Ha?
2: Gaya ko na single man wala kahit bata.
0: Ah, wala ko na. Puro si Tanam yung mga bata ang single ma'am. Huwag ko na. Sa iban guro na. May ara guro. Dari wala.
2: Ah.
0: No, te okay na tapos sa to greetings mo?
2: Oh, tenan mo sa.
0: Sige. Oh, lamat ah. Bye-bye. 7 minutes after 10. And that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Pabasko kayo mo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid, Santon Vitamin C kag non-acidic nga vitamin C. Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores nationwide. Mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy sa XFM. Katropa mo, exciting! Woo!

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil,
2: Santon Plus Coffee Mix,

mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 27 minutes after 10 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Exciting! You're with Katropan Troy Tisoy. Good evening, everybody. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line available sa Giyapon. Dial nyo lang ang 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Hello, good evening. Line number 2. Sinuni! Si? Nadulay mo, Diyo!
1: Grace, Toy!
0: Ah, Rizy Grace. Ano man, hindi ka man kalakat, Grace?
1: Hindi ah.
0: Ah, makalakat ka man niya?
1: Oo, rin o. Ay, lang ko kinin niya, sabi.
0: Kaluoy man kay ninya, pero wala sa ganin na luoy siya kagalingon kay tungod nga bato niya na kung anong ara sa iya. Ikaw naman niya, anong amon maluoyan sa imo, Grace?
1: Wala na ma, mabay ko lang kay ninya. Mabay, nangyong kasi na sa tuon.
0: Pariyos ka mo bala maghambal, no? Hindi ko maintindihan. Ginaano nyo na yung cellphone man? Naka-loudspeaker na?
1: Wala na, sorry.
0: Ano mahambal mo kay ninya kung nagapamati siya?
1: Hambay ko ba ba? Ito nagigit na kung palanggay
0: ka. Hindi lang maghibi ah. Ano ka lang ga? Galaygay ka o ikaw pa yung mahibi yahaw? Nga daw mahibi kay imo yaman. Nga ano man may ara ikaw sing pinagdaanan?
1: Hindi ko na ikaw yung mahambal di service ah.
0: Hindi pala pagtabuni imo cellphone bala normal lang hambal.
1: Hindi ko hindi mahambal public ah.
0: Nga hindi mo mahambal sa public ha. Pwede mo man mahambal. Nga ano na dapat nga mo gusto mabatian sa ihambal mo ha. Grace? Anong gusto na mo na mahibaluan sa imo inughambal?
1: Wala, sorry, mag-grip lang ko, sorry eh.
0: Ambot, ay, hindi ka gidyan manugid. Share man na, para mabuhin-buhinan man ang kabugat sang imo nga dughan. Gin, bulagan ka sa imo nubyo, no? Tood, hindi.
1: Wala mo ko nubyo yan?
0: Ay, maayo lang. Ginbulagan ka sang imo nga nubya, no?
1: Hindi ko, ay, ako suboy.
0: Naluoy ka gani kay ninya daw, matyagan ko daw, amu ka gina.
1: Ano ko suboy nga, bulagan kita ko ninya?
0: Aw. Tanong imo nga problema nga daw, kamasinulubon si imo subong nga gabiyaw?
1: Wala at Troy, okay lang ko, Troy.
0: May lalaki ko di sa piyakang linya ba si Amon yung mapalipay sa'yo mo, dahil lang kita. Ngayong gabi, line number one. Hello? Hello, line number one. Ay? Ara.
1: Man,
0: dali lang, Arisa. Hello, may yung gabi.
2: Hello, Troy.
0: Na. Taga Rojas ni Ay.
2: Otroy.
0: Ang mangingisda ni?
2: Otroy.
0: Amogin ni ang mabuka kay Grace o mga gabi. Perfect! Kay parehas ka mga duwa taga Rojas. Pila na gani edad mo ninya? Aninya, Grace?
1: 25, Otroy.
0: Baw tama-taba, gid. Birthday subong sa nga konmigo nga si Gregorio. Gregorio, no? Sir? Sir?
1: Hey.
0: Ano, ngalan mo gani sino to si Gregorio?
2: Guerrero, Troy.
0: Ah, Guerrero. Yeah, iya, de. Ipakilala ko ka mga duwa, ha? Parehas ka mga duwa ng mga taga Rojas. Guerrero, wow. Si Grace Gale Dalaga. Ambot kong buka na ni siya. Buka ka na, Grace, hindi pa.
1: Hindi pa, Troy.
0: Pero gakang-a na gamay. Intak pa, intak.
1: Intak pa gali po.
0: Oh, intak pa gali. Oh. Wala pa mawasak, ha?
1: Wala pa po.
0: Okay. Wow. Daw tama-tama gini Migo Guerrero. So, ara sa imo nga, okay, ara sa imo nga pamaba kung paano mo madali si Grace ang kapis para birthday mo subong Gregorio?
2: Oto, nabutan yung manganda.
0: Ay, salamat. Nakaabot kapag man sa birthday mo. Ah. Kag sa subong mo nga birthday, kung matigayon mo ni diskarte si Grace, daw muna ni Guro ang time nga matilawan mo naman si Grace eh, sang Pontevedra, Grace, no? Pontevedra?
1: Uy, di wala.
0: Agay! Di ta na pagpadugayon. Birahan na, Gregorio. Aguerrero, gali. Fights!
2: Good. Grace, may gabi.
1: May gabi, man.
2: Isa.
1: Pwede din, tanong.
2: Sige, Adri, man, sa kapit.
1: Din sa kapit, man.
2: Sige, ibitan.
1: Ibitan, ah.
2: Ikaw, tiga din ka.
1: Tiga pa sa Blanong, ah.
2: At tiga din sa Pontevedra.
1: Tatagok po nang. Tatagok po nang. Tatagok
2: po.
1: Ano lang yung edad?
2: 35 na po yan, da?
1: 35 ka na.
0: T35?
2: Sabi ka pa,
0: ano na nang diskarte sa 35 nga birthday boy subong Guerrero?
1: No. No kahina punto.
0: Bogin suya an pa ni Grace nga kahina kuno Guerrero. Way na da iban nga diskarte.
2: Pwede ko muna sa diskarte yan din ako ng airdry.
0: Kaya
2: doon makilya dati ito.
0: Ang on air. Ang on air kaysa personal ya, hindi na yan maglayo-layo ya. Basi kung gusto mo sa personal diskartihan siya, kay basi kung gusto mo rikta ko uto na lang dahil si Grace.
2: Hindi ko na pwede.
0: Hindi mag-uya-uya, Guerrero. Kanugon sa pangalan mo nga, Guerrero. Uya-uya ka pa yung uya kay Grace, ya?
2: Malapit na nga sa amon, Troy.
0: Timayo gani, kilapitan na ilang ka mo.
1: Kapitan na lang ka pa na.
2: Oo.
0: Ay, nahuya si Guerrero. Gido, pigado, mag-diskarte. Mahina, gidya si Guerrero, ya. Daw, hindi mo ginisiya madala sa Pink House mag-amuni.
2: Namantad lang ako.
0: Kailan ako no edad mo, Grace? 25 ko, no?
1: Oo.
0: 25 ko, no?
2: O, 10 years.
0: O, 10 years? 10 years, good, no?
1: Oo, 10 years, good, no? Draga
2: pa. Draga
1: pa ko, no? Wala ko na sabi.
0: Pero hindi pa nibuka, Grace, ha? Kipot pa kipot. Wala pa na masupnan. Oh, wala pa kuno, wala pa daw Guerrero.
2: Ha?
0: Wala pa kuno masupnan.
2: Diba,
0: ah.
2: Mabuka na makabuka.
0: Mabuka mo na sa kung kabalo ka magdiskarte, da wala ka man gahambal. Dugi na tabunan ka man sa pabatia kami para mapati kami kung paano Guerrero. Lewat-lewat tikto, tikto. Ha? Lewat tikto ah.
2: Ah, sige.
1: Lagre, saan mo pangita mo sa lalaki? Ah, mag-uot ka. Ah, makontinto ah.
2: Mag-uot
1: ka, makontinto? Oo, ako lang bala.
2: Ay, ako daw, araw na nasa akong guro.
0: Paano, muna, dudira na. Muna ning exciting apart.
1: Saan mo?
2: Ang tara na sa ako lagi na pa. Kung kay isa sa istorya ko lagi, malaka mo na mabuhot ako.
0: Ba?
1: Saan?
0: Hara na. Hindi pa kung tapi, bala, dir-dir-chua, Guerrero na, no may dead air man naman. Hipos Grace ah, hindi kami intindihan. Ulat ka lang kung saan, no ka pa makuton. Nagay wangal da. Padayon Guerrero.
2: Wala ka pa kaagi, wala ka pa sa nub.
1: Ha?
2: Nakanubyo ka na.
1: Ah, wala pa no.
2: Bow.
0: Basta hindi man isaguro kalakat man Guro Guerrero. Makalakat ka man Grace? Hindi man kimpang kung maglakat ka, straight man?
1: Wait man, agaw.
0: Nanigurad, doon lang kami ya, basi kung undag, kaya maglakat miskan tapan ang simento, ya. Yeah. Hindi na pala maghibi bala na ano, hindi na maintindihan imong ambal. Mamangkutagan ni Guerrero kung ano ginasakuan niya sa Pontevedra. Hipos bala na Grace. Mangkutagan ni Guerrero.
2: Ano Troy?
0: Mangkuta sa kung anong iya ginasakuan da parang balaan man kung anong racket niya.
2: O anong trabaho mong kuryenda Grace?
1: Wala ako ano kay ako Grace pa ni si Papa kaya naupilahan siya.
0: Gano siya?
2: Hello?
0: Ga-caretaker siya sa iya nga. Caretaker? Dabalay ba? Siya nag-attender ko no siya nga papa kay bago lang naupirahan.
1: Oo.
2: Mana ano sa Grace?
1: May katest sa dami, no?
2: Kasi lang, kaya na ako mag-try kita na nabuha.
0: Mabuligan mo siya?
2: Buligan mo siya, Troy?
0: Oh, Tinder siya nga, Papa, no? Kaya matabo siya na, base patulogon mo lang si Papa ni Grace pagkatapos si Grace naman dahil ni mo kamangon. Ay, ginagilakilig mo ng animal. Hindi ta na ni pagpadugayon na kay daw kaya na ni ano ni Guerrero kaya mo na ni ah. Bulon mo number ni Grace, Guerrero.
2: Okay.
0: Sige, dira ka lang. Hindi mo pag-ibotang, ha? Ano?
1: Pwede ko na, Grace.
0: Hindi na, tapos na nag-ina. Grace, mag-grate ka naman, liwat. Ah, wala pag-ali ka, Grace. Sige, Grace na, go.
1: Sige, ito pa ako mag-grate.
0: Si Sir Joben.
1: Si Sir Joben, alis ko. Ang gabi sa'yo, kinala mo ko ah.
0: Hindi lang maghibi bala na, no? Hibi mo ni sa'yo yaman. Ah, Migo, Guerrero.
2: Troy.
0: Dara ka lang, anay, kay itao ka ni mo number ni Grace, ha?
2: Okay, Troy, ah.
0: Yan ay hinayon mo man yung bata, ha? Basi kung gulpihon mo bala kag maratrat tayo na, oh. Guerrero?
2: Troy?
0: Inahinayon mo lang, eh, basi kung masisi, bala dahi na ako. Dumayon ni nga pang birthday si Musubong Adlaw, ah.
2: Sige,
0: Kuya. Dakalan niya mo, hindi lang pagbutang nga dahil lang, Ged. Kaya mag-greet ko, anay. Kay Cyril Atilano, good evening. Ginakilig ko na si Grace. Hambal ni Jesse Kauntoy. Sino ni man? Edison Torres. Wala ko na si Dolphy Langka. Nagpa-pop smear. Sino pa gining iban? Mayong gab ilang da sa kay Jory Villacruces. Sa kay Sarah Jane Espanilla, sa bata ko, Troy, salamat. Kay Charles, Troy, din ang partner mo nga naga-cosplay. Oh no, Todo, naga-cosplayer siya, Todo. Muna siya makita mo bala sa SM kada weekend, bala, no? Nga naga-costume-costume. Ay, ambot. Isa daw si San Gohan sa San Goku. Ay, ambot. Hindi mo ni siya maintindihan kay ga-huslo-uslo mo nga ng utok niya. Pero yung musta dito po sa Kalibo Aklan, nakikinig kami. Greet lang po asawa ko, Eduardo Neri, laging nakikinig sa Radyo FB. From Maria Cristina Ribosio Neri. That time now is 10:44. I'll be back with more. Stay tuned on XFM. Katropa mo, exciting!

0: Mr. Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan gid ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: 3 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa gyapon na po nyo, si Katropang Troy Tisoy sa phone pal. Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na sa XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Line number one, good evening.
1: 1200.
0: Hello. Leo ko mute sa imo radyo. Leo ko mute sa imo radyo, amigo. Bao ka dugay-dugay pag idiamal response ya. Ang ibanda, dire ka mo agi sa 0915-8311-431. Mayong gabi kay Jesse Kauntoy. Hello sa mga taga-Bago. Mayong gabi, Rovi Calzado. Mayong gabi. Oo, liyo kumute sa'yo mo radyo, amigo. Na-mute mo na?
2: Yeah.
0: Okay. Sino ni?
2: Amuno niya, Kauntoy.
0: Ay, ambutan, nagtawag ka pa diya, liwat niya man. RR, ikaw ni? Nabatian mo guro yung ngalan kay ina nga ginreto. Taka kay ano ay? Kay ninya ay?
2: Kailan ko man?
0: Kilig na kilig-kilig man sa dugwapo-gwapo ka, kid.
2: Ay, siya. Ako man nga ang lagi. Toy, kid na, toy.
0: Ano?
2: Ang kibatigayon mo kanina, kilala ko man na.
0: Hindi man tuya si Wako-Wako namin mo?
2: Hindi. Ang mag-girl dito kong na.
0: Ay, hindi tuya si Wako-Wako yan. Kag hindi to si Ninya ang babae. Si Grace tuya ang babae. Mga taga-Kapis o sila tanan.
2: Ay, si Grace. Ang laki ya.
0: Di kilala mo man bala. Di imit lang mo ang ngalan niya eh. Sino bing ngalan niya?
2: Sige
0: sa kolyo. Ha?
2: Sige sa kolyo.
0: Sino man? Ang lalaki ang napamangkot mo ko ng babae.
2: Ang lalaki si
0: Gregorio. Si Gregorio ang lalaki. Paano ka mo nakilalahay ni Gregorio? Kay ikaw ya, taga Iloilo ka man. Tapos si Gregorio, taga Ruas Capiz. Ato siya. Paano ka mo nakilalahay?
2: Gagi na. Tatapit ang boy mo.
0: Ha?
2: Gagi na. Tatapit ang boy pa kalita.
0: Grabe ba? Radar mo daw. Hindi kadyaya mabangbang ang radar mo, no? Daw halos kilala mo yung mga tao na nag-ililintra sa phone, pal. Ang pamangkot. Ang pamangkot kung kilala ka ni Gregorio.
2: Kilala ko, ah.
0: Ang pamangkot gani kung kilala yaman ka.
2: Hindi.
0: Ote. Gintandaan mo lang siguro kay pinumpirmi sa diga intra sa akon tapos na-memorize mong iya nga pangalan.
2: Hindi ato, Toy. Kita ko na na, Toy, ah.
0: Nakit, anay ka mo sa fishing port?
2: Oo.
0: Ano bigin order? Ano bigin order niya kung nakitanay ka mo? Nagabakal sa sang banyera nga mga isda da sa fishing port.
2: Yeah.
0: Bauya. Pagyaya mo gani karon sinulok-sulok ta ka mong imo. Wala ka pa kaagi, sulok-sulok, ay!
2: I don't know.
0: I don't know. O sige na, greet na na. Malawig pa ni Karato ng Suryana. May ipromote pa mga daan.
2: Greet ko si, ano, si Greg. Amo lang na, Troy.
0: Salamat, RR. Mayang gabi. Regard sa mga taga-Tanza, ha? Iloilo.
2: Yeah.
0: Yeah. Bye. Hindi ka magkalipat. Tuesday na subong sa Friday. Nagkapadayon sa Gyapon ng Goldie Gulbir Premio sa Tanzan promo, which is 5,000 pesos ang cash nyo madaugan every Friday. Baka lang kamo sa Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tanzan hindi nyo pag-ihaboy, isulod nyo sa sobre. Gamito nyo na bilang POP o con proof of purchase para dako ang chance nyo magdaog sing 5,000 pesos nga cash. Isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat ang inyo kompleto nga pangalan, ang inyo edad, address, ang contact number, kag ang suking atindahan ang ginbaklan nyo sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Kag hulaton nyo sa pagka-Biyernes, amo na ang pag-draw. Kag update ka mo ha sa amon nga FB page kay dira pang post na amon kung nanday sino ang nakaangkon sing 5,000 pesos nga cash. Kag sa grand draw, hindi ka magkalipat, may gadgets ka mo nga madaugan kag grocery package. So what are you waiting for? Intra na para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan Promo. That time now is 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone pa. Lopon nyo, si Katropang Troy Tisoy, ini ang XFM. Katropa mo! Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Simple Plus Herbal Soap.
3: Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw. Dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 28 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo. Sige, abang sa phone. Palupon nyo si katropang Troy Tisoy. Sa XFM, katropa mo. Exciting! Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag. Kag healthy nga pananawan, tumarga mo sang Vision X Plus. Nga mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakadayal ang mga katropa naton nga mahingagaw pa. XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hindi ba kong magkalipat sa palabuton nga Biyernes ang aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo nagapadayon sa Gyapon until September 18. Ang aton nga last sa weekly draw kag sa 27 sa September ang aton nga grand draw sa Rojas City Capiz. Paano bala mag-intra ka mga dawsing 3,000 pesos? Baka lang amo sa mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre nga puti, kag isulat nyo ang kompleto nga pangalan, ang address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog ang inyong mga entries sa official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Intra na sa nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong pa premyo. Line number 2, good evening. Hi, Dokaluya sa tingog. Sino ni?
1: Si Mark.
0: Taga din si Mark. Din si Iloilo.
1: Yes, sa Molo.
0: Sa Molo. Sa diin sa Molo.
1: Diin sa Molo.
0: Diin sa Molo.
1: Yes, sa Molo.
0: Dari to duha imo tingog. Bigit, hindi klaro ba? Check ko ano yung line number 1 ha, while gina-prepare mo imutingog nga mabaskog ha. Line number 1, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Sino ni?
2: Si Archie.
0: Daga diin si Archie.
2: Taga Lakalita.
0: Dali lang git Archie ha, kay ang taga Iloilo, balikan ko ha. Dali lang git, nakalari, mati ka. Oh. Migo, Mark. Tuduha imo tingog si Archie gani tudo tingog niya sa din ka sa Molo dapit
1: lapit sa
0: nasa
1: Molo
0: ah sa may plaza Molo lang gid sa din ka sa Sulod Police Station. Ah abi ko ara ka sa Sulod subong Police Station sang Molo. Nga nakatawag si Mark.
1: Istorya. Ah,
0: pala istorya kagali daw hindi man magtikab ang sungad mo. Ano na pangita mo sa isa ka uyab?
1: Agresibo.
0: Agresibo. Mapati ka man Migo, La Carlota, mapati ka man sa iya ginambal.
2: Depende.
0: Hadlo ka lang.
2: Yaman niya, Troy.
0: Hadlo ka lang naton kay Mark.
2: Hadlo. Hadlo mo ng mga Troy. Yung mga tango ko yung
0: yan. O, dira ka lang anay. Tapos ito ni si Mark. Ay, lang yun. Ang agresibo. Nga, agresibo ka, Mark?
1: Depende sa sitwasyon.
0: Depende sa sitwasyon. Pila na edad mo?
1: 40.
0: Ate, i-plug na yung mo number, ah. Padugayon, tapos ni 40 ka naman gali. Ano number mo? 0963-782-2179. 0963-782-2179. Regards sa mga taga-Molo, ha? Bye-bye. Ah, oh, La Carlota, pasok! Ano, atong istoryahan? Ha?
2: Ron.
0: I-mute mo lang na yung radyo. I-mute yung radyo para makasabta na itatarong. Kaya kabaskog sa radyo mo eh.
2: Layo mo ko din sa radyo.
0: I-mute lang para hindi ka ma-distract. Oh, basko-basko radyo mo. Kroklaro, taga isa la Carlota ba? Guwapo signal na mo, no? The best.
2: Oh, parehas na sino, duwa ni Dolpe.
0: Ah, huy. Si Troy na gina, si Dolpe. Nahidlaw mo ko. Oo, oo. Nahidlaw mo ko sa amon nga friend nga si Mayor Halandoon sa una ba?
2: Mayor mo sa Cebu.
0: Ha?
2: Naturgay ka.
0: Oo. Tapos? Mayor naman sa Liwat?
2: Wait a minute. Wait a minute. Okay, naturgay ka.
0: Ah, pero at least mayor sa sang pagkilalahay na munti. Basi sa sunod, mamayor mo na siguro Japon di what?
2: Ato, ito na Japon naman niya.
0: Ah, muna iya?
2: Muna naman mo.
0: Oo. Why na, why tada iya problema? Iya sa buto, ay ang problema, ta subong nga gab, eh. Amo nang paano, taka maplastar nga makita kasing uyab.
2: Kung itaan mo kung may matawag na nga babae.
0: Ang gusto mo, ang babae nga may bana? Ah, ano man?
2: Uyab lang na eh.
0: Ah, uyab gali iya? Dali ilang pila na gani edad mo?
2: 28.
0: 28? Ano trabaho mo sa La Carlota?
2: Na, ano na?
0: Dasiga daw, hindi ka man kamit lang sang imo, Brahman?
2: Gagla yung pinapay.
0: Ha?
2: Sobra.
0: Wow, panadero! Panadero?
2: Otron!
0: Wow! Kabalo ka gali, magmasa, ka maghimas. Ang harina daw paras-paras man sa uyab kong himason?
2: Ano kagad kung parehas kay lain mo na yung Otron yan?
0: Wala ka pa ka-try haw?
2: Wala pa eh.
0: Ay na, no 28 na yung edad, wala kang kahikap? Na, no man na imo. Ang ginapaukpan mo lang yan, ang harina lang git ya? Ang harina, ginakurti-kurtihan mo muna eh, para hikap-hikapon mo?
2: Wala, ganyan.
0: Pero kabalo ka magluto muna eh, nga tinapay.
2: Kabalo eh.
0: Amo na, pila ka nakatuig pa nga panadero?
2: Walo.
0: Gagi, wala mo na gindiskartihan ang inyo kasher?
2: Pila, ito yung bawal na
0: diya? Nga, bawal haw. Hindi pwede magnubyahan na eh, sa ulubrahan, haw? Ha? Hindi pwede magnubyahan na eh, sa sulod kumpanya?
2: Hindi, bawal.
0: Nano nga bawal nga? Nga palanggaan na ikaw mo, mamalabag, hindi ang kumpanya nga hindi pwede. Hindi na yan tsaktuya. Namo na yan namin, kuya. Sa sulod, ya, hindi ka mo daya magnubyahan na eh. Pero kung sagwa ya, pwede ka dyan ya eh. Diba?
2: May doyak to yaw?
0: Ha? Nga mangita ka pa di sa akon nga ara naman ng cashier nga gwapa man ha? May tag-iya na? May tag-iya na ang cashier nyo?
2: Tara na na.
0: Te, nakasal sila, wala.
2: Kasal eh.
0: Pwede mo man na Japon, guro maagaw.
2: Lucky gan talaga.
0: Ah, sige. Kitaan ta ka. Kung sa artista daw sino ka look alike mo?
2: Ha?
0: Kung sa artista daw sino ka look alike mo?
2: Erikista.
0: Ha? Rinerikistas? Rinerikistas, pre? You di pusit daw. Daw hindi tagi na iya matigayon magamo na pre.
2: Pre, mire ki tang hambal, pero makikaya ko duro kay basi mo ba pandeh
0: ako? Ba? Di pa lang tawa ko sa Facebook mo, be. Basi ako ya ang mauba, Brit. Ay, you go, wala Facebook. Laulaw. Paano ka nakaroon kakita, Uyab, kung wala kasing social media? Call-call lang, kag-text-text? Pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Pariyas na sa 28? 30 na na.
0: Tiko may matext na busy mo, single ma'am. Okay lang, mabaton mo manayhan.
2: Okay lang
0: ha. Ba, hidlaw-hidlaw naging sa ba? Huwag ka pa kagi, huwag ka pa kagi, nubyaw.
2: Kagi,
0: may papilab, papilab. Wala ka na katlab? Papi, gadya? Sige, ati. Tiga yun nun, takasubong agabi. Paplagon, takakapulo ka beses ang number para may makakuha sa number mo, ah. Eh, ready ka na? Sige, ah. Number mo, 09?
2: 0973.
0: Okay. 4940.
2: Oh, 652.
0: Dali lang, sulitin ko, ah. Hindi takapagbuyaan kung wala may matext, ha? Okay lang, good. 0970-4940-652. Check to? 0970-4940-652. Tawabi mo inbox kung may nag-text. Natawin mo inbox, be. Miara? Mera? May ara?
2: Ha,
0: kay ulihi, gali ng lawag ko. Karun pa na dugay-dugay after 5 minutes. 0970-4940-652. Okay na na, ah. Te? Buwas naman? Pwede, ah. Ikaw na gina. Go ahead. Hindi, ah. Naghambal na ko gani nga. Go ahead, bro. Tamyaw na. Anong ngalan sa inyong tinapayan?
2: Tanan manamit, bro.
0: Tanan manamit. Why gida layalaw? Ay, how?
2: Why,
0: ha, ikaw lang, guro? Lamat, migo. Bye-bye. Regards sa mga Tagala, Carlota. Bye-bye. Kag, diri na magatakop ang atong programa nga phone pal. See you tomorrow. Basi si Dolphy makabalik na ginman. Kung ano, ah. Kung mayo tong result sa iyang pap smear. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station managers, ang tanan ng XFM, NIR, kay sa Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito. Oy, ako si Katropang Troy Tisoy. See you tomorrow. Padayon lang sa pagpamati diri sa XFM. Katropa mo, exciting. Bye-bye. All the hits, XFM. Exciting.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold, Coffee Mix.
3: Ako,

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Southern Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Ang Southern Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
9: Zepan Plus Herbal Soap.
10: Sinama Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
12: Oh no!
11: Sa imo nagpauli.
12: Aray ko!
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit, diri yo.

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil.
1: Epektibo
0: sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
0: ng Sunfone Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
0: Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Sa doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Ex.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
2: Santon Coffee Mix.

0: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo Dietary Food Supplement Full Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement Full Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: oil, garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santhom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil.
1: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santhom Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santhom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: XFM.

0: testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong baka.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabigli sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.

0: sa pakinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
3: Daddy, saka service ko.

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yung po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo po lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama din ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
3: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
4: Tama.
3: Iinit.
4: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
3: Ayan. Kaya sa mga kabayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
2: The Secret of Health.
3: So mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa atin pong Facebook page, ha. Search lamang at i-like and follow ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. Sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandown Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sandown Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Sandown Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sandown Vitamin C.
5: Sandown Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibigay sa pinamalapit ang Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
4: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. Mm-hmm. For some reason, hindi natin alam, ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi. Di ba, may mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
3: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito, ano, na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, ano? Mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin, ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito, ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag at tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
4: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or kagagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
3: Nandun pa rin.
4: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
5: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
4: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano. Meron ding physical trauma, yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
3: Meron, Dok. Oo, meron.
4: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
3: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar, or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algy, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
4: Oo.
3: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
4: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin niyan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yun temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
3: Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule, mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Santon Plus.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan, ano? Or mga grounds kumbaga, ano? So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Dok. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Dok.
5: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement. Pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga, ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta lalo na sa Yes to Health Clinic sa ating mga wellness center para magabayan po kayo kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun, parang mapa yan.
2: Mm-hmm.
5: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing dahil alam nyo marami po mga pwedeng gawin, depende rin yan sa kondisyon kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
2: Mm-hmm.
5: No, minsan kailangan mong most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So, yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So, if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
2: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
5: Mm.
2: Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula inom ko. Kaya hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
5: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
2: Yun nga.
5: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo ano yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health and other services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
2: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
7: Domingo Aquino.
6: Taga saan po?
7: Taga Cugio, Antipolo.
6: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
7: Opo.
6: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
7: Dati ako pong ano, lagi akong hinihingal Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Hmm. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
6: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
7: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
6: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal
7: pa rin siya. Opo.
6: Kahit negative sa mga test.
7: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng santong plasa ka. Premium D3 saka yung vitamin, sawa ng Diyos po, inawala naman.
6: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after nung nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
7: Opo.
6: Nawala ang paghingal?
7: Opo.
6: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
7: Yes po.
6: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
7: saka yung vitamin,
6: yun, sinabay mo na
7: sila. Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
6: Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
7: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa akin vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
6: Nawala yung pagkakas.
7: Yes po.
6: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron ding paghapo, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
7: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3, saka yung Vitamin C, saka po yung Santo Plus Gold.
6: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
7: Domingo Aquino po.
6: Taga saan po?
7: Taga Cubio, Antipolo.
6: Thank you, sir.
2: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
5: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo, na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon na ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
9: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ko sa ordinaryo nga kape. Gadu kang pagit pagka nervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina ha?
13: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
12: Oo, oh, galit. Diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
16: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
14: Sanson Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
17: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried, besides sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
12: Diet na kubuwas ah.
14: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, ini ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Fecha 9 kita sa bulan sang Setyembre. Adlaw kita mga katrupang Miyerkules. It's already Wednesday, September 9 mga katrupa 2026. Tunga-tunga ng adlaw sang simana. Sa atong pagpangalagad, mga bendri sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio FM band ha. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga transistor radio, sa ilang sininga mga radio, kaya kita sa 100.7. Pero kung luyag ba ninyo magpamati, kag makita kami sa amon nga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7, kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Makapadala ka mo sa inyong mga comments,
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga opinion kag mga pananawan sa mga issues nga aton nga pagatalakayon, local, national, international. Lakip din mga abyan aton nga pagpasiplat sa nga aton nga kasaysayan sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Medyo masanaaw ang aton nga kalangitan sa karong adlaw. Wala kita sang may nabatyagan nga ulan halin kagabi tub-tub sa sining ang matinion. Perfect weather. Subong aga medyo matulutugnaw lang ang hangin, pero wala sang may nagtupa nga ulan. Limpyo ang mga dalanon. Aga pa ang aton sining mga street sweepers aktibo nga nagpanglimpyo sa aton sining mga dalanon. That is why subong aga hatagan aton sila sang palakpak. Nabi niya kung aga pa, makita mo na ang aton nga mga kalye nga limpyo bla. Sa pihak nga bahin mga abyan, ari panawagan ta sa mga motorista naton halin mga abyan sa sentral nga bahin sang Iloilo. Or ang una, ang first town, Pavia, Santa Barbara, Kabatuan, Haniway, kag Lambunaw, Kalinog, Bingawan. Mga abyan, kung magpadulong kamo diri sa syudad sang Iloilo, hindi kamo mag-agi dira sa may CPO. Kailaw-law ang mga traffic police tada. May examination subong, bar examination para sa mga law graduate. May mga examination subong na magkakuha sa ikaduha nila nga pasinawan sa karunong adlaw. Tatlo kadlaw ni mo, tatlo kognat ni. Ang unang adlaw mga abyan, ginpatigayon sa itong September 6. Ikadua, September 9. Kagang ikatatlo naman amo September 13. Naano man nga kalaulaw sa mga pulista, kung tani, kung siraduhan nyo dira ang CPU, o kung siguro mga 100 to 200 meters from CPU, kung halin ka sa ungka, ginsirado nila kahit kuno may examination para sa mga law student graduate. Okay man na, may problema na. O galing, pasudlon nyo anay masalakyan halin sa sentral ng bayan sang Iloilo, pasudlon nyo to anay sa CPO, o kung malapit sa CPO kay mapasyudad, kagpa. Kagpabalikon nyo kung tani, mga abyan, hindi ko kinchindi abis sa mga traffic police na mo. Ang traffic management office na bla, doa mo malin yung ubra nila. Nga doa kalaulaw bla, kung tani, dito pa lang sa Atubang, sang Asia Pacific Hospital, may nagabantay na to nga pulis. O pamangkoton niya ang motorista sa diin kasi makadto ba si residente ka lang di sang San Isidro o kung diri ka lang niya sa Haro, Kutob. Kaya kung magpasyudad ka sir, diri

inyong blood sugar. Alright? Sa mga ka tropa naton nga mga babae nga nagahana na nga magbinopos o kunara na sa ila sining menopausal stage, ining nag-arabuton bla, nag-mood swing, no? Kagang ila sining nga paminsaron kung isa hindi mo mapaktan, hindi ka mamagkatingala. Kay ang babae nga nag-menopos o kunyara na sa iyang menopausal stage, may hormonal imbalances nga nag-suffer in sa mga biyansang pagbaylo-baylo sa ila nga desisyon. Kagsubo man, ang mga masunod amo ang mga manifestation sang babay nga nagaminopos na nagasuffer sang insomnia. Buot silingon, hindi basta-basta makatulog sa gabi sang temprano. No? Kag nagadisturbo sa iya, malipot lang sleeping hours niya. No? Kag isa mga abyan, amo ang medyo kapaning alblado, hindi bala mga abyan mahangpan ang batasan niya. So ara na ina sila sa menopausal stage. Kay may hormonal imbalance eh. Hormonal imbalances, magkamo na naganing batasan sing inyong asawa, paim na ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na kung di katulog sa gabi, antes magpadulong sa katre before going to bed, magtulog mga abyan, paim na ninyo sila sang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix. Agad to nga makaangkon sila sang medyo malaba-laba nga sleeping hours. Kung medyo malaba ang ilang sleeping hours, siyempre medyo manami pamatag nila. Pagbugtaw nila sa aga, hindi na sila magpaningal sa inyo. Okay? Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, with mangosteen, moringa, kag soya powder drink mix, available ini sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Among ini, mga abyan, ang kape nga naga-enjoy ka na sa pag-inom sang kape, may bulong ka pa, no? September 9, mga abyan, kung pasiplata nato ng atong kakasaysayan, makakuha kita din sa mayong pagtulunan, maayong inspirasyon, makatag sa aton sang mga inspiring stories, makatag sa aton mga abyan sang maayong ehemplo, no? Ang September 9, mga abyan, amoy ini ang adlaw sang pagkabunag. Pukod na mo ini mga katrupa ang pagsukat sang national figures to tragic modern conflicts nga madamo sang mga dapat nato ni Balon Sinidre. Pero antes sina, ang September 9, 1878, amo ini mga katrupa ang kaadlawan ni Sergio Osminia Senior, ha? Kay balok ka mo sa itong 1878 na bunag ining si Sergio Osminia Senior. Si Sergio Osminia Senior mga katropa mo ning ikaapat nga presidente sang Pilipinas. Kag amo ini ang pinakaunang Cebuano o kun halin sa siyudad sang Cebu nga ningin chief executive. Si Sergio Osminia nabunag bansa sa siyudad sang Cebu, no? So, ang siyudad sang Cebu nag-ihwat sang Osminia Day. Alright? Kaya gina-considera nila ini Subong nga non-working holiday sa Cebu, mga abyan, kag sa mga component cities sini. Kun madumduman pagidin nyo, Subong man nga adlaw, September 9 sa tung tuig 2013. Kun madumduman ninyo, may ara nga kinagamo dito sa Zamboanga City, ini ginatawag nilang Zamboanga Siege, no? 21 kadlaw mga kabiyanan nga armed conflict dito sa Zamboanga City. Nga sa diin mga abyan nagsugo din bangod sang faction sang Moro National Liberation Front o kung MNLF nga nag-attempt mga abyan sa pag-wagayway sang ilang flag sang Bangsa Moro Republic. Ang ini nga crisis atong 2013 September 9 mga abyan nagdisturbo o nagpa-evacuate sang masobra 100,000 ka mga residente kag nagresulta mga katrupa sang kamatayon sang 38. So ang September 9 ginadumduman nila dito sa Zamboanga as the Day of Remembrance.

0: ang September 9, gali 1884, birthday man ini ni Quintin Paredes. Sino ni si Quintin Paredes man? Ang si Quintin Paredes mabian bantugon ini nga abogado sang Pilipinas. Kag nangin anay Speaker of the House sang House of Representatives na bunag man sa Benguet, Abra. Siya ang naguyat man sa mga mayor nga mga papel during the country's political transition from the American colonial period to independence. Right. Damo kita nga mga maayo kag mga maalam nga mga senador sang una kag mga congressman nga wala pa yabala nagabaton sang mga confidential funds. Oh. Mayo pa sang una mga katrupa ang mga congressman kag mga senador why sila yan nagabaton sang mga confidential funds. Kun may aragid man siguro hindi amo ni kadako. Sino nagpauso sining animal nga confidential funds ni man? Kay balo ka mo mga katrupa kung congressman kasubong, senador kasubong, no? Hindi kagid magpaminsar nga baguhon ang konstitusyon pinaagi sa constitutional amendments o kung pinaagi sa constitutional assembly. A constitutional convention gali or constitutional assembly. O kung ano mga pamaagi nga bailuhan ng konstitusyon kay nga, nag-enjoy ka eh, no? May pila ka mga ligwaton sa aton nga konstitusyon katulad sa anti-dynasty, nga gubuon tani naton da ang political dynasty bla, no? Nga ara sa aton nga konstitusyon, ligwaton tatani da. May mga provision sa aton nga konstitusyon nga hindi na yabala efektibo samtang nagalakat ang panahon. Pero kung ikaw ang congressman subong, senador ka, hindi kagid makapaminsar tuod nga bayluhon mo ang konstitusyon, nga tinaga-enjoy ka mo sa mga benepisyo sa 1987 nga konstitusyon na sta subong. Pero kung maperde ka na gani sa pagka-congressman, maperde ka na gani sa pagka-senador, nan, amo na ang oras naman nga sila mo bayluhon naton ang konstitusyon kay mga depiktoso na ang iban nga provision. Pero subong, nung ka, hindi ka gid makabati nga may isa ka congressman, may senador, o kung kalabanan sila bago ng konstitusyon, kaya nga ang nakabenepisyo pa sila eh. Nga ang outdoon mo ang benepisyo mo, kung naga, nga ang outdoon mo ang benepisyo mo, kung nag-enjoy ka pa subong, no? Actually, ang mga tao man lang nga nakakita sang diferensya sa atong konstitusyon ang luyag nga baguhon o kun i-amend bla. In other words, hindi man na hindi man na overhaul eh. Hindi man tanan-tanan nga provision sang konstitusyon baguhon kun may ari kita nga constitutional amendments. Ang pila lang ka provision sang konstitusyon naton nga daw defectuoso, amo na ang bayluhon. Kita mo kay naga-enjoy ang mga congressmen naton, mga senador sang konstitusyon naton subong, nobody among them luyag magpa-amend, luyag nga i-repair ang atong konstitusyon. Pero kung pamatian mo ang publiko, no? Dapat gid bago naton ipatuman ang anti-dynasty law. May mga provision sa konstitusyon nga baguhon na. Kaya man ang isa sa mga nagadala sang korupsyon sa Pilipinas, mga abyan, amuning political dynasty. Ang tatay, congressman, ang nanay, board member, ang bata nga lalaki, mayor sa isa ka banwa sa ilang distrito, ang bata nga babae, vice mayor, ang isa pa nga bata, dito man sa isa ka banwa, sakop sa ilang distrito, nga mayor man, ang umagad, vice mayor. So kung may mga anomalya kag kung may mga questionable nga proyekto sang gobyerno para sa tawo, hindi mabin magbadilalag-on ang investigasyon kay sila mismo nga mga membro sang pamilya o kung makabig naton nga political dynasty, sila mismo ang nagakalokalo sa investigasyon. Oras, 3 minutos na nakaligad sa takdang alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga abyan, dugay-dugay pa si Plata sa aton sining mga nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal. Ang mga balita pa lang ang mabatian o kung makita ninyo mabasahan sa mga national dailies kag mga local dailies, mga abyan, inyo na mabatian subong adlaw. Sa pagpangalaga naton sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Wala kita weather disturbance subong katropang Alex, no? Pilipinas! Ngami panahon taling kagabi tub-tub sa sininga mga tinion. Wala sang ulan subong nga kagahon, medyo magpugnaw lang ang dupoy-dupoy sang hangin. May ngaga sa kay Tristan Wyatt Gulay sa kay Ma'am Mary Ricabar. Hambal ni Ma'am Mary Ricabar, dumduman ko man sir. Today is my born day. Agali! So, Ma'am Mary Ricabar, happy, happy birthday. Your birthday, kung diri sa Pilipinas, subong, no? September 9, pero diri ka sa Florida, medyo delay sang pila ka oras, 12 hours. 12 oras ang abansin namon diri sa Pilipinas. So, karon sa gabi, kung makabugtaw ko na diri alas 8 sa aga, di alas 8 sa gabi di karon sa amon, manugtakop na ang September 9 sa imuda, magbukas pa lang ang September 9. So, happy, happy birthday, no? Ma'am Mary Ricabar from Florida. It is her birthday today. Mga abyan, may low pressure area nga ginamonitor sang pag-asa subong adlaw. Ang location niya sini, mga katropa. Diyan katropa nga Alex ang location niya, outside Pasangpar. Sa guwa pa ini sang Philippine Area of Responsibility. Tagwala ini mga abyan sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas sa Pilipinas. Ilabi na sa siyudad sang Iloilo ang mabatyagan naton nga pag-ulan subong kag pagbaha sa pila ka porsyon sang siyudad sa mga barangay sa siyudad. Tuga ini sang hangin habagat, no? Ang indi mapunggan nga pagtupa sang ulan bisan ano oras ang adlaw, bisan sa diin nga parte sang Iloilo province kag siyudad, bangod dala ini sang hangin habagat or southwest monsoon. Nagligad nga Lunes, may pila ka mga kabanuhanan kag siyudad sa Luzon ang ginoslob sang tubig baha. Diri man sa Iloilo, may pila ka mga kabarangayan sa sa siyudad sang Iloilo ang ginoslob man sang tubig baha. Among ina ang rason nga ang Department of Health kag ang ato nga City Health Office nagapanawagan kag nagapaandam sa aton nga mga pumuluyo nga kun mahimo pa lang, kun wala man lang kamo sing importante nga kaduan during rainy season kag kun ginabaha ang inyong lugar, kun mahimo pa lang hindi kamo mag-uslob o kun maglusob sa tubig baha, hindi ninyo mapaktan eh, no? Basi sige-sige nyo paglusob sang tubig baha, basi bala maka tapak kamo sang lansang, makasagid ang tiil nyo sa mga plancha o kung sa mga sin, kag mag-open wounds mga abyan, kag hinali sudlon sang tubig baha nga may lakot nga ihi sang ilaga. Sus Mar Yosef, leptospirosis ang abutin mo. Ang leptospirosis makamamatay ini mga abyan nga virus nga magsulod sa lawas naton, nagikan sa higo kung ihi sang mga ilaga. Among ina gani, kung maglusob ka mo sa tubig baha, kung mahimo pa lang, suksok ka mo sang butas. At least kung may butas ka mo, hindi ka mo gilayon mapilasan kung makatapak mo ka mo sang lansang, kung makasagaid ba ninyo nga mga tiil sa mga sin. Kay delikado eh, nag-increase mga binangkaso sang leptospirosis dili sa siyudad sang Iloilo bangon sang tubig baha nga ginaimpunan sang ihi sang ilaga. Kamu mismo nga mga pumuluyo, no, nga hindi gid kamu ya aware, basi may mga pilas kamu bla, basi iban sa inyo bag-o na ka pa pedicure, no, hindi man kinalangig nga dako nga pilas eh, basta may open wound lang kamu bisan gamay ina, kag basi bala sa lupsupon sang tubig baha nga may ihi sang ilaga. Di halong kita sang sininga bakterya o virus kay makamamatay ini mo. 7 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras mga katropa sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga abyan, amoy ini ang aton nga solusyon sa aton sininga mga katropa ng mga kalalakinan nga nagaproblema subong bangod sang ilang junjun nga wala na gana magtambong sa flag raising ceremony kag wala na gana mag-ubra sang iya isa ka obligasyon magluwas sa pangihi. Si Junjun nalipat na nga magluwa sa pagpangihi, may isa pagid siya ka-function, no? Kag si John, mga katropa, nga bangod nga daw na mahuloy o na kagtamara na, wala na nagatambong sang flag racing ceremony. Now, bangod sang turbo dietary supplement for men, luyag bala ninyo nga magbalik ang nagakayabang nga performance si John sa kama? Luyag nyo bala nga magbakod ang panindugan ni John? Kag luyag nyo bala nga maglawig ang standing ovation ni John? Amo na niya ang solusyon, mga katropa, magtumar sang turbo dietary supplement for men nga may maka kag klabuhas ka. Ining duha ka mga main ingredients sang turbo dietary supplement for men, amo ini ang magasabas ang problema sang aton nga mga kalalakinan nga madugay na nga naga problema bangod tamara na si John. Basta 30 minutos ninyo tumaron antes ang engkwentro kay Mrs. o kun antes ang derby, may chance pa ka mag-champion. Turbo dietary supplement for men, ibalik bala ang nagakayabang performance sa kama nga daw iya sang huramintado nga kabayo. O kung daw iya sang rabbit nga desperado, kag iya sang sadista nga pato, magtumar sang turbo dietary supplement for men 30 minutos antes ang inkwentro. Kaya dira nyo mabatyagan, kag mabatyagan nyo gid ang pagtungkaro ni John. Dira mga abyan sa turbo dietary supplement for men 30 minutos kaysa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, nagapisik-pisik na ang mga tiil ninyo. Kaysa turbo dietary supplement for men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya. Jis minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 saga, mga katropa. Dugang ang taang atong nga pagpangalagad sa inyo, kaghatag kita sa mga exciting istorya, exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita sa palatuntunan, exciting Pilipinas, pagkaligad lamang mga abyan sa nga aton mga importante nga mga pahanumdom.
1: At laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydi pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw!
10: XFM. Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, excited!

0: Oras maabian sa atong apat pangalagad, 14 minutos na ang nakaligad sa takna alas 5 sa aga sa Exciting Pilipinas program dili sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Good morning and happy viewing sa kay Julio Sancho Abilarde Medina. Kapi-kapita, hambal niya. Ngayong aga man sa kay Mr. and Mrs. Joven Caballero, dira maabian sa Lunok Itiri sa Tubalang Sangsuri Hotel. Ngayong aga man sa aton sininga mga tagpalamati, mga miyembro sang Butuda, Bulilao, Tricycle Owners and Drivers Association. Sumuha sa mga taga-Butuda, Bacau, Tricycle Owners and Drivers Association. Amuni sila ang mga tricycle drivers nga 24 hours nga nagabiyahe. Bangod ang ila sininga mga pasahero mga katrupa, amo ang mga call center agents. Amo ini ang ila sini nga serbisyo nga 24 hours, no? E siyempre, kung ikaw ang taga call center, kagunsa diin man nga mga ulubrahan nga 24 hours ang operation, mahal man ang ano eh, mahal man ang taxi, bla, no? So, bangod sini mga abyan, ginapasalamatan nato na yung matricycle drivers nato, nga bisan paano, rain or shine, kung nagaulan, medyo naghihina man nila biyahe, pero pasalamat na ng mga taga call center, kay medyo makabulobahado sila, bla, sa pamasahi. Sa bangod mga abyan sa 24 hours nga pagbiyahe sa mga tricycle drivers, especially kung specifically dra sa Bacau kag sa Bulilao, no? So may aga lang dahil sa inyo. Kabay pa ang okay ang kita ninyo. Kaya wala man sang ulan abi kagabi mo, no? Wala sang sablag sa panahon. Kag okay-okay lang ang pagbiyahe. Mga abyan sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. Karon nga adlaw nga aton nga pagapasiplatan si Vice President Sara Duterte mga katrupa. Ginpayag niya nga may mga plano na nga ginakasab batok sa iya kag siya pamilya ang administrasyon sunod sa iya sugod pa sa tung 2024. Ginakusaran ni Vice President Sara Duterte ang mga otoridad mga katrupa sang pagpamahog sa iya minor di edad nga mga kabataan nga iya gintawag nga bilang isa ka abuso sa kabataan kun child abuse. May mga pamahog kuno sa iyang kabuhi kag siya pamilya sugod sa tung 2024. Pero ambal sa mga kapulisan do wala man kuno sang blatter entry nga gin pasa ang gin record ang aton sini nga mga otoridad. Nga tingala ang iban nga mga pulis nga ang subong lang ni Vice President Sara Duterte kuno ginbuyagyag ini. Kay suno sa ila kun may ara gin man dapat sadto pa kag dapat ginusisa kun sino ini nga mga grupo nga nagpamahog kag kun bala may blatter entry ini. Ambal si iban nga ang subong lang ini kuno ginpagwa. Ti ay tatutlabot ra kun san utan na ni Vice President Sara ipagwa da subong lang tanaguri ipagwa eh. Bait na dyan na iti, basi ko nadlog mo tanang katungunan mo, no? Basta mo niya. Sunod sa kay Vice President Sara Duterte, may mga pamahog sa akon kabuhi, kag sa akon pamilya, sa akon kabataan. Ang administrasyon daw tuyo kami patyon. Ang pamahog ini nagsugod sa tung 2024. Pero hambal sang pulis na wala ma-record. Duway matamo kabaton ka mga blatter entry nga dyan. Ilam dalang kay Vice President Sara. Kung may pamahog, dapat i-report mo na eh. Para lang ako na nanugin man matabo sa imo, may matrace up lang mga kapulisan. Kamuda ha sa mga barangay ninyo, basi may mga pala pamahog kamuda. May mga death threat kamo, ipa-blatter nyo gid. Para nga ang inyo pamilya sa ulihi, kung anugin man matabo sa inyo, may trace up on bla, no? May pagka, bisan paano may hatag kamong lead para sa investigasyon, no? Ba mo mabudlay na eh, bisan sino lang pwede makahambal nga may pamahog sa kabuhi niya. Anybody could claim nga may pamahog sa kabuhi niya, pero dapat ipablatter nyo gid. Para blang nga kung ano matabo sa inyo, may ara blang investigaran. May makahatag sang lead para sa investigasyon, base pa lang nga makaresulta sang pagka-arestar sa mga tao nga may tuyo sa imo nga kabuhi. Balita lokal, mga abyan, ang direktor sang City DILG ginsawa ay sa regional office nga hindi na maghatag pa sa komento sa ginabaisan nga poder sa vice mayor sa city council. Pamatian nato ng report ni Katrupang Feby Balls Morales. Katrupang Feby Balls, sa report, please come in.
1: Director sang City DILG ginsaway sang regional office nga hindi na mag-comment sa isyo sang poder sang vice mayor kay sensitibo nga isyo. Ginambalan sang regional office sang Department of the Interior and Local Government sa Cirilo City Department of the Interior and Local Government Director Oscar Lim nga hindi mag-comment kon parte sa poder sang vice mayor ang pamangkot sa media. Giyan padulungan sang XFM sa iya opisina si Director Lim may kangtanan sa katagan sang isyo. Gintudlo ni Lim ang regional office na lang ang maghahatag sa statement matapos ginhambalan siya nga hindi na magpa-interview sa media kon parte sa poder sang vice mayor kay sensitibo nga isyo. Sino kay Director Lim iya ginatindugan ang iya nga unang statement nga nagalimit lang ang poder sang vice mayor sa pag-preside pag-break sang tay kag hindi man ini pwede makasponsor sa ordinance kag resolusyon kag hindi man pwede mangin chairperson sang committee Santo sa DILG Opinion 95 Series of 2025. Ang ginpahayag na opinion ang ginagamit nga rason ni City Councilor Romel Doron gaging kabig niya nga patay na ang mga proposed ordinance ni Vice Mayor Julian Lablabarunda gaging refer sa mga committee. Una nga ginaligar ni Vice Mayor Barunda nga wala ginaktuhan ang iyang mga proposed ordinance. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katrupang Phoebe Balls Tibol Morales sa XFM News.

0: Katropa, 21 minutos na ang nakaliga sa tak ng alas 5 sa aga. Amo ni mabudlay kun ano kano kun vice mayor ka, vice governor ka. Kay limitado ang imong poder bala, no? Ang imo da nga role amo ang pag preside sang session. Pwede ka makabotar in case of a tie sa butuhay bala, pabor o hindi pabor sa mga resolusyon o ordinansa nga ginapasar. Kung may tie gani, ang vice mayor o vice governor maka break the tie, no? Do limitado ning ilang paggobra sang resolusyon o kung ordinansa, pwede sila maka privilege speech, ano? Do limitado lang ilang nga poder sa pag-obra sang mga ordinansa, mga legislative measures bala. Pero ang binta sini katropang Alex, kung vice mayor ka o vice governor ka o kung vice president ka, basta vice ka, no? Kaya kung ano matabo sa presidente, sa gubernur, sa mayor, ikaw ang magabulos. So ang iban nga mga vice, vice president, vice governor, vice mayor, mga religyoso sila, iban sini sila, damo nga mga vice president, vice governor, ano pa, vice mayor ang mga religyoso. Madamo, ay kung nagsilingatanan, madamo sila mga religyoso. Kay masami sila nagapangamuyo nga mapatay ang bang presidente, ang gobernor, ang mayor, gadal. Gapangamuyo sila mapatay. Siyempre sila ang next in line eh. Kung matigok ang presidente, ang gobernor, ang vice, ako ng mayor, sila automatic bulo sa pisto. Diyan muna nga mga religyoso sila kaya nagapangamuyo nga matigok ang mayor, gobernor, presidente. Sa balita nasyonal, mga katrupa, pasiplata naton, luyag sang House Prosecution Panel nga si Vice President Sara Duterte mismo ang iga patawag bilang testigo sa pagpadayunon nga impeachment trial. Sunod sa kay Prosecution Council nga si Attorney Lorna Capunan, hindi na nila pagpatubangon pa ang nabilin nga 15 pa ka mga testigo sa ilang sining inisyal nga listahan para sa Article 1 nga nagatalakay mga biyansang sala nga paggamit sang confidential funds. Tigaylo, ilang nga pangabayon, no? Nga ipasampina si Vice President Sara Duterte. Kung mapatawag nyo eh. Mambal tayo Vice President, duro-duro na bugado kang padara ko dyan, ha? Nga gasarablay na ganing ilang mga argumento, oh. Pataugon, patubangon pa ko sa sa impeachment trial. Duro abogado ko dyan, isa't ako ginin nyo. Mambal tayo Vice President Sara Duterte. Mahal bayad ko sa abogado ko dyan nga mag-presentar na akon. Mag-depensa sa akon nga ang ako ginin nyo. Di may memo ka mo? Mabudlay ni yung defense sa council sini. Kay ambot lang. Kay mga abiyan sa sininguli lang black bisan gali bata lapsag kag napatay na suno sa mga taga PSA o kon Philippine Statistics Authority nagabaton pa sang confidential funds. Oo, iyan niya sang taga PSA nga testigo. Iban bata pa, iban nagkalamatay na pero nagabaton pa sang confidential funds. Tag 100 mil, tag 200 mil, tag 400 mil. Oo. Ti ang naghambal sini, amo ang testigo nga taga PSA, Philippine Statistics Authority. Nga suno sa ila, ti, daw ka unusual ba, no? Galing tiway manta kabalo. Nga aw, hindi pwede makabaton ang patay aw, kag ang bata sa confidential funds aw. Makabuto gani ng mga patay nga mga tao na kada eleksyon. Mambal karoon pa ang defense panel, ang defense team mga biyan. Sino gambal sa inyo ngayon na pwede makabaton ang patay nga tao kag ang lapsag nga mga tao sa confidential funds? kay bisan gani kada eleksyon ang mga tao nga patay na, pwede man makaboto. Oh. Napunggan nyo? Ako na muna abi ang argumento sa defense panel. Ano may mo nyo? Mambal ang defense panel, hindi nyo pagbuto, pagpabutuha. Hindi nyo pagpakantua sa mga voting precincts ang mga tao nga patay na kada eleksyon. Kay hindi manamon pagpabatunon sa confidential funds ang mga tao o mga kabataan nga nagkalamatay na. Oh, balos-balos lang. May punto man katropa ng Alex. Ang balsa ng defense panel, gabuto gani ng mga patay na kada eleksyon. Ang oras, mga abyan, sa itong pagpangalagad sa palatuntunan ni Setting Pilipinas. 26 minutos na nakaligad sa attack na nga last 5 sa aga. Dugay-dugay ko ang tang situation report ni katropang Romel Paclibar. Mga katropa, ang tanang side work vendors, subong. Nagambal ang taran nga payong nga pula ang ginpanghatag. Ano ni? Ala ini ya, la ini ni pwede ni kay may political color ni. Sa piyak kabayan mabiyan ang Department of Energy, pinagi sa kay Secretary Sharon Garin mabiyan, nagpasalig nga establish ang supply sa Visayas. May kang tanan sa electric supply nga gina supply sang mga electricity distributor diri sa Iloilo kag sa probinsya. Ha? Nagpasalig ang Department of Energy nga ginatinguan nga ma-stabilize ang power supply sa Visayas sa tunga mabihan sang na rotational power outages mao sang manipis nga energy reserves sa grid. Sunod sa kay Secretary Garin, sang Department of Energy nga isa kay Ilongga, hindi mabaton ang sitwasyon sa Visayas Power kag ginadalian ini mabin nga ma-resolver. Kay maluka mo sang sulod sa pila ka bulan na ang nagliligad, ginapasaka na ang red kag yellow alert sang Visayas grid bangod sang hindi available nga large coal plants, limitado nga mga power imports halin sa Mindanao. Kag mga power outages sa pila ka mga planta. Among ini mabiyan nga kada adlaw ni nato napaktan kun ano ang oras kag kun sa diin mabin nga lugar may brown out. Makaloy sini ang mga magagmay nga mga restaurant operators, mga restaurant owners, mga karinderya, mga eatery kay mga katropa tag duha tubtub ka. Duha, tub-tub, tatlo or sobra pa. Duha, tub-tub, tatlo ka oras nga nag-brown out nga kung kaisa nag-resulta sang pagkapanos sang mga pagkaon nga nasulod sa ref, kapin pa mga karne, baboy, mga isda, no? Ang option sang aton nga mga operators o kung mga owners ng karinderya kag mga restaurant nga gagmay, lutuon na lang nila initanan. Agud to, hindi bilang ma-spoil, hindi bilang magbaho. Tikunduro ang ila nga ginluto nga manok, baboy, kag karne. Tendency sinuabian pa baratuhon ang presyo para nga mabakal dayon, no? Kundi wala na ganan siya. Bisan patas-patas na lang, okay na. Break even na lang, okay na. No? Ginpayag mga katropa ni Secretary Sharon Garin sa Department of Energy nga prioridad nila ang return to service ang mga planta nga yara karon sa forced outage. As of September 5, 82 kamigawatts sang Cebu Energy Corporation Unit 1 ang nagbalik. Dugang pa sang amo nga ahensya nga 169 megawatts sa Terma Visayas Incorporated kag 150 megawatts sa Panay Energy Development Corporation o kun PEDCE Unit 3 ang ginalauman nga makabalik na sa September 15 o kun October 3. Ah, medyo may ara pa kita duha ka semana mga katropa nga pag-uloan to sang power outage o kun brown out. Ginatinguan man sang insa nga ma-restore ang kuryente sa pila ka unit sa Mindanao. Una na mga binagin manduan sang Department of Energy o kundi DOE ang National Grid Power Corporation. o kung National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP nga mag-install sang masobra 250 megawatts sang battery energy storage system agud masabat mga katropa ang naganipis nga energy supply sa Visayas region. Ti kay balok ka katropa nga Alex September ti duha pa ka semana nga sige-sige pa ang brownout sa pila ka hindi mapaktan nga lugar sa probinsya kag sa syudad sang Iloilo sa dili man mapaktan nga oras. So bali duha pa ka semana kay mabudlay abi mo mag-abot kita sa bulan sang Oktubre, Nobyembre, nagaamat-amat bala saka ang demand sang kuryente kay ti holiday season mo, Christmas season bala. Ti amo inimabing ginakakulbaan naton basin magnagi kita pangumpra sang mga damo nga karne, baboy kag manok nga i-storage sa atong refrigerator tapos maguba, no? So, bagod may masobra pa duha ka semana nga maka-experience siya kita sang power outage mga byan. So, hagan-hagan na sa pag-impake sang mga karne o kung mga perishable goods blas sa inyong refrigerator basi mapirde lang kamo, no? Basi maguba bla, ma-spoil. Mapanos kung maguba ang mga prutas, mga ulutanon nga ginabutang nyo sa ref nyo. So tama-tama lang anay, para nga hindi kitang perde. Imbes nga paldo kita di sa bulan sang bear, September, October, November, December, base bla kung kwarta na mingin tansan pa bla. Pero Ariel, ang tansan ninyo nga mingin kwarta, Ariel, tudloan ta ka mo para makadaog ka mo. Para makaangkon ka mo sang tag 5,000 ka pesos mga katropa kada semana. Ang tansan ninyo, bayluanta sang kwarta sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Ang imuon lang ninyo mga byan, magbaka lang sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King, dako na bala. Sa mga suki ninyo nga tindahan, isulod ang tansan sa puti nga sobre. Isulat ang inyo nga pangalan, edad kag address, inyo contact number. Kag kun mahimo, isulat man ninyo ang pangalan sang tiangge nga inyo ginbaklan. Ihulog ninyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa mga masunod nga lugar. Wala kita sa may ginpamtang nga mga drop boxes sa madamo nga lugar, limitado lang. Diri mga byan sa aton nga istasyon, pwede ka mo makapadulong. Sa XFM 100.7 Iloilo Station, sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Distrito Sangaro, Siyudad sang Iloilo. Ang ihatag ta sa inyong landmark, amo ang Iloilo Supermart, Tabok Suba Branch. Tabok ka mo dira, kami ara da nga pangalan, Solomon Integrated School. Sa Tabok sang Iloilo Supermart, dagundagol lang ka mo da. Ang una nga bangga pawala, amuna ang usuyo nyo din tulotangla ka mo kaya makita ninyo ang antena sang XFM Radio Patrol Iloilo. May color gray nga gate nga remote control. Bisan pagkaway-kaway nyo lang da sa tubang sang gate, mabuksan na ka mo. Dalaan nyo ang inyong mga entries, ihulog ninyo din sa estasyon. Sa piyak na bahin, may ara makitagin pamtang sa Barangay Tabok Suba Haro sa Vilma Store. Pangitaan nyo lang da ang Vilma Store. Isa da ka Dropbox ang ginpamtang naton. Kag diri man sa Barangay San Isidro sa Haro, may ginpamtang kita da nga Dropbox sa BCS Store. Dapat Miyerkules ang hapon, nahulog na ninyo ang tanan ninyo nga mga entries. Kay pagka Huwebes, ginatipo nato nina, kay magapatigayon kita sang raffle draw sa kada Biyernes. May tag 5,000 ka pesos nga tagdaog mga byan sa weekly naton nga raffle. May ara kita weekly raffle draw, 5,000 ka pesos ginapanagtag naton. Kay maghingagaw na kamo magpadala sa inyo nga mga entries. Wala limit ang mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Pero sa grand draw mga byan sa Pebrero 2027, may ara kita nga dalagko nga ma-premium nga inapanagtag. May mga grocery items, packages, may mga cellphones kag dalagko nga mga cash prizes sa grand draw. So hingagaw ka mo mga byan sa Gold Eagle Beer ha, Gold Eagle Beer. medyo bulubarato magawa ining presyo sang Gold Eagle Beer, no? Medyo bulubarato gawa ning katropangan sang Gold Eagle Beer, no? Ikumpara mo sa iban nga beer. Galing kay tiya mo lang ning panagtagkwarta kada simana sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo. 36 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mabian, Dresa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Sa pihak nga bahin, may mga balita pakita nasyonal, mabian sa sining mga tinion. Pasiplatan nato ng mga balita nasyonal, mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan nasyonal karon nga adlaw. Pero mabasaan, mabatian na ninyo diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo. May 5-year term para sa barangay SK officials, aprobado na sa kamara. Sa kamara pa lang niya, kamara pa lang. Hindi anay mag-excited sa mga luyag pa magpungko bilang barangay officials, kapitan man, konsihal, mga SK officials, chairman o kun mga SK kagawad. Bag-oy ni kag mainit nga balita, ang 5-year term para sa barangay SK officials aprobado na sa kamara. Sa boto mga bian nga 211-13-1 ginaprobahan sa third kag final reading sang Kamara de Representante sa kun House of Representatives mga abyan mga katrupa ang House Bill number 10971 nga may tinutuyo nga palawigon pa ang termino sang mga barangay officials kag mga sanggunian kabataan members sa 5 katuig. Eh, 5 katuig katrupang Alex kung mapilian ka nga kapitan o kung kagawad o kung SK man o SK kagawad, daw kampante ka man ah, no? Ang average sa mga sulduhan ay sa mga barangay, no? Barangay kagawa o barangay kapitan ka o barangay kagawad ka, mga average sa mga siguro kakapitan ka sa mga 20 mil. Ang kagawad guro mga 12 mil. Ina mga abyan sa average ng barangay, pero kung inkwentro mo lagko ng barangay, ay inkwentro mo mga barangay lubok dito sa Barrio Obrero nga may power plant to, ah, mga kapitan to ga gabulanan man tag 80 mil plus pa sang iban nga mga allowances. Ang mga kagawad to katropang Alex, aga rohamboy man sa may 60 mil. Ah. Oo. Ang mga dalagko bala ng mga barangay nga damo income, damo negosyo, no? Okay man ah. Pero kung wala negosyo, medyo average lang, tiyan mo na eh, mga 8 mil, 10 mil, 12 mil, no? Ba, kung maaprubahan ini sa Senado, paldo ng mga barangay kapitan eh. Ang barangay officials mahimo nga makapadalagan sang tub-tub sa duha ka termino samtang nagapabilin sa isa lang ka termino ang mga SK officials at inano man iman. Kung mga barangay kapitan ka kag barangay kagawad, 5 years ang termino mo pero pwede ka makapadalagan liwat. Bali ka duha ka magpadalagan. Bali kung daog ka sa unang term, kag daog ka sa ikaduhang term, may napulo ka katuig, no? Pero ang mga SK kagawad, kag SK chairman, isa lang ka term ila katrupang Alex. Kay nga ah, tika balo ka mo, kung pahanugutan pa ang ikaduhang term, hindi na ni sila youth eh, no? Hindi na sila sanggunian kabataan, kay 18 years old malang mo, ma-qualify, tub-tub, ano gani edad siya, 22, bla? Oo. Ti mga abyan, hindi pa ni aprobado gid sa pangkabilugan ha. Sa Kongreso pa lang initi masaka pa ni sa Senado eh. Way kita kebalo sa Senado kung aprobahan nila ining 5-year term. Pero dapat gid madesisyonan subong nga semana mga abyan, mga katropa. Sang mga congressmen kag mga senador subong nga semana gid. Kun bala madayon ang barangay kag sanggunian kabataan elections. Desisyon ninyo na, madayon o hindi. Kaya nga, nagahulat ang taga-kumilik subong. Dako na ang gingastos ang mga taga-kumilik. bangod sa pagpaimprinta sa mga baluta. Karon kun dinhi nyo pagdesisyonan mga congressman kag senador ang aton nga eleksyon sa barangay. Tisunod nga semana magkasugod ang filing sang certificate of candidacy. Dapat subong nga semana madesisyonan na ini kung madayon ang barangay kag sanggo ng kabataan election sa November 2 karong nga tuig o kung ipostpone nila sa 2028. Awa mo na ang rason katropang alis nga ang 1-year term lang nga 5 katuig ang sanggo ni ang kabataan. Kay kung magpatuman ka pa sang 2 term, hindi na sanggo ni ang kabataan, sanggo ni ang katigulangan na na. Ay, ayos ha. Dasig ka man mag-react. I-check tabi si Katrupang Romel sa ginpangabay tato sa Iyakaina kung ano mga reaksyon ni sa mga motorista halin sa Ungka, halin sa Pavia, halin sa Santa Barbara nga tuyo kung tani nga magpadulong sa syudad sang Iloilo, magpadulong sa La Paz gamit mga binangharo si Pio nga ruta. Kay dira mabiyan sa si Pio may ginpasira nga kalye bangod sang magapadayon ikaduhang adlaw subong sang bar examination, no? So ang aton tani kun tani suggestion nga dito pa lang sa punta sa atubang sang Isa Pacific Medical Center magplaster na sala dito sa mga pulis pamangkuto nila ang motorista kun diin kamo magadto kun magadto kamo sa lapaso sa syudad indi kamo sir kalabay diri sa atubang sang CPO. Instead dito na lang kamo sa Diversion Road agi. Pero kung diri kamo nag-i-star sa San Isidro o kung before CPU area, di pwede kamo, no? Amuni mabiyan, ang problema sa ngaton ng mga traffic management officers and personnel. Kay basta-basta na lang nga magpasira sang kalye, nga wala sang abiso, bla, ahead, no? Katrupang Romel, sa imo ng tanganda ko, basta sirado pa ang pila ka porsyon sang CPU o kung ang mga kalye, ang kalye at malapit sa Ungka, bala, Katropang Romel?
1: Katropang Alvin, nag-close ako, ma-open sila karon mga alas sa 8.
0: Oh.
1: Sa bungaga, Katropang Alvin. Ang gin-close sang atong sila nga mga nagkuha sang bar exam diri sa CPU, Katropang Alvin.
0: Nakasulod ka?
1: In negative, hindi pwede kasulod. Hasta lang gid sa may hasta ka lang gid sa gwa sa to kita mo di sa may pasulod para sa patawag ni ang gate 3 ano gate.
0: Hindi, hindi kunhali ka sa Iloilo, haling ka sa Haro Plaza pagkadto ka sa Ungka baya Haro Sipio nga ruta diin ginsira ang kalye sa Kabangbang o malapit pa. Okay, Kabangbang, no? Now ang mga halin sa syudad sang Iloilo nga magkadto sa Ungka o Pavia nga mag-agi sang sinang ruta hindi nakalabay.
1: Hindi na.
0: Ano ang ila alternative route nga gin-suggest?
1: Halin liko kadi sa ang halin diri abi sa city way kumapamangkot pero ang halin lang sa Sambag Katropang Alvin.
0: Oo.
1: Akay ang traffic aid abi kay nawala dito. Ang ruta nga halin sa Sambag nag-close sila sa Miramar. Liko ka Miramar to Diversion Road.
0: Mm.
1: Balik sa ruta nila diri sa Plaza Haro.
0: Oh, pero malayo na eh. Ang botang baluntang reklamo halin kayo na sa mga motorista, tani dito pa lang sir sa Anobla, sa layo pa, ginplastaran na ninyo nga daan dito.
1: Yes. So, muna ipamangkot na itong Ina, Katropang Alvin.
0: Oo.
1: Pero isa sa mga nagabantay dito kay Ina, nga amula na abi ang permit nga ginhatag nga i-close Katropang Alvin.
0: Why problema? Why problema? Ang ato lang sinatang kung tani, hindi magkinahanglan gin nga dito sa saunahan na kung ano ang nabutan sa permit, okay lang na. Tani, dito pa lang sa unahan nga daan, may either nga...
1: May bantay na.
0: O, may bantay na. Either tanod o kung policeman. Nga sir, dito sa unahan na, may sirado to. Hindi po na pwede kasulot to. Mga mo tani na nga idea, bla?
1: Yes. Supposed to be mo na tani Katropang Alvin.
0: Oo.
1: Kasi ang karatula, abi, dari lang gidya sa may... Miramar nga part Katropang Alvin eh. Wala dito sing karatula sa may stoplight sa Sambag.
0: Correct.
1: Na supposed to be may bantay.
0: Pasod.
1: Pero kinabalan natin kay Ina ang isa sa mga bantay basi posible pabantayan nila sa mga gusto magsulod bala maglapos nga wala iya bala kabalo For example, sa mga nakabalo, yung katrapangal, 20 bala na nila. Pero ang wala yung kabalo, ngahalin pa sa central part sa Iloilo, nga magkato sa Haro Plaza.
0: Correct.
1: Kung magkato sa Iloilo City, nga via Haro Plaza, manugid sila, tawag ni makasulod gid sila.
0: Itrap nila.
1: Yes.
0: Makasulod din pa baliko nila kung di nagalin. Ang concern ta sa halimbawa no mga six wheeler abi nga truck katropang no halimbawa ban abi no mga lagba mi nga ban mabudlay magmaneuver mag U-turn kamo kun ban yes. Pasudlon mo pa imo to lapit sa CPU area tapos palikuon mo to sa Miramar to ang iban nga sasakyan hindi maka maneuver in other words hindi makasulod bisan ang mga ban lang ni balang six wheeler lang ang double tire bla no medyo laba-laba hindi na sila makaliko sa mga gagmay nga kalye sa Haro. So di pa, patulo, pa, ang ibang suggestion kay na may U-turn. Nagulotok to kay na kay na maka-U-turn ibang lagko mo. Ang mga double tire kay na ngalin sa Lambunao. Ang nagkakarga ni Blamang Saging.
1: Yes. So ang concern kay na katrapang Alvin, gipalabotan ang concern sa ila. So ba si karon sa closure naman liwat sa hapon, ba si ligwato na nila katrapang Alvin ah. Masibutangan na nila sang tao para nga magpahibalo sa mga motorista nga gusto yung magpa-Iloilo City via Plaza Haro. Ang wala yung blakabalo, Katrapang Alvin.
0: Hasta sa ano ang closure sang kalye? Hasta sa ano? 8 o'clock
1: hasta pa? Hasta 8 o'clock pa ang subong
0: bow, sa umaga.
1: Tapos masugod naman sila close alas 2 karon sa hapon.
0: Bawo ka peak hours gijagri ang pagsirado sang kalye da, no?
1: Oo.
0: Epekto ni sa ekonomiya, may epekto actually ni sa ano eh, nagahina ang dalagan sa negosyo, bala?
1: Oh, ang last day nila is sa Sunday pa, bali, amo ng last day sang pagkuwas ng pariksan diri sa CPO Katrapang Alvin.
0: Tingala ko, no nga ipasiragid ang kalye kung magkuha sila exam, no? Ano yung epekto aw?
1: Wala lang kita kabalo kay... basta do, muning iladi, ano eh, ang... Ano pa mangkutan tabi kay na limited manabi ang information Katrapang Alvin eh.
0: Bastante ba lang ang rason nga kun mag-host ang isa ka universidad sang bar examination ipasira mo gid ang kalye ang main road.
1: I don't to lang basi ano ang may gahod bala.
0: Ti masulod man sila tuya sa classroom. Do hindi ko maintindihan blawa actually with due respect sa mga bar takers no mga examiners no. Bulatin nyo dyan kay exam hindi nga i-compromise nyo tinyo kinumiyas ang isa ka syudad man ang mahulaan ba ng mga ano naton mga nagadalas ang mga pagkaon mga perishable goods ngayon ang ngagaw patani nila ni sa ila destination ba basi maglubok blaw ang mga pasahero alin sa sentral nga bahin sang Iloilo mangita pa sang alternative nga ruta para makalabot sa Iloilo. Daw hindi ko makita blang I don't know sa akin lang yung opinion na daw hindi ko makita blang rason nga ipasira mo ginang kalye main road at that ha bangod mag-host ng isa ka universidad sang bar examination. Bila ka oras saling ka ina mo alas 4 tub-tub alas 8 apat ka oras nga closure.
1: Daw
0: hindi ko kaintindihan.
1: Hasta alas ko, alas 8 sila sa mga po. Tipa nga aga, pagka 8 o'clock, bukas naman, iti tapos na Katrapang Alvin. Tapos do ma-close man sila, 2 o'clock karon sa hapon, hasta matapos.
0: Kay pagka 8 o'clock sina, kung nga ang buksan na nila, kay ara na sa sulod sang compound o kung sang campus ang mga examinees.
1: Yes.
0: Galing hindi ko ginmangpan mo nga, ipasira mo gidbala ang main road. Bangod nga makuha sila exam. Amon nga ma-examination, not necessarily nga bar exam. Nga akon mag-preliminary exam, midterm kag final sa inyo eskwelaan katropang Romel, ipasira nyo yung kalino to sa inyo, aw?
1: Hindi man. Galing kiti, layo man abi sa, ano, layo man sa karsada. Ang bulutuan. Pero, ay dun to lang kung anong explications yun eh. Akong explications ang... ambot sa iban nga mga...
0: Kaya alas 4 hasta alas 8 sa aga, wala pa man agapabinsar ang mga examinis, galokat pa, lakat pa man sila pagkanto sa campus?
1: Kaya iban ginadulong man sang taxi, pwede ka sulot.
0: Mugani, hindi ko maintindihan nga, nga kinanang hindi pasira, no? May tani kong mga alternatibo kag mga minor nga mga ruta na, pero main road, oh, main road, blaw.
1: Oo.
0: Kung naalang taon ta, kung anong huol, blaw, sa mga... pampaserong salakyan, ang mga delivery van, no? sa sining pagpasira
1: sa area eh. Ang mga nagakadto wala dira pa kadto sa area hindi kasulod tila pero sina kudira kaga puli close tapos di paano kasulod dira pero kung motor
0: ate awa ay hindi ka kasulod daw hindi kasulod
1: pwede ka

0: depende na karon sa ano mala ing epekto sa traffic management office ta o mamangkot siguro karon
1: ina natagin try na naton nga ipalabot ni ang concern sa mga motorista kay nasang aga sa traffic management kita Malben
0: mugani
1: kun anong solusyon nila para nga wala na sa may magtalang pasulod pag magbalik pa katropang
0: abin. Okay lang na ya kung Domingo kahit wala trabaho mo kay ba mo tatlo ni kadlaw eh nagsugod sa tong September 6 Domingo adlaw September 9 Subong kag sa September Sunday. 13 pagid ni
1: sa Sunday
0: tatlo kadlaw ni di Subong naigo siya sa middle day sa tunga-tunga nga adlaw sang semana Miyerkules busy day bla busy.
1: Oh, although nga ti may do semester break naman ang iban yung mga eskwelahan pampubliko pero ti main road abi ka pangalbin eh.
0: Amo gani ti hindi ba lang ang mga estudyante ang concern ta sa traffic eh. Damo man nga mga negosyo ba lang nga nagalabay sa mga kalye. I don't know kung anong reaction sila si Iban. Ba't kayo na sang aga? Muna yung nabatihan kong reklamo. Lisinggitan ibang nga driver to kayo na. Iti wala kita mahimo. But to obey the traffic rules and regulation. No?
1: So muna yung sitwasyon nila diri kita pang Albert. So doon gaya. 8 o'clock mabukas ang kali tapos maklose naman sila 2 o'clock karon sa hapon. Hasta matapos ka trapa Albin.
0: Okay, panawagan na ba kay ikaw na ka-aral sa mga salakyan pagkatupakarin, okay?
1: Sa mga motorista nga mga wala nakahibalo, bala nga may closure ang CPU nga ruta kung halin ikaw sa central part sang Iloilo kag ba pa Iloilo City ka gamit ka na lang sa diversion road para nga hindi ka na mahamper sa traffic ka trapa Albin. Kung maghapaharo plaza ka pwede ka man ka diversion road tapos balik ka sa Kalubihan, pwede ka man ka Lusot Kalubihan, guwa ka diri sa Haro Plaza kung mapaharo plaza ka. Kung halin ka naman niya sa Iloilo City magpapa Central Park ka, pwede ka man makagamit diversion road going to Pabia. Kung gusto mo pwede ka man makagamit kung Haro Plaza, ari ka na sa Haro Plaza, pwede ka man ka right turn patabok Suba tapos gamiton mo patakas Haro Katropang Albin, pwede ka kalapos sa Pabir. Oh. Sa walang pwede magamit Katropang Albin sa mga motorista, sa mga privado, nga salakyan niya, nga may kawalingon nga salakyan, nga hindi makalusot halin sa CPO going to Haro Plaza, halin sa Haro Plaza going to Pabia Katropang Albin.
0: Oh, kag ang closure halin las 4 kay na sang aga tug to balas 8. So magabalik ang buksan nila las 8 naman subong aga.
1: Las 8 sa aga tapos maumpisa naman sila close alas 2 karon sa hapon hasta matapos na sa gabi katapang Alvin.
0: Ba medyo huul gawan ni no lawi gali nga closure ni okay lang ni kun Domingo pero banda panilagan ta karon ng traffic flow ano. Base pa lang balang may mga adjustment man nga pagahimuon ang traffic management office sang syudad para lang balang mabulubalansi bala ang efekto sang pag-host ng CPU sang bar examination for 2026. Oo.
1: Yes.
0: May presyo ta?
1: Direkta sa presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, tilapia, 150 pesos ang kilo. Tuloy, 100 pesos ang kilo. Bangros, 180 to 220 pesos ang kilo. Mataan, 220 pesos ang kilo. Pagi, 140 pesos ang kilo. Salmoniti, 150 pesos ang kilo. Ang Bisugo, 240 pesos ang kilo. Kasag, 350 pesos ang kilo. Pasayan, 320 pesos ang kilo. Ang Karaho, 150 pesos ang kilo. Tamudyos, 200 pesos ang kilo. Bukaw-Bukaw, 220 pesos ang kilo. Bulaw, 180 pesos ang kilo. Gorayan, 140 pesos ang kilo. Lison, 240 pesos ang kilo. Bansa, 250 pesos ang kilo. Ang Tulingan, 180 pesos ang kilo. Ang Otanon, ang Talong, may 80, may 90, may 100 pesos ang kilo. Amargoso, may 70, may 80, may 90 pesos man. Rabanos, 80, tubtub 100 pesos ang kilo. Ang okra, tag 40, tubtub 50 pesos ang gatos. Patula, 50 pesos ang kilo. Balagay, tag 80 pesos ang bungkos. Ang balatong, may 80, may 90, may 100, may 120 ang bungkos. Ang panakot sa gihapon, ang ahos may 120, may 140 pesos ang kilo. Kamatis may 60, may 60, may 70, may tutub 100 pesos ang kilo sang kamatis. Ang bumbay may 90, may 100, may 120 pesos ang kilo. Sibuyas dahon 250, 300 pesos ang kilo.

0: ang luya may 120, may 130 pesos ang kilo. Good morning sa mga listeners natin ng Katropang Alvin sa kay Capbots Florentine. Good morning kay Nunong sa Raranya, dala sa Nunong Store. Good morning sa Liday Store kay Nung Lidoy. Good morning da. Sa kay Manang sa Dikamay Itere. Good morning man. Sa kay sa taga Maymay Bukuhan. Good morning sa taga 3S Etere. Sa taga Caltex sa gasoline station Katropang Alvin. Dala sa Tabok Subahara. Good morning. Sa kay Bongbong Echanova, kagkay Security Guard Moreno sa Lubok, Lapas. Good morning. Sa kay Nato, kay Timilay, kagkay Mama Eva, kay Pokemon. Good morning. Kagawa Jojo Banyaria. Good morning kay Richard, kay Nanay Totoo, kay Nungboy. Good morning. Kay Mama Imang, good morning man. Subong aga, Katropang Alvin. Sitwasyon kagpresyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kagturbo dietary supplement for men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Nagdala sa tunoras, maabyan, 58 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa mga nagaupod sa aton subong sa aton Facebook page sa kay Julio Sancho Abilar de Medina, maing aga sa kay Ma'am Emily Altiliero, maing aga sa imo ma'am, sa kay Ivy Rose Amagin Alcomindras sa gaupod man sa aton, sa kay Sir Roberto Laruan nagaupod man sa aton sa sini ng mga tineon, sa kay Taxi Patroller Rodolfo Unasin de Lapos Jr. Ingaposan nga pagpangalaga natin mga biyan sa tungkol sa patuntunan ng Exciting Pilipinas bilang pagpisipat sa iban pa ang mga balita nasyonal. Formal na nga nagsumpa si Anay Senador kag boxing icon Manny Pacquiao bilang bagong sekretary kag lead convener sa National Anti-Poverty Commission sa kay Pangulong Bongo Marcos. May ranggo ini nga cabinet secretary si Pacquiao kagin maubuslan niya si Lopez Santos III sa pagpamuno sa mga komisyon. Sunod sa Malacanang, nagapati ang Marcos administration nga makabulig si Pacquiao sa pagpabaskog pa sa mga programa batok sa kaimulon kag pagpaumwad sang mga kaautoran naton nga yara sa poverty line.
2: Exciting Pilipinas.
1: Abay pa, nga total alwan man si Pacquiao eh, no? Base makabulig hindi na ni mangawat. Huwag na ni plano mangawat pag kapanghatag ni kwarta eh. Mga abyan, kinakulabos kita sang panahon sa atong palatuntunan Exciting Pilipinas kata Miyerkules nga adlaw sa mga abyan, September 9. Upod ko sa technical side si katropang Alex Aspa. Salamat din katropang Romel Paclibar sa patrol sa kay katropang Feby Burs Morales sa Iloilo Provincial Capitol. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropang Station, Las 6:09.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Expresso Balita. Expresso Balita sa aton.
2: Express Balita sa Aga. Express.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Miyerkules, September 9, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang balita o nakita sa balita lokal, manifestation of hospital confinement in urgent motion at cautelam for continued hospital confinement under custody, open under custody, Nanay House Speaker Martin Romualdez nagakahulugan nga nagahinyo ini sa korte nga gilayon nga aktuhan ang iya motion.
1: Korte hindi mapilit kung hindi luyag mag-resolve sang motion.
0: CIDG mahimo ay transfer sa regular confinement si Senate House Speaker Martin Romualdez samtang wala pa na resolve sang korte ang urgent motion.
1: Korte hindi bound sa pagpati sa government doktor.
0: Duha pilason sa shooting incident sa Barangay Dulunan, Arevalo, suspect nagapabilin nga at large.
1: 51 anyos nga tiyo nalabuan sang hinablo sa Kalinog, Iloilo sang ginpamangkot lamang ini kun nakapanyapo na.
0: Storage sang balay sa Barotac Nuevo nasunog.
1: Traffic violator nga nagtuyo nga magsuhol sa LTO enforcer gindagdagaan sang duha ka tuig nga license suspension.
0: Kaguswag Ilonggo Pardiles Representative Jojo Ang nagplead nga not guilty sa kaso nga graft. Balita national, 5-year term sa mga SK kag barangay officials aprobado sa Kamara.
1: Prosecution nagpasugot nga A4GO na gid lamang ang tanan pang nabilin nga 15 ka mga witnesses para sa Article 1 sang Article of Impeachment. Prosecution luyag nga ipresentar si Vice President Sara Duterte bilang masunod nga witness.
0: Prosecution ginklaro nga wala o kun wala pa sila nagahinyo sa subpoena para kay Vice President Sara Duterte sa pagtistigo sa impeachment trial.
1: Pagpatistigo sang prosecution kay Vice President Duterte sa impeachment trial, mayara sang innate problem sunod sa kay defense-led counsel attorney Sheila Sison.
0: Article 1 is sang Articles of Impeachment not rest yet sunod kay Presiding Officer Cheese Escudero.
1: Schedule sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ginplastar ni Presiding Officer Cheese Escudero.
0: Senator Erwin Tulfo ginpahayag nga dapat klaruhon ang 16-vote threshold sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
1: Oral arguments sa tunga sang depensa kag prosecution pagapatigayunon agud nga desisyonan ang 16-vote threshold agud nga makonvict si Duterte sa impeachment trial.
0: Martin Romualdez ginakabig ni DILG Secretary Rimulya nga flight risk.
1: Doktor ni former Speaker Martin Romualdez ipatawag sa hearing.
0: Kag Manny Pacquiao nanumpa bilang Secretary kag lead convenor sang National Anti-Poverty Commission. Balita international, taytay sa dulunan sa North Korea kag Russia ginbuksa na.
1: Iran nagpaandam sa mas masakit pa nga balos sa pagpangatake sang Amerika.
0: Balita entertainment, video ni Jericho Rosales nga ginhakwat si Janine Gutierrez sa nagadanaw nga sidewalk sa Hollywood ginkalingawan sa netizens.
1: Sa sports, Pilipinas napilian nga mag-host sang last window sang FIBA World Cup Asian qualifiers.
0: Kag sa ato naman nga extra wow balita, Lovebird nga hindi na makalupad ginhimuan sa tag-iyas ang gamay nga drone agud ni wat nga ma-enjoy ang kahawaan.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is 14 mga katropang oras sa XFM. Oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropa, produkto sang Yes Wealth Incorporated, makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Ang Sunthone ako ng Sunthone Vitamin C mga katropa available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubang sang Midtown Hotel. Lasais 14 sa karon sa detalye sa mga nagpangunang balita lokal. Nagakahulugan ang manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement under custody ni House Speaker Martin Romualdez nga nagahingyo ini sa korte nga gilayon nga aktuhan ang iya motion sunod kay Attorney Dan Cartagena. Pagigbahi ni Cartagena nga subong mayar sang pagsulundan nga amuman ang ginfile sa civil procedure kinahanglan masolbar ini sang korte sang lima kaadlaw. Ang korte ang mahimo maka-resolve sa lima kaadlaw kung mga ordinary motions mahimo man nga pag-isabto ng isang pihak nga kampo antes ang korte mag-resolve sa motion. Ginbutangan ang manifestation ni Rimulyas ang urgent sa paghingo nga gilayon i-resolve ang motion. Ang ad cautela managakahulugan nga with caution ginabutang ilamina kung wala nag-agree nga ang korte ang may jurisdiction sa kaso o kung may gina-question sa akusasyon nga hindi magsulod sa criminal case. Nagakahulugan man nga bisa nag-file sang motion o kung nagakahulugan man nga bisa nag-file sang motion wala nagakahulugan nga gina-recognize ang jurisdiction sang korte. Samtang nagapangayo sang relief sa korte, wala nagakahulugan nga ginabato ng jurisdiction sang korte sa pag-try kag-decide sang kaso. Para kay Attorney Cartagena nga posible nga ang ad cautelam o kung nag-ad cautelam si Romualdez bangod may mga motion to quash ini nga i-file kangay sang impormasyon ang impormasyon ang hindi bastante sa form kag substance kag iban pa. May baluang naging pasakaan sa kaso nga plunder sa Office of the Ombudsman si Romualdez mga sa ginaligar kay labdanan sa multi-billion flood control anomalies sa tion nga siyang House Speaker sang Kamara.
3: Silingon na Josel nga yagapangayo siya sa korte na i-act immediately ang iyang motion. Kay usually, may ara kita subong sa rules, whatever you file sa civil procedure, the court shall resolve it within a period of 5 days. So ang korte kung gisa, pwede man siya ka-resolve within a period of 5 days kung mga ordinary motions. Now, pwede man pasabton ang sa pihak before the court will resolve whatever motion or relief you are asking sa imo, inapangayo mo sa imong motion. So regular procedure. That is why nga ginbutangan niya ina urgent para nga nagapangayo siya sa korte nga kung pwede dayon i-resolve. Dayon i-resolve or with dispatch ang pag-resolve sang iyang motion. Kay base kung magulat pa ang lima ka adlaw o pabaslon pa ang sa pihak, mambalabi ko rin ng korte for purposes of observance of due process. Pasabdon tanay ang prosecution, no, ang nag-file kontra sa iya. So, magwa karon nga si hindi pa ma-resolve sing korte, why man siya sing order, kakasunto siya sa ospital, kag isulod siya sa regular confinement sa detention center.
0: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Attorney Dan Cartagena.
1: Angot sa nasabit ka balita, hindi mapilit ang korte kung hindi luyag nga mag-resolve sa motion sunod sa kaya ni Dan Cartagena. Pagkigbayan ni Cartagena nga may mga rules man nga nagahambal sa korte nga kinahanglan i-resolve ini sa given time frame apang ini lamang ang direktorisa. Sa pihak nga bahin, mahimo man nga maglapaw sa ginhatag nga inadlawang korte ang tanan nga lower courts kung magsubra sa period of days granted sa pagsulbar sang kunan anuman nga issue kinahanglan nga ila i-explicar sa Korte Suprema ang rason apang ang Korte Suprema ang makapagusto kag wala na sang dapat pa nga explicar bangod ini naman ang pinakamataas nga korte. Ini ang may kang tanan sa manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement under custody nga ginfile sang kampo ni ani House Speaker Martin Romualdez matapos nga naarestar.
3: Pilit ang korte kung hindi siya mag-resolve, no, it's the discretion of the court. Although may mga ara, may rules kita, Josel, nga nagahambal sa korte nga you have to resolve it within 15 days or within 5 days or within 180 days, 90 days, as the case may be. Pero these are all directory na resolved na ina sing Korte Suprema nga ang ini nga mga time frame or periods nga nabuta nga dapat obserbahan sang korte, these are just directory. Pwede na nila yang kung lumapaw, mambala sila nga naglapaw sila sa ila pag-resolve. all other, all lower courts, MTC, RTC, Court of Appeals, kung magsubra sila sa period of days within granted sa ila, allowable sa ila to resolve whatever issues, ilan na ni-explain nila na sa Korte Suprema nga nagsubra sila sa period. Pero
1: ang kabahin sang pagpayag ni Atty. Dan Cartagena.
0: Lasays-20 sa kaangot nga balita lokal ang mahimo sa Criminal Investigation and Detection Group ni transfer si ni House Speaker Martin Romualdez sa regular kung nga confinement o kung detention cell bisan pa nga may mga medical apparatus nga nakakabit sa ilawas samtang wala pa na-resolve sa korte ang gin-file nga urgent motion. Sini, nagadepende ini sa judgment sa kapulisan para kay Atty. Dan Cartagena ilabi na sa CIDG kung matuod ang konsultasyon sa mga private doctors nga nga magkapadelikado kay mulya kon sailohon ini sa regular confinement o kon magapabilin siya sa ospital. Inobservan sa maayong leadership sa kapulisan, mahimo man mahambal nga mayara sila sang i-hire nga doctor sa pag-check ug pag-discuss sa mga private doctors kung kinahanglan nga i-confine o kon ang pagpabulong ang himuon sa regular confinement o kon detention cell. Apang out of respect sa Sandigan Bayan kag due consideration, hulato na lang ang resolve sang korte sa sulod sang 3-5 kaadlaw. Samtang kon anuman ang matabok kay Romualdez sa sulod sa detention cell, wala sang salabdo ng unit nga nagakustudiya sa iya magluwas lang kung mayara sang pagpabaya.
3: Question nga kung pwede or pwede, pwede gid. Pero may mga gina-observe man na nga ton nga prosecution o kung na nga ton kapulisan. So, dipindi ina bali judgment call ina sa nga ton kapusilan, kapulisan, especially sa aton nga nag-incharge sila. Kung bala matuod din man sa paglantaw ya upon consultation with the private doctors hired or engaged by the accused. Kung bala matuod din man nga makapadelikado sa iya kung sa iluhon siya sa regular confinement. Or kung bala nga dapat dira lang siya na sa ospital. So out of prudence, kag observance ang mayo man nga leadership sa kapulisan, pwede man nila mahambal nga ti may ara man kami i-hire. May ara man kami nga mga doktor sa among PNP na mag-check up man sa ila and to discuss with the private doctors. Kung bala, ilan lang gid nga i-confine siya dira sa ospital or basi pwede man nga ang treatment niya will just be done dito sa regular confinement, either sa detention cell.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Atty. Dan Cartagena.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Lasays-22 na ang aton oras. Iban pa ang mga balita lokal. Hindi baon ng korte sa pagpati sa government doctor sa nusa kay Atty. Dan Cartagena. May kantanan sa sitwasyon ni ani House Speaker Martin Romualdez sa diin naging nyo sa pagpaidalom sa hospital arrest matapos nga ginsirbihan sang warrant to bares sang Criminal Investigation and Detection Group bangon sa kaso nga plandera. Sa pihak kabahin, mahimo man nga patihan sang korte ang private doctor sang akusado. Apang samtang wala pa sang order ang korte, angot sa motion ni Romualdez, yara sa kapulisan ang opsyon kag konsino ang may kustodiya sa detainee. Mahimo nga mabutang sa confinement o kon magapabilin si Romualdez sa ospital, tubtub nga makadesisyon ang korte pakigbahin pa ni Atty. Dan. Basta mayara sang pinolitika, may posibilidad nga ikaw paboran o kun indi pagpaboran. Rason nga obserbahan kon ano ang matabo sa kay Romualdez. Matandaan nga sa kaso ni ani President Rodrigo Duterte, bisan may yara sang motion nga ginpadala ini gilayon sa The Hague, The Netherlands ang iya nga presensya. Sa kaso naman ni Senator Dante Marcoleta, naghingyo ini sa pagpaidalom sa hospital arrest kag wala pa sang sabat ng korte nga nag-decide sa pag-confine na lamang. Dugang pa ni Atty. Dan Cartagena nga ang nagaklanabo subong ang pag-testing sang fairness kag kun himuon Manila ang natabo kay Duterte kag Marcoleta.
3: Hindi bound ang korte nga magpati sa government doctor.
1: Oh.
3: Pwede man niya nga patihan sang korte sa motion ang private doctors sang akusado nga nadambal nga dapat i-confine siya. Then galing kung ibutang gid na sa presuban, balik kita to sa kaina sa ginambal ko nga kumu wala order ang korte to hold him nga dira lang nga anay sa ospital ang opsyon, ara sa kapulisan, ara sa kung sino ang may custody sang body or person of the detainee. So, kung wala order sa korte, either pwede nila nga mabutang sa confinement o pwede man nila nga tidra kalangan ay sa hospital until such time nga mag-order ang korte kung ano gidman ang resolusyon.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Atty. Don Cartagena.
0: La 6.25 mga katropa oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Sa piyak nga bahin, nagapabilin nga at large ang suspect sa shooting incident sa Barangay Dulunan Arevalo sa Setyembre 7 sa gabi. Ginkilala ang suspect nga sinunay kabog, 48 anyos, ani bouncer, kagresidente sa amuman nga lugar. Sa interview sa XFM News Team kay alias Babes, pasado la sa Jess sa gabi sa nagbaisay ang suspect, kagbana niya nga si alias John John, ginabanta 20 metros rin sa gwa sa ila Puloyan. Ginpalapitan nanday alias Leo, 18 anyos, sa alias George, 32 anyos ang suspect. Agod guntan nga resbakan si alias John John. Gilayon na gingabot sa suspect ng iapusil kag natiruhan ang biktima. Bukod ang mga biktima, naigo sa tuong abotkon si alias George, samta naigo sa nawalang bahin sa likod si alias Leo. Sunog kay alias Babes nga isa kalupok lang ang ilan na batian, rason nga posible naglapos ang balahalin sa igo ni alias George. Nagkapabilin sa ospital ang mga biktima kag natala nang ipaidalom sa operasyon. Sunog sa mga otoridad nga posible nga daan nga hiligot anon ang motibo sa krimen.
1: Dugang pa ang mga police report na kaagom sang pila sa walang dughan kag iliog ang 51 anyos nga tiyo sang natabuan o kun sang nalabuan ini sang iyang hinablo sa sityo Ulunan o kun Ulyanan, Barangay Tuyungan, Kalinog, Lunes ang gabi. Ginkilala ang biktima kay alias Andres samtang ang sospitsado naman nga hinablo sang ginkilala sa kay alias Buknoy, Lunsay residente sang amuman nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station, nagapauli nga nakainom ang biktima sa Ilapulian kag ginpamangkot ang hinablos kun nakapanyapo na. Sa baylo nga magsabat, labo ang ginbalo sang suspitsado. Nagagwa sa investigasyon sang Kalinog Police Municipal Police Station nga ginpayag sang pamilya nga may ginainom nga maintenance ang suspitsado nga si alias Buknoy bangon nakaagi ini-admit sa Pututan Mental Hospital. Nagapabilin nga atlal sang suspitsado kag padayon pa nga naghimo sang hot pursuit operation ang mga katapos sang Kalinog Municipal Police Station.
0: Samtang totally gutted sa sunog ng storage sang Puloy-an, ang ginapanagihan sa pamilya Hipunia sa Barangay Tinurian, Barotac Nuevo, alas 3:35 sang hapon. Sunog ay Senior Fire Officer 4, Romelo Aguilar, ang Municipal Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection, Barotac Nuevo, humain sa mixed materials ang storage. Gindeklarar nga fire out ang sunog alas 4:21 sang hapon. Hindi pa magkatag si Aguilar sang estimated nga kalitan sang sunog. Padayon ang investigasyon sang FP sa natabo.
1: Last 6:28 ng atong oras, hindi nga bahay nang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Gindagdaga naman sang duha katuig nga suspension ng driver's license ang traffic violator nga nagatuyo nga magsuhol sa enforcer sang Land Transportation Office kung LTO Regional Office No. 6. Nagugat ang suspension sa driver's license sang motorista sang gindakop sang LTO 6 Regional Law Enforcement Service nga personnel sa tung Marso 20, 2025 tungod sa traffic violation ng obstruction. Sang ginusisa ang dokumento sang salakyan na diskubrihan sang LTO enforcer nga expired ang registration. Nagpamalibad pa ang driver nga magpresenta sang lisensya o kung license ni sa baylo official receipt kag certificate of registration sang salakyan. Para nga makapalagi sa violation, una na nga gintanyagan sang driver ang enforcer sang 100 pesos kag wala ginbaton sang enforcer. Iya gindugangan sang 200 pesos o kung kamilugan nga 300 pesos na rason nga gindakop sang enforcer. Ginpahayag ni LTO Regional 6 Director Attorney Gaudioso Hidospan II, padayon pa nga ang komitido o kung padayon nga komitibo sa pagpatuman sang impartial kag corruption-free nga law enforcement sa bilog nga riyon ang LTO Regional Office No. 6.
0: Last 6:30 mga ketropa oras sa XFM sa dugang nga balita lokal. Nag-plead nga not guilty sa kaso nga graft si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ong sa Sandigan Bayan 2nd Division. May kaangtanan ng kaso sang kongresista sa maanomali ang government infrastructure projects. Agosto 3, sa nag-file ang company Ong sa motion for consolidation kag motion to quash information sa rin ginpasugtan sa anti-graft court nga timbo ng duha ka kaso samtang magapabilin nga pending ang iban. Apang sa ulihi, ginbasura inis ang Sandigan Bayan mga sa kakulangan sang merit. Lasa is, imedia mga ketropa, mga balita lokal nga inyo nabatian, ginadrong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, di mo si Megustine, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa itong immune system, batok sa mga masakit. Makabulig sa mga ketropa nato nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe in non, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide.
2: Personal news.
0: Sa ilo kita, sa detalye sa ating mga nagapanguna ang balita national, aprobado sa third and final reading sa Kamara ang five-year term para sa SK kag barangay officials sa botong 211-13-1. Sa ilalom sa House Bill No. 10971, tinutuyo nga palawigon ang termino sa mga barangay kag sanggunian kabataan o sa mga barangay officials kag sanggunian kabataan members. Halin sa 4 katuig, tubtob 5 katuig. Naibaluan nga magluwas sa Kamara, may ginaduso man nga hagna sa Senado si Senator Cheese Escudero nga nagapostpone sa November 2, 2026 barangay kag SK elections.
1: Nagkasugot naman ang prosecution nga i-forgo ang kinsi nila ka mga nabilin pa nga mga witnesses sa Article 1 sa Articles of Impeachment ukon ang ginaaligar nga misuse sa confidential funds sa Vice Presidente sa Secretary Lorna Capunan sa prosecution. 27 ang orihinal nga ginpropose sa prosecution nga magatistigo sa among article. Nabaluan nga napulo na ka mga testigo ang napresentar sa prosecution kag naka-stipulate na sa testimonya sa duha ka mga witnesses sa diin may kabugusan nga 12 ka mga testigo. Ginpahayag ni Kapunan nga ila gina-forgo pati na ang nakasabpina nga sa ika-23 nga adlaw sa trial. Sunod sa kay Attorney Lorna Kapunan nga nagaklaro na ang kaso. Hindi ni konklusyon sang fact kag law kundi konklusyon ini base sa 4750 ka mga dokumentong kag presentar kag ginidentify sang 12 ka mga witnesses. Ginpaayag pa ni Kapunan nga nabuyagyag sang mga testimonya sang klaro ang patterns kag ini ang nagatudlo sa kay Vice President Sara Duterte. Sa baylo sa pagpresentar sang 15 ka iban pa nga mga witnesses, luyag sang prosecution nga presentar ang Vice Presidente.
4: Take that long, Your Honor.
5: Please proceed, Attorney Kapunan.
4: Today, we will not make any conclusions of fact nor conclusions of law. This article 1 on the misuse and misappropriation of confidential funds. In the presentation of the witnesses, or the assessment of evidence that we need, the prosecution had intended to present 27 witnesses and thousands of exhibits, Your Honor. To date, we have already presented 10 witnesses and stipulated as to the testimony of 2 witnesses, Your Honor. So a total of 12 witnesses out of 27 witnesses. After a long meeting last night and towards this morning, just before this hearing, the prosecution, both public and private prosecutors, have decided today. As a matter of fact, Exhibit A is my handwritten notes, which I hurriedly prepared this morning. We have decided to forego, Your Honors, to forego not only with the witnesses subpoenaed for today, but with all the remaining 15 witnesses, Your Honor. Why is that so? It is the prosecution's contention that the case has become very clear, not a conclusion of fact and law, but a conclusion based on 4,750 documents presented and identified by the 12 witnesses, 10 of whom were present in court and subjected themselves to long cross-examination by the defense counsels.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution panel.
0: Lesa 6:36 sa Kahot ka Balita National, ginklaro ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution nga wala pa sila sa prosecution. Nagahingyo sa subpoena para kay Vice President Sara Duterte sa pagtistigo sa impeachment trial batok sa iya. Sunod kay Capunan nga ang Vice Presidente ang hindi lamang magsabat o kung magasabat kung maghahatag sang kasanagan sa Article 1 o kung ang ginalikar nga misuse ng confidential funds kundi lakip na sa iban pang mga articles of impeachment. Una na ang ipahayag ni Capunan nga hindi na nila pag-ipresentar ang 15 ka mga nabili nilang atistigo para sa Article 1 hukon sa misuse ng confidential funds lakip na ang mga ginpasabpina. Dugang ni Capunan nga sila ang mag-rest na sa Article 1 kagwala na sa trial para sa among article.
4: Cannot be done if no subpoena is being issued to the Vice President herself, Your Honor.
5: Now I understand why you began your litany, counsel, with you have been tasked with a difficult job. So you're asking for a subpoena against the Vice President?
4: Not at this time, Your Honor.
5: Not again? So what are we going to do, counsel?
4: Your Honor, please, the testimony of the Vice President will be material to all four articles. Mm. Article 1, the article on grave threats, Article 4, Article 1 on misuse and misappropriation of confidential funds, Article 2 on unexplained wealth, and Article 3 on bribery, Your Honor. And that is why, at the end of all of these articles, we reserve the right to present the Vice President herself.
5: But you're not asking for the issuance of a subpoena at this point in time?
4: Not at this point, Your Honor.
5: And again, to reiterate the presiding officer's question earlier, you will not be presenting also at this time any further witnesses under this article of misuse?
4: Yes, Your Honor. Just to summarize, Your Honor.
5: But you will not be resting yet on this article? Or do you intend to as well?
4: We will be resting on this article, Your Honor.
0: Nabatian si Attorney Lorna Capunan sa prosecution kag si Presiding Officer Cheese E. Scudero.
1: Mayara sa ang innate problem sa pagtistigo sa ang prosecution ka Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para sa ka-defense lead counsel attorney Sheila Sison. Ginpayag ni Sison nga sa una pa lang adlaw sa trial na settle na ang among issue kagklaro man nga present ang respondent sa trial pagi sa isin nga counsel. Pagkikbayan pa dugang ni Sison nga Luyag Manila nga i-reserve ang ila sininga kinamatarong sa pag-file sa formal written comment sa among requesta para sa ka-attorney Sison nga ang innate problem sa pagpatawag kay Duterte amo ang konstitusyon nga nagadumili sang katulad nga testimonial compulsion gikan naman sa akusado kag ang amo man nga kinamatarong sang nasambit ni persona ang absoluta. Dugang pa ni Sison nga sila ang magahulat sang formal nga request nagikan sa prosecution antes nga magsabata.
6: The prosecution's desire or wish for the respondent to be present in this trial, I think this matter and issue has been settled on day one. And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case. Now, as to my third manifestation in respect of the intention of the prosecution to call the respondent, again, we will also reserve our right to file our formal written comment to any such request. But just very briefly, I think that without me expounding or articulating on these principles, this court would be able to appreciate that there is an innate problem in that kind of request, because just on 5 points, because the Constitution prohibits this kind of testimonial compulsion from the accused herself. I know that the response would be, this is sui generis, this is not exactly a purely criminal proceeding. But nonetheless, when Section 17, Article 3 of our 1987 Constitution put in that guarantee that no person shall be compelled to testify against himself or to be a witness, or that there should not be a testimonial compulsion from the accused herself, it did not qualify that provision. Now, the second thing is, with respect to that first point, this right is absolute. And this is not only a simple right or a statutory right, this is a fundamental right. This is a right emanating from the Constitution itself.
1: Ang pagpayag ni Attorney Sheila Sison, ang defense lead counsel.
0: Sa kahot nga balita nasyonal, nagpanugyan si Presiding Officer Cheese Escudero sa prosecution ng impeachment court ang sui generis kag sa bailong arrest ng Article 1 sa Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte kag pag-reserve sa kinamatarong sa pagpresentar sa Vice Presidente pahanugutan ang korte nga magdesisyon angot diri sa ika-23 nga adlaw sa impeachment trial. Ginpabutyag ni Attorney Lorna Kapunan sa prosecution nga ilan na nga ginarrest ng Article 1 sa Articles of Impeachment o kanang ginalikar nga misuse ang confidential funds. Kunay baluan, again, forgo sa prosecution ang 15 ka mga nabili nila ng mga testigo. Kagsabay lo, luyag nilang ipatawag si Vice President Sara Duterte apang wala pa naghingyos ang sabinagikan sa impeachment court. Samtang nag-submit naman ang prosecution sa desisyon sa impeachment court.
5: Allow the court to rule in this manner with respect to this article. Several senator judges have already inquired if we can call Colonels Lachica and Nolasco. And at the proper time, the court said yesterday, the presiding officer said yesterday, that we may consider doing that after the defense shall have rested on this article, or after the proceedings, before we arrive at the decision. We have that power, citing City of Cebu versus Gaco and People versus T. To call a witness. And also under the Bangayan case, we will afford the parties due process by giving both parties, since these are witnesses called by the court itself, we will afford both parties to cross-examine the witness.
0: Should nabatian si Presiding Officer Cheese Escudero.
1: Lasa 6:42 na ang atong oras, sinigabahin kita dulong sa inyo sang Premium D3. Ginplasta naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang schedule sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Iniamo ang mga masunod. Si Chembre 9, wala sang trial sa pagpreparar sang prosecution kag marka sang exhibits para sa Article 2 ukon ang ginaligar nga unexplained wealth. September 21 to September 30 at 10 a.m. to 2:30 p.m. October 1, October 2, October 5 to October 9, 12 to 15, whole day. October 16 to November 8 naman, wala sang trial sa paghatag ligwa para sa budget deliberations. Samtang naghatag si Escudero sang 15 kadlao sa defense sa paghatag komento sa 104 kung 104 admission request sang prosecution.
0: Alas 6:44 sa dugang nga balita nasyonal, gin-question ni Senator Judge Erwin Tulfo kung sino wala ang mga senator judges nga ilakip sa botohay sa tiyo sa pagdesisyon sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpag ni Tulfo nga duha sa ilang mga kaopdanan ang wala sa din ang isang nag-medical leave abroad kag wala pa na himaluan ang pagpauli sini, samtang isa naman ang nagapalagyo. Kung magapabilin sa 24 ang voting base, magaresulta ang botohay sa acquittal by default. Rason nga naghingi si Tulfo nga klaruhan ang threshold sa pag-convict o kung pag-acquit sa BC Presidente. Kinahanglan nga ma-finalize ini, mangon bayara sila sa kaopdaran nga hindi makatambong.
7: Some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question as a presiding officer is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now or next month or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding.
0: Nabatian ang kabaisang pagpahayag at pagpamangkot ni Senator George Erwin Tulfo.
1: 45 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Ang iningabahin nga na dulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panita. Pati gayon na naman ang oral argument sa tungasang depensa kag prosecution agud nga madesisyonan ang 16-vote threshold para nga makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa September 23 karon nga tuig. Ginannounce ini Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero matapos ang manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo nga nagahingyo sang kaathagan sa voting threshold sa piyak sa hindi pagtambong sang apat ka mga current senator judges. Nabaloan nga si Senators Jingo Estrada kag Rodante Marculeta ang napriso bangod sa nagkalain-lain nga mga plunder cases. Si Senator Loren Legarda nga yara naman sa abroad bangod sa health concern, kag si Senator Ronaldo De La Rosa o kun Ronald Bato De La Rosa nga nagapanago naman sa piyak sang arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kun ICC. Hatagan sang 15 minutos ang kada kampo para magpresentar sang ilang posisyon.
0: Las 6:47 oras mga kitropa, ginadalong sang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, himus may Agustin Moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Efektibo safe imnon, FDA approved, and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TG GP, Salsta Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa piyak abahin, ginakabi ni Interior Secretary John Vicri Mulia si former Speaker Martin Romualdez ga flight risk bangod mayara inisang duha ka mga private jet, tatlo ka helicopters kag tatlo ka yate. Sir Kerry Mulia bangod ginakonsiderar ang anay speaker nga persons deprived of liberty kun PDL, bantay sarado inisang duha ka armado nga gwardiya sa guwa sang hospital room, limitado ang iya hulag, may mga armado man nga police sa lobby kag media patrol nga kon mobile patrol nga naga hulat. Inpasiguro sa DILG nga himuon nila ang tanan agud nga hindi makapalagyo si Romualdez. Pagibahin ni Pani Rimulya nga wala pa ukon nga wala pa ukon wala na pasuksok sa akusadang orange PDL shirts bangod mayara ini sang suwero.
8: Martin Romualdez is a flight risk. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk. So, gagawin namin ang lahat ahead of time para preemptive ang para ang kanyang containment dito. Ngayon, itatanong niyo.
0: Nabatian si Interior Secretary Junvic Rimulya.
1: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, ginmandoan naman sa Sandigan Bayan ang clerk of court nga mag-issue sa subpoena at testificandum para sa mga doktor ni former Speaker Martin Romualdez para sa hearing sa Webes, September 10. Lakip sa mga ipatawag mo sanday, Dr. Rodi C., Dr. Rogelio Libares, Dr. Kurt Allen, si Bayan kag Dr. Rosalio P. Torres gikan sa Cardinal Santos Medical Center agud nga baloon ang medical condition sang anay opisyal. Ginmandoan man ang kapo ni Romualdez nga i-submit ang resulta sang medical examination. Gina-request sang korte nga personal nga mag-attend ang anay opisyal sa hearing in kaso nga manginestable na ang iya sining kondisyon.
2: Express,
0: Las 6:49 sa katapusan ng balita national, nanumpa si former Senator Manny Pacquiao bilang secretary kag lead convenor sa National Anti-Poverty Commission. Ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ceremony sa Malacañang kahapon, Setyembre 8. Pangunahan ni Pacquiao ang pagpanikasog agad nga masolusyonan ang kapiganuhon, ma-advance ang social reforms kag madala sa komunidad ang mga government programs. Kun matandaan ang serbis si Pacquiao bilang senador, halin sa 2016 to 2022.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. International News.
0: Sa detalye sa balita international, inbuksan na ang taytay sa dulunan sa North Korea kag Russia bilang kabahin sa pagpabaskog sa military kag economic ties. Sunod kay Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, ini ang labing unang automobile route nga mapasanyog sa connection sa tunga sa duha ka mga mag-abyan nga pungsod. Ginasigurado o kung ginasiguro man ang pagbukas sa tulay ang safe nga nga paglabay sa naglain-lain nga transportasyon kag movement sa mga tawo. Sa matandaan, ginpirmahan sa North Korea kag Russia ang defense treaty o kun treaty sa 2024 nga nagahatag sa mutual support in kaso nga atakihon ang kun anuman nga pungsod.
1: Wala sa 6:50 na ang aton ng oras, nagpandam naman ang Iran nga sila ang magabalos ang masakit sa pagpangatake sa Estados Unidos. Sa makaligan ng pila ka semana nga untatlupok, liwat naman nga ginpalukpan sang US ang Central Command ang tatlo ka mga Iranian tankers matapos nga naglunsar ang Islamic Revolutionary Guard Corps sang pungsod Iran sang ballistic missile sa duha ka mga barko sang US Navy. Sunod sa Parliament Speaker sang Iran, kinahanglan nga maintindihan sang US nga nagbag-o na ang rules of the game sa tunga nila. Padayon sa karon nga ginapakita sang Iran nga nga ila man masarangan nga atakihon ang US kag siraduhon man ang oil flows pinaagi sa Strait of Hormuz nga mo ang ginaagyan sa mga barko nga may karga nga mga petroleum products.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Entertainment News.
0: Las 6:52 oras sa XFM sa detalyes.

0: Abaylo nga magpabulig, ginhakwat sini si Janine. Nag-comment man ang aktres ang nagakadlaw nga emoji si post. Nag-attend si Jericho kag ang team sa likod sang historical drama nga Quezon sa Hollywood premiere sang film ni Gerald Tarog sa TCL Chinese Theater sa Hollywood, Los Angeles bilang kabahin sang Manila International Film Festival 2026. Ini ang tuigan nga aktibidad sa diin tinutuyo nga ma-promote ang Philippine cinema sa Hollywood kag sa global stage. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
2: Pagkaroon sa ato nagapanguna naman nga balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Pilipinas na pilihan nga mag-host sang last window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
3: Napilian ang Pilipinas nga mag-host sang pinakahuli nga window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ini matapos nga nag-host ang pungsod sa window 4 sang torneo sa Hampang sang Gilas kontra sa mga kupunan sang Jordan kag Iran sa Agosto 28 kag 30. Una nga patigayon na ng window 5 sang qualifiers sa Nobyembre kung sa diin atubangon sang Gilas ang Syria kag Iran. Base sa report, Pebrero 25, 2027, patigayonon ang window 6 ukon ang last window sang qualifiers sa dinatubangon sang Gilas ang kuponan sang Jordan samtang sa Pebrero 28 ang kuponan sang Syria. Naibuloan nga nalakip sa Group E ang Pilipinas nga may 4 wins kag 4 losses. Nagapanguna sa grupo ang kuponan sang Australia nga may 8 wins kag 0 losses. Gilasundan ini sang New Zealand nga may 6 wins kag 2 losses. Iran kag Jordan nga kaangay nga may 5 wins kag 3 losses. Kag ang pinakauli sa standing ang kuponan sang Syria nga may 2 wins kag 6 losses. Naibaluan nga ang top 3 teams sa tagsa ka mga grupo o kun ang best 4th place team gikan sa Group E o kun Group F ang mahimo makasulod sa 2027 FIBA World Cup. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Balita sa inyong pang-inyo nabatian mga katropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavawaska, 100% natural, safe and effective. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men. Pangitaon ang may tatak nga yes to health, i-add to cart kag i-check out.
5: Extra! Wow! Balita!
4: Las 6:56 sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Gindayaw sa mga netizens ang ginhimo ni Mark Joseph Kulandog sa iya hinuptanan nga lovebird nga si Nitya. Base sa viral video ni Kulandog, hindi na makalupad o kung makatindog sang maayo si Nitya matapos na ginatake sang kuring. Sa tinutuyo nga mabuligan kagliwat nga maeksperyensyahan ni Nitya, ang paglupad na pinsara ni Kulandog nga himuan ang iya hinuptanan sang cabin o kung capsule kagintapik sa remote-controlled nga drone. Makitaan sa viral footage si Nitya nga kalmado nga nagasakay sa improvised setup samtang nagalupad sa kahawaan sa ila probinsya. Nagtugas ang nagkalain-lain nga reaksyon ang video ni Kulandog kung sa diin pila ka mga pet owners ang nagakabalaka sa safety sang lovebirds. Madamo ang nagsuporta sa ginhimo ni Kulandog kagin pabutyag nga nagapakita lang ini sang matuod-tuod nga pagpalangga sa iyang very special pet. Extra wow balita mga katropa, ginadrong sa inyo sang Sunfin Herbal Oil.

Mga tropa na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Miyerkules, Setyembre 9, 2026. Good morning sa tanong mga katropa listeners and solid supporters mga members sa atong XFM

0: M Funds Club. Din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga ketropa. Good morning, Gid, sa mga ketropa natin nga nagapamati na sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga ketropa natin nga nakatune in sa 100.7. Good morning, Gid. Happy, happy listening and happy, happy Wednesday sa inyo tanan mga ketropa.
1: Mayong aga.
0: Mayong aga sa mga ketropa natin nga nagabihay subong samtang nakatune in. Mayong aga and keep safe mga ketropa. Mga ketropa natin yung nagapamahaw subong, mga nagapulpangapi. Enjoy mga ketropa sa pagpamati sa aton and keep safe mga ketropa. Sa mga ketropa natin yung nagapakadunan sa ilang mga trabaho, ilang mga eskwelahan, halong man mga ketropa. And padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines.
1: Mayong aga man sa mga tagpalamati natin, kagkatropa natin sa Lunok Itiri. Kagsubuman sa mga staff sa Jojo Slitson and seafood restaurant sa Barangay Pandak, Pabia, Iloilo. Happy listening sa kay Mr. and Mrs. Anthony La Cuesta and Ma'am Helen La Cuesta. Sa pagpamati sa mga aga, samtang nagkakapi-kapi, sadya sila to gabi.
0: Good morning sa inyo tanan ha. Mayong aga mga katropa ha. Good morning man sa mga katropa natin sa Nunong sa Itiri, sa Acacia Itiri, sa Dikamay Itiri, kaga sa Maymay's Bukuhan. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga kay Ma'am Mary Ricabar, mayong aga gid kay Ma'am Apple Tabanda, kay Martirez Colliato, sa kay Sir Reynaldo Abeto, good morning, kay Jessica Gonzalez, kay Sir Avi Chris Caceres, kay Ma'am Anhilo de Monteverde, kag kay Ma'am Mariah Crispo, good morning mga katropa, keep safe sa inyo tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News. XFM
2: mga katropa,

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Ang hihita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng inilim ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at inilim ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Samsung Plus Coffee Mix. Ako si Spyro. Isa
4: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Wednesday!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Sampled Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sampled Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sampled Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sampled Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kung

0: Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
8: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
8: Aray ko!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.26. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton yung mga tagpramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules, sa to sa ringa pagparagad, September 9, 2026. Bullseye. Magulugal umon diri karon sa syudad sang Iloilo na to sa ringa panahon. Daw matupa naman ang ulan sinihaw. Bullseye. Sa gihapon ng parato sa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon. Makapawayhway kita subong adlaw katrupang Alex, ladies and gentlemen, sa pagpamati sa debate sa ato sa mga senator, judges, upod man ang mga impeachment prosecutors. And that includes, ladies and gentlemen, the defense and prosecution. Bangod man kay wala today sang impeachment hearing due to the termination of the second impeachment or the second article of impeachment. Waay ini mga biyan gindayon na ang presentation sa iban sininga mga witnesses sang prosecution. As of yesterday, gin-terminate na nila ang presentation pertaining to the case of alleged abuse of paggasto expenses sang confidential and intelligence funds of the Vice President. Ini mga abyan, desisyon sang prosecution, di sila sininagatimon basta iya presentation of mga witnesses nga ini. Ara na nakadepende iya sa prosecution. Ila na iya diritso. Kung dayuno nila o kung hindi, tapuso nila, ubuso nila presentar ang ilagin lista ng mga witnesses sa diskresyon ina, ladies and gentlemen, sang prosecution. So they preferred nga tapuso na lang. Why nilagin patawag si Colonel Nolasco, why nilagin patawag si Colonel Chica, nga mo ini ang mga sinaligan agud to nga mag disbursed or maggasto sang intelligence funds allocated to the office of the Vice President and at the time Department of Education Secretary, the Vice President Sara Duterte. So ini, ladies and gentlemen, isa sa mga ginatan-aw sang iban nga mahina sininga impeachment article of impeachment, the fact na why inigin tapos isa lang bot tambalon sini, ladies and gentlemen, ha, either nga they were able to present a good point and a good sininga mga pieces of evidence to convict the Vice President, or if not, para sa ila amo-amo managihapon ang testimonya sang the rest of the supposed to be witnesses nila ngay presentar, or if not, that might could damage sang ila sining argument if in case nga may maglubag pa sa ilang mga witnesses, kay most of their witnesses ka nabilin, no 15 pa ni ka mga witnesses ang nabilin, ang kalabanan sining mga kalyado sang vice presidente. In short, sining, ladies and gentlemen, they can be classified, pwede sila maklassify to be a hostile witness. Kaya ito yung isa ka ginakabalakan ta dari sa simple na ito sa nangyay pag-intsyende. Kung ipatawag nila sila Cheka, patawag nila Nolasco, happens to be employed with the Armed Forces of the Philippines detailed before sa Office of the Vice President, sa Vice President Security and Protection Group. Tiini sila the fact niya mga active members of the Armed Forces of the Philippines, kag ipatawag sila nga, ay paano nyo ito gingasto? Amo gid man na ang pamagi sa paggasto? Sang confidential kag intelligence funds? Base bala ko ni hambal ni Nolasco kag nila Cheka nga, ay gin pattern na namon ini, the way the Armed Forces of the Philippines ang nagagasto sang confidential kag intelligence funds. Di ko ni madisgrasya, dako nga disgrasya, ladies and gentlemen, if in case, bangod man kay mabukaran, kag mapilitan nga mabukaran ang mga paggasto sang Armed Forces of the Philippines sang confidential kag intelligence funds. And that's one of the worries, the way we look at it, sang prosecution. Kay base kon may matandog pa sila ngahin sa sang gobyerno nga waay kalabot-labot sa impeachment trial against the vice president that could expose, that could possibly put sa controversy sa isa kahinsa sang gobyerno, just like the AFP. Kay kon matando gani ang Armed Forces of the Philippines, delikado ini. Kay nga very volatile karon ang sitwasyon. They are just what we call as one of the most powerful nga grupo that could fuel the possibility of a takeover. De blaka tropang Alex, dumduman ninyo kag dumduman ta nga ang mga nag-alalapok sa pwesto, just like ERAP, just like McCoy, ang dako nga faktor ko nga nga nag-alapok sila sa pwesto ina bangod sang support sang military. Imam Balda karon, oops, what happens to our commander-in-chief? Happens to be the president. Nga ang agin panugutan mo ini. Kay suno man sa kay Congressman Junjun Tupas, former congressman of the 5th District, sila niya, no impeachment will progress kon wala suporta ang Malacanang. So in this case, why sang open, public, and tawag dato sa ni pronouncement, halin niya sa Malacanang, sa Office of the President. But with that statement coming from a politician, a seasoned politician, happens to be a former impeachment lead prosecutor sa Corona impeachment, at the time full support yang Aquino administration mo sa impeachment trial against sa kay Corona. That's why nga nag-succeed, that's why nga may impeachment against sa kay Corona. Ang ginugatan sa toti, mga presumptions laning aton, ang mga ugat sa to naghalin, ladies and gentlemen, sa kay Corona sa pag-pin down o kon sa pagwa niya sang desisyon nga ipanagtag ang asyenda Luisita ang ginapanagiyahan sang mga kuwangko ang propiedad ini, ha, sang iloy ni former president si Benigno Simeon Aquino III. That's it, ladies and gentlemen. But in this case, damo kita sa mga palamangkutanon sini sa sitwasyon subong eh. Number one, ining pag terminate na sang presentation sa article pertaining to the confidential and intelligence funds. Number two, ladies and gentlemen, sa party sang impeachment prosecutors or impeachment senator judges, ang punto diri nga gin-raise na nila ang threshold pertaining to the number of votes to convict or to acquit the vice president who is on trial. So upod ta sa linya sa sinema tinion si former 5th District Congressman and Corona impeachment trial lead prosecutor Congressman Neil Junjun Tupas. Ara karon sa ato sining linya si Congressman Junjun. Congressman Junjun, si katropang Joseph Albania sa XFM Iloilo. Good morning, Kong.
1: Good morning, Gid, katropang Josel. Maayong aga sa mga listeners and viewers ang imubantog ang programa.
0: Salamat yun sa tempo ni Congressman Junjun. Masalot kami sa very, very busy schedule ni mo. Bisan makalip, malipot lang yun, Congressman Junjun. Okay, as a seasoned politician, Congressman Junjun, and the lead prosecutor during the Corona impeachment, ang nangin akto kahapon sang prosecution in terminating without presenting sang mayuriya sa ilan nilista ng mga witnesses supposed to be sa article of impeachment pertaining to the spending of confidential and intelligence funds. And that includes ang mga key players why nilagin presentar, Colonel Lachica and Colonel Nolasco. Ano ang imo sininga pagtanaw, Congressman Junjun?
1: Katropang Josiel, even before kahapon, ako mismo, expect ko na na i-terminate nila ang presentation sang Article 1. Because if you can observe, in the last few trial days, medyo doon nag-drag na siya, doon naghinay-hinay na, and doon nag-going into circles na lang, sila nag-libot-libot na lang. Wala na sang na-present ng witnesses. Aside from the witnesses, nga nabatian ta na during the public accountability, good government and public accountability committee hearing sa House of Representatives. So, in an impeachment trial, kinahanglan na ang interest ng tao mahold mo eh. And true enough, kahapon, gin-terminate nila, of course with the reservation na ang senator judges ma-present sang witness ang gintawag sa korte. Pero para sa akin, gusto ang move sa prosecution kahapon, otherwise madrag lang kita eh. And ginahambal ko na sa mga interviews ko, mga siguro 1 week na, masiling ko it's time for them to drop the Article 1, confidential fines, kaya hindi man lang i-present ang ginsiling mo, ang key witnesses na gusto sang mga senator judges, and to move on. And I think gusto ini ang ginubra nila para at least kahapon nagbugtaw man jutay ang mga tao, kaya doon naglain ang strategy sa prosecution.
0: Mm-hmm. Pero sa pagtanaw ni mo, Congressman Junjun, sa sentimiento sa tao, pabalik sa sentimiento sa tao to favor with the prosecution or ina ang ila sudden termination of the representation sang Article 1, which is spending of confidential and intelligence funds, nag-backfire abi in terms of perception sa tao, Kong?
1: Well, ang ako niya, Masiling, I think very clear sa mga senator judges na gipangita pa sila sang witnesses for Article 1, confidential funds. The mere fact na gusto sa senator judges, ginareserve nilang right, na ipatawag nila, for example, si Colonel Achica, Colonel Olasco. So may missing links. May mga missing links pa. May kulang pa. There is confidential funds. And probably, sa minds ng senators, wala pa sang clear and convincing evidence. That's why may mga reservations sila.
0: Mm-hmm. Pero ang hindi nila pagpatawag sa kay Colonel Lachica and Colonel Nolasco, mga key players as far as ang spending of that confidential and intelligence funds, Congressman Junjun, sa imo sining pagtanaw, why? Nga ah, kung ikaw abiyang sa side sa prosecution, anong pagtanaw mo dari, Congressman Junjun?
1: Walang palanta ko, simply because very dangerous and risky na move sa prosecution. Ipatawag niya si Colonel Lachica at Colonel Nolasco. Kung nakita mo naton na katropang Josiel, ang tanan niya ipatawag. Ang tanan nga, I think 11 witnesses ang prosecution, there is a confidential fund. Supposedly, pinakadugay ni dapat eh. Mm-hmm. Pinakadamo witnesses. Pero ang ilang witness niya ipatawag lang, ang bala na nilang ihambal because naka-testify na ini mga witnesses, although ang ibang hostile, pero ang ilang testimony, bala na nila kaya naka-testify na ini sa Committee on Justice or sa Committee on Good Government Public Accountability. Pero si Colonel Nolasco, si Colonel Achica, na very, very important, substantial ang testimony, wala pa ni natin mabatian. And wala sila kabalo kung ano na ihambal. And remember, in the Corona impeachment, na-convict si Corona partly because of the hostile witness ang itawag sang defense. And probably they learned their lesson. So hindi sila mag-risk. Hindi sila mag-risgo. That's why, sa nakita ko na last week na hindi sila mag-risgo, ang ginahambal ko, better drop the article, kag-move on sa sunod.
0: Mm-hmm. So, with that, ang impresyon na bisa tao, ang gwa isin ni sa layman's term, Congressman Junjun, hadlok sila magpagwa kay Lachica, kag kay Nolasco, how? They're the key players supposed to be sa paggasto ni sang intelligence funds. The way ikaw magtanaw dari Congressman Junjun, may mga revelation I hand possibly si Lachica kag si Nolasco that could destroy the narration or narrative of the prosecution?
1: Yeah, ang narrative of the prosecution is misuse or misappropriation, probably sa aton nga lang language din bulsa.
0: Mm-hmm.
1: Wala nag-abot sa intended purpose. Pero kung ikaw ang ginalantaw mas ng prosecution na hindi man ang testimony ni Nolasco and ni Colonel Achica, medyo may inkling man sila because there are acknowledgement receipts. And let's say, if we play devil's advocate, makita mo nga, kung ihambal bisang witness nga hostile nga si Colonel Achica, nga ma-present bi siya sa mga tatlo, apat ka mga tao behind sa aliases kag nagsiling bi mga tao nga nabato nila.
0: Mm.
1: Amo na bi niya testimony kag nag-provide bi sila sina. That could easily weaken or destroy the theory of the prosecution.
0: Mm.
1: So amuning siguro amuning ang nakulbas ng prosecution. That's why they're playing safe. And ultimately, they drop this article. Tapos na. Even if wala nila ma-present a majority of their witnesses.
0: Actually, ato ni Haumahom lang natong Congressman Junjun, what if Colonel Chican, Colonel Lasco will say, sila niya, we pattern this the way the armed forces of the Philippines spending the confidential and intelligence funds. How dangerous in a posibleng a statement coming from a witness, Congressman Junjun?
1: Well, it is. Because pwede hambal ni Colonel Chica kag ni Colonel Lasco, amulang nang ila ma-divulge. Kag may mga sensitive information nga AFP pattern din eh, nga we cannot divulge. Kag kung anong i-divulge nila, pwede man to strengthen ini ma-acknowledgement receipts. So, probably, I don't know kung i-present sila sang defense because the defense has the option. And pero ang interesting sin eh, is basta ipatawag mo sila sa ulitin at kabalo sa impeachment court.
0: Okay. Sa proseso katulad sini, kung mukhang terminate na nila yung presentation of witnesses sa sining article, can they go back and present again sa masunod sining mga tinion, Congressman Junjun?
1: Hindi na pwede, no? Except with leave of court. Kung sugtan sila. Pero ang kahapon, ang naintindihan na lang dito, na nag-reserve sila sa ilang right with respect to all the articles nga kung isumpina nila ang vice president. Which of course, respondent ina sa impeachment court. And we know, it was pointed yesterday na may ara sa Constitution, Article 3, Section 17. Of course, you cannot compel a person to be witness against himself. And during the corona impeachment, ang respondent, nag-witness siya, pero voluntary ato.
0: Mm-hmm. Okay. Now, to move on, Congressman Junjun, they're planning to subpoena the Vice President. Ang question siya ni, pwede makumpel sang impeachment court that the Vice President, the respondent in this case, to appear and testify, Congressman Junjun?
1: Hindi ko gusto pangunahan ang impeachment court. Pero since though very obvious ang issue, ang akot pagtulok da, pwede ka motion ang prosecution para isubpina si Vice President Sara Duterte para mag-witness sa ila, hostile. Pero I think ang akon pagtulok da, i-deny sa impeachment court.
0: Mm-hmm. For what reason, most likely, sa pagtanaw ni mo, Congressman Junjun?
1: Well, number one is because of the constitutional provision that a person cannot be compelled to be a witness against himself. Although ining mga Article 3 ini sa Constitution naton, pwede tama argue that it applies to a criminal prosecution, pero I think because of the tradition sa corona, wala eh. Wala na mong ipatawag to because amo ng sentiment sa mga senators. I think they will uphold that based on Constitution and also based on tradition.
0: But Corona appeared during his impeachment trial. So what's the difference with the Vice President, Congressman Junjun?
1: Okay, si Corona nag-appear, pero wala, hindi kami yan nagpatawag. In fact, may ara ganit nga gintry na mo ni patawag ang iyang mga asawa or kabataan, which was denied by the impeachment court. So, si Corona iya, si Chief Justice Corona, nag-appear siya voluntarily. Kay siya mismo gusto. Kay ang defense mismo nagpatawag sa iya. And wala mas ng prohibition na iya.
0: Mm-hmm. So, in short, sini, that will not prevent sa partiya sang depensa sa kampo ni Vice President that ipatawag sa kagpapungkuon before the witness stand in behalf of the defense, Congressman Junjun?
1: Yes. Pwede yan. Pero I don't think so. Eh, kung ako ang defense, hindi ko pag-ipatawag ang respondent. Kung ordinaryong korte lang ini, confined sa legal lang tanan, okay. Pero impeachment ini. So, it's not prudent for the defense na ibutang lang sa witness stand ang ilang kliyente, which is the respondent in this case.
0: Now, ang sitwasyon karon, Congressman Junjun, they will be shifting sa next article of impeachment. And most likely, skip nila ang article of impeachment pertaining to bribery. Medyo delikado ini kay daw may allegedly ha nagagilinuwa karon daw may mga tinago nga mga videos and conversation ang VP with the First Lady that could possibly put into hot water sang Malacañang and the First Lady, no? Daw skip nila ini. They will proceed sa SALN, statements of assets, liabilities and net worth. How do you look at the article of impeachment pertaining to SALN, Congressman Junjun?
1: Well, ang SALN or unexplained wealth, the article 2 in it, I think very dangerous in it for the defense.
0: Mm-hmm.
1: So I think they have to prepare, kaya kung ako magtulok, assuming nga ma-present maayo in it, may posibilidad nga mag-rise into an impeachable offense kung kumpleto ang documents, kung maayong presentation. So, wala akong ginahambal nga makusugi din eh. Pero, hindi ni pareho sa confidential funds nga mabudla i-prove. With respect naman sa bribery, I think siguro base i-drop na nila ultimately. Because siling mo gani, may nagagawa nga videos kag at the very first instance, ang una, may gin-mention si Vice President sa media na doon gin-mention niya ang First Lady. And I don't think it is prudent for the prosecution na buksan ina. So, ang ila chance ng prosecution now is really this SALN or unexplained wealth. Kaya may ara sila nga AMLAC records, nakuha na nila. May ara sila nga bank accounts. May ara sila nga tax records. And in fact, hindi ba lang kahapon ang defense they're asking the court some 2 weeks prepare lang dito sa request for admission of documents. So balaan siguro sang defense nga they have to prepare with this article ining SALN.
0: Okay, why pa man ta ka hibalo sini kay why pa man maumpisahan ining party sa statements of assets, liabilities and net worth. Pero how ano kabugat ni Congressman Junjun kung may isa lang abi, for example, kay interest ang Vice President, if we speak about interest, business, bank deposit or what, katulad sina nga makitaan nga undeclared, do you think that already constitutes a culpable violation of our constitution which falls into an impeachable offense already, Congressman Junjun? Bisan isa lang,
1: I think kung isa lang basta hindi, no, I think it should be clear and convincing. It should be a pattern. It should be willful, deliberate. Ginhungod ya. It's an kung let's say for example ha, katropang Josel. Let's say ang mga bank records damo kung na-prove good man, may ano na siya, may presumption na siya ha, kung ang imo wealth disproportionate siya sa imo income. Ang burden of evidence must shift na. Hindi na sa prosecution, but sa defense. And let's be careful, ha? Hindi ang burden of proof. Ha? Ang burden of proof, ya, ara ginagapa sa prosecution. Pero ang burden of evidence, but silingon, kinahanglan ang Vice President mag-present sa iyang nga evidence in chief. In fact, there is a Article 4, ining unang laging present nga ano gani ni ang great threats.
0: Uh-huh.
1: Article 1, may option ng ano eh. Ang defense, may hindi kami mag-present eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa evidence. In fact, pwede namon i-demurrer lang na gani. Kag ipa-dismiss namon. Pero kung ining mga records gani, na kadamu-damo subong, I think kinahanglan nila ni Gibia preparahan sa defense. Amo ni pagtulok ko para sa out of apat, amo ni ang away diri. Amo ni battlefield or battleground.
0: Mhm. Do linibo ato ka mga documents that they will present supposed to be during the trial na Congressman Junjun. If we speak about that SALN, statements of assets, liabilities, and net worth, we don't understand, very, very complicated ini, Congressman Yun. And we don't know of all the 4 articles of impeachment. Amo ning pinakakomplikado, Congressman Yun John?
1: Well, siya, in a sense, nga, amo ning pinakadamo documents. Linibo ka documents. Pero ang presentation, kung maayo ang presentation, mas maintindihan ini sang pumuluyo, kahit wala mo lang ginano eh. wala, may ara kang, let's say, sa bangko, kung may kwarta ka sa bangko, kinala mo i-declare sa salian mo. Diba? Kung sa AMLAC ni, ang AMLAC may records ng imong mga financial transactions. So, if properly presented, hindi siya sobra ka-technical compared mo sa COCOA audit na amuniado center of evidence sa confidential wording.
0: Mm-hmm. And with that, Congressman Junjun, to move on, abi, no? Mga ano lang ini ha, views lang ato ni Nikki Tiway pa man ma-presentar. How about ining warrant of arrest of the Vice President issued by the Sandigan ba Sandigan Bayan?
1: Ining Quezon City
0: RTC, I mean. Ining warrant of arrest niya, which is also related to the article of impeachment pertaining to grave threats now pending before the

0: strictly prohibits ang removal niya from any other way except by the process of impeachment. Mm-hmm. So ma-remove mo lang siya, ang vice president, kay impeachable officer, kung impeach mo siya. Hindi pwedeng iban. So what the constitution prohibit directly cannot be done indirectly. So amo na ang question na kinahanglan i-resolve sa Korte Suprema. So legally may away ina. May away pa ina. We don't know what the Supreme Court will rule because wala po, hindi pa may ara pa subong ang mga decision nila, may ara nga inambal nilang CA versus Mojica, Dicierto versus Estrada, Raul Gonzalez case, Sanod Bayan, pero hindi pa siya definitive. So we are waiting sina para makadesisyon ang Supreme Court kung pwede gin man siya filean gali criminal case na atuman sa impeachment court at same time.
1: Mm-hmm. Medyo komplikado to, Congressman Junjun, no? Granting for the sake of this discussion, she will be convicted before the Quezon City RTC. That would mean she will remain still as a vice president even though she's behind bars?
0: Well, nabutang sa aton nga penalties kay ang charge sa iya da revised penal code mm-hmm. and threats in relation to the Cybercrime Act of 2012. And ang penalties na may penalty still do 6 years to 12 years if I'm not mistaken. Pero may accessory penalty din. Ang problem sina, wala problema ang fine kag ang imprisonment, pero ang problema sina may accessory penalty of disqualification from public office during the duration of the service of the term.
1: Mm-hmm.
0: So amo na ma-complicate sina. Ay ma-remove siya as vice president if ever.
1: Okay. So would this Congressman Junjun manug tatlo ka bulan ano? May tiempo pa yato present ang depensa sa ilaman sining side. Do you think it will last until the end of this year, ang impeachment trial?
0: Well, I think ang ilang target sa prosecution and of course Senator Judges, gusto nila matapos before end of the year.
1: Mm-hmm.
0: And rightly so, because mag-drag on ay nakang mag-crossover na sa 2027, siyempre, malapit na election, filing na of certificates of candidacy. Malapit na. And what's the point? Diba? Removal niya ang ano eh. Removal ang penalty. So, hindi siya nami for the prosecution kung mag-abot 2027. So, they will try to finish it.
1: Mm. Two articles of impeachment to go, Congressman Junjun. Do you think may na-establish na so far ang very, very convincing arguments ang prosecution that warrants really a convincing decision of removal and impeaching the vice president sa pagtanaw ni mo, Congressman Junjun?
0: Bisan, hindi na ako mismo maglantaw na opinion ko as may experience sa mga impeachment trials. Pero ang inalantaw ko na lang da ang mga ang directions ng Senator Georges. And this is the direction nila with respect sa confidential funds. Gapangita pa sila sa witnesses. So, it is very, very unusual. It's not very unusual, but it's rare, no? But sila yun, wala siya katabo bisan sa trial sa korte nga ang judge mismo ang gapangita sa witnesses. Nakatabo lang na, very, very in rare occasions, nga wala sa mga, let's say, like ang ginahambal niya po yung nga ang powers ng court to subpoena ang ila witness, ha? Hindi witness ng prosecution, pero ila. Nakatabo ina actually, due tayo lang instances, kagkatabo ina sa mga criminal cases, nga wala sang, nga wala gin patawag sa both parties, ang witness, eyewitness mismo, wala naging patawag.
1: Mm-hmm.
0: So ang korte, amo na ginapatawag nila, amo na nga ginahambal sa presiding officer, Jesus Cordero, may power sila. Kaya amo na nga instances. So very rare instances lang. So dra ako tulukun ko na, nga ginapatawag pa, nga agapangita pa sila sa witnesses, nga kinanglan pa na. So but silingon, to me, wala pa sang clear convincing evidence na na-present ang prosecution to give rise to an impeachable offense as of day 23.
1: Mm. Pero ang impeachment court kan subpoena i-witness nga pagtanaw nila Congressman

0: Union could shed light to the matter. Pwede sila makamatumato without even the motion coming from the prosecution?
1: Si Liz ang presiding officer, yes. Gin-cite yung iba nga mga cases. Tag ang ginasiling ko, ang cases nga na are used, no, siling sa Supreme Court, it's used sparingly, but siling ko talagsagid lang, kag cautiously. So cautiously careful gid ka mo. So gakatabuin na, kung ang eyewitness mismo, manabalaan sa korte nga may mga eyewitness, kag wala ipagtawag sa duha ka party. Kag ang korte, hindi ka reasonably decide. So, since impeachment court in eh, may leeway kay sui generis, so probably ang ako answer sina, yes, meron sila power.
0: Last listening, Congressman Union, your take pertaining sa move karon. May nag-motion na B, sini, pero sa impeachment court, that should be the matter to be taken sa iya sa Senado, no, sa ila plenary. Ining plano or sentimiento karon sa iban yung mga senador to study the possibility of reducing the threshold pertaining to the conviction or acquittal of the vice president in terms of numbers, ha, sang ila sa yung pagbinuto ay due to some circumstances, ara isa sa abroad, may ara nga nowhere to be found, may ara nga behind bars. Anong take ni mo dari, Congressman Junjun?
1: Well, lantawon tang tradition. Ang Erap Estrada, let's look at the Erap Estrada sa 2001. Si Chief Justice Davide Sadto, ang presiding officer. And ang all, but silingon, all members, ang two-thirds of all.
0: Mm.
1: So, 16. Ang corona impeachment, at that time, 23 lang senators. Kaya daw may isa ka senator, hindi ko na matandaan, na daw, bakante. Vacant ang seat. So, pero still, ang 2-3 is 16 sa 23. Lantaon ta subong, ang present impeachment, day 1, nag-rule ang presiding officer na ang majority, ang 2-3 of all the members, 16. So, in all instances, basta wala bakante or wala abroad, for example, nga hindi na ma-reach sa compulsion, 16. And kung kinanglan mo na i-lower, ang tawag bala katropang Josiel, ha? Pinakabilog ang abogado da sa Senado. So kung, kung apat na lang da eh.
0: Oo, oh, aras presuhan isa.
1: Isa, aras sa, tama, aras sa by the Sandigan Bayan coercion. So kung ipadibate mo na sa ila, silang padesisyonan mo, I don't know what will happen. Mayo lang na kung mayo lang na kung mag-16 gyapon. Amugid man na 16. Unless sa siling ko gani may vacancy. May napatay, may may gindala sa hang, may nag-resign. Pero hindi bala, amo man gyapon kung sila ang pa-desisyonan mo. I think daw hindi ako komportable. So ang akong sinate, kung gubuntang tradition, kagbaguhon tayo lower ta, okay lang na, pero I think dalun ta na sa Korte Suprema. Someone has to bring it. Or kung ano man ang desisyon na sa next week nilang nga debate high sa threshold, I think dalun din na dapat sa Korte Suprema. And the Supreme Court should be the final arbiter. Kaya na sila, kaya hindi sila sa Constitution, amun ang trabaho nila, amun ang mandate nila, and they are the final say pag abos sa interpretation sa Constitution, the Supreme Court, not the Senate. At the first instant, pwede. Pero ang ako niya, komportable ako kung Supreme Court ang ma-decide sina.
0: Oh. Ang opening statement ni Senator Chis Escudero, the presiding officer at the presiding judge sa impeachment trial, Congressman Union. Opening statement niya, yagid, upon election sa iya, pagpili sa iya bilang presiding officer, ginhambal yagid niya, ang threshold is 16. So, the fact it was uttered during the convening of the impeachment court sa mga senador judges, that was a policy, that's already the decision of the impeachment court, or Chis Escudero's opinion lang. Nga, ambal niya to anybody, nga mag-question sini, nga ang threshold is 16 to convict the vice president, must go to the Supreme Court. Supreme Court lang gin sa makarto. Do you think, ano na policy na tindog na sa impeachment court?